0: Isagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Miyerkules dira sa imo abyan. Agosto 12, 2026. Welcome gid sa aton nga programa Oras na Pilipinas diri sa Jessice 2 DXKI. Kaupod ang inyo amiga, Miga Joy Kawayan, Combatier, updan ka hasta alas 9. Special ang adlaw nga ini Agosto 12, balaan mo bala, nag-align ang mga planets. Naka-notice ka ba na abisuhan ka ba lang subong mag-align ang mga planeta sa kalawakan? Ano ina no, nang rare nga phenomenon diba, no? Sa kalangitan makita naton ang mga sinyales. May meteor shower pagid abangan. Kasi karon dagay-dagay may ara na sang mga post sang mga nagaabang-abang no sa kalangitan kag naga-monitor gamit ang ilang mga teleskopyo. Payahalan tao naman lang ko sa mga post dara sa internet. Kasi sila may mga nami nga mga kamera. Sa pinasahi gali ang adlaw nga ini Agosto 12. Kaya damo sang mga gakalatabo sa kawanangan naton. May araman solar eclipse dito banda sa may Russia karon. Hindi na rin naton ma-notice. Dito ya sa ilan. Notisyaran nila dito no, sa may pungsod Russia kagamang kaiping da ng mga kapungsuran. Mga signs sa heavens. Tala na man na sang pulong sang Ginoo. At may ara na sang mensahe ang Ginoo sa aton. Nag-remind sa aton, naghihilapit na ang pagbalik sa aton Ginoong Jesus. Excited ka na ba? Be prepared every day abyan. Happy birthday kay nung Bonard sang DYVS Bacolod. Today ang iyang birthday. Sino pa ang kilala mo nga naga sa ulog man sang kaadlawan today? Kahapon birthday ni Ate Gab. Bata ni Pastor BJ. Belated happy birthday Ate Gab. Sa mga naga sa ulog man sang kaadlawan, we greet you on your special day. Basi may luyag katamyawon, ipalabot diri sa amon, 0963180149. Amo na nga ito number diri sa DXKI. Pwede ka man mag-connect diri sa ito na FB page, 1062DXKI-FEBC Radio. Early kagina, nanamyaw na si Mami Presi. Have a blessed Wednesday morning. Blessings to you all. How are you today, Mami Presi? Maulan pa rin ba dyan sa Cavite? Grabe ang mga pag-ulan dito sa Luzon. Samtang diri sa aton, grabe man ang init. Huwag kita ka testing ulan. Sino yung mga nagligad yung mga inadlaw? Ginabutong tanan. Pakadto sa babaw. Pakadto sa Luzon. Dito sa ila, sige-sige ang mga pag-ulan. Pag nagbalandra, gani ang mga basura. Ay, abaw! Grabe ang mga basura, no? Sa Manila Bay, way nagid namin tinarina. Expose ang mga baha, ang tsura sa Metro Manila, Subong. Diba, no? Kasulubo, bandiin lang natin ginahaboy ang aton mga basura pag gina-expose sang kinaiyahan ang aton negligence. No, negligence on the part sang mga residente, negligence man on the part sang gobyerno, pag madamo ng mga sektor. Kabay nga ma-address nato ang mga concern kay mismo ang aton kinaiyahan na ang nagapanawagan, nagatawag sang aton atensyon. There was a time nga nagnami ng Manila Bay, di ba la? Naman ko, the Dolomite Beach, tawag nanda. Pero wala na maintainer. Karon ato, nagtuhaw ang mga problema. Problema nga ang nasagay kabinaha. Ang isa is ang problema sa basura. Alas 8:08 ang aton nga takna. Shout out da na sa mga friends naton nga timprano pa naka-tune in na sis Lenny, sis Bevelyn sa Funticha Baba Silahos family dira sa may Banwasang Banga. Hello man daw kanday sis Inday kag brother Van sa Banga Barrio 5. Si Kuya Jun Manalo dira sa Sentrala mayad-ayad nga pagpamati kanday Kuya Jun kag atiad naman da nga dimasuay. Sis Riza Kahilig family kay Miga Joycey man ko dang mga taga Sentrala. Sis Langga at si Brother Rick Mendoza family, blessed day po ang greetings niya sa Shepherd's Call kaina. Si Tita Ninang Nurse sa Navales Combatier family dira sa Tampakan. Hello manda kanday sis Payen, Engineer Valmay, kanday Ate Luz sa Roca family. Of course kanday Ate Janet kag Kuya Ed, naghapit kilik ka mo diri sa Martes ba? Ah, Lunes. Lunes ang hapon. Nakatilaw pa ko, te. Mga lima. Lima ka. Nakatilaw pa ko sa lima ka. Lanzones nga. Pero te, katamis. Dakan. pungpong daw tong mga lanzones nga gindala diri nanday. Ano? At Janet, mansiga. Bit-bit sila ka pungpong. Diba? May masunod pa ba? Para ka ambit mga kamisang pong-pong nga lansones. Ayan, di ba no? Damo na subong sang mga baligya nga lansones ang pinakanamit ka variety ng duko kaglongkong. Ayan, pero tingin na iyakatamis. Sa makarelate. Hello, kag happy listening manda kay Kuya Edgar, kag blessed birthday sa beloved ni Kuya Edgar. Ayan. Today man ang birthday niya, kaya naka-live mode subong si Kuya Edgar, no? Kay may special ng okasyon sa ilang balay, di ba, no? Ayan, kay sis Nini, happy, happy birthday sa imo. Ayan, kag enjoy your day lang. Kag aton nga pagpanamyaw man sa aton nga mga suki dara nga namati man kagina sa balitaan. Upod kay Migo Dave. Si Tristan sa Tampakan, Gapon. Good morning, Migo Dave Hambalia. And si Brother Jacob. Si John D. dira sa Jensen. And shout out man kay Ate Merlin sa Hubero Villamore families. Of course, sa mga present na da via FB sa aton program Oras na Pilipinas, ang upod naton diri sa technical side si Kuya Don. So, sa Kagas family. And sa kay Nini, happy birthday. Ay, happy birthday. Happy listening, gali. Happy birthday tuloy. Sana kay birthday mo ni. sa De La Cruz family, hello da kay Jomi, ang akon inaanak nga pogi. Yan. Kag tagaan taligwa na yung aton pabalon. Kilo isa kakaing na naman yung pabalon ko subong ba. Ari ang aton nga pabalon subong nga Wednesday.
1: Pabalon sa Oras na Pilipinas.

Para sa aton nga pabalon for today, let me share sa inyo ning devotional about sa story ni Naaman. Sino ang nakabasa sini sa Bible? Are you familiar sa mga nagdako sa Sunday school? Nakabatigig ka mo isang story about kay Naaman. Muti siyang kapitan sa army sang hari sang Aram nga nagkaroon sang leprosy kaginayo siya sang Ginoo. May isa ka account diri sa story ni Naaman worth noting. Hindi kayo nato ni na-emphasize no sa story, pero gusto ko i-zoom in ning portion dere sa 2 Kings chapter 5 verse 10. Nga ang si Prophet Elisha wala nagguwa tumit na aman. No, nagpasugo lang siya sa iyang messenger para istoryahon si Naaman. Diri ni naton mabasa sa 2 Kings chapter 5 verse 10. Elisha sent a messenger to say to him. Hindi siya ang nag-atubang no kay Naaman, kundi si Gehazi ang messenger ni Elisha. Kagin pa hambal lang ni Elisha ang mensahe sang Ginoo para siya. Elisha sent a messenger to say to him, "Go, wash yourself 7 times in the Jordan, and your flesh will be restored, and you will be cleansed." Hindi ni random detail nung ang hindi paggawas ni Elisha. Tong 7 ka beses nga immerse sa Jordan. Dito mismo sa Jordan siya gin. No? Patos mawa. Mayara sang lesson behind. Dili sa hindi paggawas ni Elisha. Tanda naton pag nagbasa kita sang Biblia, mayara na sang ginatudlo ang Ginoo sa aton. No, kada punto dara mayara na sang luyag ipalabot nga mensahe ang Ginoo sa aton. So, diri kita mag-zoom in sa hindi paggawas ni Elisha. Alam mo nang feeling nagkadto ka sa isa katawo kay sobra ka nakadesperado. Nang nag-aasa ka gid nga atubangon niya gid ikaw. Kag sa utok mo may picture ka na kung ano ang matabo, no? Anong dapat matabo? Anong breakthrough nga imo nga ma-experiensyahan? Sa amo ning natabo kay Naaman. Tag ini sa Naaman, no? Hindi lang nga pangita sang healing, no? Mayara ni saya posisyon, no? Posisyon sa sosyudad. Commander siya sang army, sang King of Aram. Leader sang tanan nga mga kasundaluhan, no? Sang pihak nga pungsod, no? Kay si Elisha sa pungsod Israel ni saya. Ayun, tong isa ka pungsod, no? Is Aram. Dako mani nga pungsod, no? Basang Bible, he was a great man, bantog nga tawo. Taas ang pagtulok sini sa iya sang sosyudad, kag isa ka magiting na sundalo. Pero ang problema niya, mayara siya sang leprosy. May aro. Powerful siya, respetado siya, successful siya, pero mayara siya sang kondisyon nga hindi kaya ayuson sang iyang posisyon. Eventually,
nabatian ni Naaman ang nahanungod sa propeta sa Israel. Atong iyang servant na bata amo ang nagsugid sa iya, nahanungod sa Diyos sang Israel, no, ayang mag-ayo sa iya kag kinsugid sa iyang about sa isa ka propeta sa Israel nga makabulig sa iya. Kag nagkadto siya, no, may ara pa siya sulat halin sa hari. Nagkurog man ang hari sang Israel pagkabaton sang sulat na daw matsyag niya gapangangkat ni away man. No? Kulbaan, no? Kasi dako man nga pungsod. Ilang katbangan ni, no? Ning hari sang Aram. So si Naaman, nagkanto siya dito. May dala nga sulat halin sa hari. With silver, gold, and clothing. No? Regalo kontani. So basically, pag abot niya dito, dala niya ang tanan that a powerful man could bring. Kagsang nag-abot na siya sa balay ni Elisha, wala man lang siya ginguaan, no? O bisan kon siguro malunta ati kay may aro siya, bisan sa bintana or sa kuan na lang, no, ng ba tingog na lang ni Elisha dito, no, kung hindi man gid siya magawas, no, liliyon niya man lang, no, istoryahon, no. Pero wala, nagpadala siya sang iya mensahero, and ang mensahero nga ni naghatag lang instruction ko ano ang hambal sang propeta. Hambal lang ni Gehazi kay Naaman, lakad ka, wash yourself 7 times sa Jordan River, kagmayo ka. That's it. Wala sang personal conversation between Elisha kag si Naaman. Wala laying of hands. Wala sang prayer ceremony nga natabo. Amo lang to. May instruction lang. Go wash 7 times sa Jordan. Kag anong naging reaction diri ni Naaman? Nag-init ta na ulo niya din, no, kung basahon ta ning account diri, no, akig siya, no. Basically daw ginambal niya nga, abi ko guaan mo ko di, no. Commander ko sang army sang ara, may sulat pa ko halin sa hari, nagarepresentar siya, no. So sa paminsar ni Naaman, guaan siya, no, ni Prophet Elisha. Sa paminsaron ni Naaman, nakadesisyon na siya kung ano ang tsura sang milagro nga iya ginaexpektar. Nag-expect siya nga istoryahon siya ni Prophet Elisha. Nag-expect siya nga magtawag si Elisha sa ngalan sang iya nga Dios. No? Nag-expect siya nga mag layover sang iya kamot si Elisha, no, sa affected nga area sang iyang lawas. May whole picture na siya sa iya huna-huna how God should heal him. Pero hindi amo to ang natabo. Diri nga part madamo sa aton ang makarelate. Sometimes we don't actually have a problem with God answering our prayers. We have a problem with the way He chooses to answer our prayers. Siling ni Naaman diri. Hindi bala may araman suba dito sa amon sa Damascus ang abana kag far nga mas nami pa kaysa sa suba nyo di sa Israel. May kuan saya sa Jordan, no. Nga dira gid sa Jordan nga dira gid ko magtusmaw. Mas may manami dito nga suba sa amon niya. Daw ginhambal niya nga kun healing lang man Ginoo nga ang amo pasini. Kisa amo man

mga ginapaminsar ina-insist naton. But here's something important. The Bible never tells us nga ang Jordan may magical healing power to dito. Or else damo na dito subong ang nagturus mao. Ang tubig hindi amo ang miracle. Ang Ginoo mismo. No? Amo ang nagpamuhat. Wala na ayos sinaaman kay special ang Jordan. But he was being called to trust the God who gave the instruction. And that's why importante tong command nga to. Because the real issue was not whether Naaman knew how to wash. Abalo sa'ya mag-baligo dito, no? The issue was whether ining powerful man nga ini would humble himself enough to obey a simple instruction from God. Isipa ko anong irony da rin. Siya commander. Ginasunod sang iyang mga tinawo. Sanay siya nga siya ang gatag sang kamanduan. But now, God gave him an order. It was not complicated. Hindi impressive, no? Hindi gani dignified, no? Sa perspective ni Naaman nga magkadto dito sa Jordan. Kag magtusmaw pito ka beses. Amo lang to, no? So specific na instruction. Klaro nga naghatag ang Ginoo sang specific instruction kag kinahanglan kumpletuhon ni Naaman ang mando. Hindi 6 times, hindi 10 times, no, 7 times. Siguro una nga tusmaw niya, oh, ara na, nakaduhan ako. Pwede na na, no? Ang issue hindi sa number itself. The issue was complete obedience to God's word. That's why 7, no? Kay number 7 is the number of completion. And perfection, no? Ang issue is complete obedience sa command sang Ginoo. Kay daw manughalin na to si Naaman, no? May lang kay gina-encourage siya to sang iyang mga sundalo. Almost na siya mag-walk out. Not because God refused to heal him, but because ang method ni Lord daw nag-offend sa iya expectation. Sa umpisa, hindi magtuman si Naaman. Kag ginrasunan siya sang iyang mga sundalo, hambal nila sa iya. Amo na galon, no, my father pa ang term nila dari. If the prophet had told you to do some great thing, would you not have done it? That's a powerful question. Kun ginpahimo sang Dios sa imo ang something difficult kag impressive, hindi mo bala himuon, no? Kun nambal sang Ginoo sa iya magsaka siya bukid, muon niya man, no? Makipag-away anay siya sa iya kalaban, himuon niya man. Kun ambalan siya nga mag-offer siya sing amo sini, muon niya man, di ba? But God asked him to do something that looked too ordinary. Dito daw mas nabudlayan siya kaysa lantaw niya daw. Ordinaryo lang ang ginapahimo. Because sometimes we are willing to do something big for God, pero ga-struggle ta to obey Him in something small. Amo lang ni? Amo lang ning ubrahon ko? Diba? Gusto natin dayon dramatic nga call. Pero many times, God is asking for daily faithfulness. Gusto natin din miracle, pero umpisa, God may be confronting our pride. We want a breakthrough, pero ang ginatudlo ni Lord sa aton, surrender. Finally, naglakat gin man sa Jordan si Naaman. Kag, gin
Santos mao niya iya sarili, pito ka

0: Yes. Kag sa 2 Kings 5:14 mabasa ta, his flesh was restored and became clean like that of a young boy. This is a picture, no? Kung ano ang status naton spiritually. Aruon kita sa tubang sang Ginoo tungod sa aton mga kasalanan. Pero the moment we put our trust in Jesus, amo nang pamaagi sang Dios sa aton kaluwasan. Put our faith in Jesus, kag saligan ang ginhimo niya dito sa krus sang Kalbaryo para sa kapatawaran sa aton mga kasalanan. Kag sa panahon nga saligan naton siya bilang aton manluluwas kag Dios sa aton kinabuhi, siya magalimpyo sa aton as white as snow. Kapareho sang natabo di kay naaman, it's a picture, no, spiritual picture sa aton status before God. The moment we surrender our will to His will, no, ang pamaagi sang Ginoo sa kaluwasan naton, sundo naton, no, hindi ang aton pamaagi. Kag sa 2 Kings 5:15, na-realize ni Naaman ang kamatuoran. Hambalya. Now I know that there is no God in all the world except in Israel. Nakilalaan niya ang matuod-tuod nga Dios, hindi ang Dios nga ginasimba nila, no, ang mga ribulto. Kag mga ginatudlo sa ila sang ilang mga kanununuan. Nakilalaan niya ang Dios nga nagtuga sa iya, ang Dios nga naghatag sa iya sang kaayuhan, ang matuod-tuod nga Dios, amo ang Dios nga nagahari sa pungsod Israel. Now I know that there is no God in all the world except in Israel. And that's real transformation, no? Di tong nag-ayo nga aroon niya nga lawas, kundi itong transformation halin mismo sa iya kasing-kasing.
1: Oras na! Pilipinas!

Taga naman aton Ligua, Subong ang aton iyang mga public service announcement. But before that, greet ko anay di mga friends ta nga nag-connect via our number. Yan, si Kuya Erning Daragalino sa Santo Niño, ginatamyaw naton sang mayad-ayad nga aga. Hello kay, pero may managapamati dari. Tartado family. Mayad-ayad man nga pagpamati, darakanday. Kuya Sam. Hello dara sa inyo, Kuya Sam. Gahapit man di sa DXK ay pag may time. Good morning, Manda Kanday. Ma'am Nelia. Sumatra family. Long time no see, Ate Nel. Miss you. Kay Ma'am Freya Mandera. Kag mga taga LKCCI sa Santo Niño. Kaya, Ate Evelyn nga tirado, dara man sa Santo Niño. Hello kag, happy listening, Manda Kanday. Miga Queenie kag Miga Irene sa may Norala naman. Kuya Juan, kumusta ka dira sa Norala? Nakapropabatsyag di si Kuya Juan. How are you, Kuya Juan? Saan taligwa aton mga public service announcement? Idolong sa aton ni Miga Jen ang aton nga action line. Aton nga survey, lihog ko, take time to answer. Tatlo lang nakapamangkot. Ari ang panumdumalin kay Miga Jen kag iban pang mga pahibalo.

0: Action. Live.
1: Ang Occupational Safety and Health Region 12 nag-offer isang free online BOSH training for SO1 private sector only. Sa August 12, 2026, ini siya para sa mga micro and small to medium enterprises with less than 50 employees. Para sa mga interesadong aplikante, pwede nyo bisitahon ang FB page sang OSHC Region 12 or mag-contact sa number 0960-437-7613.
0: Action! Live!
1: Abiyan kabahin sa pagpalambok ag pagpadayon pagit sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company ang 1062 DXKI FEBC Radio nagahingyo sa inyo nga magsabat sa aton audience listening survey. Ang imo nga sabat, dako gid ina nga bulig para mas ma-improve pagid ang aton mga programa. I-share ang imo experience sa pagpamati pinaagi sa pagsabat sa aton survey form nga nakapin dira sa aton FB page via 1062 DXKI FEBC Radio.
0: Action! Live!
1: Ang Office of the Civil Defense Region 12 may ara sang Real Resilience Video Contest. Ini siya 60 second or 1 minute Facebook reel to inspire others to become disaster ready. Sino ang pwede maka-join? Open ini siya sa tanan yung mga residente sang Soxergen Region nga may edad 12 to 18 years old. Ang submission period August 1 to 14, 2026 until 5 PM. Para sa dugang impormasyon, pwede ka mo magbisita sa Civil Defense Region 12-Soxergen FB page.
0: Action! Live!
1: Ang Socoteco 1 may ara sang scheduled power interruption sa August 14 from 9 AM to 4 PM ang maapektuhan Barangay Kimato, Tibali. Maapektuhan man ang Porok 5, Talisay, going Barangay Luhib, sang Barangay Lampugon, kag Barangay Tasiman, sang Lake Cebu. Sa August 15 from 9 AM to 4 PM ang maapektuhan Barangay Rizal, Poblacion, sang Banga. Amuman ang Bapa Mabuhay kag Purok Everlasting 2 sang Barangay San Isidro, Santo Niño. Sa August 17 from 9 AM to 4 PM ang maapektuhan Barangay Lower and Upper Makulan, Lake Cebu, kag Barangay BS Aquino, Norala. Sa August 18 from 9 AM to 4 PM ang maapektuhan Barangay Kibid, Norala. Sa August 19 from 9 AM to 4 PM ang maapektuhan Sitio Montano and Sawmill, Barangay Nasi, Sorala. Ang rason may ara sang Barangay Line Clearing Plan implementation.
0: Action! Live!
1: Ang IBP SOCGEN Chapter, kaupod ang LGU2P, may ara sang legal aid caravan para sa mga indigent o may ara sang minimum income sa 2P. Maka-avail sila sang libre nga serbisyo kaparehas sang free legal consultation, libre nga konsultasyon sa abogado, free drafting of simple legal documents, free notarization of simple affidavits. Sa August 15, dira sa Municipal Covered Court, 2P South, Cotabato.
0: Action! Live!
1: Ang FEBC Philippines nagaimbita sa isa ka Life Connect Wellness Edition, hashtag Break the Cycle, a mental wellness forum on bullying and depression. Ang speaker si Dr. Joyce Go. Sa August 15, from 8 AM to 12 noon, dira sa Philippine Bible Society Tower Hotel and Events Place, United Nations Avenue, Ermita. For more information, please contact 0947-333-5605 or sa 0927 0917-778-6909. Para magpa-register, iscan lang ang QR code nga ara sa FEBC Philippines FB page.
0: Action! Line.
1: Ang Child Evangelism Fellowship South Cotabato 2 nag-aawhag sa tanan niya mga Sunday school teachers, children's worker, kag tanan niya may kasing-kasing nga mag-reach out sa mga kabataan nga mag-join sa isa ka Sunday school teachers training with the theme Discipling the Alpha Generation sa August 22 from 8 a.m. to 2 p.m. dira sa Berean Harvest Church, Amuraw Street, Coronadal City. Para sa dugang impormasyon, pwede nyo i-contact ang number 0992-032-7459 or sa ilang FB page, CF Coronadal 2.
2: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. Alas 8:40 ang aton nga taknabian. Diretso na kita sa aton nga talakayan portion. Kaga, diri sa aton nga talakayan, pag-istoryahan natin, may kang tanan sining bawal bastos law. Kaga, related man sa topic on teenage pregnancy, dalawa ni ka topiko kung makaya natin. Depende sa oras ta, maparto lang ta kung hindi na makaya. Ara sa biyak linya sa aton telepono, aton Provincial Population Officer diri sa South Cotabato, si Ma'am Melanie Chiva. Good morning, Ma'am Mel.
3: Yes, hello, good morning.
2: Yes, welcome po ulit diri sa DXKI, Ma'am Mel. Topic natin today. Apo, mabatian kami dira, Ma'am, no?
3: Hello?
2: Apo, clear?
3: Yes, mabatian po, loud and clear.
2: Sige. Ang topic natin subong bawal bastos law. Nakitaan ko ni kagina sa van sang padulong ko diri sa Marbel, no? Importante mapalabot natin ang provision sa siningalayi sa aton mga pumuluyo. Ano ang mga dapat mabalaan sa mga kababayenan, mga pamatanon kag ordinaryo nga mga pumuluyo angot siningalayi?
3: Yes, ma'am.
2: Opo, ma'am. Yan po ang ating katanungan, ma'am. Ano po ang mga mahalagang provision sa bawal bastos law?
3: Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig sa ating istasyon sa DXKI. Sasagutin yung unang tanong. Ako po ay magsasalita sa Wikang Filipino dahil buwan po ng Agosto ngayon. Tayo po ay naatasan ng, meron po tayong provincial ordinance na kapag buwan ng Agosto ay kumaaari lamang tayo po ay magsasalita sa Wikang Filipino. Kaya po ako ay magsasalita.
2: Yes,
3: gamit po ang ating sariling wika, pero yan po ay hahaluhaluin pa rin natin, ano. May English, may Tagalog, may Cebuano, may Ilonggo. Pero mas marami po yung wikang Pilipino. Bago po tayo pumunta doon sa ano ba yung mga dapat malaman o ano ba yung mga prohibition ng bawal bastos law or ang ating na Safe Space Act na kung saan ito ay isang batas na nilagdaan ng panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagbibigay ng mas ligtas na espasyo or ligtas na komunidad, hindi lamang sa kababaihan, kundi pa rin, pati na rin sa mga kalalakihan at pati na rin sa mga lahat ng miyembro ng ating LGBTQ na komunidad. Itong mga miyembro ng ating komunidad, at itong mga bakla, mga tumboy, itong ating mga transgender, no? At particularly itong batas ay nakapokus talaga siya sa gender-based na mga sexual harassment. Pero bago po tayo pumunta doon, mas maganda po siguro na sa susunod na panayam sa atin ay bigyan natin ng mas mahabang oras at mas mahabang focus ang bawal bastos law dahil napakarami pong prohibisyon na dapat nating ipaalam ano sa ating mga nakikinig at sa mga manunood. So, kung meron mang mga nanonood, ito man ay naka-live sa ating Facebook.
2: Mm-mm.
3: Pero una-una, sabi ko nga, bago ko sagutin ang lahat ng yon, tayo muna ay dadako sa isang main event, kumbaga, ng ating buwan ngayon. Ang buwan ng Agosto kasi ay buwan ng pagpaplano ng pamilya. Ano, it's a pambansang buwan ng pagpaplano ng pamilya or National Family Planning Month. At ang probinsya ng South Cotabato ay nakikiisa sa ating lalawigan at sa national government sa pagdiriwang ng buwan ng pambansang family planning. At ang ating tema ngayong Agosto ay ang smart na pamilya, panalo at mag-usap tayo sa family planning. So ano ba yung tinatawag natin smart na family? So ang smart dito, hindi po ito tumutukoy sa smart communication na katunggali ng Globe Communication Company, kundi tinatawag natin smart. Now, pag sinabi natin smart, ano ba yung pumapasok sa isip natin? Diba kapag sinabi natin smart yung bata, it is something positive, no? It is something pa nagpo-promote siya ng good vibes, no? Kapag sinabi mong tinapik mo yung katabi mo ngayon, sabihin mo, ay, ka-smart, di ba lang sa imo? Hindi ba nakakataba siya ng puso? So, ano ba talagang ibig sabihin ng smart in line doon sa pagdiriwang natin ng Family Planning Month? So, pag sinabi natin smart, no, lagi nating tandaan na ang smart family ay una-una, tatalakayin natin yung ibig sabihin ng smart. So, simula natin doon sa letrang S o doon sa letter S. Kapag sinabi natin smart, una-una, ang pamilya ay sama-samang nagpaplano. So, kapag sinabi natin na sama-samang nagpaplano, sino ba yung bumubuo ng pamilya una-una sa lahat? So, pag sinabi natin smart, sama-samang nagpaplano, ang nagpaplano ng pamilya una-una sa lahat ay ang lalaki at ang babae. Lalo na kapag nasisimula sila ng bumuo ng isang family. So pag sinabi natin sama-samang nagpaplano, hindi lamang naakaakibat sa balikat ng isang babae bilang nanay at bilang siyang nagbubuntis ng siyam na buwan hanggang sa pagluwal ng kanyang anak ang responsibilidad. Hindi lamang babae dahil tinatawag natin siyang ilaw ng tahanan. Dahil sa panahon ngayon, hindi lamang dapat ang ilaw ng tahanan ay ang babae, kundi pati na rin ang lalaki. Kasama din yan kapag sinabi natin sama-samang nagpaplano ng pamilya na dapat ang lalaki ay haligi ng tahanan. Mga lumang paniniwala na po yan na kapag sinabi natin na sama-samang nagplano, sabi ko nga kanina, ang ilaw ng tahanan ay para din sa lalaki at ganoon din na ang haligi ng tahanan ay dapat kasama din ang babae. So, hindi pwedeng si babae lang ang ilaw at hindi pwedeng si lalaki lang ang ilaw, ang haligi ng tahanan, kundi dapat naroon sa kanilang dalawa ang dual role or kumbaga ang responsibilidad ay dapat nakaakibat sa kanilang mga balikat at hindi lamang sinusolo ng lalaki yung economic na aspect ng pagpaplano ng pamilya at si babae naman ang pag-aaruga at pag-aalaga ng kanyang mga anak. So, dapat silang dalawa. So, ibig sabihin, sama-samang nagpaplano ng pamilya. So, kailan ba dapat sinisimulan ang sa pagsasamang pagpaplano ng pamilya? So, dapat doon ay simula pa lamang sa pagbuo ng isang family. So, nasisimula yan doon sa ligawan para maiwasan natin ang tinatawag nating unintended pregnancy or unplanned pregnancy dahil hindi nakaplano yung pagbuo ng pamilya. So, hindi po yan pwedeng ang usapin na pagbuo ng pamilya ay kung kailan na nabuntis na yung babae dahil hindi gumamit ng condom o hindi gumamit ng contraceptive silang dalawa. So, ibig sabihin, ang pagpaplano ng pamilya ay sama-sama at nagsisimula yan doon sa desisyon ng mag-asawa ng lalaki at babae kung kailan dapat na sila ay dapat nang magpakasal o dapat nang magsama. Paakibat doon yung mga responsibilidad na silang na napapasukin nilang dalawa. Yun ang tinatawag na sama-samang pagplano, pagbumuo ka ng pamilya sa sinasabi nating smart na family. Okay, tapos na tayo doon sa letter S. Sama-samang nagplano. Ang hindi pa pala ako tapos doon. Kasama doon din sa nagsasamang-samang pagplano ng pamilya ay ang pag-guide or ang patnubay, kumbaga, ng mga magulang. Diba? Palagi natin narinig yan sa mga TV kapag ka, bago nasisimula yung isang show na merong mga violence, merong mga language na dapat hindi marinig ng mga kabataan, may sinasabi sila na ang susunod na eksena ay may patnubay ng magulang. Ganun din, no? Sa pagbuo ng pamilya, dapat kasama doon yung patnubay ng mga magulang upang mabigyan nila ng gabay ang kanilang mga anak na ganito kabigat ang papasukin ninyong buhay. Na ang pagsasama o ang pagpapakasal, kumbaga, ay hindi parang kaning isusubo na kapag napasok si lalaki at si babae ay basta-basta na lamang iluluwal dahil nagkakasawaan na. So, nandoon yung tinatawag na sama-samang pagpaplano ng pamilya. Ikalawa, letter M. Ano ba yung tinatawag na M sa smart na family? In relation doon sa pagdiriwang natin ng National Family Planning Month. No? Ngayong buwan ng Agosto. So, ang F ay sama-samang pagpaplano. Ang M naman ay may tamang kaalaman. So, bakit kailangan na ang pagbuo ng pamilya o ang pagpaplano ng pamilya, bakit kailangan meron siyang tamang kaalaman? Pumapasok dito na dapat ang mag-asawa ay may tamang kaalaman sa pagpaplano ng pamilya. Hindi lamang si babae dahil siya ang nagbubuntis na siya lamang ang may karoong kaalaman. Ano ba yung benefits na tinatawag natin sa mga methods ng family planning? Halimbawa, ng implant, ng uterine device, ng pills, no? Itong mga pilduras natin. So, hindi lamang na si babae, kundi dapat pati na rin si lalaki at ang dapat tama ang kanilang kaalaman kung ano yung mga benefits at kung ano man yung magiging discomfort ng plano na kanilang pipiliin, ng methods na kanilang pipiliin sa pagpaplano ng pamilya. Halimbawa, kapag ka nag-decide sila na pilduras ang kanilang gamitin at sa method of family planning, dapat alam ni babae kung ano yung magiging benepisyo ng pilduras sa kanyang katawan at ano ba yung tinatawag na magiging discomfort sa kanyang katawan para malikawan natin ang sudden na pag-stop, no? So, dapat ma-inform ang mga kababaihan. Kasi nangyayari yan, lalo na doon ng mga panahon na in-introduce itong subdermal implant. Kasi yung subdermal implant, isa yan sa mga pinakabagong pamamaraan ng family planning method. So, ano ba yung nangyari? So, nung pumunta yung ating mga health provider sa isang GIDA area upang maglagay ng mga dermal implants doon sa mga kababaihan, hindi lahat ng babae ay in a well-informed, kumbaga, doon ano ba yung mga magiging benefits ng subdermal implant sa kanilang katawan? Ano ba yung magiging discomfort na mararamdaman nila? So, ang nangyari, ang isang babae na lagyan ng implant, at sumama yung pakiramdam dahil hindi siya hiyang doon, which is normal, no? Normal yan kasi hormones yan. Meron talaga mga discomfort minsan na nararamdaman ng isang babae. So, ang ginawa, ang sinabi niya, sumasakit yung ulo niya, nasusuka siya, yung ganun. Gusto niyang ipatanggal yung kanyang subdermal implant. Sumunod na rin yung ibang mga kababaihan. So, kapag ka walang mas tamang kaalaman yung isang babae about doon sa mga pagpaplano ng pamilya, hindi nagiging maganda yung epekto noon sa isa pananaw ng isang babae. Halimbawa, pag walang tamang kaalaman ang isang babae o ang isang lalaki o mag-asawa na nagsasama about doon sa tinatawag natin na methods ng family planning. Kasi maraming methods yan. Merong pills, merong mga traditional methods na itong mga withdrawal na ito na akala nila ang withdrawal ay safe, no? Pero hindi nila alam na maraming nabubuntis doon sa withdrawal, no? Dahil nga hindi alam na ang withdrawal ay hindi siya ina-advise as a method of family planning, no? Dahil nga maraming nabubuntis doon sa mga traditional na methods. So, yun yung mga nangyayari, yung mga walang tamang kaalaman na halimbawa, ang ligation daw ay hindi nagiging maganda yung epekto niya sa isang babae dahil kapag ka nagpa-ligate daw, yung isang babae ay nagiging manyak or nagiging mas sexually aggressive siya. So yun yung mga misinformation at mga misconceptions na dapat natin ina-address kapag ka ang isang mag-asawa, lalong-lalo na yung babae, ay hindi angkop at hindi tama, hindi wasto yung kanyang kaalaman na nare-receive doon about sa pagpaplano ng pamilya.
2: Before ba binibigay?
3: Merong may tamang kaalaman ang isang mag-asawa. Yes po.
2: Oo. Before natin binibigay yung mga family planning method na pinili nila, 'di ba po meron 'yun yung parang information dissemination sa kanila para maunawaan nila?
3: Yes, meron po talaga. Kasama po 'yan doon sa SMART na family planning na dapat may tamang kaalaman. Kasi nga nandoon yung tinatawag natin na isang pillar o isang haligi ng population development program na tinatawag nating informed choice. Na kapag ka ang isang babae o ang isang lalaki, bago mo siya bigyan ng tinatawag na family planning method, ay dapat maipaliwanag muna sa kanya ang mga aspeto ng mga metodo na kanyang gusto niyang tanggapin. So ipapaliwanag mo sa kanya lahat ano ba yung mga family planning methods, natural family planning methods, at itong mga pills or subdermal implant, mga ligation, at siya yung hahayaan nating pumili kung ano yung method na gusto niya para sa kanyang sarili. So, ito nga ang dapat na may tamang kaalaman. Yun namang sinasabi ko kanina na bakit may mga nangyayaring gano'n, na bakit may withdrawal pa rin na may ginagamit, bakit may mga takot pa rin ang mga kababaihan sa mga implant, sa mga peldural, sa mga intrauterine device. It's because yun yung mga nauna pa. No? Yun yung mga pangyayari noon na nakailangan na natin ituwid at mabigyan talaga ng tamang impormasyon yung ating mga kababaihan at ganun din ang ating mga kalalakihan. So yun siya, nasaan na ba tayo ma'am? Nasa
2: M, may tamang kaalaman.
3: Sa S, sa masamang nagpaplano, then M, may tamang kaalaman. And then letter A sa SMART is aktibong nakikibahagi sa pagpapasaya para sa kalusugan. Ibig sabihin, ikaw yung pipili. Ikaw yung pipili ng metodo na gusto mo. Hindi ka dapat pilitin. Hindi pwedeng pupunta si health, si midwife sa'yo, o si BHW sa'yo, o yung doktor sa'yo, or nurse, at sasabihin sa'yo na, ay magpalagit ka na lang. No, and then halika na, lalagitin kita, or sabihin, ari mag-pills ka, kaya manipulit. Hindi pwedeng ganon. So it's you, based on your knowledge, doon sa tamang kaalaman na ibigay sa'yo, ikaw yung magpapasya. Ikaw yung may karapatan sa katawan mo kung gusto mo na bang mabuntis o hindi. At ganun din sa lalaki, ikaw din yung magpapasya kung bubuntisin mo na ba yung babae o hindi. Kasi ikaw naman yung bubuhay. So yung aktibo, ibig sabihin ng active, ikaw yung magpapasya talaga. The choice is from you and not from the other people dahil meron kang tamang kaalaman. So yun, aktibong nakikibahagi para sa pagpapasya sa kalusugan. Letter R sa SMART, no? Ayan, malapit na tayo. Responsabling pagpapamilya. So ang sinasabi natin dito dahil National Family Planning Month or pagpaplano ng buwan ng pagpaplano ng pamilya, dapat ang pagpaplano ng pamilya ay nakaangkla siya sa konteksto ng pagiging responsabling magulang. So ano ba yung tinawag natin na pagiging responsabling magulang? Pag sinabi natin na pagiging responsabling magulang, dapat alam ng bawat isa, no? Alam ng bawat isa yung mga duties and responsibilities na gagampanan mo bilang isang magulang. Hindi dapat yung touch and go ka. Na kapag ka, nabuntis mo na yung babae, magpa-fly away ka na, no? Yung mga touch and go na sinasabi natin. O itong mga kabataan ngayon, na kapag nabuntis sila, na ipanganak nila yung bata, iiwan doon sa kanila ang magulang dahil hindi sila preparado sa pagpapasok sa responsibilidad ng pagiging responsabling mga magulang. So kapag responsabling magulang, dapat nandoon yung mga duties and responsibilities mo bilang parent. So ano ba yung mga duties and responsibilities bilang parent? Nandoon yung provision of physical care and love. Unang-una yan. Yung pagbibigay ng pagmamahal, ikaw yung magbigay ng pag-aaruga doon sa mga anak mo. At kailan ba nagsisimula yan? Hindi nagsisimula yan kapag ka nailaway mo na yung bata, kundi nagsisimula yan doon pa lang sa paggawa ng bata. Bago nyo pa obrahon ang inyong mga bata, dapat may ara na kamusang responsibilidad. Kaya ang responsibilidad sa pagiging nanay kang tatay, umpisa ina sa paghimo, pakadto sa pagbuntis sa siyam kabulan, paggawas ang bata sa pagpadako at pagpa-eskwela.
2: Correct. No?
3: So kung isa makita natin sa mga balita, may araw sa bata ang gibilin sa simenteryo, may araw sa bata ang gibilin sa diina, no?
2: Sa mga barangay, sa mga kanal.
3: No? So where is the responsibility of the parent for that mga ginikanan nga amusin na? So nagkatabuin na tungod na kulang sa ihibalo ang ato ng mga kabataan tag wala pa sang prepared niya sa pag-start sa ilang family. So, amo na siya dapat, no? Responsabling pagpapamilya. So, dapat, sa responsabling pagpapamilya, dapat balaan mo man kung saan umo dapat sundan ang imong nga bunso, ang imong abot. So, ano ba ang dapat na spacing? So, sa liwat sa Pilipinas, wala kita nag-implement sa population control. Because when you say population control, maghimo ka sa layi, maghimo ka sa policy na limitahan mo ang bata sa mag-asawa o sa babae o sa lalaki. Kasi sa Pilipinas, pwede ka magbata, bisandusi, kabilog ang imong bata. Ay wala sa layi nga naga-control sa population sa Pilipinas, naga-population management lang kita. And we say population management, we promote ideal birth spacing. We promote responsible parenthood. And when we say ideal birth spacing, 3 to 5 years ang dapat niya, ideally niya, i-birth space mo bago ka magbusong luha. Ay para matagaan sa nanay, ang iyang physical niya, panginahanlanon, nga hindi wala ka natuig, nga nagabuntis ka, at nga magbustyang ka na lang. And at the same time, sa economic aspect, wise, good, and practical, ang 3 to 5 years na spacing, kay para, hindi ba lang nagadururungan, bala ang mga college mo, ang imong mga high school, nga nagadururungan, nga tatlo imong mga college, nga kung pwede lang, ibinta mo na, isang la mo na, lahat ng kalabaw, lahat ng kambing, lahat ng baboy, dahil lang pang support sa imo mga bata. Pero pag may anak ka sa 3 to 5 years, ma-ensure mo nga tayo yun. Ang flow sa imo mga finances para masuportahan mo ang imo nga kabataan. Okay, last, sa smart na family, tiyak na may maginhawang kinabukasan. So kung may S kita sa masamang nagpaplano, kung may M kita, may tamang kaalaman, kung may A kita, aktibong nakikibahagi sa pagpapasaya, para sa pagpapasya, para sa kalusugan, and then responsabling pagpapamilya, ibig sabihin nun smart, letter T, tiyak ang maginhawa ang kinabukasan. Nakaplano, mas maginhawa, mas panatag ang buhay ng smart na pamilyang Pilipino.
2: Yes.
3: So yun ang ating ang ating ibinabahagi sa mga programa para sa buwan ng National Family Planning. So Ma'am Joy, hay ambot na lang gid. So may sa aton nga oras.
2: At dito
3: ay ako sa manawid ng panahon.
2: Sige,
3: para matanda ma-discuss na kon ang bawal bastos law sa sunod. Kay banan mo gid Ma'am Joy nga pag ako na gani magwakal, hindi mo gid ako mapauntak. Kag hindi san gani pamangkot, hindi na lang kamo mamangkot. Kay ginapang diretso ko na ang inyong mga inog pamangkot. So ginahang niyo ko.
2: Sige ma'am.
3: Sa sumagayin ko sa malawig na panahon para
2: sure
3: matagaan pagin naton sa malawig na discussion ang bawal bastos law. Pasensyahan niyo lang gid ko kay nag-focus lang gid ako sa family planning month.
2: Yeah, mas importante kay Agosto subong, no? Family planning month. Yan, kung masunod lang gid sa kada pamilya ning smart nga paagi sa pagpamilya, no? Manami gid tani, no? Wala gid sang pamilya nga mabilin, di ba, no? Kag inagwanta. Ayan. Importante lang gid nga nang preparado kita, ginaplano naton kag ginahanay ang pagpamilya naton. Thank you, Ma'am Mel, sa extensive nga explanation nga naangot sa tema sang Family Planning Month, kag kabay mangin inspirasyon na sa tagsakatagpalamati naton subong, especially sa mga pamatan-on dira, no, nga dapat ginaplanuhan gid na, no, hindi ma magpadaso-daso kay importante gid nga mapreparahan naton aton buas damlag. God bless you, Ma'am Mel.
3: Okay. Sige po, sa uulitin. Madamaayong aga sa atong tanan.
2: Ang aton nga Provincial Population Office Head si Ma'am Melanie Chiva. Nagatag sa aton sang pagpaathag angot sa smart nga pagpamilya. Alas 9:04, diri na lang anay kuto bang ato niya nga pagpangalaga dabiyan. Mga tagitaligwa sa tondason nga programa kaupod ang IPHO South Cotabato. Tutok lang gihapon diri sa inyo programa sa 1062DXKI. Shout out kay Brother Kendra sa Bagumbayan, upod kay Tatay Robert, upod ni Brother Ken. Morning Ate Joy, always gapamati. Di abi maka-message ang FB ko pila nakabulan. May lang naka-message ka na subong Brother Ken. Yan, happy listening lang dara, no? Iyog ko answers ang survey, ha? O, click nyo lang dara ang link. O, share na da ni Miga Jen ang forms. So, lihog lang. Okay. Click ang form para makasulod ka kag maka-answer. Naman damo, kuskus balungos na. Simple lang na nga mga pamangkutanon. Kaling lanay ko to, bang ato niya pagpangalagad. Salamat sa pag-upod mo. Tub sa liwat. Yung abiyan, Miga Joy Kawayan Combatier sa pag-assist ni Migo doon. Miga Jen. Bilin sa inyo sa mayang aga sa mga balita kag impormasyon nga ito nabatian ng Diyos sa mga ito ang pag-asaligan.

0: Ini ang 1062 DXKI, ang may nabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
1: Tingog sang Provincial Health Office. Talakayan nga maghatod sa inyo sa mga proyekto, buluhaton kag mga programa para sa kayong lawas sang probinsya sang South Cotabato. Tingog sang Provincial Health Office.
2: Isa ka matahong kag mabaskog nga Miyerkules ang aga sa aton mga pinalangga nga tagapalamati. Welcome sa tingog sang IPHO, ang inyong tingog sang kahimsog nga gidadala sa inyo sang South Cotabato Integrated Provincial Health Office. Ini ang inyong Health Education and Promotion Officer Eldon Hans Navarro Cerame, kaupod ninyo sa isa ka makahuluganon, mapuslanon kag makapukaw nga diskusyon bahin sa panglawas kag seguridad sang aton nga komunidad. Mabatian kita kada Miyerkules alas 9 tubtub alas 9:30 sang aga kag aton ginaatubang ang mga importante nga issue sa kahimsog, nagahatag sang husto kag klaro nga impormasyon kag nagaagda sa inyo nga mangin mas maalam, mas alerto kag mas andam magbaton sa mga hamon para sa mas himsog, aktibo kag masanag nga pangabuhi. No, sa siningat iyon, aton na naitamyawon ang mga aton ng mga saligan ng mga health workers sa nagkalainlain ng mga barangay health stations, sa aton ng mga private government hospitals, sa aton mga clinics, laboratories, kag sa aton mga abyan sa municipal kag city health offices. Siyempre, dako man nga pagpasidungog sa amon man mga kaupdanan sa bugos ng team sang Integrated Provincial Health Office, kag sa tanan ng mga health frontliners sa bilog ng probinsya sang South Cotabato. Kag siyempre ang pinakadako nga pasalamat ginapaabot naton sa inyo mga pinalangga namon nga tagapalamati nga nagapadayon upod sa aton sa sininga programa ang tingog sang IPHO. No, sa sininga tiun aton paghisgutan ang isa ka importante nga topiko nga may dako nga papel sa kaayuhan sang aton nga pamilya, dako nga papel sa kaayuhan man sang aton nga komunidad. No, ini ang ginatawag naton nga family planning o ang pagplano sang aton nga pamilya. So agud mas maintindihan naton inis ang maayo updan kita subong sang aton nga the ever beautiful and energetic no nga kag ang aton nga madugay na inisya sa IPHO no sa kaupod man naton in sa opisina no aton nga nursery and the head sang aton nga family health cluster Miss Genesis Navales, classmate ko inisya sang high school. So hindi na kamo mamangkot kung pila edad namon no. Maghahatag sa aton sang importanteng impormasyon kag ang mga kinahanglan naton mahibaluan parte sa family planning. Ma'am Genesis, good morning.
3: Good morning. Mayong aga gid sa aton tanan sa mga tagpalamati ka viewers naton sa aton nga Facebook Live and also sa mga household every household ho sang South Cotabato. Maayong aga gid kag salamat gid sa oportunidad nga ini nga maka hatag kita sang impormasyon sa inyo nga tanan. And ginatamyo ko man ang mga kaupdanan naton ang family planning coordinator sang tanan nga health facility sa South Cotabato and even our partner sa Department of Health, Family Planning Organization of the Philippines, Soco Medics, yan ang mga avid partner natin. St. Mary's, Standalone FP Clinic, and other health facilities within South Cotabato. Norala District Hospital are ever partner for the outreach program on surgical family planning.
2: Wow, damo kita partners no pag-abot sa aton nga family planning no. So hindi tanan ni pag padugay-dugayon, diretsuhon tanan ning istoryahanay naton Ma'am Jen no. So pag-abot sa istoryahanay nga family planning kung pagplano sa pamilya nga ay importante ini siya sa aton nga pamilya or sa kada pamilya nga ay importante nga may ara kita sang family planning pag-abot man sa aton nga community no. Ano ang bearing sini sa kada pamilya sa kada komunidad man naton diyan.
3: Okay, so ang family planning program is one of the components of the RPRH Law 10354, no? Republic Act, Responsible Parenthood and Reproductive Health Law, RPRH Law of 2012. Family planning is very important, no? Mahalaga po yan na pinaplano ang pamilya, gina-integrate gani natin ina sa comprehensive sexuality education, nga subong reproductive health education, no? integrate sa educational curriculum sa aton mga kabataan tungod very important ang family planning. 30% sang maternal death sir Eldon matap na kung isa ka babae naga family planning. 30%, no? Babalaan natin, Sir Don, ginahambal sa mga katigulangan natin nga ang isa ka babae, kung siya magabuntis or mag-conceive sa pagpaminata niya, ang isa niya katiil ara sa rulubngan,
2: yes,
3: no?
2: Okay.
3: That's true. Pregnancy poses a risk for every woman and it's very important that you plan your family. That's the for the health purposes, no? Sa nagtiglawas ang amunang very important nga para sa kababaihan, hindi magkalamatay ang kababaihan sang self ko tabato, ginaprotehiran naton sila nga hindi magsagunsun ang ilang pagpaminata kag ma butang sa risgo ang ilang health. Ang ikaduwa, ang tatay, no? Kung ikaw maging amay in the near future sa mga sultiro padara, mas manubo ang imong risgo sa pagiging kapoy nga tatay, no? Financial risk, psychosocial, kag psychological mental health mo. Kung ang pagkatang sang bata na plano, kaga naplanuhan nyo man kung pila ang inyong pagabataon sang magtiayon kamo. And also sa mga kabataan, mas healthy ang mga kabataan nga ginabunag kung naplanuhan nga may aras ang 3 hasta 3 hasta 5 katuig nga pag-agwat. So sa tibuok pamilya, dako ang mabulig sa pagpa-family planning. Kag bisan pa sa komunidad, Sir Eldon, kapag healthy ang pagbuntis, healthy ang pagbata, healthy ang community, mas himsog ang komunidad, mas ma-perform ang kada task sang individual nga parts ng community. Kag kung halimbawa hindi magkaramatay ang mga iloy, mahilayo man sa risgo sa vowsy ang mga kabataan, no? Tuhog-tuhog ang aton programa, ang family planning, gina-prevent niya ang mga women and children nga abuses, no? So kagbisan pa sa mga kalalakihan. Because not only nga ang nag-burden sa pagpaminata ang babae, kundi ang amay nga mag-provide kag-protect sa entire household. So kung healthy ang nanay, because of family planning, healthy ang bata, healthy ang tatay, healthy ang community, panalo gid kita sa family planning.
2: Iyon. So kung makita nato, no, mabatian naton, hindi lang isa ang hindi lang ang individual ang ang health lang sang individual, no, hindi lang health aspect ang nabuligan sang sakto nga pagplano sang aton nga pamilya, but pati ang aton nga economic economic factors naton, no, makita man naton nga kung sakto ang aton nga spacing, humble kan ni Ma'am Genesis, no, hindi kita as parents or kita as ginikana as tatay, no, hindi kita amo na kadako ang burden man nga ginadala naton, no, kung hindi man tam-an kadamo ang aton nga mga kabataan, no, hindi amo na kadako ang burden man nga dal nga aton nga dala nga para mabuhi nga himsog ang aton nga mga kabataan, no. So sa sina Ma'am Jan, may mga benepisyo gid ina para sa aton nga iloy sa una-unahon naton gid.
3: Yes.
2: Anong pinakadako nga benepisyo para sang family planning sa isa ka nanay o sa isa ka iloy?
3: Kung ikaw ang babae, no, nagagamit sang family planning, no. Ang family planning ng mga contraceptive methods nagakalain-lain and ibig sabihin there's a variety of it. Kag ang ginagamit sang isa ka babae is kung diin siya hiyang.
2: Ah, hindi legally na siya nga pag gusto lang. Ay, yes, gusto ko yung mag-pills. Ay, gusto ko mag-depo.
3: Ginatanaw ina siya kung hiyang ka sa amuning nga metodo or hindi ka hiyang. Kag ang mga ginagamit natin nga modern contraceptive, tested and proven, free na siya, no? Medically tested and proven nga safe, no, para sa isa ka babae. And may damo siya man nga added benefits aside from contraception. Ang iban, lalo na kung hiyang sila, nagahamis ang ilang nawong, ang panit nila, ma-maintain nila ang ilang
2: figures,
3: healthy weight, niya, no, ang figures sa isa ka babae, no? And ma-express nila kag ma implement mahimo nila ang ilang kumbaga happy sila sa ilang sexual life, no? Amo na siya ang mga advantages sa iloy kag amay na siya sa Eldon, no? Sa mga kababaihan, mas kampante ka nga hindi ka mabuntis dayon, so mas makakuan ka, makapahuway, hindi ka manumdum, ano naman ipakaon ko, yes, diin kami makuha exactly sa amo ni mapulaw na naman ako bantay, no? So amo na siya nga family planning, ang family planning may benefit gid sa isa ka Iloy. Mm-hmm. And hambal ko gani kung mag family planning ang isa ka babayi, mahilayo siya sa maternal death nga ginatawag, yeah, Sir Eldon. Kay it's very important dumdumon gid nato nga ang family planning will prevent the too young, no? Mm. Hindi pwede nga mag kung naga family planning ka nga babae, you will not get pregnant too young.
4: Too young.
3: No? And you will not get too sick because of pregnancy, no? And also, if you are too old, nina prevent man niya nga you will bear children, tungod this poses a risk for you and your child as, yes, well, no? And gina-prevent sini ang too many man, no, nga kabataan. Mm-hmm. Kay kung too many, Sir Eldon, balaan ta man subong naga-fluctuate, yes, kada semana na lang gasaka na og ang gas, no? Yes. Pero magsaka, Sir Eldon, 10 pesos, no? Pulo ka pesos, pero pag naog 60 centimos, no? So very burdensome ina siya, mm-hmm, sa mga Iloy para mag-budget sang ginahatag sang amay nga kwarta, mm-hmm, out of their living, no? So this is very important nga kag mga benefits ina siya sa isa ka babae nga nagagamit sang family planning method.
4: Sige. So, naistoryahan naman gid naton inyong family planning ang mga methods, no? So, ano ang mga moderno nga pamaagi sang family planning available sa subong, no, sa aton nga mga available man sa aton nga mga RHUs or sa aton nga mga health centers, no? Kahit pwede bala naton ang
3: on family planning. Kaupon nato ng Department of Health sina kag ang bisan pa may ara kita sa mga stakeholders like DKT, the ones that produce the Depo Trust, yung mga trust na condoms and pills, no? Gina-insure sa mga partner naton nga may commodities kita and logistics. It's a no-no for a health facility to not have the said commodities, no? Kag referral pathway sa family planning. For temporary method, may ara ginatawag nga temporary method, and we also have limited method, no? Amuna siya ang mga description sa family planning method. May alam ang ginatawag nga resupply, kag may ara man nga mga medium or long permanent, no? Permanent methods nga ginatawag, no? So sa resupply, dara masulod ang aton nga mga pills, no? May duha ka sa high ka pills, Sir Eldon, tong para sa nagapasuso, kag may ara man tong sa wala nagapasuso or breastfeeding, no? So ang pildoras kay nang ginatumar na siya daily, no? Pero bago pa sina magkatugid sa health center, tapos i-ensure nga ikaw hiyang sa muna ang metodo tungod may mga tanan nga drugs and medicine kasali ang ginatawag nato ng contraception, may gina side effects, yes, Sir Eldon. So it's very important nga hiyang ka sa metodo nga ginagamit mo. So sa nagapasuso, ang ginatake nila is yung progestin only pill. Agud to hindi mag-iba ang timpla sanggatas, kag kadamuon sanggatas nga ginaproduce ang isa ka Iloy. Ang combined oral contraceptive naman para na siya sa regular lang na kababaihan,
4: wala
3: nag-breastfeed, no? And then meron kita Depo, no? Mm-hmm. Ang Depo or DMPA, Depo Medroxyprogesterone acetate, no? Injectable ina siya. Mm-hmm. Good for 3 months na contraception. Mm-hmm. So, kung ma-injectionan ka, hindi ka mabuntis ang 3 bulan, no? So, you'll be enjoying your sexual life with your partner without fear of getting pregnant, no? Uh-huh. Sa 3 bulan. And it's Vietnamese siya. Pareho ang iyang action sini sa progestin only pill. Mm-hmm. Pero tong progestin only pill, abi daily mo ginatumar, so dapat hindi ka gidya magkamali sina Sir Don nga alas utso gid ina, hindi pwedeng alas 10, alas 2, at 1 tong para sa nga isa ka Iloy. Kay kung hindi, imbis nga patay kang bata ka, buhay kang bata ka ang mahitabo sina Sir Eldon, no? So balik ta sa Depo, amo to siya for 3 months, no? Contraception. Then we also have the implant, no? Ang progestin subdermal implant, no? Which is very common. So, it provides contraception. Hindi ka mubuntis bilang isa ka babae sa sulod sang 3 katuig na nagagamit ka sa progestin subdermal implant. Kag gina-provide na siya, sir, kag ma'am, sa aton nga mga rural health unit. Kaya may ara kita dara sa family planning room or clinic, no? And it is free, ano? Free ini siya para sa inyo, ma-avail nyo, ino. Ini, amuna, it's very important nga mag-register git sa YAKAP, sir.
4: Yes.
3: Doon, oo.
4: Pa-register git kita sa YAKAP, no? Avail natin ang mga benepisyo nga para ina sa aton nga, so, ano, sa aton nga makatawa.
3: So you can imagine, DMPA, hindi kayo mahadlok for 3 months, ari, for 3 years nga hindi mabuntis ang isa kababae, no? Sa subdermal implant, no? Sige. Ang next is ang intrauterine device. Ang pinaka-paborito ko, Tani, no?
4: Ang Sir IUD.
3: Anton, ang IUD. Mm-hmm. Kay good for 12 years ini siya, nga mag-protect sa isa kababae, sa ilang pagtiayon nga hindi mabuntis ang isa kababae, dason-dason, no? And 12 years ang protection contraception sini. Isipa ba lang, Sir Eldon, nga enjoyment ninyo nga pagtiayon ni Mister
4: sa 12 years ngayon. Butang tanga, bisan pulo katuig nga.
3: Oo. Pa, ang dami pagining sa IUD, Sir Eldon, kay localized ang iyang effect. Ang pills, systemic na siya. Yeah. Pag tumar mo, makadro sa chan mo, i-process ang atay mo.

0: gambal nga if 12 years na siya, ti 12 years gina siya dapat sa lawas ko, ma'am. Ti kung halimbawa, ika 6 year kang nag-decide ka mga sundan na ang inyong bata, kay nagdao ka sang 1 million sa KCC nga kwan, di pwede na kita na, Sir Eldon, na magsunod ka mo sang inyong bata, no? Ang kanami isang IUD, kagsang implant man, is as soon as tanggalon siya sa imong lawas, kag nagkaroon ka mo sang pagtatalik ni Mister, pwede ka naging mabuntis na yun. So ang imong
1: ang effect niya, yeah. Fertility, dayon.
0: Yes, magbalik
1: ina magbalik siya dayon.
0: So no fear gita, no? Sa mga FP methods na ginagamit natuan. And ang pills gani, kung irregular ang imong regla, gina-prescribe ina sang doktor mo, agud to magbulan-bulan ang imong pagregla. No? So, amo ginang kanami isang aton nga tested na diri nga mga FP commodities for quite some time. Panahon pa sang before siguro mga great grandparents naton, Sir Eldon, 1960s 1950s ang family planning ara na gidara to assist the Filipino people. Sang una nga panahon, Sir Eldon, ang family planning ginagamit para to control the population, sabi nila. But now the real reason that we're continuing the use of family planning is not for population control. It's for health intervention. Yes. No, it's a health intervention. Sang una, damo ang kababaihan ang nagkakalamatay tungod sa pagpaminata. Damo ang kabataan na ginabunag nga may mga defects, mga preterm, mga malnourished, tungod sa gunson ang pagpaminata. Hindi matatapan ang buntis. So, mag-yield sa mga delays, disabilities sa mga kabataan. No? So, this is a health intervention. Okay sa amon kung mag-decide kung mag-asawa, pulo bata niyo. Hindi namon ina kamo pag pauntaton ng pulo. Pero ang amon is dapat buhi ang imo asawa. Hindi nga magambal ka nga bana nga, oh sige pulo gani as ang bata mo, pero sa iban-iban man nga bayo, oh sunod hindi una, no? Kay ti napatay ang una tungod sa pamilya, ikaduwa, no? No, we want every wife in South Cotabato to be healthy, no? To exercise her reproductive health, no? Through the use of family planning contraception. Kung ikaw isa ka babayi nga kag kamo magtiayon, no? Kamo mag-asawa, ginadiskusyonan nyo man ang tipilang aton bataon pang kay nagitaas duman ang gasolina, no? To think sa Eldon, may posibilidad nga twin or triplets or quadruplets ang maging bata nyo sa isa ka kwan lang, isa sa isang pangyayari, no? So, ginaplano gid sang magtiayon with if they exercise their reproductive health right, they use family planning contraception gid. Kag mayra man gid tawag nga natural family planning method. Kung kamo nga mag-asawa taas ang inhibition or pagpugong, Sir Eldon, nami ginang natural family planning method. Ang natural family planning method ginagamit na siya tong itawag na standard risk method kung regular ang imong
1: regular. Kung regular
0: ang regular. Kung bulanan na or every 26 to 28th day cycle nag-aabot ang imong regla, no? Pwede gid ang standard days method. May mga adlaw nga pwede kang makipaglawas sa imong mister kag kung time na nga fertile ka hindi makipaglawas sa mister, no?
1: So amo nga tawag man nila nga calendar, ma'am.
0: Oh, sang una tawag calendar. Sina calendar method. Pero ang standard days method abi, may combination ina siya. Ang standard days method dapat ang imong menses ina is may number of days lang gid, hindi ka irregular, hindi ka magsobra dara, no?
1: So actually, do may app gani na subong ginagamit mo diyan. Basta regular lang gid ang imong menstruation.
0: Yes, yes. Oh.
1: No. May app nga ginagamit nga ginabutang, gina-encode nimo kung saan ka last nagregla, gina-monitor.
0: So may ara pa gid, Sir Eldon, nga natural method tong mga ginatan-aw mo ang sintomas sang imong lawas kung fertile ka o hindi. Kay ang babae abi duha ng hormona mon, may estrogen kag progesterone, no? So ang hormone nga isa gapainit sang lawas, ang isa ka hormone nagapabasa sang mga secretions. So ginabantayan mo ina, no? Symptothermal method ang tawag namon sina, or Billings ovulation method. Ginatanong namon, gina-educate ang isa ka babae na kung amuni nga ang ginabatsyag mo, basi nag-itlog ka na sina. No? Kami ang babae mitlog, ang pangitlog sa Eldon, ha? Wala ka moya. Iba ng inyo ya. No? So sa amon nga babae, kung tapos akong nangitlog na kami, there's a sudden peak, no? There's a decline in our temperature, then magtaas ina siya.
1: Amo na nga init.
0: Tabla, ay, fertile ka kay hot to touch, no? Then, ang mga secretions, no? Cervical or cervical mucus, no? Ginatanaw man, no? Ang combination sina. Agad tumabalaan kung fertile o hindi fertile ang isa ka babae. Kung fertile ka, hindi yung gusto mabuntis, ginaiwasan ang pakikipagtali. Pero Sir Eldon, amo lang ng akon, kung natural family planning method, duwagid ka mo sa imong partner ang nagamonitor.

0: Kagkabalo gid ka mo, papano mag timpi kag magkontrol?
1: So, ang family
0: Yes.
1: planning, ma'am, dyan, sa aton pa, hindi siya sang isa ka, amo gani nga, kamo nga bag magpartner. It takes two to tango. It's a partnership gid gihapon,
0: yes.
1: No? Kaya nagkamo nga duha, nag-engage into marriage, into union sa inyo,
0: yes.
1: Ng imo ano. So, pati ang, ang pagplano sa inyong pamilya, inyo man gihapon nga istoryahan, no? Inyo gapon na siya nga diskusyonan, kag i-desisyonan man sa mata, sa maayo, no? Ari Ma'am Jen, before kita maano, before mag-end man ang aton nga program, this is ay topic nga daw hindi kayo siya ventured into, no? Pag-abot sa aton nga sa when we say abi family planning, ang una daw yun nga makita is ang kababaihan. But I want to go into this this ano ma, siguro brief ano
0: men's
1: lang ah.
0: Involvement.
1: Yes, men's involvement when it comes to family planning. Mm-hmm. Siguro to be specific, hindi abi ni siya pero migan istorya, ano puro lang abi sa babae,
0: yes,
1: na bati anakon. How about vasectomy?
0: Yeah.
1: Oh, ano ang view naton pag abot sa vasectomy as siguro as a family planning method man sa, para sa aton nga or family, yeah, as a family planning method. Kaya ako actually to be honest para man sa aton mga taga Palamati, I'm looking into considering vasectomy,
0: yes.
1: For myself ako mismo. Oo, okay. I want
0: Yay!
1: To break the stigma na,
0: yes.
1: Na babae lang ang mag family planning,
0: mm-hmm.
1: as well, no? Okay. Damo abi nga misconceptions nga makabawas daw siya sang male bravado pagkalalaki. Do ginaisip na ko, wala man may madula sa aton,
0: yes.
1: Siguro ng mga kalalakihan. No, your point of view on that about vasectomy.
0: Okay. So, yan siya, no? So, vasectomy, before we go there, Sir Elton, gusto kayo pahibalo nga, another method is yung permanent method of family planning. So, kung nag-decide na ka mga mag-asawa nga, hindi nag-gid mag-dugang sang bata, that is for limiting, may ara kita ginatawag nga vasectomy, non-scalpel vasectomy, and bilateral tubal ligation sa babae. Ang sa lalaki, vasectomy, no? So, those are the permanent methods na available sa aton. And I'm very happy nga, again, lead mo na kita dara sa aton nga discussion. So, vasectomy. Sa South Cotabato, there has been a decline in the vasectomy nga current user. Tungod, wala na kaayos ang mga kalalakihan nga nagpa-vasectomy. Unlike sang una, may isugta na itong mga kalalakihan sa una nga nagpa-vasectomy, no? Tungod man, siguro nakita nila nga kadamo gid sa mga kabataan sa ito, no? Kagdamo risgo ang pagpaminata sa ito, kagamang kababaihan man. And I'm very happy with the response of those men. And we are encouraging subong sa atong mga kalalakihan, ginapabalong ang vasectomy iban kaysa sa castration.
1: Yes.
0: Sir,
1: okay,
0: ma'am.
1: Ang isip nila,
0: ang castration niya para na siya sa hayop.
1: Oo.
0: Ang imo nga bana is husband mo, hindi animal, no? So hindi siya i-castrate, no? Ang animal husbandry, ang pag-aalaga ng hayop na muna siyang tawag sa animal husbandry, no? Ang pag-aalaga ng hayop po, yung mga hayop na nandoon na involved, yun ang kinakastrate. Tinatanggal yung kanilang balls,
1: yes.
0: Yung kanilang testes, no? Pagkakaalam ko, tinatanggal yan. Pero po sa vasectomy, ma'am, sir, wala pong tinatanggal na balls or testes. Intact pa po lahat. Maliban na lang po sa vas deferens. Yung pinagdadaluyan po ng punlay, yung tubo na maliit, na dumadaloy po ang punlay para lumabas sa external environment, yun po yung ating tinatalian at kinakat, no? And then pinapadala rin ho pa uwi sa inyo. Tulad lang din ho sa amin na mga babae. Sa bilateral tubal ligation, yung aming tube po ay tinatalian din ho, no? And tinatali at saka ginakat, then surgically removed po, no? So kalalakihan, vasectomy po. So I'm very happy ang aton nga doctor sinagin nga trained, no, for South Cotabato, ang lead preceptor natin sina, nag-retire na galing, no? Si Dr. Jocelyn Baikin, sang Lake Cebu RHU, no? Siya nang nationally trained sa aton diri. And she has assisted us in the training of our health workers. Ang nag-perform sina, Sir Eldon, is the South Cotabato Provincial Hospital. In the person of Dr. Yes, in the person of Dr. Ismael Parcon Jr.
1: Si
0: Doc Smile. Kung naalala nyo, na-feature ina siya.
1: Yes.
0: He's a good doctor, a very kind-hearted doctor, no? Si Dr. Parcon. And sa SCPH po gina-perform, no? It's a outpatient, no? Outpatient so, lang siya na procedure, na. Pwede nakapauli, no? And there are certain reminders ng mga do's and don'ts, no? You can rest for 3 days. That's the maximum, that's the maximum actually. Or you can return to work na actually, no? Wala gid
1: sang so, pwede ka lang mag-skip ka dali, mag-out on pass lang
0: ko tapos. Pwede sa Friday, no? Friday magpa-vasectomy ka, no? Rest Saturday, Sunday, no? And balik work pagka Monday. No? So, vasectomy is a permanent method nga malipay man tani kami nga kabayan. Kaya could you imagine, halin sang nag-asawa, Sir Eldon, halimbawa ang edad na nag-asawa is 25. Ang babae man na usually ang nag-family planning, no? Nagagamit sang commodities.
1: Yes.
0: What if you gift your wife, no? On your 30, on her 30 plus or 40 plus birthday, darling, ako naman, pahuway ka na sa mga FP commodities and methods. I will gift you this one. I will have myself undergo vasectomy so that we have achieved the number of our children. Okay na tayo dito. We'll focus on our relationship together, growing mature physically, intellectually, financially, spiritually together. Amo tani ng mindset sa Eldon, no? Sa mga kalalakihan, no? And I think sa gusto ko na ipabalo in Europe doon sa amin doon sa amin, no? And even in UAE uso po ang vasectomy sa kalalakihan, no? Kahit yung mga single men they would opt, no, to submit themselves for vasectomy because of yung nga Sir Eldon, yung responsibility, the responsibility to having children doon sa kanila, mulat na mulat sila na you have to become a provider and a protector of that human that you make. No, to think of the situation nga negative or malain nga may tabo sa bata nga na, it's unbearable for them.
1: Yes, exactly.
0: So they'd rather opt to be single and enjoy their lives than to procreate. No, kag makit-an ko muna nga, tama man, no, may ara gid nga mga persons nga mas gustuhon nga single sila or kung may partner sila hindi lang magbata, tungod gusto nila nga together na updanay sila nga maging mature, ma-explore ang world, maka-travel together without worrying ayo sino mabantay sang bata, sino magbadulong sa eskulahan, sino mag-amo nino. So each to his own. That's why vasectomy is very common sa Western, no, doon sa amin.
1: Dito sa aton.
0: Oo, doon sa amin sa UK, sa US, no, people would opt for vasectomy. So as I've said, it's just a one-day procedure. Pwede i-perform sa South Cotabato Provincial Hospital. Have yourself submitted sa OPD, no. Ang steps na is, halimbawa, kung nagpa-dumdum ka mag-vasectomy, Sir Eldon, kadto sa OPD, magpa-screen, no. Then i-schedule with the OR, sa minor OR man lang na ginadan, Sir Eldon, no, ang vasectomy. Then hatag sila sa schedule sa imo, then the procedure will be conducted. No?
1: So madasig lang, madali, yes, madasig, no? Madali lang
0: yan
1: siya. Sa sininga tion, ma'am Jen, medyo nag-overtime na gita. Siguro ano na lang, bilang pagtapos man naton, ano ang aton nga final message o isa ka short nga mensahe, no, para sa aton mga pamilya, mga mag-asawa, no, parte sa responsable nga pagplano sang pamilya kapag atipansang ilaman nga kahimsog.
0: Yes, okay. So, good morning sa aton liwat sa makaliwat. We are celebrating sang aton nga Family Planning Month celebration, no? Subong nga August, halin August 1 asa sa katapusan, no? Ang aton nga tema is ang smart na pamilya panalo. Tara, usap tayo sa family planning. Anong ibig sabihin ng smart sa Eldon? Smart, sama-samang nagpaplano, no? Si mama, si papa, no? Kamu nga duwa nga mag tiayon, nagaplano kamu sa inyong pamilya. If you involve your children as well, kung may ara kamu sa mga bata doon nga bisan gagmay pati, gusto mo magkamanghod, gusto
1: pa
0: mo pila pa, o amo na siya. So, you plan together. Ginaisturiyahan ina, no? Kags duwa kamu nagadesisyon, no? Para sa plano sang pamilya. M is for may tamang kaalaman, kumonsulta sa mga healthcare worker para makakuha ng tamang impormasyon. Hindi pa pwede nga hambal ni kuan lang. Then A, aktibong nagpapasya para sa kalusunan kalusugan, hindi kami ang mag-decide para sa inyo, ma'am sir. Kamu,
1: kamu
0: no, ilatag lang namon anong mga options nyo. Ma'am sir, ito po ang mga commodities, ito po ang mga procedure, nasa sa inyo po ang pagdesisyon. Hindi kami mamala, ah hindi, damo na bata mo, gate ka na buwas. No? Hindi, bawal po yan. No? Pero minsan nadadala sa emosyon ng ating health worker, pero sinasabihan ho natin na bawal po talaga yun. Nasa sa inyong desisyon. R, responsableng pagpapamilya. Tandaan ta, the children are our responsibility, our wives, our husbands are our responsibility, no? Panatilihin ang hindi bababa sa 2 taong pagitan ng pagbubuntis dahil ito ay napatunayan na makakaiwas sa pagkamatay ng nanay at sanggol at paghirap ng sitwasyon ng isang ama sa isang pamilya. Letter T, tiyak na may maginhawang kinabukasan dahil mas maibibigay ang pangangailangan ng buong pamilya. Pangangailangan, hindi ko sinasabing yung lahat ng want, need po. So, dapat ang smart na pamilya panalo. Sa South Cotabato, tara usap tayo sa family planning. Enroll yourself sa YAKAP para po libre ang mga commodities at family planning services natin. Thank you to all health workers involving themselves in the promotion of family planning program. Madamo, gid nga salamat. Norala District Hospital, SCPH, Socomedic, St. Mary's, and all the lying-ins, no? Maraming maraming salamat po and God bless you.
1: Sa liwat, madamo agad nga salamat, Ma'am Genesis, no, sa aton sa paghatag man sa panahon sa amon. Sumong wala na ako may activity kapag pagkatapos sa sini, no. And sa liwat, madamo man nga salamat sa aton mga tagapamati sa mga Wednesday morning sa aton program nga nagapamati sa aton nga programa sang Tingog Sang ang IPHO. Ang family planning isa ka importante nga tikang para sa mas himsog kag mas malipayon nga pamilya, no. So magupod kita sa pagtukod sa mas himsog, mas ligon kag mas responsable nga pamilya para sa mas maayo nga palaob abuto, no. Sa liwat, ini ang inyong Health Education and Promotion Officer Eldon Hans Cerame, kaupod ang aton bisita Miss Genesis Navales, kag ang aton man nga Provincial Health Officer Dr. Conrado Embrania Jr., kaupod man ang aton nga Governor Honorable Reynaldo Estamayo Jr. Nagapasalamat kag nagainganyo sa tanan nga magpadayon nga mangin alerto, mangin maalam kag mangin responsable sa pag-atipan sang aton kaugalingon kag pamilya. Ginapangayo namon ang inyong padayon nga pagsuporta kag pag-upod liwat sa sunod nga Miyerkules alas 9 tubtub alas 9:30 sang aga diri sa Tingog sang IPHO. Padayon kita sa pagginabuhi nga himsog dahil bawat buhay mahalaga. South Cotabato, angat ka sa lahat.
2: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Family Matters.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube Channel, FEBC Radyo TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan.

sa iyo, Kaagapay, na nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito po ang programang Family Matters. Yes, Kaagapay, ako po ang inyong Wednesday. Ito po si Kayla Escalante. Samahan niyo po ako sa isa't kalahating oras ng kwentuhan dito nga po sa Family Matters. Tayo po ay AM station ng Far East Broadcasting Company Philippines at active member ng KBP o ng Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Hello, hello po sa inyo. Kaagapay, tayo po ay sabayang napapakinggan sa radyo via 702 DZAS AM band, yan man ay sa inyong PM radio, sa transistor radio, o kaya naman sa mga kaagapay natin na ginagawa tayong background habang sila ay bumabiyahe sa kanilang mga car stereo. Happy listening po sa inyong lahat. At syempre, tayo rin po ay napapakinggan via live streaming through 702 DZAS mobile app. Maari nyo pa rin po yung maidang load ng libre sa Google Play Store o kaya naman po ay sa Apple App Store. Tayo rin po ay napapanood sa ating internet live streaming sa ating Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio, maging sa ating YouTube channel. Hanapin nyo lamang din po ang 702 DZAS FEBC Radio. Ano pa man, Kaagapay, ang inyong kapamaraanan, salamat po sa pagtutok dito sa ating programa. At huwag din po ninyong kalimutang i-share ang ating link ng ating live streaming, maging mag-comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel.

0: Ugnayan kay Marinel Faith D. Doro sa numerong 0927-041-5106, 0927-041-5106.
1: Kapag kinukumusta ka, ano ang sagot mo? Karaniwan, di ba? Eto, mabuti naman. Kapag may nag-text ng musta, kapag walang gana, ang sagot natin ay kailang. Isa sa mga gusto kong audiobook on MP3 ay ang Better Than Good ni Zig Ziglar mula sa CSM Audiobooks. Ang pamagat na ito ay ang sagot niya sa mga pagbati at pangungumusta. Kapag may nagtanong sa kanya ng "How are you, Zig?" ang kanyang sagot, "Better than good." Eto, mas mabuti kaysa dati. Alam niyo, simula nung marinig ko yun, sinisikap ko ng ganyan din ang maging sagot sa pangungumusta ng mga kaibigan ko sa akin. Hindi dahil nanggagaya lang ako, kundi dahil sa tulong ng Diyos, gusto ko talagang maging totoo sa akin na maging mas mabuti kaysa dati. Di ba mas masarap yun kaysa eto, gaya pa rin ng dati, walang pagbabago? Mas maganda kung kapag kinukumusta ka, mas mabuti kaysa dati. Naniniwala akong may kapangyarihan ng bawat salita, lalo na kapag tungkol sa atin ang sinasabi natin. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kaniyang salita at lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Dahil tayo ay nilikha niya sa kanyang wangis, ang mga sinasabi at mga salita natin ay may kapangyarihan din at pwedeng magkatotoo. Kaya payo ko lang, kapag kinukumusta ka, huwag kang masyadong exage o over sa pagsagot. Halimbawa, may nagsabi sa'yo, "Kumusta ka?" Eto, walang-wala, sagot mo. Nako, kung totoo yan, di dapat ni isang bariya o kahit yung suot mong damit, eh wala. Mamaya, seryosohin ka ni Lord, magkatotoo yan, sige ka. Mas mainam yung mga sagot na may pag-asa at may taglay na positibong pananaw at syempre, pananalig. Gaya ng sagot ni Zig Ziglar kapag may nangungumusta sa kanya, eto, mas mabuti kaysa dati. At kita mo, nagkatotoo. Naging libro pa ang sagot niya, nakaka-impluensya na siya sa ibang tao tungo sa kabutihan, kumikita pa siya sa royalties. Better than good, di ba? Ang wish ko sa'yo? Oo, sa'yo nga, sa'yo na nakikinig ngayon. Ang wish ko para sa'yo ay maging mas mabuti ka kaysa dati. Magmukhang ubas at hindi pasas. Namumunga ng sagana at nananariwa dahil nakaugnay ka kay Lord. Okay ba yon? Kung okay sa'yo yan, next time, kapag may nagtanong sa'yo, "Oh, kumusta ka?" Ang sagot, eto, mabuti kaysa dati at nananariwa. Sige nga, practice. Kumusta ka? Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa.
2: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donation.

Christians sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.

Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Hango sa Juan 14:27. Mapalad ka kung ika'y susunod sa Kanya. Mayaman ang ating Ama sa Langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat ng nagmamahal ng tunay sa Kanya ay di magkukulang. Purihin ang Panginoon.

0: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na.
1: Akuin mo na.
0: Akuin mo na. Diba?
2: Kuskus ka ng kuskus, kusog ka ng kusog, lahat ng bahagi binubusisi.
3: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
2: Ganun?
3: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang putki, dapat pinakamaputi.
4: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit mantsa. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
5: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
6: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
7: Kagapay, nagbabalik at patuloy ka pong nakikinig dito sa programang Family Matters over 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Muli ako po ang inyong Wednesday, dito po si Kayla Escalante at maya-maya nga po ay makakasama na po natin ng ating kaagapay na mag-share po ng kanyang life testimony. Pero bago po yan, ay dumako po muna tayo sa malayang pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Mula po ito sa Romans chapter 8 verse 28 sa NIV po. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. At sa magandang balita, Biblia version naman, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Muli yan po ay from Romans 8, 28. Ito nga po ay sinulat ni Apostle Paul. Isang pangako para po sa mga believers, para po sa mga tunay na naniniwala at sumusunod kay Kristo. Marami rin pinagdaanan, no? Alam naman natin na maraming pinagdaanan si Apostle Paul. Naranasan niyang usugin, makulong, at halos ilang beses din siyang nalagay sa alanganin yung kanyang buhay. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, naging positive pa rin ang kanyang pananaw. Naniniwala siya na ang suffering ay nagbubunga ng perseverance, ng character at hope. At alam din niya nga, nabanggit niya nga dito sa Romans 8:28, God causes all things to work for together for good. Kaya may nakikitang biyaya kahit pa sa gitna ng hirap. Kaya nga niya po nasulat itong passage na ating binasa. Meron po akong napakinggan na preacher. Sabi niya, God is not responsible for bad things, but He allow bad things to happen. But when you surrender everything and you respond in faith, whatever trials or challenges you are facing today, magiging at peace ka. Dahil yon sa paniniwala natin, sa pinanghahawakan natin, nakasama natin ang Diyos. Para mas ma-inspire tayo, no, parang ganito kaagapay. Imagine natin yung adobo. 'Di ba kapag nagluluto tayo ng adobo, yung analogy ng adobo, na iba-iba yung sangkap, toyo, paminta, 'di ba, karne. Pero pag kinain mo siya ng isa-isa, pag kinain mo lang yung toyo ng toyo lang, ng yung paminta ng paminta lang, yung karne ng karne lang, parang hirap mong i-appreciate, 'di ba? Pero kapag niluto na siya at pinagsama-sama, dun mo mas maa-appreciate at mabubuo yung adobo. Ganun din in life. Maraming mga circumstances tayong kinakaharap, mga sitwasyon sa buhay. Minsan hindi natin gusto yung nangyayari sa buhay natin. Pero eventually, marirealize natin, maa-appreciate natin na kaya pala inalaw yun ng Panginoon para sa gantong blessing. Kaya pala yun pinayagan ng Panginoon na mangyari para maranasan ko to, para matuto ko, para mas mapatatag ako. Parang sa buhay nga natin, maaaring miserable, punong-puno ng storms, diba? Puro na lang pagsubok. Pero lagi nating isipin kaagapay na hindi man maganda ngayon yung ating pinagdadaanan, yan ay gagamitin ng Panginoon for our own good, for His purpose. Walang suffering na nasasayang, at ang alam natin na laging at work for our good and His glory ang Panginoon. Kaya hindi man natin maintindihan sa ngayon, hindi man natin malaman kung paano makakawala sa isang sitwasyon, feeling natin ay hopeless na, dead end na, pero ang magandang reminder sa atin, He is always in control and our adobo is coming. Muli kagapay, mula po yan sa Romans 8:28. At sabi ko nga kaagapay, meron po tayong makakasama. Meron po ako makakakwentuhan ngayong Wednesday para po pag-usapan paano nga ba siya naging victorious sa kabila ng iba't ibang nangyari sa kanyang buhay, sa kanyang journey bilang isang Christian. Siya po ay from Pampanga. Salamat, dahil malayo man ay naiaalaw yung mga ganitong kwentuhan, no, through technology. Siya po ay worship leader ng Powerhouse Church at 11 years na po siyang Christian. Siya po ay si Mariah Fell Panlilio. Kaya naman sa puntong ito, kagapay, atin pong i-welcome si Miss Mariah. Good morning, Miss Mariah.
1: Hello, good morning po sa inyong lahat na nanonood.
7: Welcome po sa programang Family Matters, at salamat po sa Lord na makasama po namin kayo ngayong umaga. Pero bago po tayo magtungo sa ating kwentuhan, ay baka po meron po kayong mga gustong i-shout out dito po sa ating program.
1: Yes, bago po ang lahat, thank you po for this privilege and opportunity na makapag-share po ngayon dito. And sa mga nanonood po na mga taga-church ko, Powerhouse Church, and sa lahat po ng mga, actually marami kami mga friends din sa Laguna, yan, iba't ibang lugar. So, shout out po sa inyong lahat, and I hope na mag-stay po kayo dito, marami kayong matututunan. Ayan.
7: Nga, pilisining po sa inyong lahat. Muli kaagapay, no? Same din sa invitation ni Mariah. Patuloy po ninyong i-share ang ating episode. Itag ang inyong mga kakilala at sama-sama tayong mapagpala sa ating pagkikwentuhan ngayong umaga. Hashtag victorious. Paano nga ba naging victorious si Mariah sa kabila ng iba't ibang nangyari sa kanyang life journey? Pero bago yan ay Mariah, pwede mo bang i-share sa amin ano ba ang iyong pinagkakaabalahan sa ngayon? Ano ba ang iyong work and ministry sa church?
1: Ah, yes. So, ako po si Mariah Fell again, 25 years old, from Powerhouse Church. And ang ministry ko po ngayon is I'm a worship leader. So, I'm one of the worship leaders of Powerhouse Worship. And now, I'm currently working as a social media manager. Ayan, so I work remotely po.
7: Yan, maraming salamat po sa pag-share ng iyong pinagkakaabalahan, iyong work and ministry. Yes, kaagapay, batang-bata po ang ating guest ngayong umaga, isang young professional. Nakita ko si Mariah sa TikTok, sa social media. Isa po siya sa mga nagsishare lagi ng mga inspirational, motivational. At dun ko nga na pakinggan ang kanyang life testimony. At talagang napasabi na lang ako na grabe ang Lord sa buhay ni Mariah. Talagang mabuti ang Panginoon sa buhay natin. At sa pagsisimula natin, Mariah, pwede mo bang i-share sa amin? Kumusta yung iyong childhood?
1: Okay, so actually, pinalaki po ako ng stepdad ko, no? So, ang biological dad ko, hindi ko po talaga siya nakasama. And I would say, very privileged ako nung mga before teenager years ko. Kasi, pinalaki naman ako ng magulang ko na I was well-provided. Mm-mm. Tapos, nag-aral po ako sa isang exclusive school. Kumbaga, yung school ko before, ano eh, 6 digits eh.
7: Mm-mm.
1: Yung tuition fee namin. And then, I would say very spoiled po ako nun kasi nakukuha ko naman lahat ng gusto ko kapag nag-a-ask ako sa parents ko, ganyan. And kuwari, pag nakakapasa ako sa mga grades ko sa school, nabibigay naman nila yung mga request ko. And I would say na kahit na I was provided for in the physical or material, I would say na emotionally, hindi very active or Mm-mm. available yung parents ko nung time na yon. I wasn't really emotionally taken care of. Mm-hmm. So imagine nyo po yun, despite all that, nakapag-travel din ako sa Europe at the age of 11, 12, iba't ibang country. Pero none of those things felt like I felt fulfilled. Kasi nung time po na yun, when I was little, nagkakaroon na kami ng financial problems. Kasi mm-hmm. yung mom ko and yung stepdad ko, nag-aaway sila lagi. So, imagine that, bata pa ako nung tapos naririnig ko po sa bahay namin, may away lagi, sa kusina, sa sala. Tapos, I would peek through my room and then maririnig ko lagi yung mom ko and stepdad ko nagsisigawan. Mm-hmm. Eh, syempre, nung bata ka pa, hindi mo naman talaga naiintindihan kung bakit may ganun. I was trying to understand. I was doing my best to understand. Kung pinag-aawayan nila, I would peek through my room. Pero, syempre, I wouldn't understand.
7: Mm-hmm.
1: And so, noong mga times na yon, ang nararamdaman ko lang talaga is kabado. Parang, kabang-kaba ako, ganyan. Mm-hmm. Ano ba yung nangyayari? And so, dun lang po umikot yung cycle nung, ano ko, nung kabataan ko. I just felt like an outcast. I didn't feel safe sa sarili kong tahanan. Yun.
7: So, thank you, Mariah, na sa pag-share ng bahagi niya ng iyong life. Pero ang gandang ano noon, ang gandang reminder noon sa mga magulang na nakikinig sa atin ngayon na yes, maaaring ma-provide natin lahat ng mga pangangailangan ng ating mga anak. Pero meron pa ring emotional na hinahanap yung mga anak natin, yung pagiging gaya nga ng sinabi ni Mariah, hindi maramdaman na safe sa sariling tahanan. So, paano natin, magandang challenge yon, reminder sa mga magulang natin tagapakinig kung paano mararamdaman ng mga anak nila natin kung paano maging safe sa loob ng tahanan. At yun nga, lahat na po provide na sa magandang school, nakakapag-travel, pero meron pa ring puwang, no, na naranasan nito si Mariah. Pero paano mo unang nakilala si Jesus during doon sa childhood journey mo? Nasaan doon si Jesus and paano mo siya nakilala?
1: Ah, okay. Actually, ang ganda ng question na to, no? I would answer it po in a deeper level. Kasi nung kapag una mo maririnig yung question na to, kailan ka nag-attend ng church?
7: Yes. Ganun.
1: Pero for me kasi, yung mom ko po, in-invite niya ako sa church when I was 14 years old. So, mama ko talaga yung una pong naging Christian. Mm-hmm. Siya yung unang nagpagamit kay Lord, worship leader na siya that time. And naalala ko pa noon, pinipilit lang po ako ng mom ko na mag-attend ng church. Tapos susumbong pa ako sa lola ko, sabi ko. Tatago ako sa likod ng lola ko, sabi ko. Eh, tawag ko po kasi sa lola ko is Mamu. Sabi ko, Mamu, bakit ba ako pinipilit ni Mama mag-attend? Eh, syempre, dahil wala ka pa naman talagang understanding bakit kailangan mo mag-church noon. Wala naman po kasing Christian sa family namin before. So, lahat kami Catholic.
7: Yes.
1: And so, hindi ko maintindihan bakit parang life and death yung situation ko na kapag hindi ako nag-attend ng church, may mangyayaring masama sa akin. Kasi ganun yung naging approach ni mama ko before. But then, over time, nung napilit na nga ako ni mama, sige, obey na lang ako, attend ako, ganyan. I just felt the belongingness that I was seeking nung time na yun. Although parang napaka-superficial, no? Parang napaka, ano naman, ang hindi siya... Parang ang pangit ng reason ko kung bakit ako nag-a-attend ng church that time. But I didn't know better kasi I was little that time. Pero even yung grace ni Lord sa mga moments na yun na hindi ko pa talaga naiintindihan why I had to attend church, His grace is already sufficient for me. Pero I would say, Miss Kai, ang talagang testimony ko, or I mean, yung unang nakilala kong si Lord was when my testimony or my greatest challenge happened sa buhay ko.
7: Mm-mm.
1: So, doon napapasok yung, actually, when I was singing the song Katapatan sa YouTube, that song felt very heavy for me kasi may pinanghugutan talaga siya. Yan po yung time na nalagpasan ko yung first test ko. It was when I was sexually abused at a very young age. So, I would like to share more about this story. Actually, I shared this before long ago, pero... Nakita ko yung movement ni Lord nung time na to. Kasi imagine yung sarili mong mom, yung may involve sa ganong situation that she would allow na to push you in a situation na yung sarili niyang anak, diba? Would be in a sexually abused situation in exchange of money. But this is not against my mom. Actually, every time I share this now, I always say na this is me and my mom's testimony kasi nalagpasan namin siya pareho.
7: Yes.
1: And dito sa situation na to po, dun ko nakita yung talagang kung paano magpatawad. Kasi madaling sabihin na, I forgive that person, I forgive you. Pero what if dumating ka sa situation na mahirap talagang magpatawad? Diba? And so, dinaan po ako ni Lord sa ganung situation ng buhay ko para talagang maintindihan ko yung totoong ibig sabihin ng forgiveness. And so, ayun po, Miss Kai, I'm just so grateful kasi nakita ko na despite yung mga moments na yun na hindi ko pa naiintindihan talaga, God met me there and tinuruan niya ako step by step.
7: Balikan natin yan, no, mamaya yung sitwasyon na yan ng iyong life. Pero balikan lang din natin yung una mong na-encounter si Jesus. Kasi nga sabi mo parang hindi mo pa talaga naiintindihan, pero naramdaman mo na welcome ka. How's your life matapos mong unang ma-encounter si Jesus?
1: Ah, yes. I would say, nung time po na yun, hindi naman siya yung on the spot na whoosh, nagbago agad.
7: Yes.
1: Yung parang nagkaroon ng, kasi parang dati kapag sinishare ko yung agad, completely transform ka na. Pero I would say, Miss Kai, na marami pang process na pinagdaanan yun. Kinailangan ko talagang isurrender lahat kay Lord. Kailangan kong isubmit sa Kanya lahat. Kasi, unless you give everything to God, unless na nag-decide ka sa sarili mo na ayoko na yung bigat na to, that's the only time na, alam mo, okay anak, ako na. Ganyan yung sasabihin sa'yo ni Lord eh. Pero until you are still holding on to that situation na ayaw mong i-let go, then wala, you're just being a god of your own life. Mm-hmm. So dun ko po natutunan, Miss Kai, na yung sa surrender.
8: Yes.
1: Dun ko mas nakilala si Lord. Actually, when I was at that age, around those age, no? Again, sasabihin ko nga hindi naman agad na okay na, 100%.
8: Process talaga.
1: But, yes, but nung time po na yun, Miss Kai, I made my own prayer cabinet. Kasi sabi ko, Lord, I need, parang actually naging ano ko siya, outlet ko siya. Mm-hmm. So, inopen ko yung ano ko, cabinet ko, gumawa ako ng way para kahit na busy yung schedule ko, kasi lagi akong busy sa church nun, sa ministry. Mm-hmm. Tapos, yung mga times na yun, Miss Kai, it wasn't yung parang nabago na ako agad-agad. Mm-hmm. Kasi may mga times noon na parang irritable din ako kay Mama. Tapos, napapansin ko nung bakit parang reactive ako agad sa kanya. Kasi pala, natitrigger yung upbringing ko, mm-hmm. yung dating situation yes. ko na yun. And then, pumasok sa akin yung meron akong victim mentality. Yung... kahit na nandun ako sa process of healing, meron pa rin ako mga behind the scenes mm-hmm. na ganong moments. And hindi ko po na-acknowledge yun nung time na yun. Kasi parang nasanay na lang kami ni Mama ko na dinadaan-daanan namin yung isa't isa. Kasi never kaming nagkaroon talaga ng moment na finergive namin yung isa't isa intentionally. Mm-hmm. Yung parang, oh anak, mag-usap tayo.
8: May conversation.
1: No, wala po mm-hmm. ganon. So, ang ginawa ko lang po is... naging busy ako sa career ko, which akala ko noon okay na ako. Nag-study ako ng makeup po noon at the age of 15, 16? Mm-hmm. Or 16, I think. Tapos, pinasok ako ng mga ka-churchmates ko as a lash tech for 3 years. So, pinag-aralan ko din yun. Napaka-random. Tapos, nag-online tutor din ako. Nagbebenta ako ng mga lanyards during pandemic. Yung mga lanyards na... kasi uso dati yung mga nakamask. So... nagde-deliver pa ako sa ball noon. Tapos yung mga resin keychains, ngayon, mamimili ka lang ng letter. So, i-DIY ko yon. And then, pumasok din ako sa VA industry, which is yung industry na na ginagawa ko ngayon sa work. And so, all in all, I just thought na yung ministry ko was to be busy that time. To do more, to be more. Pero ang ministry pala sa akin noon, it just became a band-aid for me.
8: Mm-mm.
1: So, ayun, no, hindi siya yung agad na hindi siya parang magic for yes. me. That was my reality. So, ayun.
8: Ayun. Mahalaga no na hindi lang i-shrug off yung sitwasyon, talagang uupuan yung even yung emotion na nararamdaman, i-process talaga, hindi lang babaliwalain dahil eventually ay talagang makikita, magre-reflect pa rin sa mga actions. Kaya ang gandang ano no na ang ganda nung pinunto mo na naging band-aid lang siya yung pagiging busy mo sa ministry, sa ang dami mo ang ginawa, 'di ba? Napaka busy nga ng iyong life noon, pero nakikita mo pa rin yung bakas ng trauma no from the past. Balikan natin, Mariah, yung shinar mo kanina na isa sa mga masasabi natin na mabigat na pinagdaanan mo in life na naging victim ka ng sexual abuse. Gaano, pwede ba naming malaman gaano katagal yung season na 'yon ng life mo?
1: Oh, okay. So, yung sa season ng sexual abuse, Miss Kai, I think that was... hindi kasi ako matanda sa timeline talaga. Pero from what I can remember, I was 14, 15, 16. Tapos, nung mga after nung era na yun, yun nga, nagpaka-busy ako sa ministry.
8: Mm-mm.
1: And then after that, I met my very first relationship.
8: Mm-mm.
1: So, ito na yung season na for me, parang pinaka-climax siya.
8: Mm-mm.
1: Kasi, dito ko nakita or dito ko mas natutunan yung totoong ugali ko. Noong mga times na yun na, yun nga, akala ko fully transformed na ako. Pero doon siya na-trigger lahat. Nung pumasok ako sa first relationship ko, yun nga dahil mali yung upbringing ko nung time na yun. Bad childhood, nagsimula pa lang sa parents, eh, nakikita ko na merong nag-aaway. Akala ko, that was how love works.
8: Mm-mm.
1: Yung merong up and down emotions. And I just thought I had everything kasi nga, busy ako sa ministry nun.
8: Mm-mm.
1: Pero, na-remind ako dun sa verse, Miss Kai, sa Mark 8:36, no? What good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their own soul? yun nga sabi ko, akala ko, I thought I had everything. Kasi nga, nagpaka-busy ako sa ministry noon, Miss Kai. And then I was already teaching young kids. Parang peak ng season ko noon sa ministry of doing God's work. Mm-mm. Tapos, doon ko rin sinimulan yung TikTok journey ko noon. So, parang ang dami kong nakakausap din online, ganyan. Yun nga, parang sobrang busy. Mm-mm. Pero like, did I really have time to spend God, yung talagang revelation coming from Him, or was I just busy na parang si Martha? Mm-hmm. So, yun, ngayon na I am looking at myself from this point of view, yung ako na ngayon, I would say na yung Mariah dati very busy siya. So, yung time po na yun, medyo matagal siya, no, dami nangyari. Nung pumasok ako sa first relationship ko, yun nga, actually, nung nakilala ko yung tao na yun, before when I would share, lagi ko sabi na toxic siya, ganito yung ugali niya. Kasi lagi po kami nag-aaway nun eh. Mm-mm. Parang, kasi I found comfort in him. Parang ginawa ko siyang mundo ko nung time na yun. He made me feel safe, protected. Mga ano lang yun, no? first few years. But again, this is also not against the person kasi I would say I made a big impact din dun sa loob ng relationship na yun. Kasi nga, pumasok ako na I wasn't completely ready. I thought I was ready. And so, ayun, I just felt like he was the only one who truly understood me nung mga moments na yun. And na-convince ako na umalis sa mga magulang ko nun kasi nga, going back to what I said earlier na I didn't feel safe in my own home. So, imagine that naglayas ako sa sa parents ko, and so that's what happened in that season. I think that was the heaviest for me kasi nga, 'di ba, sabi kapag dinisobey mo yung parents mo, pag lumayo ka sa kanila, mabigat.
8: Yes.
1: And so that was it for me. Wala akong, hindi ko na talaga sila in-honor, as in I was backstabbing them. Mm-hmm. Like, hindi ako naiintindihan, ito na yung buhay ko, ganun. So Yun, Miss Kai, I think, yung heaviest for me.
8: Nung nakilala mo itong first relationship mo, romantic relationship mo, ay tapos na itong sexual abuse na pinagdaanan mo?
1: Yes, tapos na po siya nun. Okay. Nung time ko na yun, Miss Kai, I was actually, ano eh, parang wala na ako sa sarili ko kasi dumating ako sa point noon na I was ready to commit suicide. Is it okay to say it here po? To end my life. Pero God worked in that season too. There's actually a story that my leaders told me, no, during those era. Nandun kasi ako sa apartment ko nung time na yun. I was alone and then I was crying. Naghiwalay kami nung ex ko that time, and then imagine that na I was begging for his attention. Sabi ko, hindi ko kakayanin na maghihiwalay tayo. Hindi ko na alam anong, kasi didn't know my identity

0: Ngayon, pag napapakinggan ka namin kung paano mo pinagpapasalamatan ang Panginoon, talagang na-encourage kami, na-bless kami, and maraming salamat sa iyong panahon na magkakwentuhan tayo. At bago tayo mag-end sa ating kwentuhan, baka lang may mga pahabol kang shout-out pa.
1: Siguro, hindi ko po sure kung sino yung mga kamag-anak kong nanonood ngayon dito. Pero kung meron man, shoutout po sa inyo. Thank you so much po sa mga nanood, no? And sa mga iba pong na-meet ko na in person na nandito, I think, ayun, I hope magkita-kita po tayo ulit. And sa mga hindi po nakakalam how to reach out to me, nasa social media ko po yan, TikTok ko, you can always reach out to me doon. And ayun, actually, other than that, I would say, okay na po yun. Para wala naman na other things. Usually work lang ako ngayon recently. So.
0: Oo, maraming salamat. Mariah, baka na lang pwede mong i-share sa ating mga kaagapay, sa ating listeners and viewers, yung iyong TikTok account para mapanood din nila yung mga ano mo, encouragement, mga videos mo.
1: Okay, so you can go to my TikTok po, and my username is Mariah with double H, Mariah Fell. So, ayun.
0: Yes, maraming salamat muli sa'yo, Mariah, and patuloy kang pagpalain ng Lord maging yung mga ministry na kinabibilangan mo. Thank you so much, Mariah, and God bless you.
1: Thank you po, everyone.
0: Kaagapay, muli po atin nga pong nakausap si Mariah Fell Panlilio mula po sa Powerhouse Church, isang worship leader. At sana po ay may napulot kang encouragement kung paano kumilos ang Panginoon sa kanyang buhay. Yung same God na kumilos sa buhay ni Mariah is the same God na kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. And sobrang faithful ng Panginoon sa kanyang buhay, and I'm sure na faithful din ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi ni Ate Emmy Lynn, mga pahabol lang na komento, God bless everyone, to God be all the glory then and honor daw sa testimony ni Mariah. Amen. Si Nora Cancela, good morning po, Family Matters. Si Ate Grace Valerite, si Nelly Rodriguez ay na-bless daw sa testimony ni Mariah. Maging si Jesus Emmanuel, si Florencia Lorenzo. Maraming salamat po, kaagapay, sa inyong pagtutok at muli, no, yung mga ilan sa mga bagay na tumatak sa atin na yung forgiveness, yung identity natin sa Panginoon, at kung paanong ginagawa ng Lord na yung mga messy na part ng buhay natin ay nagiging message, at yung mga test na pinagdadaanan natin ay ginagawang testimony ng para sa kapurihan ng Panginoon. At sa puntong ito, kaagapay, ay samahan mo akong manalangin sa lahat ng ating napag-usapan. Samahan niyo po akong manalangin. Let's pray, kaagapay. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa buhay ng aming kaagapay na si Mariah. Lord, continue to bless her. Continue to use her, Panginoon, for your glory. Ano man, Panginoon, yung desire ng kanyang puso ay patuloy din po ninyong pagpalain. Salamat po, Lord, sa ginawa mo sa kanyang buhay. At ang dalangin po namin, ang prayer po namin, Lord, kung meron man po kaming mga kaagapay na dumadaan ngayon sa mga mabibigat na problema, sa mabibigat na season ng kanilang buhay, Lord, hawakan niyo po sila. Ikaw po ang manguna sa kanila, Panginoon. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, at kumilos ka po, Panginoon, sa iyong sa kanilang mga buhay. Salamat po, Lord, sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin, sa iyong faithfulness, sa iyong goodness, Lord, sa bawat isa sa amin. Purihin ka, Panginoon, at sa iyo lamang po namin patuloy na ipinagkakatiwala ang buhay ng bawat isa sa amin. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. At tayo po kaagapay ay nasa end part na ng ating programa. Napakabilis ng oras. Muli, sana po ay meron po kayong napulot na encouragement mula po sa ating napag-usapan. Maraming salamat sa iyo kaagapay na tumutok dito sa Wednesday edition ng Family Matters. Maging sa mga nakagapay natin sa broadcast ang ating Protect on Duty, Kuya Reggie Villena sa ating RTV.

0: team, andyan si Angelica Joyce Calayag at si Ate Aileen Valdez, maging sa ating interns. Salamat din sa assistance ni Lourdes Magtunaw. Salamat din sa ating broadcast engineer JV Tabua, maging sa mga kaagapay natin dyan sa Bukawe Transmitter Site. And of course, salamat muli sa ating nakaagapay, si Mariah Felpanlilio. At muli sa iyo kaagapay, salamat po sa inyong pagtutok dito sa Family Matters Wednesday Edition. Muli ako po ang inyong nakasama. Ito po si Kayla Escalante at inyong napakinggan ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Filipino. God bless you kaagapay. Stay safe.
1: Nais po naming makarinig mula sa inyo.
2: Abyan ang 1062 DXKI FEBC Radio ang mainabyanon nga tingog diri sa Coronadal City, nagapangalagad sa sulod sang masobra anum na kadekada. We are non-profit organization, wala sang advertisement apang sa grasya sang Ginoo nagapadayon. Kag salamat sa imo padayon nga pagpamati, pagpangamuyo kag pagsuporta sa ministeryo sang Ginoo. Kabahin sa pagpalambo kag pagpadayon pagid sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company, ang 1062 DXKI nagahingyo sa inyo ng magsabat sa atin audience listening survey. Ang imo nga sabat, dako gid ina nga bulig para mas ma-improve ang aton mga programa. I-share ang imo experience abyan sa pagpamati, pinaagi sa pagsabat sa atin survey form. Nakapin, dira sa atin FB page, via 1062 DXKI FEBC Radio.
3: Sukad pa ni adtong 1948, ang maayong balita ni Hesukristo gipakatap sa mga Pilipino sa mga isla ug sa tibuok kalibutan, pinaagi sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, pinaagi sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, og 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, pinaagi sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Sa Legazpi Albay, CARE 104.3 DWAY FM. Ug sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radyo Kapit Bisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Sa Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. Ug sa Cebu City, UP 987 DYFR FM, Life Changing.
4: Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J DXJL FM, Your Positive Choice. Sa Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Sa Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radyo Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, Your Friendly Voice. Sa Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. Madunggan sa pinaagi sa among online streams ang mobile apps.
3: FEBC Philippines. Hangtod ang tanan, makadungog.
5: Ang tanan nga may kinabuhi, magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus, magakalipay, magpangamuyo, kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat. Programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan at tubtob mabatian sang tanan.
2: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host, Miga Jen Robles Librado. Diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

Isang maganda at mapagpalang araw po ng Wednesday, mga kaibigan. Welcome dito po sa programang Pagdayaw kag Pagpasalamat. Kaupod ang inyo amiga, Mika Jen Robles Librado. At ako po'y nagpapasalamat na binigyan tayo ulit ng opportunity na tayo po ay magkakasama ngayong araw. At nasa journey pa rin po tayo ng Growing Deeper in Christ ngayong August. At yung ating theme verse ay mula sa Colossians chapter 2, verse 6 to 7. Mangakma po sa mga nauna nating pinatugtog na kanta. Inay nga pong si Lord ang ating matibay na sandigan. Karapat-dapat na papurihan sa kanyang ginawa sa atin. Colossians 2:6-7 reminding us to walk in Christ, be rooted in Him, and become established in our faith. Last week, we learned how to become rooted in Christ. At ngayon pong linggong ito, pag-uusapan po natin itong growing in faith. So, kahapon, kasama si Migo Day. Thank you pala, Migo Day, sa paghalili dito sa programa natin. Pagdayo kag pagpasalamat. Napag-usapan po ninyo, growing through faith. And today, we want to look at what happens when our faith is tested. Ano po ba ang mangyayari kung itetest yung ating pananampalataya? Patuloy pa rin po ba tayo? Kung itetest through trials? Sige, yan po ang ating pag-uusapan. Pagpatuloy pa rin po ba? Mananalig pa rin po ba? Magtitiwala pa rin po ba kung itetest yung faith natin? So, ang ating pag-uusapan ngayon, faith that perseveres. So, sa James chapter 1 verse 2 to 4 yung ating magiging verse later. If you are going through something difficulty or something difficult, I mean. Something difficult today, yung mensahe na ito ay para sa iyo. So, ang question of the day natin, what helps you keep trusting God when your situation does not change immediately? Maybe you continue praying, maybe you remember God's promises, maybe you seek encouragement from other believers. Or maybe simply remind yourself, God is still faithful. Sige, share your thoughts with us today dahil gusto po naming makarinig mula po sa inyo. Your greetings, your encouragement, your praise report. Aba, gustong-gusto po namin yan marinig. E-text nyo lamang po sa text line number ng DXKI 0963180149. Pwede din sa FB page 1062DXKI-FEBC Radio. Live na live po tayo ngayon. Thank you Kuya Don sa pag-set up ng ating FB live. At the same time, line up ng mga songs. Si Kuya Don yung nag-line up ng songs natin. So, thank you Kuya Don. At sige po, pwede po kayo mag-iwan ng inyong comment and reaction na dyan sa ating FB live. Ilagay ko na lang din yung ating question of the day dyan. So, what helps you keep trusting God when your situation does not change immediately? Ano po ba ang ginagawa natin? Hindi nga po, pwede po ninyong i-share ang inyong mga sagot sa ating question of the day. At also gusto din po naming makarinig ng inyong testimony or praise report. Kanina meron po ako natanggap na praise report. Tagapakinig natin mula dyan sa May New Iloilo.
wife ni Kuya Anson, si Ate Joy. Thank you, Ate Joy! Sa Guadalupe family, dara sa Manu Iloilo, sang tantangan, happy listening. And hello man kay Uncle Bartol Villanes, kay Mika Cha, kay Ate Inday. Dira sa may Barrio 5 naman, sang Coronadal. And also, hello and good morning kay Migo Jandy. Hello, Migo Jandy. Kamusta ka? Anong sagot mo sa question natin? What helps you keep trusting God when your situation does not change immediately? And kay Ate Jessica Tetong Genes, hello po, Ate Jess, kamusta? Kay Ate Luz Elisan, kay Brother Edgar Lori Mazon, and kay Brother Robert Yakutan. Thank you so much sa inyong pakikinig at sa iyo, Ate Mitch Tyson. Hello, Ate Michi, kamusta? At dyan sa bahay, hello sa aming baby dyan sa house.

Happy, happy birthday sa lahat po ng mga nagbo-birthday today, August 12, 2026. Happy birthday sa aking kumare, si Kumaring Amor Dueño, dira sa Palovilla. Happy birthday, Mare! Blessing sa imo, dira.

0: Sino nga po siya ang ating Diyos na hindi nagbabago at kaagapay natin sa lahat ng oras sa ating buhay. At 11:27 ang ating oras, mga kaibigan. Dadako na po muna tayo sa ating next segment, ang ating verse of the day. Siguro marami na kayong na-memorize na verse, no? Kasi sa araw-araw pa naman, di ba, na tayo po ay nag-verse of the day. Ako din, marami na din mga na-memorize na mga verses dahil po sa ating segment na verse of the day.
1: Verse of the day.
0: Sige po, para sa ating verse of the day, please open your Bible sa James chapter 1, verse 2 to 4. James chapter 1, verse 2 to 4. Ito po yung sinasabi sa New King James Version. My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. James chapter 1, verse 2 to 4. Sa Tagalog naman po, ito yung sabi sa Magandang Balita Biblia. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis at hayaang lubos.

ayusin ninyo ang pagtitiis upang kayo ay maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Wow. Gandang paalala mula po sa kay Santiago. Very practical, no? Alam ko, bawat isa sa atin, meron talagang mga iba't ibang trials na nararanasan. So, dito si James, he was writing to believers who were scattered and experiencing different kinds of trials. They were facing pressure, uncertainty, rejection, and hardship because of their faith. Yet, James tells them to count it all joy when they face trials. This does not mean that Christians should enjoy suffering or pretend that painful circumstances do not hurt. Rather, si James po, tinuturo niya na tignan natin yung mga testing from or yung mga pagsubok sa atin from God's perspective. A trial can become a place where our faith grows. So, manotice natin, no, yung process. Trial, testing, perseverance, to maturity. So, when our faith is tested, we have an opportunity to learn endurance. And when we continue trusting God instead of giving up, our spiritual character becomes stronger. Sometimes we ask God, kailan po ba ito matapos, Lord? Na-try niyo na ba yun? Ako, nakatry na din. But God may also be asking, what am I developing in you while are you going through it? Yan. Meron talagang dinidevelop si Lord. Bakit natin yun na-experience? The goal is not simply to get us out of the trial, but God can use the trial to make us more mature in Christ. Gaya ng isang puno. Diba? Yung kanyang roots na-develop doon sa ilalim. Pero bago pa tumubo yung kahoy na yon, yung seed niya, doon sa ilalim, di ba? Ang dilim-dilim. Sobrang dark. Parang patay siya, no? Pero doon pala, may nangyayari sa ilalim. Tumutubo yung roots, nagiging malakas, at hanggang sa lalabas na yung puno, at kahit na meron man pong mga malalakas na hangin, ay hindi siya matutumba dahil yung kanyang ugat ay rooted doon sa ilalim, nangungugat doon sa ilalim. So, ganun din po yung ating pananampalataya. Our faith can become deeper when we continue standing on God's promises during difficult season. Ano po ba yung mga promises ni Lord na hinuhugutan mo, kapatid? Sige nga, i-share mo naman dito. Ano yung mga hugot mo? Ako, hugot ko talaga na verse every time na meron akong or panghinaan ako ng loob. Yung ibinahagi sa akin ni Nanay Ruth. Psalm chapter 46 verse 1. And gusto ko basahin po sa inyo sa Bisaya. Kasi Bisaya yung pagkabigay niya yun sa akin eh. Psalm 46 verse 1, no? Sa Bisaya, ang Diyos maong atong kusog og tigpanalipod. Andam kayod siya kanunay sa pagtabang sa panahon sa kalisod. Pero are, ning RCPV. Ang Diyos maong atong dalangpanan o kusog. Andam siya kanunay sa pagtabang panahon sa kalisdanan. So ito po isang verse na pinaghuhugutan ko noon nandito na ako sa DXKI. Grabe.
Grabe, ang lakas or ang laking impact nito sa life ko habang naglilingkod kay Lord. So praise God, no? Dahil meron tayong mahuhugutan, yun po yung salita niya. So ganun din po yung paanyaya ko sa bawat isa to read your Bible, to memorize some verses, no? Para every time na meron man tayong pagsubok na ma-experience, meron po tayong paghuhugutan sa buhay. Sige po, sa ating pagpapatuloy, tandaan natin itong sinabi sa Ace of Five na kanta, kumapit ka lang kaibigan. Ano man pong mga dumating na pagsubok sa buhay mo, kumapit ka lamang sa Diyos. At yung kanta din po mula po sa Victory Band, Ulan sa Panalangin. Si ano pala yung kumanta nun? Lee Hubal. Yan, Ulan sa Panalangin. Sa kinabuhi nato, daghan man gid ta maagian, pero ang grasya o kaluoy ni Lord atong natagamtaman. Kaya kita padayon gid ta sa pagpasalamat kaniya, padayon ta sa pagdayeg kaniya, padayon ta na ipataas ang iyahang pangalan.

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.
2: Hangtod na ay kinabuhi atong daigon simbahon ang ato ang Ginoo. I hope I pray kaibigan na yun din po yung panalangin mo. Na sa kinabuhi nato, pasalamatan nato si Lord sa kinabuhi nato, daigon og simbahon nato siya. Kahit na marami man pong mga pagsubok ang dumating. Sige po, dadako na tayo sa ating discussion segment dahil meron na lamang tayong 8 minutes na naiwan dito sa ating programa. Ang tanong natin, how can we persevere when our faith is being tested? Paano nga ba tayo magpatuloy kung yung pananampalataya natin ay talagang sinusubok? Maraming pagsubok. O sige nga po. Ang ating acrostic answer ay the word press. Press the button. Okay, press, letter P-R-E-S-S. Una, pray instead of giving up. When difficulties come, bring your fears and concern to God. Prayer doesn't always immediately change the situation, but it changes our hearts as we place our burdens in God's hand. Sabi sa Philippians chapter 4 verse 6, no, instead na mag-worry tayo, manalangin. Let your request be made known to God. Letter R, remember God's faithfulness. Sa Psalm 77 verse 11, ano po yung sinasabi dyan ng salita ng ating Panginoon? Psalm 77:11, Panginoon, alalahanin ko ang inyong mga gawa, gugunitain ko ang mga himalang ginawa niyo noon. When the present feels difficult, remember what God has already done. Yung kanyang mga ginawa noon, yung kanyang faithfulness, yung kanyang goodness, i-remember po natin. Dahil yun po ang magbibigay sa atin ng kalakasan upang magpatuloy. Noon nga, nag-provide si Lord. Ngayon pa kaya, di ba? So, still, He is the same God. Na kung paano siya nag-provide noon, ganun din yung pagpo-provide niya ngayon. Remember God's faithfulness. Letter E, endure with hope. Romans chapter 5 verse 3 to 4. Yung perseverance develops character and character produces hope. Don't allow kaibigan yung mga difficult situation or season to convince you that God has stopped working. Patuloy kang magtiwala. Patuloy kang manalig. Patuloy kang mag-worship kay Lord. Dahil yung perseverance mo, magde-develop yan ng character. At yung character, it produces hope. And letter S, dalawang S. Una, stay in God's Word. Dahil yung scripture, yung mga promises ni Lord, magbibigay yun sa atin ng kalakasan. And pag-asa kung tayo po ay nanghihina. Let God's promises speak louder than your circumstances. And last, surrender the outcome to God. Stay in God's Word. And last, surrender the outcome to God. Hindi man natin alam lahat, but tayo po ay nagtitiwala sa Diyos na may likha. We can trust the one who does. Alam niya lahat noon, ngayon, at magpakailanman. So, how can we persevere when our faith is being tested? So remember the word press. Pray instead of giving up. Remember God's faithfulness. Endure with hope. Stay in God's Word. And surrender the outcome to God. So tayo po ay share about perseverance through suffering. Ma-encourage kita kag tan-awon naton si Jesus. Look unto Jesus. Kay siya gid ang taong tao, same time Dios na nag-suffer. Ginagwanta niya tanan sa Hebrews chapter 12 verse 2, hindi niya inalintana ang sakit, kaibigan. Jesus knows what it means to suffer. He experienced rejection, he experienced betrayal, he experienced physical pain, and he endured the cross. Pero nag-give up ba si Jesus? Wala. Jesus did not give up. He willingly gave his life for us. The cross looked like defeat, but God used it to accomplish salvation. Jesus died for our sins. He was buried on the third day, he rose again. And now, si Jesus, na-overcome niya yung kamatayan. Kaya yung mga trials natin, hindi yun yung final word. Dahil napagtagumpayan nga po ni Jesus yung kamatayan, tayo din po ay magtatagumpay. Dahil si Jesus ang ating kasama. Si Jesus ang ating pinagkakatiwalaan sa buhay. Siguro meron pong mga season na tayo po ay pagod, no? There may be season when you feel tired. Meron din pong mga panalangin na talagang hindi pa sinagot hanggang ngayon. Meron pong mga sitwasyon na hindi na natin naiintindihan. Kaibigan, huwag kang mag-give up. Don't give up. Your present struggle does not mean that God has abandoned you. He can use even the hardest season to deepen your faith and draw you closer to Christ. Kung hindi mo pa pinagkakatiwala yung buhay mo kay Jesus, kaibigan, ngayon ang pagkakataon. Surrender your life to God. He offers forgiveness. He offers new life and eternal hope. That's why, receive it today. Tanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Confess mo na ikaw ay makasalanan at hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Si Jesus, kayang-kaya kanya pong iligtas, kaibigan. Pagkatiwala mo lang ang buhay mo sa kanya. So kung tinanggap mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas ngayon, sabi sa kanyang salita, bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan. Bibigyan kanya ng kaligtasan. Bibigyan kanya ng kapatawaran. At sa kanya, hindi tayo magkukulang dahil si Jesus ay sapat na sa ating buhay. Ito po ang programang Pagdayaw Kag Pagpasalamat Abiyan. Kaupod ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado. Remember, trials may test your faith, but they can also strengthen your faith. Don't give up in the middle of the process. God is still working in you. Keep trusting Him. Keep growing deeper in Christ. Ito po ang awitin, Wala Kay Nika Abatayo, Ikaw Ang Kusog.

Magandang tanghali, narito ang DXKI Balita sa alas 12. $250 health researchers nagtipon sa Coronadal para sa National Health Research Week. Nagsama-sama ang humigit kumulang 250 health researchers mula sa iba't ibang panig ng bansa sa lungsod ng Coronadal para sa ika-19 na Philippine National Health Research System o PNHRS Week. Ang nasabing pagtitipon ay nag-umpisa nitong Martes at nakatakdang matapos bukas na nakatuon sa pagpapalakas ng papel ng pananaliksik o ng pananaliksik sa pagpapaunlad ng serbisyong pangkalusugan. Dumalo sa pagtitipon ang mga kinatawan mula sa mga universidad, research institutions, ahensya ng pamahalaan at iba pang sektor na may kaugnayan sa kalusugan. Sa ilalim ng temang Health Converge, Transforming Health Research, Connecting Cultures, layunin ng programa na pag-ugnayin ang mga eksperto at organisasyon upang maisulong ang paggamit ng mga resulta ng pananaliksik sa pagbuo ng mga polisiya at programa para sa kalusugan ng publiko. Isa sa mga tampok na aktibidad ang 3-minute pitch to policymakers kung saan ilalahad ng mga researcher ang kanilang mga pag-aaral, mahahalagang resulta at potensyal na ambag nito sa mga desisyon at hakbang ng pamahalaan at pribadong sektor. Kasama rin sa aktibidad ang oral research presentations, poster competitions, exhibits at mga talakayan na naglalayong palawakin ang kaalaman at ugnayan ng mga kalahok. Itinatag ang PNHRS sa ilalim ng Republic Act No. 10532 upang pag-isahin at palakasin ang health research initiatives sa Pilipinas at matiyak na ang mga resulta ng pag-aaral ay maisasalin sa mga epektibong polisiya at mga programa. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch. Ito po ang inyong kaibigan at kaagapay, Migo Dave Pestanyo.

Isang maganda at mapagpalang araw buong South Central Mindanao. Welcome po kaibigan sa ating programang Listener's Touch dito po sa himpilan ng GSIS 2 DXKI. Araw po tayo ngayon ng Miyerkules. Blessed Wednesday sa lahat. Isa na naman pong panibagong araw para tayo po ay magsaya. Papurihan ang Panginoon. Testify His faithfulness. Dito po sa ating programang Listener's Touch, sa ating kategory na hymnals, classical and hymnal song. Kaya sa mga nais na mag-request ng mga awitin, pwedeng-pwede nyo po yan ipadala sa ating text line number 0963-180-1469. Again, mga kaibigan, that's 0963-180-1469. Pwede rin po magpadala ng mga mensahe sa atin pong official Facebook page, 1062DXKI-FEBC Radio. Bisitahin nyo lamang po ang aming Facebook page. Makikita nyo po dyan ang mga programa ng himpilang ito na tiyak pong makatutulong sa ating espiritual na paglago. Nagbibigay ng espiritual na impormasyon at inspirasyon po sa ating lahat. Bago ko pa po makalimutan, inaanyayahan ko po ang lahat to participate po sa aming isinasagawang survey. Nakapin po sa aming Facebook page ang link para po kayo ay makapagsagot sa amin pong isinasagawang survey para marinig po namin ang inyong mga boses at mas ma-improve pa po ang programming ng himpilang ito. Kaya inaanyayahan po namin ang lahat to participate sa aming survey. May tatlo lamang pong questions dyan na inyong sasagutan. Napakadali lang. Maraming salamat mga kaibigan. Check your time, 12:38 ng tanghali. Sa lahat po ng mga kumakain ngayon, kasama niyo po ang inyong kaibigan, Migo Dave Pestanyo, hanggang alauna imedya ng hapon. Ano ba yung ulam mo dyan, kaibigan? Kumakain kasama ang ka-LT, ang pamilya mo. Nasaan ka ba ngayon? Sa bahay lang? Nasa sakahan? Nakikinig sa kotse o sa sasakyan? Welcome sa atin pong programa. Napakinggan po natin kanina ang awiting Lord, I Lift Your Name on High. We want to see Jesus lifted high mula po kay Doe Hordy at I Got Jesus Right Here in My Heart mula naman po sa Heritage Singers. Mga sasabong niya nga mga tinion, mga abyan. Padayon nato nga ibantala ang pangalan sa atong Ginoong nga si Jesucristo nga naghatag sang kadaugan sa aton. O naghatag sang paglaom sa aton. Buhi nga paglaom aton ginaangkon tungod sa iyang sakripisyo dito sa cross sang Kalbaryo. Kagin pakita gid niya ang iyang bugos nga paghigugma sa aton tagsa-tagsa. No, despite sa aton mga kasalanan mga abyan, ara gid na sa Romans 5:8, despite pa sa aton nga mga kasalanan, ginhigugma kita ni Lord. Tuod-tuod gidya ang iyang paghigugma dira sa imo. Kaginhatagid niya, ginsakripisyo niya ang iyang kabuhi para sa imo, mga abyan. Oh, praise be to God. Eternal praises to His name. Glory to His name alone. Padayon naton ipataas ang pangalan sang Dios. Sa bisan anuman ang mga
a sitwasyon nga aton ya maagyan diri sa kalibutan, sa aton nga pungsod, sa aton nga mga nagkandaiya nga problema, ara gid ya si Jesus nga magpatunga, magupod man sa aton. No, amo na nga hindi kita ma-discourage, hindi kita ma-down. Kay si Jesus nagaupod sa aton, kag nagabuli gid sa aton. Praise be to God. Buong South at Central Mindanao na naka-tune in ngayon. Kumusta po kayo? Kumusta po ang araw ng Miyerkules nyo? Napagpala na po ba kayo sa mga nauna na po nating mga programa? Nakilain po ang ating Panginoon sa mga listeners natin across the Oxygen Region. Sa probinsya po ng South Cotabato, isang mapagpalang araw sa mga listeners po natin dyan sa bayan po ng Banga. Hello, hello! Sa Lake Cebu, sa Norala, sa mga naka-tune in dyan sa Pulumulok, also sa Santo Niño. Shout out naman sa mga naka-tune in sa Surala, sa Tiboli, dyan rin sa Tampakan. Hello mga kaibigan, ka-listeners touch. Also sa bayan po ng Tantangan at ng Tupi. And of course, sa nag-iisang lungsod ng South Cotabato, Coronadal, na may 27 barangay, isang mapagpalang araw. San ka man ngayon nakikinig kaibigan, welcome na welcome ka sa ating programa. Para po sa mga mensahe, mga greetings, mga praises and testimonies, pwedeng-pwede nyo po yan ipadala sa ating text line number 0963-180-1469. Sa mga nakikinig sa Cotabato Province, isang mapagpalang araw. Ganon din po sa probinsya ng Sultan Kudarat, dyan naman sa Sarangani at sa General Santos City. Sa mga kakabukas lamang po ng kanilang mga radyo o baka na isentro nyo dito sa himpilan, yung inyong pag-tune in, kayo po ay nakikinig dito sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao, ang 1062 DXKI. Well, 43 ang ating oras mga kaibigan. Now send us your favorite hymnals and classic songs dito po sa ating programa para ma-play po natin. Pagsaluhan po natin ang mga classical at hymnal song ngayong araw ng Miyerkules. Mga lumang awitin ngunit na nanatiling bago, buhay! Buhay na buhay, sapagkat ang ating Panginoon ay buhay. Forty-four minutes past 12 noon. Narito po muna ang awiting Growing in Jesus. I've never loved him better. Mula po sa Heritage Singers. Manatiling naka-tune in dito po sa himpilan ng Jesa is Dos DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Kasama niyo po ang inyong kaibigan, Migo Dave Pestaño.

Napakinggan po natin ang awiting Growing in Jesus. Naisipin po natin ang isang maliit na halaman. Kapag ka itinanim mo ang isang halaman o yung isang buto at naging halaman, hindi mo naman inaasahan na bukas ay isa na itong malaking puno, di ba po mga kaibigan. Unti-unti po itong lumalaki. May proseso, then may panahon. May kailangan po siyang pagdaanan na certain process. Kailangan po nito ng tubig, ng sikat ng araw, ng nutrients mula po sa lupa. And of course, kailangan po natin itong alagaan. Pero hindi po laging perfect yung condition, di ba? Ng panahon, minsan may malakas na ulan, matindi po yung sikat ng araw. Minsan tuyo naman yung lupa, tuyo po masyado. And minsan may mga insekto po na umaatake. Ganon din po yung ating buhay bilang mga tagasunod ni Jesus. No, kapag sinabi nating gusto nating mag-grow kay Jesucristo, hindi ibig sabihin na magiging madali po yung lahat. Hindi po ibig sabihin na wala na po tayong problema, wala na po tayong mga pagsubok na pagdadaanan, wala na po tayong mga disappointment. Sa katunayan po, ginagamit po ng Diyos ang ilan sa mga pagsubok upang palalimin pa po yung ating pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Sabi nga po sa Santiago 1 James 1 chapter 2 verse 4, ituring nating kagalakan kapag dumaraan tayo sa iba't ibang pagsubok, dahil ang pagsubok sa ating pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis, at ang pagtitiis ay tumutulong upang tayo ay maging mature, mga kaibigan, and maging kompleto tayo dyan kay Panginoong Jesucristo. Shinare ko po yung verse na to kahapon sa Colossians chapter 2 verses 6 to 7. Yamang tinanggap natin si Kristo Jesus bilang Panginoon, dapat tayong mamuhay sa Kanya, nag-augat at itinatag sa Kanya, lalong tumitibay sa pananampalataya. Kaya mga kaibigan, kung dumadaan ka ngayon sa isang pagsubok, huwag mong isipin na wala ka ng pag-asa. Sa katunayan, ginagabayan ka ng Panginoon at handa siyang ipakita sa iyo ang kanyang kapangyarihan to save you from that difficulty. No, specialty po yan ng Panginoon to save us sa talagang panahon na parang wala na po tayong makapitan at wala na po tayong pag-asa. Kasi nga, His grace is sufficient at ang kanyang kapangyarihan po ay nahahayag sa atin pong mga kahinaan. Sabay po niyan sa atin pong paglago, syempre kinakailangan po nating manalangin, magbasa po ng Bible, patuloy po na magtiwala kay Jesus at patuloy po na lumapit at kumapit sa Kanya. You may not see the growth today, but God is working beneath the surface. Anim na minuto bago po mag-alauna, impunto. Sa punto pong ito, babatiin po natin ang mga listeners natin ngayon. Ngayong LT Wednesday Special. Classical at hymnal category. Hello and shout out po kay Kuya Ernesto Tartado Sr. dyan po sa Barrio 5. Banga, sabi po niya, please play the song entitled When the Roll is Called Up Yonder. Thank you. At It Is Well With My Soul. Okay po, Kuya Ernesto, ilaline up ko po yan. Mamayang konti, salamat po sa patuloy na pakikinig dito po sa 1062DXKI. Lawrence Kai, Ate Michi Tyson, kumusta po Ate Michi? Kay Ate Crescentia Garingo and sa Garingo family, kay Ate Janet Katakutan,
Diyan sa Kipalbig Tampakan, no, sa mga listeners po natin dyan, isang mapagpalang araw. Kay Kuya Jake Nixon, kay Nanay Lita, shout out po Nanay Lita dyan sa Barangay Namnama. Lungsod ng Coronadal. Also kay Mami Vilma dyan sa Sultan Kudarat. Isang mapagpalang araw sa iyo, Mami Vilma. Kay Kuya June and Ate Edna Dimasuay, alam kong nakikinig dyan sila sa ano, sa bayan po ng Surala. Kay Ate Perlin Joy Fresco, kay Pastor Sammy dyan naman sa Lake Cebu, isang mapagpalang araw. Kay Ate Gina Hinove dyan sa Takorong Kamo, Ate Gina, no? O sa Isula, nalipat ko ba? Kay Ate Yuli Arsaga Tanghian, isang mapagpalang araw. Salamat po sa pakikinig. Kay Ate Eileen Balintungog, no, always gidna sila nagapamati. There is suggest sa Isdos DXKI nga nagawaragwag sang pulong sang Diyos sa anom kadikada na. Praise God! No, we are a non-advertising radio station. Non-partisan. Kaga padayon gid nato nakita ang faithfulness ni Lord sa iyang pag-provide, sa iyang paghatag sa mga kinahanglanon sa ministeryo para mapatuman o mahimo gid ang mga hilikoton sang ministeryo para sa iya kadungganan kag kahimayaan. Praises be to His name. Kagdiri sa DXKI, syempre mapamatian man naton ang mga alambahanon nga naghahatag sang kadasig, naghahatag sa aton sang inspirasyon, halin of course sa mga original Pinoy Christian music, sa Christian contemporary music, sa hymnals and classical music, na mapamatian naton ang mga Bisaya worship songs, kag iban pang alambahanon para sa atong Ginoo na nagaparemind sa aton, nagahatag sang kusog sa aton paagi sa mga mensahe sang mga akantang aton gid na pamatian kada adlaw kag mga programa man, of course holistically, no, para sa pamilya, para sa mga kabataan, kag para sa tanan.

Kumusta po yung kalagayan ng panahon dyan sa inyong kaibigan? Dito sa Coronadal, medyo mainit po talaga. Kaya paalala ko po sa lahat, stay hydrated. Uminom po ng maraming tubig para malabanan po yung dehydration na pwedeng idulot ng tindi ng init at sikat ng araw. And of course, magpahinga. At sa pagpapahinga, sabayan ng pakikinig dito sa 1062DXKI. Sa mga babiyahe ngayong araw, ngayong hapon, ingat-ingat lang po tayo. Hinay-hinay lang sa atin pong mga national roads kasi ang dami pong naitatalang road crash across Region 12 sa probinsya po ng South Cotabato. Ganun din po. Kaya ingatan po yung inyong mga sarili sa pagmamaneho sa lahat po ng mga motorista. Alauna impunto ang ating oras. This time, pakinggan po muna natin ang awiting When the Roll is Called Up Yonder. Susundan po yan ng It Is Well With My Soul at We Are The Reason mula po sa Heritage Singers. Kasama nyo pa rin po ang inyong kaibigan, Migo Dave Pestaño.

alauna 14 ang ating oras, mga kaibigan. Para kanino ka ba nabubuhay? Nasabi po kanina sa kanta, He is the reason to live. Tanging kay Panginoong Hesukristo. Kapag ka nakaugat po tayo kay Panginoong Hesus, na may purpose po lahat. Na-appreciate po natin despite po yung mga nangyayari natin sa paligid, yung mga kabigatan po sa ating buhay kasi nakaangkla at nakaugat po tayo sa Panginoong Hesukristo. And that leads us ngayon sa ating pag-uusapan sa ating feature hymn ngayong classical and hymnal category Wednesday. Great is thy faithfulness na isinulat ni Thomas Obadiah Chisholm. Yung hymnal po na Great is thy faithfulness ay ibinase sa passage ng Lamentations chapter 3 verses 22 to 23, nahambal dira, because of the Lord's great love we are not consumed, for his compassions never fail, they are new every morning, great is your faithfulness. May tanong ako sa iyo, kaibigan, kapag maayos ba yung buhay mo, madali bang sabihin na great is thy faithfulness? Kapag ka may trabaho, enough yung kinikita mo, malakas yung pangangatawan mo, okay na okay yung pamilya mo, natupad na yung mga hangarin o mga pangarap mo sa buhay, siguro napakadaling umawit o bikasin ang great is thy faithfulness. Pero paano naman kapag kabaligtaran yung nangyayari sa buhay mo? Paano kung ikaw ay dumadaan sa puntong pagod na pagod ka na? Paano kung nagkasakit ka? Paano kung grabe naman yung financial burdens mo na pinagdadaanan? Paano naman kapag hindi nangyayari yung matagal mo nang ipinapanalangin? At paano naman kung ang pangarap na akala mo ay ibibigay ng Diyos, biglang nawala? Masasabi o maaawit mo pa rin ba ang great is thy faithfulness? Ayan po yung dahilan kung bakit napaka-powerful ng hymnal na Great is thy faithfulness. Dahil ang kanta pong iyan ay hindi po isinulat ng isang taong nasa tugatog ng tagumpay. It is inspired at isinulat ng taong dumaranas ng kahinaan, emotionally, spiritually, disappointment, financial burdens, at matinding pagsubok sa buhay. Siya po yung writer na si Thomas Obadiah Chisholm. Siya po ay ipinanganak sa Kentucky noong 1866. Naging educated siya, nakapag-aral, nagtrabaho bilang teacher, naging newspaper editor, at kalaunan ay pumasok po sa Christian ministry. And sa loob po ng maikling panahon, naging Methodist pastor po siya. Of course, tumugon po siya sa calling ng Panginoon kasi yun po yung gustong future niya. Pero bigla pong bumagsak ang kanyang kalusugan. Kaya napilitan po siyang umalis sa pastoral ministry. At hindi po biro yon, hindi po yon madali. Kasi yung calling na pinapangarap niya, yung future na iniisip niya na magsilbi bilang pastor, ay biglang kailangan niya lang bitawan.
At hindi po doon nagtapos ang kanyang struggles dahil nagkasakit po siya, nawalan po siya ng wala po siyang trabaho, and of course nalubog po siya sa financial difficulties. No, kung pamangkuton mo ang imong sarili kung sa imo matabo to, no, daw perti kabudlay mga abyan. Pero sa gitna po sa lahat ng kanyang o ng lahat ng kanyang mga pinagdadaanan o pinagdaanan ng mga panahong iyon, hindi po niya hinanap ang patunay ng faithfulness ng Panginoon sa kanyang mga circumstances. Nakita po niya, hinanap po niya ito sa karakter ng Panginoon. No, at ibinasi po ang awiting, "Great is your faithfulness," sa Lamentations chapter 3 verses 22 to 23 na isinulat po ni Jeremiah, ni Prophet Jeremiah. Na that moment kasi yung Jerusalem ay talagang parang wala ng pag-asa. Grabe yung destruction, may suffering, grabe yung loss na kinakaharap. Sa gitna po niyan, sinabi and tinestify po ni Prophet Jeremiah na, "Great is thy faithfulness." At yun din po yung natutunan ni Thomas Chisholm. Sinulat po niya yung linyang, "Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not." Hindi po niya sinabi yung great is my life, great are my circumstances. Kasi kapag kaisipin niyo, talagang napakabigat yung kanyang pinagdadaanan. Sinabi po niya na, "Great is thy faithfulness." Nakasentro po yung kanyang heart sa kadakilaan po ng Panginoon. Sa faithfulness po ng Panginoon. Grabe po yung background ng kantang to. Talagang nakaka-surprise. Kasi minsan sa atin, parang mali yung minimeasure natin yung faithfulness ng Panginoon kapag ka may blessing tayo. Nasasabi natin na faithful si Lord kapag ka ina-answer niya yung prayers natin. Pero kapag ka may problema, nawawala yung mga testimonies, ganun. No, yung faithfulness po ng Panginoon na hindi po nasusukat sa kung gaano po kaganda ang buhay natin. Yung faithfulness po ng Diyos ay nakikita natin sa katotohanan ng hindi po tayo magagawang iwan ng Panginoon. Kahit na sa pinakamadilim na bahagi o yugto ng ating buhay. Sabi nga po sa kanta, "Morning by morning, new mercies I see."

kahit na ngayon talagang napapatunayan po natin ang bagong awa at biyaya ng Panginoon bawat araw, bawat umaga. Panibagong pagkakataon, panibagong biyaya, panibagong lakas para po sa pagharap ng pagsubok. Nakikita po natin dahil napakadakila, napaka-faithful po ng ating Panginoong pinaglilingkuran. Kaya mga ka-listeners touch, mga kaibigan, no, baka may pinagdadaanan ka ngayon, baka may prayer kang matagal mo nang hinihintay. Maybe you are suffering sa sakit na nagpapahirap sa'yo physically, emotionally at psychologically. Grabe yung financial burdens mo ngayon, may mga family problem ka na nagpapapigat sa iyong puso. Maybe you are so physically, emotionally, mentally tired at hindi mo na alam kung paano ka magpapatuloy. Maniwala ka na great is thy faithfulness. Tunay na tunay pong napaka-faithful ng ating Panginoong pinaglilingkuran. Dakila po ang kanyang katapatan. Nasabi gani sa kanta, Hambaldera, no? Thou changes not. Hindi po siya nagbabago. No, nagbabago man po yung ating mga pinagdadaanan, yung ating mga circumstances.

daanan mo ngayon, idulog mo sa ating buhay na Panginoon, kaibigan. Because God remains faithful. Kahit po sa gitna ng ating mga uncertainties, He remains faithful. One 1:26 ang ating oras, mga kaibigan, at dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programang Listener's Touch sa himpilan ng Jesus 2 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Muli po, ako po ang inyong nakasama, ang inyong kaibigan, Migo Dave Pestanyo, ngayong araw po ng Miyerkules. Sa Listener's Touch, Classical and Hymnal category. Iwan ko po ang awiting Great is Thy Faithfulness, interpreted by Clydesdale Singers, kasi hinanap ko po yung version ni Thomas Chisholm, pero wala po akong makita dito sa ating playlist. Maraming salamat, kaibigan, sa pagsama. Have a blessed, amazing Miyerkules or Wednesday. Susunod na po ang programang Tanikalang Lagot, Hour of Hope at Buhing Paglaom. Padayon lang mag-tune in, magpamati diri sa Jesus 2 DXKI. Again, have a blessed, amazing Wednesday, and God bless you now and always.

0: halin sa siyudad San Coronadal. Ini ang 1062 DXKI, ang maabiyanon nga tingog sang Mindanao.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang tanikalang lagot.

0: Sa Roma 8, talatang 6, ito po ang nasusulat. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Ako po si Jeff Cunanan. Hayaan po ninyong ibahagi ko po sa Tanikalang Lagot ang aking kasaysayang patotoo. Sa ganitong mga tagpo ko po pasisimulan.
1: Oh, maaga atang naglinis ng katawan. May lakad ka ba ngayon, Jeff?
2: Birthday ni Eileen. Nagayang manood ng sine. Alam mo naman, basta Guy and Pip ang palabas sa sinehan. Hindi mo ito maaawat. Kahit bumabagyo, basta may bukas na sinehan. Manonood yun.
1: Yan talagang misis mo. Napakabakya.
2: Eh, pagbigyan ko na. Ito lang naman ang libangan nun eh. Siya nga pala. Nakay Banjo na yung piyesang bibilhin para tumakbo na yung kotse ni Mr. Romano. Pinagpraktis na ng mga mekaniko dun sa suki niyang talyer eh. Kinawawa ang kotse nito.
1: Oh, eto. Idagdag mo sa date ninyo ni Eileen.
2: Naku, nag-abala pa itong Nino kong gwapo. Di ko talaga tatanggihan yan, Nino, ha? Biyaya yan.
1: Sige na. At utusan ko si Banjo na bilhan ng piyesa yung kotse ni Mr. Romano.

0: Jeff, ano? Papayagan mo ba akong pumunta ng Usamis para madalaw sina Manang Inday?
1: Eh, oo naman. Kahit ikaw na lang ang nandun. Para di magtampo yung mga kamag-anak mo.
0: O sige, bibili na kami ng tiket sa barko. Sina Mama at Papa ang sasagot sa tiket ko eh.
1: Eh pero pababauna na rin kita ng pera ha. Alam mo naman yung mga tao sa probinsya. Palaging umaasa na may pasalubong tayong mga taga-syudad kapag papasyal sa kanila.
0: Pero sagana naman tayo sa mga padala nilang prutas at minatamis.
1: May long distance telephone naman dun. Pwede mo naman akong tawagan.
0: Ayoko nga. Gusto ko yung miss na miss kita. Ni boses mo, di ko maririnig. At saka, baka pauwiin mo na ako kaagad. Gusto ko makasama ko pa ng ilang linggo ang mga kababata ko ron.
1: Okay, sige lang. Enjoy your vacation, ha? Dito lang ako. Maghihintay sa'yo.
0: Ay naku, ang OA mo, para bang mag-a-abroad ako. Yan lang naman ang Usamis. Eh di, sumunod ka. Oh, baka alis na yung barko, akit na ako. Nauna na sila Mama at Papa at ang mga pinsan ko.

Itong misis ko talaga, oh. Di ko maintindihan. Mamimiss daw niya ako. Hindi man lang na goodbye kiss. Ha, talaga naman, oh. Halatang excited na umuwi sa Ozamis. Total, maaga pa naman, eh. Kaya, pwede pa ako manood ng pelikula ni FPJ. Ha, makalakad na nga. Doon ang jeepney stop, oh. Teka, may tumirik na kotse. Malapitan nga't matingnan kung anong sira. Pulso ito ng isang mekaniko. Ika nga.

0: Nako! Kung kailan ako nagmamadali, saka pa tumirik!
1: Ha? Babae pa lang nagmamaneho? Miss? Kailangan mo ba ng tulong?
0: Ha? Oo, mister. Kapapagawa ko lang to sa talir eh. Itinirik na naman ako nito. Mekaniko ka ba?
1: Opo, miss. Sige. Tingnan ko po kung anong dahilan kung bakit tumirik. Miss, ako po si Jeff.
0: Ako si Sita. Nako! Nakakahiya talaga. Kaya pala tumirik dahil naubusan ng krudo.
1: Madalas talaga mangyari yan sa inyo mga babae. Kasi kami mga driver na lalaki, lalo na ako na isang mekaniko, bago patakbuhin ang kotse o anumang sasakyan, nagche-check ako kung may gasolina ba o hanggang saan ang sukat.
0: Nako Jeff, salamat talaga ha. At maayos kang mekaniko. Nako kung iba yun, napamahal ako ng bayad sa mga mapanlamang sa kapwa ng mga mekaniko kuno. Highway hold up pala.
1: Mga gutom kasi ang pamilya. Walang makain. Kaya kailangan kumita ng malaki.
0: Mali yun. Ipapakain mo sa pamilya mo galing sa nakaw o panlalamang sa kapwa.
1: Kung sa bagay, tama ka. Ang misis ko kasi umuwi ng Uzamis. Kaya nung nagkita tayo kanina, papalis na yung barko. Bakit ka nga pala nasa pier? May inihatid kang mister?
0: Wala akong mister. I'm single. Ikaw pala ay may asawa na. Hindi halata. Akala ko, bachelor ka.
1: Teka, pwede mo ba akong ibaba dyan sa sinehan? Maaga pa naman kasi. Gusto ko manood ng sine.
2: Hoy, Jeff! Mabuti't pumasok ka. Akala ko susunod ka na kay Eileen.
1: Pauwi na rin yun. Baka kung susunod ako, pagbibintangan pa ako na killjoy ako sa kanyang pagbabakasyon. Malamang nga negrang-negra na yun sa kalalangoy sa dagat.
2: Mahusay na swimmer yung asawa mo. Ilang medalya meron yun?
1: Akala ko nga, badyaw ang asawa ko Hindi pala. Isang sirenang Cebuana.
2: Loko-loko ka talaga. Teka, maalala ko rin pala. May friend kang Sita. Nandito kasi siya kahapon.
1: Si Sita? Nandito kahapon?
2: Sa kanya yung cheding ngayon, pinaayos. Ikaw ang doktor ng cheding, kaya trabahuhin mo na.

0: Hi! Miss na kita.
1: Pambihira ko. Gumawa ka pa ng drama. Dinala mo pa sa talyer yung pick-up ng papa mo para may dahilan na makita ko. Matalas ang pakiramdam ni Belyo, baka akala mo.
0: Eh ano kung malaman niya na may kaugnayan tayo? Wala kang pakialam. Basta, mahal kita.
1: Sandali lang ako. Kasi sasamahan ko si Eileen sa ubigay niya. Magpapa-check up.
0: Okay lang. Basta yung promise mo sa akin, dito ka matutulog sa Sabado. Birthday gift mo sa akin.
1: Oo naman. Solong-solo mo na ako.
0: Ganun? Di ba ako yung solong-solo mo, Mr. Herrera? Nakita ko kayo sa isang boutique ni Eileen. Maganda talaga ang asawa mo at bata pa. Marunong kang pumili.
1: Siyempre. Ikaw rin naman maganda. Edukada pa. Maraming pera. Maraming kotse. Swerte ka nga.
0: Maswerte si Eileen. Kasi nasa kanya ka. Nagsiselos nga ako eh. Kasi ang sweet-sweet niya pala.
1: Ay, huwag na nating pag-usapan yan. Change the topic. Wala ka pa sa buhay ko, asawa ko na siya.

0: Jeff, pwede ba tayong mag-usap? Gusto kong umamin ka.
1: Ha? Aileen, ano nga meaning ko? Teka, bakit mo inaalak ka? Di ba masama sa katawan mo ang alak?
0: Pero ito lang ang nakakapagpagaan ng aking problema. May babae ka. Sita ang pangalan.
2: Ano, Jeff? Maghiwalay na ba tayo?
3: Gusto mo ba?
2: Alam mo naman ang sagot ko. Ikaw? Ano? Gusto mo ba?
1: Alam mo rin ang sagot ko. Mahal ko si Aileen, pero ayokong mawala ka sa akin.
2: Mamili ka. Sasama ka sa akin sa Amerika para takasan ang problema dito sa Pinas. O maiiwan ka rito kasama ng asawa mo. Sana ako ang piliin mo, Jeff. Hindi ko kayang mawala ka sa akin.
1: Ganon din naman ako. Hayaan mo na muna ako mapag-isa at mag-isip.

0: Hanggang kailan kayo magtitikisa ni Eileen, anak?
1: Hindi ko po alam, mamang. Siya ang lumayas. Matuto siyang bumalik. Pagod na akong suyuin siya.
0: Jeff, anak, alisin mo na nga yung ugali mo yan. Asawa mo na itong kinawawa mo. Bakit di ka tumulad sa iyong maumong ama? Niminsan hindi siya tumingin sa ibang babae. Maraming may gusto sa kanya. Guwapo. Parang si Leopoldo Salcedo, kahit saan mo titigan ang mukha, perfect. Pero ako ang pinili niya at minahal. Kahit nag-iisa kang anak namin, ni hindi ito nagnasa na mag-anak sa ibang babae. Dahil sa aming pananampalataya kay Kristo. Ikaw lang naman ang may diferensya eh. Lumayo ka kasi sa Panginoong Jesus. Kaya ka nadaig ng tukso.
1: May second chance pa ba, Mama, na bumalik ako sa simbahan? Kausapin si Pastor.
0: Anak, hindi si Pastor ang magpapalaya sa'yo sa kasalanan, kundi ang Panginoong Jesus. Hindi pa naman tapos sa'yo ang Diyos, kaya may panahon ka pa para bumalik sa Kanya.

alaga ko sa Panginoong Hesus ang aking kasalanan. Pinagsisihan ko po ito ng labis at dumalangin sa Diyos na ibalik sa akin si Aileen. At nangyari naman ito. Nagkabalikan kami ni Aileen. Pag-ibig ng Diyos ang dahilan ng lahat. Si Sita ay mayroon na ring sariling pamilya. Isang Amerikano ang kanyang asawa. Yun ang nakarating na balita sa akin. Kaya lumaya na ako. At hanggang sa ngayon, ang pag-iibigan namin ni Aileen ay anong tamis. Gaya ng pulot pukyutan. Purihin po ang Diyos na buhay.

0: at ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Roma 8:8.
1: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng tanikalang lagot mula sa padalang liham ni Jeff Cunanan. Binigyan buhay ni na
0: A.G. Gabrillo,
2: Carlene De Guzman,
3: Janelle Briones,
4: Renz Ortiz,
5: Rodette Bilbar Apolonio.
1: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa. Sa pamamahala at direksyon, Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DZAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1062 DXKI.

0: panamyaw naman kag paggabi-abi sa inyo mga utod kag abyanaton sa Ginoo. Salamat gid sang pagsulod ninyo sining aton palatuntunan, ang Hour of Hope. Sa gyapon ginadala ini sa inyo og dulungog sang Hinubaan Baptist Church. Kaupod man naton ang aton mga Christian friends padayon nga nagasakdag kag nagapray sang sininga programa. And of course, ang inyo suki sa kanginan, Pastor Daniel Salcedo. Salamat sa Ginoo nga makapakig-angot naman kita sa inyo kag makadala sang pulong. Sa inyong mga questions kag prayer request, palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo kag langit nun nga Diyos, saliwat salamat sang kahigayunan ng imong mga pulong, mawali naman naman sa kanginan. Ano Ginoo ang imong mga handom kag tinutuyo sa kinabuhi sang amon tagpalamati, i-accomplish pagis ning gamhanan kag buhi nimo nga mga pulong. Magadala sa ila sang paglipay, magadala sang pagtudlo, magadala sang kaalam kag pagpaligon, magadala Ginoo sang pagsaway sa hindi amo nga ginahimo. Kag bisan pa man amay, makahangkat sa ila nga magtuo sa imo nga ila man naluwas. Amay, kabay pa nga mahigugma namon ang imong mga pulong. I-apply ina sa kinabuhi, kabalo kami Ginoo ang balik benepisyo para sa amon. Makita sang mga tao, ikaw sa amon pagsinalayo, kag bisan pa we will be a blessing sa mga tao sa amon palibot. Ginoo, gapangamuyo gid kami sa liwat sang may mga kinawad-on, pakamayoha sila. May ginabatsyag sa lawas, tabangi sila. May mga problema kag palaligban, tabangi sila. May mga pagtilaw nga ginasugata, paligo na sila. Kabisan pa man Ginoo kami ngayari sa pag-alakdan, ikaw magabindisyon sa iyong paghimuno, kaalam kag gahom sa iyong mga pulong. Ang nagapangita sang paglaw, tuytuyin man siya sa pagtuo kay Kristo Jesus. Amuning amon pangamuyo sa iyang ngalan, kabay pa. Well, tandog pagin kita sang pila ka mga dinalandri sa kasulatan, versikulo 13 sang Efeso Kapitulo 2, nagasiling siya. But now in Christ Jesus, ye who sometimes were far away or far off are made near by the blood of Christ. Masyado mga kauturan kaklaro. Nga ang makasasala nga tawo, nahamulag siya sa balaan nga Diyos. Wala ako naghambal sang distansya. Kaya ang Ginoo hindi naton matakos sa distance. He is a living and powerful and all-holy spirit. Amen. God is spirit. Managin siling ni Kristo Jesus dito sa libro sang Juan. And so I am not speaking of distances by dimension. Kundi nagahambal ako diri sang moral distance. Utod. Ang Diyos tumangid kabalaan. Ang tawo siyado naman kahigko sa tubangan sang Ginoo. Nga nahamulag siya. Kaginang pagpahamulag, ginatawag ina sang Diyos kamatayon. Hindi bala? For all have sinned, meaning separated. Kag kun hindi matagaan sang solusyon ang makahalan nusbo nga sitwasyon sang makasasala nga tao, pihugin. Mapatay gani siya physically, diritso ang iakalag kag espiritu dito sa infierno. Amo nang maatag uton. Abyan, kung tulukon tapulong sang Ginoo, daw anugid bala ka makasasala ang tao sa tubangan sang balaan nga Diyos. I'll be reading diri sa Roma Kapitulo 1, kag mga sugod ako sa versikulo 18. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Because that which may be known of God is manifest in them, for God had shown it unto them. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Because that, when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Professing themselves to be wise, they became fools, and changed the glory of the incorruptible God into the image made like of corruptible man, and to birds, four-footed beasts, and creeping things. Wherefore, God also gave them up to uncleanness through their lusts of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves.
1: Klaro kaayo
0: mga utod, nga ang tawo gintagaan sang Ginoo sang tsansa nga makilala nilang Ginoo sa ano ini nga mga pamaagi, number one, sa iya physical nga creation. Pero anong ginhimo sang tawo? Imbis nga simbahon nila ang manunuga sining mga butang nga makita, ang ilay agin simba amo ang tinuga. Inibala mo na siling sang aton Biblia? Naghimo sila sang mga imahin sayop kag manubo nga representation kag magsiling sila amuning Diyos kag amuning ginsimba nila. Kita mo lang mga utod ang mga description sang pulong sang Ginoo nagapakita sang pagkamalaot sang tawo. Matiin yo bala kun anong mga specific niya nga ginhambal diri. Siling sang pulong, their foolish heart was darkened, professing themselves to be wise, they became fools. You see? Amo nang tawo, ginapapati niyang iya kaugalingon sa iya nga pagpaniyasat, sa iya nga pag-obserbar, nga daw may kulang ang ginhimo sang Ginoo sa sining kalibutan with regard sa iya layi kag mga basic nga prinsipyo sa order kag pagkinabuhi sang tawo. Ang siling sang pulong sang Ginoo, nagkabig sila nga maalam sa ila kaugalingon apang sa kamatuuran buang-buang sila. Amo na siling sang pulong sang Diyos. Masakit pamatian. Titan-awan nyo bala utod. Once nga supakon mo layi sang Ginoo panawag sa imo, makasasala. Kagyari karon ginbutang mo ang imo kaugalingon sa isa ka lugar nga nag-imbitar ka sang paghukom sang Ginoo. Tungod sining moral perversion nga ginhimo sang tawo, gintagaan sila sang Ginoo sang paghukom. Utod, amuning makangilidlis diri nga description sang tawo nga wala Diyos. Nausapyak naman nga bahin ang pulong sang Ginoo, nagaportray sang tuman nga pagkabalaan sang Diyos. Sang pagguba sang tawo, sang iya plain nga ginsugo dito sa Garden sang Eden, nagdemand ang Ginoo sang kinabuhi ukon kamatayon nga bilang kabayranan. Wala isa nakita mga utod kundi ang inusinti nga sapat nga nagtalos nga nagtabon sa makahalanusbo nga kahimtangan sang tawo sa iya pagkamakasasala, ginpatay niya ini. Sa paghatag sang Ginoo sang layi sa tsimpo ni Moises, nagareveal ini sang pagkabalaan sang Ginoo kay nakita niya nga ang inclination sang makasasala nga tawo ang iya tagipusoon huyog gid sa pagpakasala. Kag kun magdulhog naman ikaw sa bag-ong katipan, matiin nyo bala? Wala tapagani, wala pagani makumit sang tawo sa akto. Ang pagpanglugos, ang pagpatay, ukon ang paghamkon, niya nagtulok ka pa lang sa isa ka persona kag mayyara nga last sa imo tagipusoon, nakakomiter ka na sang pagpakighilawas. Imaginan nyo na bala mga utod? Tindi ka man sina mapriso, kaya wala man sang crime nga nakomit, apang ang Diyos gatulok sa tagipusoon. Gusto? Sa paghampon mo palang sa imo tagipusoon, sang pagkabutang nga hindi mo, nagsiling ang pulong sang Diyos, nakasala ka sa imo, kasing-kasing. Sang nagbuko ka palang nga utason ang kinabuhi sa imo isig kapariho, siling sang pulong sang Diyos, nakasala ka na sang pagpatay sa tubangan niya. Imagine nyo na. Tiya mo ini, sa sining mga layi kag kamatuoran, ginapakita diri sang Diyos ang iya nga pagkabalaan utod nga wala sang makasasala nga tawo nga maka-approach sa iya atubangan. Tiya mo na nagapasalamat kita siling sang pulong sang Diyos. Ining moral distance sa makasasala nga tawo kag balaan nga manunuga naton ginkuha. Ginhambal ni San Pablo sa mga hintil nga taga-Efeso. Niya sang una, wala ka mo paglaom, wala ka mo Diyos, outside ka mo sa covenant sang Israel, niya apang karon, kamuanay nga malayo, ginpapalapit. Tungod sa ano? Inyo pagpaningamot? Inyo nga reliyon? Inyo nga abilidad? Hindi, kundi sa hamili nga dugo ni Ginoong Jesus. You read that mga utod. Ephesians chapter 2 verse 13. You who were sometimes far away were made near by the blood of the Lord Jesus Christ. Ari pagin utod, versikulo 10, kapitulo 5 sang taga-Roma. For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more, being reconciled, we shall be saved by His life. Amen. Kabalo ka mo kung anong akon masiling sa sining mga bersikulong aton ginbasa? Dalayawon kag pasalamatan ang ngalan ni Kristo Jesus. Amun abyan, ang isa lang gid ka ma-exclaim sa nga akon, mga dila kag tagipusoon. Ano pa? Malayo kita sa Diyos, makasasala nga gin-condemn, nagapadulong sa infierno, ginpapalapit tungod sang kamatayon kag dugo ni Ginoong Hesus. Balaan nga Diyos aton ginatubang, himpit sa iya mga layi, ginsupak sang tao, ginpasipalahan, kaginguba, kaginlapas iya kasuguan, ginimutang aton kaugalingon, nga kaaway sang Ginoo. Siling sang pulong sang Ginoo. Roma, Kapitulo 5, versikulo 10, nga ginpasag-uli kamo pagi sa kamatayon sa dugo ni Kristo Jesus. Amo na abyan, sa tagsa katinion sang aton kinabuhi. Indi pagtuguti nga magsinalayo ka sa sining kalibutan nga independent sa Diyos. Saligi siya, kabalo siya sang himpit nga para sa imo. Amen. Saligi siya, kay kabalo siya mag-provide sang imo needs. What is the best for you? Saligi siya, kay himpit siya sa kaalam nga nakabalo sang imo palaabuton. Amo na byan. And above all, bato na si Kristo Jesus kay palangga niya ikaw. Amen. Ang isa sa mga tinutuyo sang Ginoo sang iya pagpakatawo, ang mga tubuson kita sa aton mga sala. Kagtagaan sang kinabuhing dayon. Of course, ara lang gid gyapon ang response nga ginapaabot niya sa aton. Saligan naton siya. Hinulusunan naton aton mga sala. Kagabihan naton ang aton mga kasing-kasing kagagdahon si Kristo. Naton manluluwas. Well, kaluyan gikita sang Ginoo, sugpunan pagin naton ini. Damo pa ini nga mga bersikulo nga nagahambal sang natabo kag mga benepisyo espirituhanon sang kamatayon ni Kristo Jesus dito sa cross sa Calvary 2000 years ago, made available para sa aton at the expense of the God-man, the Lord Jesus Christ. Simbahon naton ang aton Ginoong Jesus. Alagaron naton siya. Higugmaon naton siya, i-share naton ang kaluwasan pagi sa iya sa kalibutan mga tawo nga wala pagid sang paglaom. Amen. Well, once again, paalam kita sa inyo. Balikan naton ini sa masunod. This is Pastor Daniel Salcedo sang Hinobaan Baptist Church para sa Hour of Hope. Nagapaalam. Mayong adlaw sa inyo nga tanan.

0: listening to FEBC 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao.
1: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
2: Malipay nga adlaw mga kauturan, kag padayon kita sa pagtuon naton diri. Salamat sa inyong mga text kag mga pag-encourage sa aton nga magpadayon sa pagwalis ang pulong sa Ginoo. Now diri sa ikaduang Samuel 24:24 na gasiling, but the king replied to Arauna, no, I insist on paying you, for it I will not sacrifice to the Lord my God burnt offering that cost me nothing. Now, ang istorya diri lang si David naghimo sang altar, no? Labi na gid sa verse 18. On that day, God went to David and said to him, go up and build an altar to the Lord on the threshing floor of Arauna, the Jebusite. Gani nga si David nagsaka dito, kag ang Ginoo, nagmando sa iya, and kag si Arauna diri nagtulog, and nakita niya ang mga katawhan sang mga lalaki nga mga katawhan ni King David coming toward him, and he went out and bowed down before the king with his face of the ground. So verse 21 nga siling, Arauna said, why has my lord the king come to his servant to buy your threshing floor? David answered, so I can build an altar to the Lord that plague on the people may be stopped. Kag sa verse 22, Arauna said to David, let my lord the king take whatever pleases him and offer it up. Here are oxen for the burnt offering, and here are threshing sledges and ox yokes for the wood. O king, Arauna gives all this to the king. Arauna also said to him, may the Lord your God accept you. Apang ang king nagsiling, Arauna, yandi, baydan ko ikaw, sa sina nga magin na offer nimo sa akon, nya kay hindi ko magsakripisyo sang akon nga tanan para sa Ginoo ko nga that cost me nothing. Now ano ba ini ang nakita naton diri mga kauturan sa sining nga dinalan sang kasulatan? Magsiling gani kita sacrifice, burnt offering, ang primary type of atoning sacrifice for unintentional sins. Na amon for unintentional amon ni ang botsing ganon sini ang primary nga tipo sang atoning sacrifice nga wala mo balagin intention nga sala ginimo nimo kag amo inyo si David diri nagbakal sang threshing floor kag oxen kag mga kabakahan kabikahan no kag siya man nagbakal sang duta sa palibot ang mga threshing floor mga sa aton yung pagtuon din mga 600 shekel or pila lang kambyo subong sang pounds sao no kadako yung pounds no ini aya pounds of gold niya hindi nga pounds nga sa UK ya apang mga kauturan dako ini kamahal sini kadako man mo no sa aton kurang chimpo milyon na ini nga pagkuan yung saka ka dito sa Mount Moriah. Ang Mount Moriah was amo ina ang ginatawag nato lang kundi in si Abraham nag-offer sang iya dito man sa ipa-offer sang Ginoo no. Kundi in si Abraham bala ang Mount Moriah sa Genesis kapitulo 22. Kundi in sa Ginoo gusto si Abraham nga i-offer niya ang iya bata. Kag diin man si Solomon naghimo sang natawag na splendid altar or splendid temple since nga ayhan ara pa sa iya no ang mga kabikahan kag manggranon ini kayo nga si Solomon maalam pa di ba bala nato niya. So, si David diri, da kinahanglan siya kay tungod may lapad ang iya kadutaan nga bakal, kinahanglan siya sa mga kabakahan, gamiton iya hindi lamang sa pag arado da or whatever, gamiton iya sa pagsakripisyo, sa pagsepresya sakripisyo as well as the necessary mga tools. In bakal ina mga 600 pounds of gold, 50 shekels
1: No? So ang presyo nga ginbayad ni David sa kay Arauna, diri kita naton sa threshing flour, the oxen and the tools, it is equals to about mga 1¼ pounds of silver. Di ambot kun times naton ina kun mga pila ina. Apang mga kauturan amo ini nakita naton bala. That ining istorya nanungod sa sala sa pag-offer naton sang something nanungod sa kasaypanan sang tawo. Nagarelate ini to what Jesus said about sin. Ang ginatawag naton repentance and the cause of sickness. Now, ari-ay, tanawon naton before going to this. Aton bala tanawon ang Lucas Kapitulo 13. Ano bala diri ang ginhambal ni, ginaplikar diri. Ngayon ginatawag naton si Jesus diri, naghambal na hanungod sa sala, na hanungod sa paghinulsol, kagayhan ang cause of sickness. Ano bala ini? Tanaw naton, ano bala sino bala ang naka ano bala nga klase masakit ini? Tanaw naton sa Lucas Kapitulo 13, bersikulo 1 tubtob sa 5 nagasiling. Now there were some present at the time who told Jesus about the Galileans whose blood Pilate and makes with their sacrifices. Ano na? Jesus answered, "Do you think that these Galileans were worse sinner than all the other Galileans because they suffered this way? I tell you, no, but unless you repent, you too will all perish. Or those 18 who died when the tower in Siloam fell on them." Nakuan sila na napilpilan sila sang tower. "Do you think they were more guilty than all the others living in Jerusalem? I tell you not, but unless you repent, you too will all perish." Verse 6, then he told his parable. A man had a fig tree planted in the vineyard, and he went to look for the fruit of it. Now, nakita natin dire, ang Lucas Kapitulo 13, versikulo 1 tubto sa 5, ini nagapahayag, nga kung hindi ka maghinulsol, mapukan kagid. Amo ini ang nasapwa naton. No, tanawa bala diri, ang mga Galileans diri, nga ang blood nila, ang ilang mga dugo, no? Pilate had mixed with their sacrifice. Ini nag-refer ini sa ginambal sa versikulo 1, nag-refer ini mga kauturan, amo ni explanation nato, no? Nag-refer ini to an earlier incident nga si Pilato diri was noted for his cruel oppressive actions. Cruel, oppressive action. Now, dumduman niyo man si Pilato, nang hugas kamot, manghugas ka, mag-deny ka sang mga bagay nga ginahimo sa tao, manghugas niya, nanghugas naman sa kamot to. So, amo ini, known ini siya, nga ginatawag naton, noted ini siya sa iya cruel, oppressive actions. Now, si Siloam, direng istorya dire, was a, ginatawag naton, ara dito siya, no? Dito siya sa reservoir nga na locate ina sa ayhan dito sa southeast corner sang Jerusalem. So the tower nga ginarepair ini ni Ginoong Hesukristo to may have been isa ini kay ginatawag naton ginhibo ini for the fortification or ginatawag naton in conjunction with sang ginatawag naton bala nga ginhimo ini dito sa isa ka park sa sina nga duog nga diin amo ina ang magsingka reservoir, amo ina ang ginahimo nga water supply. Ang reservoir hindi na mag-andar kag wala na nagatubod tungod kay wala na. So amo ini ang nakita nato dere with this lane mga ang naslain adto ang nagkalamatay nga mga Galileans kinambal dira sa bersikulo 2 kag 3 adto ang mga nagkalamatay nga Galileans those killed sang mga 18 sila kabilog sang ang tower nag-collapse were not more sinful than the others residents of the city. Indeed, all of them needed to repent as well. Mga kauturan, hindi lang man galing ito natupan sa kumaran. Pero tanan niya mga katawahan dito sa palibot, ginpakita, kaginpahayag nga natumbain ang tower, that is a clear indication nga ang tanan niya mga katawahan dapat maghinulsol. Or kung hindi sila maghinulsol, maperes sila. Mapukan sila, madula sila kag they will live forever in eternity. Ang resolves diri nga nakita naton amo ini, hindi ba no? Ang resolver diri nga makita naton, nga subong no ginton naton sa nagdiligad na hanungod sa pagpangamuyo, na hanungod sa pag eat bread together, fellowship with one another, it because that is what we needed most sa Kristohano naton nga pagkabuhi. Now, ini nakita naton mga kauturan, this is a clear indication nga kun indi kita naging candid sini, nakita nato sila lang to iya kaman makasasala sila. Apang ang importante gali sa aton lugar, importante nga magpangayo kita sa kapatawaran sa Ginoo because we sin against the Lord. Hila binagid sa pagkatao naton, wala kita makwana, wala kita nakasiyasat pa hasta nga nag-abot ang age of accountabilities naton, nag-abot ang whether right or wrong, nakahibalo na kita, and then that's the time nga ma-realizar naton that we need the Lord Jesus Christ more than anything else. Kabay pa nga aton ini matalupangdan mga kauturan, dapat nimo ibaloon indi ang tanan nga natupan sang kun ano nakilatan or what pa, tama ka makasasala, ginpakita lang nila, that is a vivid explanation or the vivid example ang Dios luyag nga ikaw gintagaan niya pakasang tion nga magrepent. Inang example niya, that is how will happen sa tagsa-tagsa ka mga tao kun nagapakatig-a pagid sa sagit nga pusoon, kag isa ina ka eye opener sa mga katawhan nga dapat gid siya gali makakilala kag makasiyasat, because life is fragile. Ang aton bala nga kabuhi ini risgoni, fragile ini, halungan ta ini, kag gani nakita naton nga ang iban amo gali ina nga wala na sang tiun bala sa ila nga maginulsol, ti makadugid sa salihan sang kalayo karon kinakabati ikaw sang pulong nga ini hinulsulan mo ang imong mga sala, kag naging ready ka anytime nga maabot ina sa aton makilatan man kita, matupan man kita sa kung ano man ang mga untoward incidents nga matabo sa aton kabuhi, we ought to be ready, handa kita tungod kay ang Ginoo yari na sa aton kasing-kasing. Kamusta ikaw? Kamusta ang imo prayer life? Kamusta ang imo Christian life? Kamusta ang imo worship life? Do you display the Lord Jesus Christ in your life? Gina-display mo balado adlaw si Ginoong Hesukristo sa imo kabuhi? O kon ang imo tion sa pagpangamuyo, as with what we have said in the earlier sa aton nga mga programa, kabay pa kuntani nga aton ini talupang doon, we will give top priority sa aton prayer life, sa aton worship life, sa aton ayhan Christian life. Dapat natong talupang doon ini kay siling ni David, siling niya, I will not offer anything to the Lord as a sacrifice that cost me nothing. Kabay pa kuntani, it costs our life to give it to the Lord. Anong ginhambal sa Romans 12, 1 and 2, be not conformed to this world. I-offer ang imo, kaugalingon, subong halad niya buhi, acceptable sa atubangan sa Diyos. Would you like to offer yourself to Him? And said, Lord, I promise, i-extend na kon, kag mangin mapinangamuyoon na ako. Lord, I promise, kag sa sininga tion, sugdan ko sa Domingo, sugdan ko ang akon pagpanimbahon, nga kabay pa kuntani nga hindi nagid ako mag-absent. What all cost, unahon na kun ikaw, Matthew 6:23. Kag akon ang Kristohano natong kapagkabuhi, i-display ko si Ginoong Hesukristo. Ini sa gyapon niyo alagad, Pastor Gideon Kahilig, ang akong cellphone number is 0918-9012178. Good day.
3: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan, kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan, kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
4: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.

0: Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod.
1: Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo.
2: Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot?
3: Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay.
4: Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya ay isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya ay watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag marangal, walang bakit, sana maglingkod.
5: Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
6: Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
7: Una muna, it is our firm belief that we need to uphold the original intent of God for marriage, the family, and for our nation. We disagree with any effort that would abbreviate them. We need to affirm God's biblical design for a man and a woman, and thus we must uphold the biblical teaching, so we are very strong in this, that marriage is instituted by God, and that is between man and a woman. The scripture states in Proverbs chapter 14 verse 34, righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people.
6: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
8: Kumusta ka na? May problema ba?
9: Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
8: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa iyo.

0: Madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
1: Ito ang 702-TZAS. 702-TZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusu.
4: Doctors Online.
3: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
4: Doctors Online.
3: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
4: Doctors Online.
3: Kumonsulta na.
5: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Patuloy po tayo sa pagbibigay ng serbisyo sa inyo, mga kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702-DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, narito na tayo sa programa natin na kung saan libre po ang konsultasyon sa himpapawid. Kaagapay, kung ikaw ay may katanungan sa ating talakayan, inaanyayahan kita na i-comment po ang inyong mga katanungan upang sagutin yan maya-maya lamang ng isang doktor na ating makakausap sa usaping dry skin. At sa pagkakataon na to, mga kaagapay, tayo rin po ay napapakinggan sa iba't ibang himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines dyan po sa 1062 sa DXKI sa Coronadal, 1116 sa DXAS sa Buanga. Ngayon naman, mga kaagapay, tumuko po tayo sa Health Forum.
3: Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
4: Today's Doctor Online.
5: Kaagapay, ako po ang inyong kasama ngayong hapon. Ito po si Brian De La Cruz para po sa programang Doctors Online, na kung saan ngayong araw po ng Miyerkules ang ating mapag-uusapan ay sa usapin po ng dry skin. Muli, mga kaagapay, bukas po ang ating comment box para po sa inyong katanungan at mga ilang suwestyon o mga pangamba sa usapin po ng ating topic na dry skin. At para po paanyayahan tayo at sa usapin ng kalusugan, makakasama po natin, kaagapay, ang isang dermatologist at aesthetic surgeon. Walang iba, mga kaagapay, ipinapakilala ko po si Doc Grace Beltran. Magandang hapon sa inyo, Doc Grace.
6: Hello, Brian. Hello sa ating mga listeners ngayong araw na to.
5: Yan, Doc Grace, ngayong araw, ngayong mga nakalipas na linggo nga po ay sobrang lamig po sa atin, at syempre madami na rin mga kaagapay na parang naging option din ang pagligo sa buhay dahil sa sobrang lamig, at nagiging bahagi yan ay pagkakaroon ng dry skin. Doc, bago tayo magsimula, ano nga ba ang tinatawag na dry skin at saan ito nagsisimula?
6: Okay, pag sinabi mong dry skin, sa medical term, ito yung tinatawag na osteotic

0: no? At saka ano to, yung parang hindi siya maganda tingnan kasi ano siya, parang madumi tingnan, makaliskis, no? Flaky, may flakiness siya. Yun, tapos kuminsan humahapdi pa to kasi lalo na kung tight na tight talaga, nagbibitak-bitak ito kuminsan, lalo na kung naglalakad ka at overweight ka, pwede magbitak-bitak ito at saka mag-crack yung skin mo. Kaya yun ang mga karakteristik na nakikita natin sa isang taong may dry skin.
1: At yun naman yung pinakamahalaga dito. Doc, Doc Grace, ang iniisip ko dito, syempre, tuwing malamig, alam natin na yung mga balat natin talaga ay parang nagda-dry. Normal ba yun?
0: Oh, kasi ano, ang dryness nag-o-occur yan lalo na kung low humidity. Ibig sabihin, malalamig na panahon. Okay, pagka summer, pag sa mga tropical countries, hindi tayo masyadong nagda-dry kasi nga, nagpapawis tayo, nagsisweat, no? Tsaka na-stimulate yung oil glands natin to produce more oil kasi because of the temperature. Pero kung nasa mga countries tayo na may mga winter, then you develop this severe asteatotic eczema or dry skin. Yun. Kasi nga, ano, hindi nagpapawis, hindi nagsisecrete ng oil dahil masyadong dry na dry yung ano panahon at saka malamig yung panahon.
1: Dok, ang ibig sabihin ba nito, 'di ba? Sabi mo nga na ngayong malamig nga yung panahon natin na tayo mga Pilipino nga ay minsan may mga na the dry skin po sa atin. Dok, meaning to say ba dapat everyday naglo-lotion?
0: Well, really, there's a real need for us to apply lotion, no? Kahit na hindi pa dry yung skin mo, dapat nag-start ka na mag-lotion kahit na once a day lang. Pero lalo na kung nag-umpisa talaga mag-dry, nakikita mo rin changes. So, kailangan talaga mag-lotion ka hindi lang once a day, 3 to 5 times a day pa nga minsan yan. Depende kung ano yung ginagamit mo. Okay? Lalo na depende rin sa health status ng pasyente, no? Kunyari ikaw ay may diabetes, okay? O kaya may atopic dermatitis, psoriasis. Yung mga ganun, yung very dry na talaga to begin with yung skin, nag-age pa sila, tapos ano pa yung environmental factors na low humidity, sila yung lalong kailangan mag-apply ng mga moisturizer. Okay? Yun.
1: Moisturizer, so, Doc, hindi lotion. O magkaiba yun?
0: Marami kasing kailangan mag-apply ng mga moisturizer. Okay?
1: Yun. Moisturizer, so, Doc, hindi lotion. O magkaiba yun?
0: Marami kasing klase yun eh. No, pag sinabi mo moisturizer, ito talaga yung dapat mong gamitin kung dry ang skin mo. Ang lotion is one preparation lang to incorporate certain medicine. Pero hindi siya necessarily moisturizer. Kasi may lotion na alcohol base, okay? Pwede mo rin siyang kasi actually maraming klase ng emollient, to merong dry, puffy, astringent like emollient at saka yung protective emollient. So, depende kung ano yung ginagamit mo. Ngayon kung lotion, alcohol base 'yon. Kaya hindi masyadong maganda kung dry na dry yung skin mo. Siguro kung hindi masyadong dry, nag-umpisa pa lang pwede.
1: Doc, syempre may mga kaagapay tayong nakikinig, lalo na syempre dun sa mga exposed, lalo na sa mga laging naka-aircon, sa mga mahilig bumabad sa kung saan-saan. Alam natin na nagkukos yan ng dry skin. Doc, kailan namin malalaman na ang isang dry skin ay hindi na simpleng pagdadry lang?
0: Kapag ito ay nag-start na namamula, okay, mangate, humapde, at saka uncomfortable ka na kasi ang feeling mo para bang pagka nagta-touch ka ng nagta-touch ka ng paper, parang hindi mo siya mahawakan properly kasi you cannot even feel the paper, no? Kapag tina-touch mo, hindi yung normal sensation mo nawawala. Hindi mo na ma-appreciate yung hinahawakan mo. Parang ganun kasi nga very dry na at hindi mo na yung na-identify yung mga objects na hinahawakan mo kasi very dry nga sila, nangangapal, makaliskis, flaky, mahapde, makape, ganon. It's about, actually even before that, dapat kailangan nagko-consult ka na. Kasi kung during that time, severe na yun. Kaya you might need medications na hindi lang talaga moisturizer yung kakailanganin mo. Ngayon kung ikaw ay umiinom ng mga gamot, halimbawa mga diuretic yung pampaihi, gumagamit ka ng mga acne vulgaris, creams or lotion sa face, ikaw ay umiinom ng statin, antihistamine, antidepressant, at saka yung mga targeted cancer therapy, you should also moisturize, no? Kasi these are drugs that can dry your skin. They have this effect on the skin na napapadry nila.

0: nabawasan nila yung oil secretion at saka nawawala yung mga intercellular lipid part ng balat. Kaya kailangan talaga na nagmo-moisturize sila. Lalo na kung may mga sakit sila kagaya ng chronic kidney disease, thyroid problems, malnutrition, even patients with HIV infection, no, can develop dry skin. Kaya yun.
1: Kaya mahalaga talagang yung self-awareness, Dok, no? Kasi baka mamaya hindi na lang siya yung simpleng simpleng dry skin lang. Baka mamaya dahil ito ay may mga... Dok, paano namin nalalaman pag severe? Eh, doon po yung parang... Kasi di ba, Dok, alam ko kasi yung itsura ng super dry skin. Yung parang nagbabalat isda ka. Yung parang ano to, yung parang makintab.
0: Iba naman yun.
1: Ah, iba pa ba yun, Dok?
0: Ichthyosis vulga, oo. Meron talagang ganun yung fish-like scaling, no? Yun naman genetic yun. Makikita mo yung binti nila parang may kaliskis ng isda.
1: Oo,
0: ganun ang dating. Oo. Tsaka yung iba nga, kumisan yung mga mata nakasaranan, yung mga lips nakaganun na kasi sobrang tight na i-stretch yung balat nila, no? Tapos kumisan yung mga mata nila nakaganyan na, ayan, yung mga naging pasyente ko na na-televise din, some of them they have ichthyosis vulgaris, no? So that is a congenital skin disease.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Kaya marami kasi talagang mga diseases na that needs moisturization kasi nga from the beginning talagang dry na yung skin nila kasi wala na silang lipid layers sa wala na silang lipid in between the cells, no, intercellular lipid nawawala.
1: Ibig sabihin ba, Dok, sa isang taong may dry skin, hindi recommended maligo araw-araw? Kasi 'di ba, yung water kasi malamig eh. So technically parang makakapag-ano ba siya? Parang makakapag-trigger ba siya ng dry skin o sa may mga taong may dry skin mas magandang maligo sa kaila araw-araw?
0: Actually, kung dry yung skin mo, I will not advise na, well, they can take a bath daily, once a day lang, pero they should use soap na may mga moisturizers. Okay? Pretend na babay na naman ako. Okay. Iba na pag tumatanda, ang dami ng mga...
1: Malamig, Dok.
0: Oh, malamig nga. At saka naka-aircon pa ako kasi nga mainit na pag naka-gown ako eh. Ayun. So, ano ulitin mo? Nakalimutan
1: ako. Going back, Dok, ang syempre, Dok, ang pinag-usapan natin ngayon ay patungkol sa dry skin at alam natin na ang tubig ay isa sa pwedeng maging dahilan na pag pwedeng cause ng dry skin. Ibig sabihin ba nito, Dok, hindi mo nire-recommend na maligo ang isang taong may dry skin?
0: Maliligo din sila. Siyempre, kung madumi naman sila, hindi lang dry skin na magiging problema nila. Magkakaroon sila ng bacterial infection, no? Kaya kailangan din nila maligo, pero daily, no? Once a day. Tapos, they have to use the soaps with moisturizer. Tsaka yung mga mild soap lang. Huwag yung mga may mga perfume, yung mga may color, yung mga matatapang, hindi pwede.
1: Ibig sabihin, Dok, hindi pwede yung mga commercialized na sabon.
0: Meron na commercialized na sabon na talagang for dry skin. Meron. Pero kadalasan nga sa aming dermatologist lang to available kasi not everybody is using it, no. Yung ina-advertise na mga sabon commonly is used by everybody, no, na hindi nila alam yung consequence kasi hindi nila alam yung laman. Kaya kunyari ikaw ay may ganitong problema, dry skin, huwag kang gagamit ng mga whitener, yung whitening soap. Tsaka yung mga exfoliating soap kasi lalong mag-exfoliate yung balat mo, lalong makakaliskis.
1: Kaya mahalaga talaga kaagapay na magpakonsulta pa rin tayo sa doktor sa mga bagay na ipinapahid natin. Kasi minsan tayo mga tao hanggat hindi namamaga, hindi tayo magpapakonsulta. Hanggat wala tayong nararamdamang aray, hanggat wala tayong nararamdamang sakit, hindi tayo magpapatingin. Dok, paano namin malalaman na it's time na para magpakonsulta sa doktor? Ay parang hindi na to simpleng pahid-pahid lang.
0: Kung matagal na nagpe-persist siya at meron ka nang nararamdaman na discomfort, no? Yung hindi mo na malaman kung ano yung hinahawakan mo dahil sa kapal na nung balat mo, okay? Tapos na kumisan hindi mo alam kung nahahawakan mo na yung papel, dumudulas na lang kasi nga yung grip mo nababawasan. Alam mo pagka-dry ang skin mo, yung grip mo nababawasan. Kasi hindi mo ma-hold properly yung object kasi nga dumudulas siya kasi masyadong dry, no? Ayun. So Ay, pagka ganyan, tsaka kunyari, ano ka na, uneasy ka na with the things that you're doing because you have very dry skin, o kaya nakaka-feel ka na ng severe irritation, severe itchiness, severe redness, ayan, nagka-crack na yung skin mo, that's the time to go to a dermatologist na talagang certified dermatologist.
1: Kaya mahalaga talaga kaagapay na magpakonsulta. Alam mo yun, kasi minsan tayo pinangungunahan tayo ng takot. Hala, baka makahawa ko. Hindi kaagapay hanggat wala pa pong official po na diagnose sa inyo kung ano man ang nararamdaman nyo sa balat. Dapat ito po ay palagi natin ipinapakonsulta. Meaning to sa iba nito, Doc, di ba po ang napag-usapan po kasi natin ay dry skin. At syempre, sa mga kaagapay po natin, alam nila na mahal ang pagpapadoktor. Doc, ano kaya yung pwede mong maging payo sa kanila? O ano kaya yung pwede po nating maging catch up sa kanila kung ang dry skin ay delik... Doc, nakakamatay ba ang dry skin?
0: Hindi naman. Hindi naman. Pero kung pinabayaan mo, kunyari, dry skin ka, tapos nagkaroon ka ng mga bacterial infections kasi lagi ka nagkakamot. Yan. Pwede mo ikamatay talaga kasi kung magkaroon ka ng sepsis, bacteremia, sepsis, pwede mo talaga ikamatay pero hindi naman talaga nakakamatay siya per se. Oh, na, ano lang, nag-bring about lang ng discomfort at saka yung potential ano complications like severe skin infections.
1: Hanggang sa lumala ng lumala ng lumala. Doc, sige, para for the general knowledge ng ating kaagapay bago tayo mag-break. Doc, ang tanong ko dito, ano yung treatment na pwedeng gawin dito? Siyempre, Doc, para to sa mga kababayan po nating na nakikinig, ano yung pwedeng sabihin natin na home remedy? Ano yung pwede nating sabihin na pwede nilang bilhin na mabibili over the counter?
0: Alam mo, sa totoo lang, Brian, di ako mahilig sa home remedy. Pero kung gusto mo ng home remedy, avocado has a natural oil, no? Yun, no? Pero merong nag-allergy sa avocado.
1: Mm-hmm.
0: Like yung apo ko may allergy sa avocado yun. So hindi ko maibigay sa kanya yung nag-try siya minsan ng gumamit ng cream na merong avocado oil, nangati siya. Yun. Kanya-kanya yan eh, depende. Meron naman talaga na yung mga ginagamit kami ng mga sabon na talagang hypoallergenic, no? In fact, the one that I'm using right now, ang ganda niya talaga, no? Except for one person na hindi siya masyado. Ah, shampoo pala yung hindi siya gumaling na masyado. Pero yung sabon na itong ginagamit ko ngayon, very very effective siya talaga kasi wala pa nag-allergy kahit na isa dito. At saka yung isa naman, hindi pwede sa may peanut allergy kasi yung isang sabon ko may peanut oil yon, no? Actually, it is supposed to be Mediterranean oil pero pinalitan ng pharmacist ko na hindi ko alam. Hindi niya sinabi sa akin na pinalitan niya ng peanut oil. Kaya every now and then, I ask people kung meron silang peanut allergy. Kasi kung meron sila, hindi talaga pwede sa kanila yon.
1: Kaagapay, olive oil, ha? Kaagapay, ito dapat ay may konsulta po sa doktor muna itong mga sinasabi po ni Doc Grace. Baka kasi mamaya mag-self-medicate na naman, di ba, Doc?
0: Coconut oil is very good also. Ayan, no? Ayan ang pwede nilang home remedy. Mga virgin coconut oil, mga ganon. Ayun, mas safer pa yon. Mas safer pa yun. Kesa yung mga peanut oil, no? Oh, mas safer yun.
1: At kaya, Doc, sa pagkakataon na to, tayo po'y makikinig muna ng health tips. At sa pagbabalik po, mga kaagapay, kung ikaw ay may katanungan, kung ikaw ay merong suggestion o concern sa iyong mga balat, inaanyayahan kita na pwede kang mag-comment dyan po sa ating official Facebook page na 702-DZAS-FEBC Radio. O di naman kaya, kaagapay, pwede kang tumawag sa numero na 8654-3322 Local 401 upang ihatid ang iyong katanungan. Samantala, kaagapay, narito muna ang health tips.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health tips.
4: Problema mo ba ay dry skin? Naglo-lotion ka naman every morning at minsan pa nga'y gumagamit ng ilang beauty products pero parang hindi sapat? Hayaan mong tulungan kita. Maaari mong i-consider ang ilang paraan na ito para mapanatiling hydrated ang iyong skin throughout the day. Una, piliin ang tamang moisturizer base sa iyong skin type. May iba't ibang skin type kasi. Ito ang dry skin, oily skin, sensitive skin, combination skin, or normal skin. Diyan nakabase kung anong uri ng moisturizer ang kailangan mo. Halimbawa, thicker cream ba o light lang ang kailangan ng iyong balat? Pangalawa, subukan ang mga water-based skincare products. Ang mga ganitong produkto kasi ay makakatulong for long-lasting hydration. Pangatlo, think outside other than applying moisturizer. Baka hindi lang moisturizer o lotion ang kailangan ng skin mo. May ilang available din kagaya ng hydrating serum, facial mask o facial spray. Pang-apat, iwasan ang matagal na paliligo at paggamit ng mainit na tubig. Inaalis kasi nito ang natural moisture ng balat kaya feeling dry pagkatapos. Limitahan sa 15 minutes or less ang paliligo. Makakatulong din kung mag-a-apply ka agad ng moisturizer pagkatapos. Panghuli, huwag din kalimutan ang iyong mga kamay at paa. Tulad ng pag-aalaga sa ating mukha, kailangan din ito ma-moisturize. Bago matulog, lagyan ito ng gel, lotion o moisturizer para makarecover din at ma-hydrate. Ang health tips na ito ay hango sa health.howstuffworks.com at ng 702-DZAS, Radyo TV.

0: Doctors Online.
1: Unang tugon. Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS.
2: Narito ang ilan sa mga dapat tandaan pagkatapos ng baha. Kung nanatili ang inyong pamilya sa evacuation area, huwag munang bumalik sa mga tahanan hangga't hindi inaabisuhan ng otoridad. Siguraduhing ligtas ang bawat miyembro ng pamilya at simula ng paglilinis at pag-aayos ng mga gamit, lalo na ang mga kagamitang inabot ng baha. Huwag basta-bastang bubuksan ang main power hangga't hindi patuluyang humuhupa ang tubig. Maging maingat sa tubig na iniinom dahil maaaring ito ay naging kontaminado sa tubig baha. Manatiling nakatutok sa mga balita at impormasyon tungkol sa lagay ng panahon.
1: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DZAS. Agapay ng sambayanan. Sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
1: Himpilang
3: 702 DZAS.
1: Agapay ng sambayanan.
4: Iyo ang tanong.
1: Kay Doc ang sagot.
5: Kaagapay, ito pa rin po ang programang Doctors Online na kung saan ang ating pong hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli kaagapay, ako po ang inyong kasama sa hapong ito. Ito po si Brian De La Cruz at kasama din po natin kaagapay ang isang dermatologist at aesthetic surgeon. Walang iba mga kaagapay, ipinapakilala ko po si Doc Grace Beltran. Doc Grace, kanina po napagkwentuhan po natin ang usapin po sa dry skin at nagrekomenda na tayo ng mga iba't ibang treatments, pero sabi nyo nga po bilang isang dermatologist, hindi nyo po inirecommend ang mga home remedies, pero nagbanggit po tayo ng mga ilang pwede ilang gamitin. At sa pagkakataon na to, Doc Grace, tayo po ay magbibigay po ng kaunting kaalaman at kaunti pong kasagutan sa mga kaagapay po nating nagbigay ng kanilang mga tanongan. Sabi niya dito, magandang hapon po sa inyo, Doc Grace. Maraming salamat po sa isang timely na topic. Sabi niya po dito, ako po, kahit po ba naglo-lotion ako, bakit dry pa rin ang skin ko at meron akong nakikitang parang chicken skin? Ano po kaya ang pwede kong gawin dito, Doc Grace? Maraming salamat po.
6: Kapag ka ganun, ibig sabihin may underlying skin problem siya talaga na hindi lang dry skin. So that could be atopic dermatitis, psoriasis, contact dermatitis, o kaya meron siyang systemic problem like chronic kidney disease. So that is the time that they really need to consult a dermatologist. Kasi kaming mga derma, ina-analyze talaga namin. Kunyari, nagmo-moisturize na siya. Baka naman yung moisturizer niya expired na. O baka yung moisturizer niya hindi naaayon sa balat niya. O kaya, kasi there are different types of moisturizer. Meron tayong tinatawag na emollients, humectants, occlusives, at saka yung may mga additives, no? So, depende kung anong type of skin problem ka meron, yung gagamitin mo dito. Kaya, kung ikaw ay gumagamit na ng moisturizer at hindi pa rin nag-improve, then it's about time to consult a dermatologist. Yan. Tsaka, kung minsan kasi yung iba, mahilig gumamit ng mga moisturizer na with additional vitamin D, vitamin B, A and D, mga ganun, no? May mga additives sila niya, may mga, kumisan may ano pa, may salicylic acid, lalo may irritate yung balat mo, kasi ang salicylic acid, keratolytic yun, it can cause more drying, pagka, at saka it can cause contact dermatitis, kaya dapat, naaayon sa problema mo sa balat talaga, ang paggamit ng moisturizer, hindi lang basta-bastang gumagamit.
5: Doc, may tanong dito ang ating kaagapay na si Jesus Emmanuel. Sabi niya, magandang hapon sa inyo, Doc Grace. Sabi niya, pag po ba dry lips, dry skin na din? Sabi niya, also off topic po, hope you don't mind, Doc, nag-o-opera din po ba kayo ng mga dermatologist sa ang problema ay sa toenail na tinatawag po na onychogryphosis.
6: Onychogryphosis. Mm-hmm. Yes, we do, no? Oh, lahat I am a dermatologic surgeon also. So, I do that, no? Kaya lang ano, yung unang question ano yung unang question is ano nga sorry
5: kung
6: yung
5: pag
6: mga,
5: dry lips daw
6: mga,
5: po ba ay dry skin na din.
6: Yeah, it's considered as a dry skin. In fact, when you have dry lips, you should take more water. Kasi
5: yes.
6: Kung tayo, kaya nagda-dry skin natin kasi kulang tayo ng hydration sa tubig. Puro ko, ako sample na ako dyan kasi mahilig ako sa Coke at saka Pepsi, mga ganun. Mahilig ako sa soft drink. So, kung sa breakfast pa lang, naggaganun na ako. Nakakalimut ako tuloy uminom ng tubig. So, sometimes I really feel dry, no? Yung lips ko nagda-dry yan. Ang pinaka-the best for the lips is yung petroleum jelly na Apollo brand. I'm sorry, I'm endorsing right now. Kasi yung ibang brand ay hindi masyadong magandang ano eh pang-hydrate ng lips, no? Pero yun, no? Kung talagang very dry then you can use that, okay? At saka you have to change your toothpaste kasi may mga gamit nga na nakaka-dry lalo. So mga mouthwash bawal sa iyo 'yan, no? Yan yung mga yung mouthwash na yung parang astringent pang effect, bawal 'yan. At saka yung mga toothpaste na masyadong matapang, yung iba kasi pag tinutbrush mo pa lang, nagda-dry, pati gums mo nagda-dry, no? Bawal yan. Tapos you should avoid foods, no? Like pineapple, oranges, mango, strawberry, kapag ka nagda-dry yung lips mo. Marami pang dapat i-avoid. And then if you're kissing somebody, especially if you're kissing a girl, may lipstick siya, dapat i-avoid mo din yun. Or you should tell your girlfriend na huwag gumamit ng lipstick kasi nakaka-allergy at saka nakaka-irritate. Kasi when you have dry skin, there is a greater penetration of chemicals. So if you get in touch with certain chemicals, then you develop irritant contact dermatitis or allergic contact dermatitis. So you aggravate the cirrhosis or dry skin. Mas lalo pa nagkakaroon ng problema.
5: Maraming salamat, Doc, no, sa pagsagot po sa ating mga kaagapay. Ito, Doc, mayroon pa po tayong pahabol na katanungan mula pa rin po sa ating kaagapay. Sabi niya, mayroon po akong discoloration sa aking underarm. Ano po kaya ang ingredients sa deodorant na dapat hindi na dapat ginagamit?
6: Well, it depends kasi hindi ko alam yung mga additional na ginagamit. Pero dapat walang magkukas ng irritant contact dermatitis. So definitely avoid perfume. Okay? At saka, since kidi-kidi yan, dapat wala tayong mga, dapat i-avoid yung moisturizer dyan, lalo na kung lagi excessively sweat siya, no? Kasi yung iba, may lanolin yata nilalagay, nakakakatibin yung lanolin, eh. Tapos yung, ano pa, may, yung mga, avoid din yung mga deodorant na may additional component na mga, kumbisa, kasi they are using mga, ayun nga, vitamins, tapos may mga scent na ano pa na iba-ibang klaseng scent at saka yung preservative, no? Yan, ayan, nakakadagdag yan sa irritation. Kaya dapat kapag nagde-deodorant ka, mas maganda yung yung spray, ikaw nang gagawa. Yung tawas lang is very good, no? Isang kutsara ng durog na tawas sa isang baso ng tubig, patutunawin mo yung tawas, tapos sasalain mo para wala ng crystal. Tapos ilalagay mo sa sprayer. Yun, that is a very good natural deodorant na hindi you don't have to buy. At hindi pa masyado expensive. So, 1 tablespoon of durog na tawas to 1 glass of water and then salain mo para mawala yung crystals and then you put it in a sprayer and then spray. Mas gusto ko yung spray kesa yung roller kasi yung roller dumidikit sa balat mo kaya kung may mga bacteria fungi sa kinikili, magkakaroon ka lalo ng more infection kasi nga nakakapit na siya dun sa roller mo. Kaya spray is better when you are using a deodorant.
5: Kaya naman, Doc, sa pagkakataon na to ay pansamantala muna po nating babaliin po ang ating pong programa dahil papakinggan po natin ang ating kaagapay na si Phil Lagtapon para po sa ating health meditation.

0: Health Meditation.
1: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, tibay sa pabago-bagong panahon, Volume 3, sa panulat ni Pastor Joey Umali. Ang pamagat, Material over Spiritual Security. Ang wika sa Juan, Kabanata 6, Talata 26. Pakatandaan ninyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Hindi sinagot ni Jesus ang tanong kung kailan pa siya dumating. Sa halip ay sinabihan niya silang kaya nila siya hinahanap ay dahil sa himalang kanyang nagawa. Ang sinabing iyon ni Jesus ay isang malungkot na komentaryo tungkol sa kalikasan ng taong nilikha mismo ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Isang nilikhang kapwa pisikal at espiritual. Makikita ito sa Genesis chapter 2 verse 7. Nilikha tayo mula sa alabok that makes us a physical beings. Ngunit ang nagbigay buhay sa atin ay ang hininga ng Diyos. That makes us a spiritual beings. Hindi maaaring wala tayong relasyon sa Diyos sapagkat iyon ang kukompleto sa atin bilang nilikhang kalarawan ng Diyos. Ngunit ang malungkot kaagapay, ang laging pinahalagahan ng tao ay ang material security, katulad ng kasaganaan sa pagkain at the expense of spiritual security. Madalas na isasantabi ang tungkol sa mga bagay na espiritual, sapagkat ang laging pinahahalagahan ay ang mga bagay na material. Bahagi na pagpapala ng Diyos sa mga pagpapalang material, ngunit hindi roon humihinto ang kanyang pagpapala. Hindi lamang masaganang buhay ang ninanais ng Diyos sa atin, kundi makabuluhang buhay. Nagpapahalaga sa kabutihan, kabanalan, katarungan, katotohanan at kalayaan. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat, kami po'y muling nagsusumamo sa inyo, lumalapit sa inyong banal na luklukan. Panginoon, patawarin mo kami kung mas madalas ay nabibigyang halaga po namin ang mga material na bagay kaysa sa mga pagpapalang espiritual. Panginoon, salamat sapagkat alam mo sa lahat ang laman ng aming puso at iyon ang mas mahalaga sa iyo. Sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Diyos at sariling tagapagligtas, Amen.
2: Glosaryo Medico.
3: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
2: Glosaryo Medico.
1: Anemia. Ang anemia ay kapag mababa ang red blood cells sa katawan na nagdadala ng oxygen sa dugo. Karaniwang sintomas nito ang pagkahapo, panghihina at hingal, pwede itong mild o severe, at minsan ay delikado sa buhay. Maraming posibleng dahilan at klase ng anemia, kaya depende sa cause ng treatment. Muli ang ating glossary medico, anemia.
4: Doctors Online, ang health center ng bayan.
5: Kaagapay, nagbabalik po ang inyong programang Doctors Online na kung saan ang ating pong konsultasyon ay libre sa himpapawid. Ako pa rin po ang inyong kasama. Ito po si Brian De La Cruz. At sa pagkakataon na to, kaagapay, sa huling bahagi po ng ating programa, makakasama pa rin po natin si Doc Grace Beltran. Magandang araw po, Doc Grace. Yan, Doc Grace, bago po tayo magtapos, baka may mga anunsyo at payo po kayo sa mga kaagapay natin.
6: Ah, okay. Well, alam mo, ang dry skin, pwedeng mag-start yan as early as baby ka pa lang, no? Depende nga ako kung may sakit yung pasyente. Nakikita natin yan sa mga yung may atopic dermatitis, may mga psoriasis, may mga ichthyosis, no? Kaya pagka may napapansin na kayo sa baby ninyo, kailangan dalhin niyo na kagad sa talagang dermatologist para ma-diagnose na ng tama at maagapan natin. Meron naman tayong mga gamot na pinaiinom ko minsan kapag genetic, no? At saka may pinapapahid tayo na hindi lang moisturizer, may iba pang component ng pamahid para hindi lumala yung kanilang mga anak, no? Ayun. Tapos kung nangangati na sila, kailangan uminom na sila ng mga gamot para sa kati para hindi magkaroon ng mapigsa, mga fungi, mga gano'n, no? At iba pang mga mikrobyo sa balat nila. Tapos kapag nakikita nila na yung anak nila ay severe na talaga, lalo na sa atopic dermatitis, may mga gamot na tayo, mga JAK inhibitor, no? Nako, parang miraculous yung gamot na yun, no? Pag inom mo pa lang, mga after 1 or 2 weeks, ang ganda-ganda na, no? Kaya marami na pong gamot ngayon, kaya hindi na talaga dapat yan pinababayaan. Ginagamot na kagad para mas mabilis ang paggaling at mas maganda na yung balat nila kagad.
5: Mm-hmm. Maraming salamat po sa inyo, Dr. Grace. Muli kaagapay, nakasama po natin ang isang aesthetic surgeon kaagapay at hindi lang po yan, isang dermatologist. Muli ko pong ipinapakilala, Dr. Grace Beltran. At syempre kaagapay, bago tayo magtapos, pasalamatan muna po natin ang ating nakasama sa broadcast kay Dessa Magtunaw at syempre po sa umagapay din po sa atin dyan sa broadcast kay Ara Negad. At syempre po kaagapay kay Kuya Nathaniel Peralta, Jibes Mancho at ang ating mga interns mula po sa Polytechnic University of the Philippines. Kaagapay, ang Doctors Online po ay mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na oras na 2:15 hanggang 3 p.m. Dito lang yan po sa nag-iisang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Brian De La Cruz. Nagpapasalamat at patuloy pong nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Maraming salamat po.
0: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
8: First goal for the Philippines!
9: James for three!
10: Puso at lakas, sports sa Pinas, kasama si Coach Tata Belanghel.

0: Mayong hapon sa ato nagapamati, dili sa Pusot Lakas, Sports sa Pinas. Mga abyan, this is your host, Coach Tata Bilanghel. Gapang abi-abi sa aton, sang mayong hapon, kagpasalamat no, sa kay Lord Jesus Christ, nga yari na naman kita, subong hapon, no, pag siyempre, no, padayon sa pag-alagad. No. And of course, mga abyan, no, ginapasalamatan natin na siyempre ang kayo ni Lord Jesus Christ ang iyang pag-bless no, and everything namigid no, and we really appreciate no, ang iya pagpalangga sa aton, ang loving kindness sa aton kag ang iya pagbulik no, and of course sa padayon kita sa pag-alagad sa iya, sa pag-worship sa iya, sa pag-simba no, every Sunday. And of course mga abyan no, ginapasalamatan man kamunamon sa inyong pagpamati no, diri sa aton istasyon no, sa DYBS 1233 ng radio dial. And of course siga pasalamat man kita sa mga utod naton dira sa DXKI no, syempre hindi tagi na sila pag kalipatan no, sa Marvel South Cotabato no, gina-air inin Pusot Lakas every Wednesday alas 3 ang hapon no. So sa mga utod naton sa Marvel South Cotabato, God bless you, kaga padayon kita sa pagpangabuhi no, kaga pag-alaga no. Well, sa subong hapon may bisita kita no, duwa ka coaches nga ang atong topic ko is about grassroots basketball no. So pamatian naton sila no, si Coach Vincent Sitier at si Coach Maki Makaya no. Aton sila i-welcome diri sa Pusot Lakas Sports sa Pinas. Alright, so mga abyan, no, siyempre we are blessed this afternoon to have two coaches, no, nga ang atong topiko sa liwat is about grassroots basketball, no, and siyempre, ini nga mga coaches, no, siyempre katudlo ini sa mga grassroots program sa ilang mga eskwelahan. And of course, we're happy this afternoon to hear ang ilaman nga mga opinion, no. Siyempre si hindi naman ni familiar sa ato ng ini nga ano nga na topic ko kayte siyempre what I mean is hindi naman ni siling mabudlay sa ato ng topic ko no, kayte ang mga coaches nga ni kumbaga batika na sa grassroots no. So si Coach Maki and si Coach Vincent saga subong hapon batian nato ng ilaman nga mga nasabat no sa mga pamangkot usually no. And well, ang una natin din nga pamangkot is ano gid bala ang pinaka importante no, or what are the most important fundamentals no in basketball to teach no. So say mo Coach Vince, anong pinaka importante coach nga fundamentals, coach nga itudlo mo sa imo kabataan or ginatudlo mo sa imo kabataan?
1: Okay, coach. Siguro coach, una besides ang maayong batasan coach. So yung mga simple lang coach, yung mga dribbling yun kasi samtang bata sila mas maayong nga ma-develop mo nila pag-control sa bola, kahit di hindi na mapaktan kung mag-tag-a sila or hindi. So at least kabalo sila mag-adjust na coach sa court nag mag-iyo. So ano na coach?
0: Alright coach Mac, say mo ya coach Mac. Coach, naka-akuan ka? Naka-mute? Naka-mute ka, Coach Mac?
2: Okay. Sa ako niya, Coach, ang importante man ang, ang footwork. Footwork yung sa ka-players. Ang movement. Ang balance, ya. Tapos, ang muna yan, ang fundamentals of basketball, it is dribbling. Ang importante, yun ang una-una-una, yung ganyan may develop ang dribbling. Kagang yung shooting form and as progress siya maka ano naman ang aspect ang passing, kagano naman ang mga another mga defensive drills naman na importante kaya ang footwork, dribbling, kagang shooting form.
0: Alright no, so well insakto na mga coaches no. Well sa akon man niya opinion, actually similar lang man tay. Actually it's really more of ano, kasi siyempre ara kita sa multi-directional sports. So ang basketball ang lagan, hindi lang straight, no? May ga loop, may ga diagonal, may ga paatras. So number one is the quality of movement yun sa mga bata, no? So that is why nga well, amugin ang isa sa mga pinaka-importante kaya nga itudlo, no? Nga dapat makagiho sila sa multi-directional, no? So diagonal, lateral, backwards, no? And hindi lang puro front, no? So amuna sa number one, no? Tsakto to kay Coach Maki, no? So ang quality git sang movement sa isa ka player, kay kung mahina ang iya quality of movement, that means nga hindi mo siya ma-maximize, no? Kaya next is intsakto gid, no? Ang balance, no? Kay ti basketball is all about balance, especially sa pag-shoot, sa pag-dribble, no? Nga ginabungguan ka perme, mag-shoot ka, ginabungguan ka man, ginatiklod ka, no? Mag-dribble ka, magpasa ka, ginatiklod ka. So again, no, it's a physical game, so ang balance, no? So well, ang balance ti mahalin gina sa core sang bata, no? So that is why nga kita sa aton nga mga teams, no, wala tagig ginakalimtan ang course, ang core work, no? So amo na permi nga present gina permi sa tanan namon nga mga drills, no? Halos every day, no, ka core gid ang mga bata. No, especially sa elementary, no, 10 under, 12 under, 8 under or 9, no, need gina siya, no. Ang next kagang footwork, no, sakto na kay Coach Maki, no, na ang footwork ara gid kay tungod nga mag-shoot ka, kilalan mo proper footwork, mag-dribble ka, mag-protection ka sa bola, kilalan gid proper footwork, magpasa di same, magsalo, no, maglagan, no. So dapat ang timing sang imo nga footwork ara gid, no. So far coaches sakto gid ang aton nga mga sabat, kaga well versed naman kamo sa aton trabaho, na ti siyempre gatudlo kita passing, dribbling, shooting, depensa, no. Siyempre kagang well ang extension sang aton lawas, ang aton ng mga arms, no. So ginagamit man na, so nami niya sa aton kay kita, well ginatudlo ta gina siya mga bata, no. So amula nang nami gid kay kita nga mga coaches kay chindigid, no. And ang next naton nga question dere is, how do you keep your drills engaging sa mga bata, no? Sa kabataan naton, Coach Mac, ikaw coach, how do you keep your drills engaging, no? For example, pas kagina nang tunga tanga duwa, ikaw coach, anong ginobra mo coach?
2: Kagina engage siya kung sa mga kung ang iyang position is low post, ituluan siya sa mga moves sa mga low post nga position. Kung anong ilang bagunin sila ng kabagay, anay, pero sila nga position, diyan sila anay ma-engage gid kay para ma-develop nila anay ang ilang skills. Kaya matutukan mo sila yung makatutok mo sila sa ilang individual nga skills man. At least maka-boost man confidence sila, blaw. Mabasagan man nila, mag-feel mo sa players na nga important, na ginanumugid important tigid sa at no, sa mapilya ng coach siya important nang focus ni siya daw ginanugid siya bla daw ginagaan important siya mamatsaga mas ng players bla amo na siya.
0: Coach Vince, ikaw coach,
1: pangyura ko sa same na ginag group ko sila coach. So like may pang-guard nga mga nga drills din, may araman pang-big din, switch ko sila para at least may guard gag post sila or big sila nga mga move post para at least kabalo sila blako kung sa kung or biskan din lang sa area kabalo sila mag-iyo. So manakot
0: para tsaktugin ang mga coaches, no. So well, in my part be sa akon be kung kisa ay put a little bit pressure, no, sa kabataan, no, kay ti kabalo man kita pag labot sa hampang, syempre gina-pressure na sila sa mga opponents, no, even sa mga audience sa piyat, no, so nga gaapin sa opponents, so may ara ginaya kumbaga uncomfortable feeling. So sometimes I put a little bit pressure Then, drata makita kung engage ang mga bata, drata makita how they react sa pressure. No, kay tiga katabo na subong, no? Welcome ba sila nga ti dapat ang sports ma-enjoy. Yes, ga-enjoy, no? But again, when you are in the battlefield or in an actual game, no? Siyempre makita mo seryoso gina sila, no? And well, may ara chimpo nga serious, may ara chimpo nga ga-enjoy, gakadlaw sila, ga-smile sila. Yes, no? Well, ako dra ko yaga ka kwa, no? Isa sa mga pamaagi na ako nga gina-engage. Ang next pagid, pwede man natin sila through games. No? Kaya, for example, kami ni Coach Maki, mag-start kami practice. Kung kisa, ga-start kami sa games. Dra mo makita kung sinong wala sa focus, kaga ara sa focus, no? Kaya, kisa, wala sila ga-cheer, kulang sila support, kulang communication. So, mayo na lang na ang matabo sa games, kaya makorek mo pa. Para paglabot sa drills, kabalo na sila sa ubraw, no? Ay, kung magdiretso ka lang sa drills, mugtas ka naman. So that is why nga may games, no? No? Kaya ito, you will start the practice positively, in a positive attitude, in a positive manner. So may mga gamay nga games. So 5 to 10 minutes will not hamper your practice, no? Kaya ito, importante nga engage ang mga bata. So, well, kapasalamat kita nga ati ang mga kabataan nga ni. Hindi magini sila nga silinggid nga mga hindi kachindi. So, through games kung kisa, maka-express sila sa ila self. Nami man nga at ease sila nga ma-feeling, ginila nga bata sila. So, nami gid nga ginapaagi taman sa games. Or kung kisa, well, hindi lang sa pressure, hindi lang sa games. Kung kisa ga pan kita hadol session, no? Si Coach Vincent ga hadol man, ha? Si Coach Maki ga hadol man. So well, sa hadol dra ta gid makita nga ti siyempre ng kabataan gina-engage siya ng ilamain timprano, no? So gina kuna naton sang aton topic being related sa sports naton, and makarelate sila, no? Kag amulan ng nami, no, kay ti mga kabataan nga ni dako gid nga bagay nga sila makapaminsar kag maging ready sila mentally. So amo na siya, no? So ang next naton nga question is should the kids or players specialize in basketball year round? Coach Mac, ikaw coach, do you think coach need gid mag-specialize? Magamba ka specialize coach, dapat i-point guard mo na gid siya, no, for the whole year, no? Kumbaga amo na lang gid ang iya tutukan.
2: Sa akong coach daw, hindi iguro, dapat balance gid, dapat ara gid ang focus gid ta, pero anuman balance, may ang imong education at the same time ang basketball. Hindi pwede nga all year ang basketball, kailangan nga basketball di kasi sa totoo lang, ang basketball is not is temporary lang. Ang importante niyang education, ang development sa imong mga character, coach mo. All year round, yung pangalan lang hampang. May kung business tanto, bata ka lang yapon. Hindi mo tigulang ka nabihan. Walang paano na kung wala ka muna tapos ang basketball to. O di mga mag-end ng peaks ng career mo. Kung wala ka katapos ng eskwela mo, so dako gid ang disadvantage siya, coach. So dapat balance yon gid school and then basketball mo dapat na i-balance yon gid. Dapat hindi pwede nga basketball ka lang nga basketball, so liin mo tigula ka ano basketball ka lang basketball. Hindi na pwede daw. So dapat ano gid para ano gid ang ano importante gid ang education, then basketball ano na siya dapat.
0: Alright, Coach Vince, ikaw coach.
1: Coach Dog, galang ko, no? Sakto to kay Coach Maki, so muna, balance. Then, siguro po sa skills, siguro sa edad niya 12 or 10, siguro hindi sa pwede mambal ng point guard lang sa forever or sa subong, bihay mo na siya. Kung inobra, like, may mga sentro ko, napatisting ko kita magdala bola, mag-rebound, mag-shoot sa gwa. So, kaya ti, akong gina, anong future nga ti, amon ang balko, basta hindi ka mapaktan. So, li, nga, ipasabi pasiksoli ma-develop siya ang sentro ko nga maging guard or something like that. Kasi then naman na same man sa muna balance man sa studies o muna coach.
0: Alright, no? Well, in my part, ang specialization, actually, hindi dapat, no? So, palaryos kami nga tatlo. In my case, I know si Coach Maki kasi si Coach Vincent, nagyan nila ang cross-training na ginatawag. So, wala lang kamukabalo nga ang cross-training, hindi lang yung mampang kaibang nga sports. Pero sa una, like, gahampang kapiko, footwork na eh.
3: Hmm.
0: So, iban way na yan kay Chindi, pero larong lahi na. Pero, actually, that's a cross-training already. Biking is a cross-training already. Diba, ligo sa suba, that's swimming, that's cross-training already. Okay? So, Anders Kingdom, bawalag sanay eh. O, ugtong adlaw, no? Pagsulod sa klase, alauna, sang hapon. No? Amoy suka, anatanan sa sulod, no? Kung naka-aircon, good luck lang, no? Pero isang una, hindi man aircon, no? Electric fan lang, bro. Na, I mean, those are cross-training already. Kag nga, ang kabataan sa una, muna ginaka-compare nila, no? Nga, ang kabataan sa una, mabakod. It's because of that. Isang una, may habuyan, eh, pag-anipuga. Diba? May lagsanay pa sa, sa field, no? May mga tubiganay. Actually, those are cross-training already. So, kabataan, hindi sheltered. So, ang aton henerasyon, hindi gali sheltered, no? Palaryos naman tanga tatlo. So, hindi kakambal nga mas may specialized dira. Kaya ti dira mismo ang cross-training, innate na sa aton nga henerasyon. Makmo ko iton, kasi ang tupad mo maligo, o mo susuba, ti swimming na. Di ba? Kasi maligo, gigani, sa bye-bye, no? Open water na, so basi lipat ka, di ba? Hindi lang na ya ordinaryong swimming pool, di ba? So nga matingala kamo nga amo nang ginapamangkot sa mga kwan mo coaches lang away na kay Chindi nga baw sa una bakod taya wala sila kabalo nga kita wala yag specialize ang una lain subong ang ginikanan pagpuli nakatungtong na lang sa cellphone ang mga bata pabayaan lang then pagkatapos naman papraktiso naman basketball papraktiso naman volleyball football amula nang ila why sila ga cross train pero sa aton why sila yung swimming, why sila Anders Kingdom, why, di mo makita ya, itong adlaw sa una ya, recess lang gani nga, recess nga 15 minutes gani, ang lagsangay, do ay pabuwas, di ba? So, amo na nga, nga kita ya, nagdako taya nga, ang quality of movement naton, ang quality of life, kag ang quality sa aton yung paghampang, syado kalayo, sa ila, no? So, nga wala kaya nag-specialize because before, muna, no, naging kaugalian. Now, subong, nag-usong gadgets, well, naging indoors ang mga bata. So, that is why ang nabala nila is, eskwila, basketball lang. Kung hindi basketball, di, ara sa gadgets eh. Di ba? So, ara sa TV or ara sa entertainment, no, music. So, kulang ang basketball, no? So, that is why, well, hopefully, sa aton kabataan, amo na taning akong plano, na once in a while, we swim, once in a while, we play outside, no? So, that is why si Coach Maki, mas makibot siya, Coach, gasugod ta sa games, oo, ang games ta may kamangay, di ba? No, may lagsanay nga tumbuanay, no? May... so again kadamo it's because nga muna dapat. Amugin na siya dapat. So again let's be innovative sa atong pagtudlo nga malagas man ato ang paresang una no. So nami gid nga sabat no coaches nga kita way tayaga specialize no. Kahit hindi na siya nami. Next is coaches no. How do I develop passion and confidence sa inyo kabataan, no? Paano nyo gina-develop ang ila passion kag confidence? Coach Vince, ikaw coach?
1: Siguro ko sa mundo ko so connected sa passion sa specialized. So muna, napa-enjoy ko sila ginasaligan ko gid nga muna nga ton nga ginagaanta sila freedom nga magsala kay di sila specialist sa training. Then direct sila correct so amo na coach gina trust again para at least hindi slab na sila nga mahadlok ngayon mo nigaling basketball kinanan hindi digbag sala. So true mo na nga ginagana sila freedom nga magsala then diras laga ka learn then diras laga gasalig man sa to ni nga ti kung magsala si coach ya tudluan niya tana do something nga mo na coach mula na
0: coach ma
2: sa kung nga coach siya is importante kaya nga mag ano kaman nga mag-build ka man relationship sa mga players mo hindi lang treat mo sila as players kundi treat mo man sila as bata o maning although they make mistakes give them the right words encouragement nga whatever mistakes ni mo ila or may mga sample may mga miss shots sila hindi mo sila pag ibasulon nila kundi encourage mo pag sila nga talk to them and turyahon mo sila hindi mo sila dapat don't tawag sila bla daw i-encourage mo sila hindi ka makambas ang negative words sila kasi mga bata panin sila mo so dapat i-develop mo ilang confidence sila by teaching and coaching them properly by importante kaya mabuild kaya relasyon sa mga players mo man hindi mo sila i-treat as players lang hindi i-treat mo sila sa mga bata mo man bala nga daw ikaw ang amay nila ikaw ang sila ang kabataan nga kung may mga sala sila layayan sila mga muna in a positive way nga i-push mo sila yung hindi sila ba hindi ka ginagano nga ma-discourage sila bila madula ilang confidence kaya once madula ilang confidence madula naman ang ilang ano si mo ang munang good like it so dapat as coaches we must be responsible nga i-notice ang ating players i-build ang ilang confidence by building relationship sila. Coach?
0: Alright. No? Tsaktogi, Coach Mac, no? Well, tsaktogi na, no? Nga, dapat, kumbaga, kabalo kita sa ila sang maghatag sang kumpiyansa. Kabalo kita mag-encourage sa ila. Well, kabalo man kita nga ang sports is, in general, no? Especially nowadays, grabe ginang pressure coming from, different sections, no? Mga baka different sections, like for example, peer pressure, di ba? So, mismo sa teammates pa lang nila, no? Well, ang isa pa kaginalanta ko, coming from parents, no? Do ginaturing nila nga do professional ang, ano, ang kabataan, no? And coming from the social media, no? Mabasahan sa kabataan, no? Mabasahan nila, bo, grabe, do, kakuha na sila, no? Kakabatsyaga nila. And, of course, hindi lang sa dira, no? And coming from the coaches man, eh. No? Kahit, mabatsyagan man nila kung kisang may mga demand, no? Ang coaches nga dapat, no? Ubrahon sa kabataan, no? Kahit, accountable sila dapat. But, ang ginamba ko sa ila no nga kita nga coaches gina-explain na naton nga we don't demand no we teach them accountability so ang demand lain mo gapanugo pa lang nga diretso eh ang accountability is gina-explain mo sa ila na you need to do your part no so ang muna sa kabataan naton so well paano tayo i-develop ang ila passion as coaches, tikilalan tagid nga ipa-fall in love sa ilang sports eh. Diba? Nga sadya galing basketball, sadya galing ang football, sadya galing volleyball. Ipa-feel tagid dapat sa ila. No? Ipa-fall in love tagid. So in short, we give them time to play. We give time to express themselves. We give time to enjoy. Diba? So muna siya dapat nga, uy, sadya diya. Oo, so muna dapat ang ma-feel nila. And then, pag-ara na ng passion nga na well natamatudlo sa next dayo no which is ang confidence no kahit siyempre ginambatagin sila be confident inside be confident sa imo skills and to add confidence kailangan mo extra work so muna coaches gina-encourage ko gid ang mga muna vlog ginamba ko sila gina-feedback ko gid I'm nothing against other coaches pero kung pwede man nga patudlo ka mo sa ila eh. Kiting scrimmage, hindi ka tudlo mo. You know what I mean man ah. Nga pag-abot sa iban, imbes nga matudlo sila sang para sa kabataan nga skills nga magsakang kumpiyansa, gaanta ka di playing time, pampangunta ka tudo, pero wala man correction. No, singgit-singgitan ka lang yapon, gaan ka bula, pasyuton ka, palakpakan ka, abi mo muna na, well, why ka man kabalo kung sakto na kung hindi? Diba ha? Why ka kabalo? Tikaroon kayo sa piyak to nga coach, gamba siya nga, ti, at your age nga 9, 10 years old, dapat wala ka pag 3 points eh. Kaya di mo pa ganing mamaster ang jump shot, hindi mo pa ganing mamaster ang free throw, diba? Tapos ang shot mo, pasaan pa. No? So in short, gubain mo nga shooting form. So sa iba niya, wala na nila ginakorek. No, kaya tinagbayad ka mo. Nagbayad ka to. Palakpakan ka, abi mo, tsakto na. Pero actually, paglabot niya sa, ano, sa school ng mga coaches nga gatudlo, well, hindi na yakapasar. Amak mo, pasaan ang 3 points mo, tapos layo pa. Tapos ga-enjoy ka kay abi mo, okay na.

0: Coach Vincent na dapat tudluan sila sa post moves, tudluan sila sa mga perimeter moves, point guard moves, depensa, no, para at least well-rounded sila. Nga sa ulihi, kunin mo sila defensive player, no, hugot or strong ang ilang fundamentals, dira, di ba? May ara man gulpi lang siya ng taas, so imuon ka po state, kung di ka kabalo, matuon ka pa lang niya sa ano gani, basic nga footwork and post moves, di ba? Pero ulihin na. Ulihin na. No, so dapat sang early gintudlo na na nga wala gin specialize, no? Kay tigahambal ang iban nga ti dapat taas ka mampang kagidya dapat ya puste sala na ya. Okay? So karon gin pa point guard ka. Oh, kun ti kabalo ka man magdala bola. So I mean you are well-rounded and hindi kabala limited. Kay ti why ka gin specialize, no? So amo na siya. Next, coaches, ang aton nga ta question is, what is the best way to run a productive practice? Okay? So, what is the best way to run a productive practice? Coach Matt, ikaw coach, ano imo coach?
1: Productive practice, coach, is inakmang ang start with the basic o sa fundamentals na may result yung bilang coach yaw and hindi shortcut. It means kung anong age nga dapat sila nga practice, amunga dapat ang para sa ila, hindi yung dapat may mga emphasis gid, hindi lang matuduan sa mag-dribble, may mga pressure, ano na, dapat emphasize gid nga muning gamit, nga muning may kailangan mo i-press, kailangan ka protect the ball or may mga speed move or behind the back, may mga emphasis is goes sa mga paragi sa mga according to their age pula coach, kung kailan nila lang nila dribbling need nila footwork eh, kung i-advance mo sila karon sa tuluan mas lang ng practice nila hindi nakaangay sa ilang edad, ti useless man gapon coach, hindi maka ano sila, hindi wala siyang result. So dapat ang ilang ay ano, ang ilang maging productive ang practice is according sa nakaangay sa ilang programa, according to their age nga muna, para may makita magiging productive yung blaw nga makalugin sila, mahangpan din nila coach.
0: Alright, Coach Vince, ikaw coach?
2: Madugang ko lang sir coach ko, before get ma-plan ka sang itudlo mo para at least ano na nang pasunod sa ko sa gamuna ibalon gid ang mga age sang imo tudlo nanay kay mo na pa sa maling coach Mark, hindi pwede nga matudlo advance sa mga beginner, then after na coach man bago nga productive siya siguro kung makita mo tanan na ano nang ga-learn gid ka ano nang after practice man balgab lang nakabalo sila ko. So, amo na coach.
0: All right. Okay, so insakto na no. So, well makambal pag kita no, dugang ko lang sa productive practice. Line gate no, if you being an intentional coach. So, in short, why kada nagkadtuya para magsinggit-singgit lang no. So, dapat every day no, may gaka-achieve kita no. So, that's productive for us. No, why kailan nagkanto sa practice yung maabutang kada sang imo soda sa tupad, no, mamalambid ka lang na kag magsingit-singit, no? So, laing gid kung engage ka sa mga bata nga makita man nila nga ga-effort ikaw nga naga-istorya sa ila one by one, maski ano sila kadamo. That's number one. Number two is, nami man kung kisa nga ang mga coaches kasulod man, no, go-upod man jutay nga pabala sa ila para makita nila nga boys hindi lang puro singgit si coach no, kahit may edad na ga-try pa nga makasulod kag maka sabay man sa inyo paninguha no, kay ti dra nila makita nga ay si coach muhuya man ta kay coach no, siya gani ga-try kid nga mag sabay sa practice no, makita nila nga ay si coach ga pabalhas man no, da try man kapakita man sang jutay niya nga nabilin no, so lain git no nga ma-feel man nila, and then lain git ko ma-feel nila ang pat on the back mo ang imong pag high five sa ila nga maka good shot man sila, laing gid makita

0: nila nga kung magsala sila, you're still encouraging them na okay lang na, okay? Improve sa next, adjust sa next, di ba? So lang gid no nga makita kanila nga upod ka man nila no sa ilang pagpangabudlay, because by the end of the day ang relasyon nyo gakuan gid no gahugot nga gahugot no. Kami ni Coach Maki nagyan ginanamon sa amon iban nga mga players nga grabe gi kami ka close no. Kay te makita nila sa una nga sa mga scrimmage kasabay-sabay kami, sa mga drills kasabay-sabay kami, na kung kaysa ginakadlawa na pero okay lang kay te hindi nakasarang mo labla. Makita nila mga uncle break kanila, o na uncle break ko si Coach, happy-happy na sila, prote, why sila kabalo nga, lapas ka na sa edad, diba? So, well, ga-enjoy sila, no? It's an achievement for them, na si Coach gani, nasarangan ko, diba? Well, abi na nila, ya, muna na, bo. By the end of the day, masilipat silang kontra nila, retired na, retired, no? Long ago pa. So, pero nami lang, kahit idra mo man makita how they perform, and how they respond no? So nami gid no kaga lastly nami man nga kita gahadol gid no, ako kwan gid ko na witness ko sa mga hadols naton nga kung may concern gahadoliwat, pag may concern hadoliwat, kung may adjustment hadoliwat, lain gid ang communication or constant communication, kaglain pagid kung gina-demonstrate mo sa ila kung how kung paano brahon kay ti dra nila makita nga ang akon coach kabalo ya mag-coach, kabalo magtudlo, hindi ya kabalo lang magsinggit, diba? So nami gid. Alright, so mga byan padayon kita no. Well, sa aton nga mga coaches no, mangkuton ta ni, how do we instill good habits coach sa mga bata, kahit especially sa subong nga mga bagong henerasyon, medyo mahumok sila no, so hindi ta pwede nga do para sang una nga do medyo rapido no, hindi na ni mag-work ang mga rapido nga pamaagi sang pagtudlo. So Coach Vince, ikaw paano ikaw mag-instill sang good habit sa imo nga mga players, especially coach sa mga baby stingers mo dabi no?
1: Siguro ko sa muna ang atong ginastart yun ang mindset sa mga bata. Nga una, siyempre gina-remind sila nga nagkadudis sila sa practice para mag-learn, so mag-training. So muna nga gina-remind sila nga mamati, gitang maayo para at least sa mga hindi na tamagkad sa punto, dakos nga maakiganta or makiganta sila. So muna ako nga ginano ko gitang listening skills nila nga, at muna very important nga skills. Kasi dira sila gasugod nga mamati. At the same time, mag-disciplina. Nga example nga, kung anong ginatag nga, anong instruction, ipamatian, kag-i-follow. So, manapos for at least, after some practice, nang damo, may ma-learn gin sila, or damo sila may ma-learn sa training. Kasi, ang mana-experience naman nga, subong mga bata, tapos gin nga, pagpagtaas lang yung tingle mo, isa doon ka lumaw-lumaw ng mata. So, mo na nga, start kita nga, mutang ba ko si mo, itame na gin sila, na ito ang taon, then, pangilalaon ng batasan, kung diin sila may weakness, kagila strength. So, para at least, mention diyan nila nga, kinanlan taman mag-abot sa punto nga, may pressure, or, isa ti makataas na tingog, pero ti at least mention diyan nila kung anong punto sina coach. So mana coach,
0: alright no, so tama gina coach no. Well, sa akon man nga part no, how do I instill good habits, syempre it really starts sa pagsugod sang tanan no. Makita nila organized ka, makita nila nga as much as possible you are there for them no, especially sa pag-start ng practice, especially kung magsala no, makita nilang imo reaction no. Siyempre these are sheltered kids, so lain man ni no, so doesn't mean nga ga-stop ka pagdisiplina, pero te ga-adjust ka sa pagdisiplina no. So ang adjustment sa the way you deliver the message sa ila, and then when and where no, when and where no, ikaw maghatag sang powerful message sa ila, when and where ikaw maghatag sang uncomfortable nga message sa ila, so that makita mo naman ang reaction sang bata no. Iti gusto mo man sila makilala. No, so kuya, for me, I'd rather see their reaction in front of me. No, kung makita nga kung may ginatago sila or may ginaipos-ipos ng nila or makita mo sa ila body language, sa ila mata, no? I mean, you know, kadamo sang pamaagi, no? Nga makilala mo sila, no? Kahit laingit nga mahatagan mo sila sang lain-lain nga sitwasyon para at least mas makilala mong kabataan, no? So, amo ko na, bimo, wala labot nga ginangga, wala labot nga the way you talk to them, the way you touch them, no? Ako gay kisa ni Slido, nahadlock na ko kay ti mamba kag mas masalan kag lang coach. Do gaduda kami si mo. Pwede man, pero ti ako be gina-consider ko gid nga do mga anak na sila, no? Even sa mga college, no? No, mag-angangga ko na sila nga do mga kabataan mo gid do mga sultiro mo na lang nagdala ko na si mo. No? So amo ko na be magtrato ya sa ila, no? So coach Mac, ikaw coach. How do you handle ang pag-instill sa good habits?
2: Pay ano coach, pay setting an example mo sila coach. Kagiin mo sila, i-chindi mo sila. Ang mga character traits nga dapat nila imuod on and off the court. Tantig, ito nga hindi lang siya support nila, ano sila, iambal sila, kundi on the court magamit nila. Kag sa pangabuhi nila kasi, kung ano, instill mo sila nga good habits, ma-develop na, nakuha nga bupuling sa ilang hasta mag, ano sila, mag-ipulang sila, magka-pamilya na sila, instill nila ang good habits na nakuha nila sa iyo as coaches. Totoo lang ba mga coach na hindi natin yung coaches, kundi life coach man sa para sa mga kabataan na muna na yan, hindi lang yung basketball ang tututo sila, kundi pamatasan ng maayo, good character traits para madalaman si Manila sa ilang as the way as nag-edad sila black coach out. Ano na siya. Iti kung saan pa mga ining mga kabataan, condition na rin sila ma-manita sila na ma-build kita sa solid foundation sila, not only on basketball, but also sa ilang character. Na mga coach na lang, importante, coach na we start with the huddle again, with the ang ginagamit. Ibla ko siya nga may devotion na ka. Not only sports na gina-emphasize mo, kundi ang life teaching man eh, sa ila.
0: Alright, thank you Coach Mac. Coach, siyempre, paano kita mag-correct sa mga practices? Coach Mac, ikaw coach, paano ka mag-correct sa ila, especially kung live drills?
2: Kung ako coach, sa ako niya coach, kung pinsindiyon ko sila, na hindi kaya sa dahas na sigit-singgit na ka-drill sa singgitan mo sa sandali nila. Kundi, tawgon mo sila, ipalapitan mo sila, istoryahon mo sila niya sa on the sideline nga so yan mo sila yang hindi mo sila lang para sa bilang sa dress ang tuwa support sa wayo mo sila hindi istorya mo sa skillet i naman ko yung mga diferensya nila pansindihan mo sila talk to them sa sideline para may mas pansindihan nila bla coach ano sa ako na coach ya.
0: Coach Vince,
1: siguro ko sa before sang ano sang practice una pinchindi ko sila kung ano matabuhan ay then during na practice pag may mga mistakes inaga time out ko call attention nila pamangkot ko na una kung nga aging ubra mo na then mo na para at least ang namin ko gusto ko mabalaan ba ang yung point of view or side yung aging ubra na kag nagsala. Then after na, insindiyon ko, then gaan ko sa more option coach nga para at least base bla, wala sa kabalo nga pag-ubra ito ay sala. So instead nga akigan or singgita naman, give ko more option nga itry ni. Kasi siyempre kita sa coach kisa, hindi matamala nga perfecto kitang tanan. So ang ginubra ko mo na nga options lang sa iya nga try mo ni babe, base mag-work or something nga muna. Para at least nang mas ang bata, mas manumdom siya nga ang una itong gubra sa la gali. So try ko ni din after na ako actually ang mga option sa mida mo na sila, so try ko ni, so something nga mo na ko.
0: Alright, no, sa usaktugit, no, at kitabi lain-lain sa pag-approach ang correction, no. So may ara man nga ako on the dot, no, ga correct, may ara man sa tunga-tunga, may ara man sa punta, no, tapos na bala. So may ara gay kung kaysa nga labyanay lang, no, lantaon ko kung how he reacts, how he respond nga ang correction ko do pahapaw lang, no. So again, lain-lain klase approach kay di, dra mo siya makilala pagid more, no, ang inigali nga bagay, inigali pwede sa iya nga correction, di ba? May inigali nga gakabagay siya kay do dasig digli yang iyang reaction o mas naintindihan, no. So those are the things ako bing mag-correct sa ila. Kay kung damo ikaw way sa pagklase sa pag-correct, dra mo makita kung din ang epektibo kag hindi epektibo. Di ba? Araw kisa nga masinggit ka lang dayon, nang tawag mo reaction din nila kung ginervyos na sila, wala. Di ba? Kahit hindi kakatabo na isang pangasinggitan sila sa kontra, kakademoralize, abi nila nga gina-atake na sila, actually nagsinggit lang niyang kontra. Di ba? So it's a way of, ano naman, of delaying man sang progress ang bata, no? Kasi simple na demoralize siya mo. Abi niya ginatake na siya, actually style lang niya sang kontra eh. Nga para good nga nervyoso ng kabataan. Siti kuway sila maanad, ti medyo mabudlayan kagid, no? So ang pag-correct sila mas mabudlay, no? Next is coaches, paano kita magdisiplina sa ila? Iting correction lain man mo, 'di ba? Magtudlo gid sang disiplina. How do we discipline them o mag-instill sang disiplina? Ikaw Coach Vince.
1: So, sa code ko so muna una ina-tame ko gid sila nai. Then pinchindi nga kinanlan una mamati, then absorb ang tanan ng instruction, then follow. Kasi ang balko nagkanto kamodere para mag-train, hindi magdagyan. Pero ma-have fun mangyapon. Pero ang wave lang ang may ma-learn sila after practice. So muna coach, ang ginauna ko get sila, especially sa before sa training, ang mindset nga muna. Ito once ang mga bata ng kabalo mag-disiplina, mas masapos ang practice, mas productive siya. Then after sina, so kanami, sa feeling nga wala may gasabad tag sa aton coaches, hindi sa kapoy. At least makorek ka na lang bla, instead nga mag-saway or mag-ano pa na, why or mangakig sila. So muna coach.
0: Coach Mark?
2: Sa ako niya coach, yung before sila makasala, coach siya makahatak na lang sang guideline sila kung may mga sala sila nga memo or what sila kapasit instruction. Kaya sila be push up or mga 20 push ups na kung may mga mistakes sila nga no, tapos may mga ano yung palaganon sila da sa support or mga drills mga padlaga ni kung may mga amo lang niya no sila nga part sa disiplina nila nga inamo na sila para ma importante ko siyang instructions eh, follow siyang instructions sa coaches eh, kay paano na ko ma-instill sila mind kung hindi sila pagdisiplinahon, eh, maanad na ng kabataan hasta madala nila na sila ng pagdako. So dapat kung may disiplinahon mo sila, pansin doon mo sila nga na ginamo na sila para ma-intindihan nila, ma-grasp nila bla coach.
0: Alright. Well, in my case, no, ang pag-itsindi ko bisang disiplina is you must do the right thing and you must do it the right way. So, muna siyang akong pag-itsindi, no? So, well, it really starts sa teaching, no? Nga dapat consistent git, no? Like, for example, ginambal ko sa ilang communicate. So, sa pagka-communicate, no, ginatudlo ko sila nga amunin mag-communicate. Wala lapot sa verbal, may sign language, may eye contact, no? Magamba ka sign language, siyempre mahatag ka direction sa teammate mo, di ba? So, amuto ka ina nga sang nag-practice, nag-intragi ko, no? Nag-intra-intra ko, so gahan signal man ko, no? And then lahat ang mga construction sa ilang amuning mag-drive, amuning timing, amuning sala mo. So it really starts there. No, kay tidra nila makita nga ay coach, oh yeah, playing the right way and playing it right. Di ba? So doing your role. So amo na siya, so constant na. Pag hindi na constant, that's being lazy, no? Kay ti sa European nga style amo na siya. No, disiplina, get boring basketball, pasa-pasa lang na. Basa sitwasyon, pag kick out, pag libre shot, pag hindi ka ka-shoot, drive. Amo na sila mo. Ambal nila nga don't complicate things. Actually, mga handoff, handoff, mga pick and roll na. Actually, color-color na lang na. Pero maging lazy lang niya ang defense or magtinamad, dra na nila di yun makapitalize. Na, so, amo na ang tudlo sa mga Europeans, which is, I agree, nga napakomplikado tapabi ang, ano, ang mga plays na pwede lang man simple. As long as, by the end of the day, nga capable makashoot ang, ano, ang mga bata. No? So, amo na siya, no? Ang discipline, it really starts in teaching, no? How to do it. And then, the consistency of doing it. Diba? How to do it and consistency of doing it. Because, maging habit na siya, eh. So, kung disiplinado ka, pag bugtaw mo, diba mo nang bali tatay, kag ni nanay mo, so, nahimusa ang imong, ha? Hiligdaan. So, ako, automatic na pag bugtaw, no? Doon, naging habit mo nang apilon ang imong habol, iwaswas ang imong ulunan, iwaswas ang kabrikama before magtulog amo man, 'di ba? So naging habit na siya. So disiplina, no? Pag abot din kita mo nga duhig ko ang salog, manilig ka. So naging habit na siya. So disiplina kay kita mo igko mo. Ala lang pabayaan mo lang, no? Sa pagtuon di same man, 'di ba? Pagpuli mo kita mo imo bata nga may tulunan ka, gina-remind mo. O gatuon siya at okay gatuon siya. So that's discipline. She is doing her part being an accountable person. Kaya ti siyempre, estudyante siya, no? Amo nang iha, gin pa eskwela siya sa mayong eskwelahan, so tuon siya, di ba? So, well, fortunate kita nga mga coaches, katudlo sina, no? And next is coaches, let's compare a little bit, no? Ang mga work ethics ang mga before nga mga henerasyon kagang subong nga henerasyon. Ikaw coach Vince, ikaw coach, anong mahambal mo sang ilang work ethic?
1: Well, siguro sa una coach mas lain kiti ga practice taya nga kita lang biskan wala taya trainer or one on one trainer namin ko makadto taya sa court mo para sa ako sa gusto ko magmayo kadto ko sa court kisa kung gabi aga extra work mo sa kwarto dil ga work out to sa kwarto nga wala bla may gasugo nga especially parents or something nga aton niya gusto coach unlike ya subong mambal ga tuod niya gabi extra ang mga bata pero hindi ila gusto coach usually ikaw laban ng parents na ate una bla kahit tungod man naman na siguro ang mga gadgets nga ati gaagaw sila attention so muna po mas kaya sa una din especially subong ko grabe ang ano bla social media so ibang videohan pa pati pag ang mga workout so something nga mo na bla sa una ti wala ka mo ganito balo sa mo mo na bla mga storya ko na bala ano lang sa una di mga mo na bla coach so amo nang depress siguro
0: coach ma
2: oh sa kunya coach siya sa ang compress ang una yang ang difference sa kunya is distraction gulo coach kag focus coach kay compress ang una ya wala hindi kanya wala kanya distraction wala pa tuya sometimes sa unang gadget mo so wala ya distraction kung basketball lang idiab lang mindset mo kasi subong idamo distraction eh damo mga influence mo sa social media na bala na nga perde basta mo na yan bata kuya mo na so lain ang ano ang dipindi magro sa upbringing bla ko siya dipindi sa mindset kisa una sa ato sa chimpo ya biskan ay sa kabulay gagawa niya mo mga bulay ang bulay ang kaya ka pili ya sang anong sang kundi yun tayo mampang biskan ang sapatos niya isang nakapares okay na sa ato midjas lang ang nga wala na karakter gila okay lang basta makampang ang passion bila ko siyang desire bila subong niya taktik na yung usbisil, gagalimang usiya. Isa ang bata, isa kung may passion, isa gina-push na sa parents, labis ka nung wala anong bata. Though gina-push na sa parents para lang makampang bata yan. So it's more of the mindset, it's more on the focus, it's more on the influence, kagang, ang anong ito siya, yung distraction man ko siya, na sa akin.
0: Alright, no? Sakto git, no? Coaches, no? Siyempre, well, makaistorya lang mata regarding sinasang, ano, no? Sang work ethic, no? May comparison. Pero not to the point naman niya nga ipamuka mo sa kabataan nga wala na gid sila, no? Sa work ethic, no? But in my case, kung kisa may sandwich technique, no? So, in short, you're telling them also nga ikaw naagyan mo mana. Not to boast, but to tell them nga ang naagyan nyo, naagyan mana namon sa una, masubra pa. Diba? Oo, kay te. For example, like, umunangin ang bako sa ila, nga sa una, may ara kami hell day, no? Sa Lasal, no? Nga it will really starts with the 5:30 a.m. na road run, no? Pakadto Santa Fe, pakadto Granada, or kung kisa Silay pabalik, no? Halin Lasal, pakadto Silay pabalik, no? Ang pinakalayo namon nga nadlaganan, mapati kamo kag sende, Victorias, no? Lasal, Victorias pabalik, so main road pa na, main road, no? So ginakigan kami, kiti kadala kami kota mo. bakal ice water. Okay, why inom-inom? Why inom-inom? Matirang matibay, no? Sa West Negros, nagyan ko ya first year high school ko, Granada, no? So, West Negros to Granada, Granada balik. So, well, I'm just telling them na, well, boys, amon sa una, mas brutal, no? Ginambal ko na sa ila. Pero not to boast, but to, you know, to give them a little bit of nga ikaw nagyan mo man na ay na-survive mo, tinga hindi ba nila ma-survive ng ila ganing ginahatag mo, hindi pareho sina, di ba? So the comparison is there, but it's really more of teaching them nga ti nagyan nga ni isang coaches na buhi man kami, ti dapat kamo kaya nyo man na, di ba? Di ba? So nakaya namon gani, and well, among gina coaches, no, nami git kong kisa nga ma-istoryahan man eh, kay ti ang comparison ginambal nilang isa malain, no? Actually, hindi man, no? Kahit ilain git man kung mabalaan man sang player nga nagyan mo eh. Diba? Makarelate ka gyapon mo. Makamba sila na-relate na si coach makarelate gyapon. So, why git dulugi kita sa coach? No? Kahit tinagyan niya man gali, no? Kahit kung gay posipos ka lang kung kisa, abi nila ordinaryo ka lang git ya. Kahit they don't background check, no? Diba? So, umana siya. So, laing gig ko makastorya ka man sila sa imo life, sa being a student athlete man before. Coach, ara na to sa last question, patapos na ta. How do you give advice sa imo nga mga players? Coach Vince, ikaw coach, especially sa mga bata, tadira?
1: Siguro ko sa advice ko lang, enjoy din nila ang ila journey, palanggaon ng basketball. Kita subong like 43 years old, so mambal ko nga nahidlaw matas ang chimpo nga mo na bala, gusto ko nga sila ihatag nilang ilatanan sa ang ilagib na gusto nga mo na, kahit hindi tanan na mabalik mo di. Kung mambal ka sa una guro, mambal ka sila nga gadang-dang ka pa, hindi na sila magpakate mo, diba? Mo na nga dako sa chan at naglaw kuwas na sila sila magpuhay kayo may mapate, so namingob lang mo na ihatag nilang ilatanan, enjoy nila kahit Sunday sila naman ang kapakaluyan nga mag share sa ilang nagyan or journey sa ilang basketball life. So muna ang basketball muna ang isa ka way na nga para sa ako nung ma-develop nila ang ilang ang karakter, ang ilang batasan, ang maka-develop friendship sa ibang. So muna coach.
0: Coach Mark, last.
2: Ako yung coach natin. Kamba ko na sila is to enjoy the game. Kaga, hindi lang yung that because enjoy the game, hindi sila yung mag-focus. Kung ano mga instructions ng coaches, patiyo lang nila. Kaga, ang importante siguro siyang ipa-insindi sila nga hindi ang ang outcome importante kundi ang development kids as a person, not only as a player. Kay ang basketball ya is only ano mo kung saan pa basketball is not life. So basketball is temporary lang gid. Importante gid nga i-enjoy na nilang playing basketball but at the same time with discipline. With discipline sa sistema sang yatudo sila kay ma-develop na nila sa hindi lang sa basketball kundi sa ilaman nga personal na kabuli, magpilakad lang, mag-ano sila. So amuna na balance lang gid focus sa studies nila not only in basketball. Pagka ang importante kayo siya ang ilang development as a person not only as a player. Amuna ni ano with sila nga ang basketball hindi lang yan kundi ang importante gidya kung paano ka na develop as a person through basketball. So amuna coach ako nga sila.
0: Alright, no? So, sakto gid, no? Lain gid ya kung kita ng mga coaches gahatag advice sa kabataan diti ma-enjoy nila ang sports, no? And at the same time, lain gid kung ang coaches mismo gahatag sang advice, no? Kay ti dako ng moral boosting sa kabataan, kag lain gid ya kung magalin si imo, eh? Diba? Kaya ti ang kabataan ga kwangit mo ga kumbaga laga saka ang kumpiyansa nga ay si Coach Gali ga bantay sa ako nung gagabulig sa ako, no? So namin na siya nga ikaw mismo ga kwangit nga ang immobile heart, no? Sa kabataan, no? Attached gid sa ila, hindi lang niya nga it's because nga player mo sila pero lang gid nga kung may attention ka sa ila, no? So ang tsakto gina. So coaches, thank you gid sa inyong mga expertise, inyong opinion, kaga salamat gid sa inyo pag-share especially sa subong hapon diri sa DYBS kay especially sa mga nagapamati sa aton sa Panay, sa Bilong nga NIR kag siyempre especially sa Marbel South Cotabato, no, labot kita. No, mga taga Marbel nga mga utod ta dira mayong hapon kag salamat gid. Coaches, sa sunod kita na kita. This thank is your host, Coach Tata Bilanghel. God bless you everyone. Thank you, thank you. Coaches, thank you. Coach.
3: Puso at lakas, sports sa Pinas, sa pakikipagtulungan ng Fellowship of Coaches and Athletes, Athletes in Action, at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.

0: nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Balita kag iban pa.
2: Programa nga makadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa. Lunes tubto Biyernes, alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio. Kag karon, yari ang inyo host.

0: Balita kag iban pa.
1: Isagid ka maayad-ayad nga hapon dara sa imo abyan. Musta ang inyo Wednesday afternoon? Mainit sa labas. Ang heat index diri sa aton mga dira na sa mga 40 ay han. Mindanao daw amo nang mga natala nga init lately. Nakapon pagwa ko daw bisan may payong kagatudok gapon sa panit ang init, no? Don't forget magdala sang panagang sa init. Kag inom damo tubig para iwas sa heat stroke. Updi ako hasta alas 4:30 abyan diri sa panghapon nga balitaan. Ini ang balita kag iban pa. Opo ninyo ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatier.

0: shout out anay sa aton mga suki diri sa BKIP. Ayad-ayad nga pagpamati dat sa imo, Mami Presi. And kay Sis Mitch. Duyag tamayawon ni Sis Mitch ang tanan. God bless you us all. Hello kay Ate Hazel, Ate Alona, Lovelyn, Teacher Lita, Pastora Jo, Pastora Dina. Yan, mga COG friends. Shout out da sa inyo. Kumusta? Glad to meet you last Monday sa kasal ni Pastor Van. That was indeed a joyous celebration. May pa fireworks pagali, no? Wala na ko kaabot to. Naging agaw na ko makalagas sa bus. Kay put sa tupi pa ko mapuli mo. May lang nakahingagaw ko. Mga 5 minutes bago mag-alas 10. Hello, Ate Merlin sa Hubero Villamor families. Hi, Sis Lenny sa Javier family. Welcome back, Sis Lenny. Long time no chat. Feel free lang mag-connect dira sa ato na FB sa 1062DXKI-FEBC Radio. Click ang like, heart, or care icon or leave a message sa ato nga chat box. Hello kay Kuya Edgar. Kag happy, happy birthday liwat kay Sis Analu. Kumusta ang celebration?
1: Balita kag iban pa.
0: Magpa-surprise na si Kuya Edgar sa imo, Sis An. Ma-surprise ka gid man. Ayan, nag-leave gid si Kuya Edgar kay birthday sang iya beloved. Shoutout gali sa mga taga PIA, mga guwapahon kag guwapohon. Nagapit sila di kagina gindulong si Miga Jen. Naradag i-post ni Migo Dave sa aton FB page ang mga guwapo kag guwapa nga mga laragway nila. Kag may ara pa sang ano, wacky post. Ay mga public service announcement. Una, tatagaan ligwa. Diri kita sa aton nga action line. Idulong sa aton ni Miga Jen.
2: Action line.

0: Action! Line!
1: Ang Occupational Safety and Health Region 12 nag-offer isang free online BOSH training for SO1 private sector only sa August 12, 2026. Inisya para sa mga micro and small to medium enterprises with less than 50 employees. Para sa mga interesadong aplikante, pwede nyo bisitahon ang FB page sang OSHC Region 12 or mag-contact sa number 0960-437-7613.
0: Action! Line!
1: Abyan kabahin sa pagpalambok ag pagpadayon pagit sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company ang 1062 DXKI FEBC Radio nagahingyo sa inyo nga magsabat sa aton audience listening survey. Ang imo nga sabat dako gid ina nga bulig para mas ma-improve pagid ang aton mga programa. I-share ang imo experience sa pagpamati pinaagi sa pagsabat sa aton survey form nga nakapin dira sa aton FB page via 1062 DXKI FEBC Radio.
0: Action! Line!
1: Ang Office of the Civil Defense Region 12 may ara sang Real Resilience Video Contest. Inisya 60-second or 1-minute Facebook reel to inspire others to become disaster-ready. Sino ang pwede maka-join? Open inisya sa tanan yung mga residente sang Soxergen Region nga may edad 12 to 18 years old. Ang submission period, August 1 to 14, 2026 until 5 p.m. Para sa dugang impormasyon, pwede ka mong magbisita sa Civil Defense Region 12-Soxergen FB page.
0: Action! Line!
1: Ang Socoteco 1 may ara sang scheduled power interruption sa August 14 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay Kimato, Tibali. Maapektuhan man ang Porok 5, Talisay, going Barangay Luhib, sang Barangay Lampugon, kag Barangay Tasiman, sang Lake Cebu. Sa August 15 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay Rizal, Poblacion, sang Banga. Amuman ang Bapa Mabuhay kag Porok Everlasting 2 sang Barangay San Isidro, Santo Niño. Sa August 17 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay Lower and Upper Makulan, Lake Cebu kag Barangay BS Aquino, Norala. Sa August 18 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay Kibid, Norala. Sa August 19 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Sitio Montano and Sawmill, Barangay Nasi, Sorala. Ang rason may ara sang Barangay Line Clearing Plan implementation.
0: Action! Line!
1: Ang IBP SOCGEN chapter kaupod ang LGU 2P may ara sang legal aid caravan para sa mga indigent o may ara sang minimum income sa 2P. Maka-avail sila sang libre nga serbisyo kaparehas sang free legal consultation, libre nga konsultasyon sa abogado, free drafting of simple legal documents, free notarization of simple affidavits. Sa August 15, dira sa Municipal Covered Court, 2P South Cotabato.
0: Action! Line!
2: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo.
3: Balita kag iban pa.
2: Don't forget abyan, i-answer ang aton nga survey dira sa FB page sang 1062DXKI. Tagi sini, mabuligan kami ma-assess ano ang mga panahon nga mas damo nagapamati. Tag ma-plaster naton insakto ang aton mga programa diri sa 1062 DXKI. Please help us ma-evaluate nato ni na. Please answer. Tatlo lang nakapamangkutanon sa Facebook page sang DXKI. 1062DXKI-FEBC Radio. I-click lang ang link. Nakapin na dira on top ang aton survey form. Salamat sa inyong pag-ooperar.
3: Balita kag iban pa.
2: Alas 4:12 this time tagaanta Ligua ang aton nga dason nga segment ang inspirasyon pang hapon upod kay Pastor Jebo. Ikaw ba yung tipong go with the flow? Sunod lang sa agos. Then ikaw ba yung tipong dali man magsunggod? Yan, may laygay si Pastor Jebo sa imo. Pamatian nato ng Asa Ka Pa segment.

0: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa. Asa ka pa.
1: Ikaw ba yung taong laging nadadala? Yun bang madaling tangayin sa mga lakad, okasyon at madaling maimpluwensyahan? Kalad ka rin, sabi ng iba. O ikaw ba yung taong laging nadadala? Yung taong madaling sumama pero madali ding sumama ang loob dahil sising-sisi kung bakit ka pa sumama. Kung isa ka sa dalawa or all of the above, ang issue dyan ay naguugat sa issue ng identity. Yung hindi klaro kung sino ka o kung anong values ang pinangahawakan mo. Kaya hindi rin klaro yung decision mo. Kasama pa dyan yung mga impluensya na hinahayaan mo sa buhay mo. Nakakadala talaga kapag kaganyan kasi wala ka namang pinaninindigan. Kaya kadalasan, okay na kahit saan at okay na kahit ano. Nakakadala kasi kadalasan kapag walang malinaw na pamantayan, eh hindi mo alam ang aasahang mangyari at madali kang ma-frustrate. Ang desisyon kasi ay humuhubog sa buhay. Ang values ang humuhubog sa desisyon. At yung identity naman ay malapit ang ugnayan sa ating values. By the way, kasama sa identity ang values, pananampalataya, mga prinsipyo at iba pang katulad nito. Kapag walang linaw sa mga ito, walang linaw sa mga kapasyahan at direksyon mo, lagi ka nalang madadala at lagi ka nalang ding madadala. Ang sabi sa Mateo 5:13, kayo ang asin ng mundo. Mabuti ang asin, pero kung ito'y mawawala ng lasa, wala nang magagawa para maibalik ang alat nito. Wala na itong pakinabang, kaya itatapo na lang at tatapak-tapakan ng mga tao. May misyon ang ating buhay, at ito ay ang maging asin at ilaw sa mundong ating ginagalawan. Hindi natin magagampanan ang tungkuling ito kapag mahilig tayong magkompromiso. At kadalasan, kaya madaling magkompromiso ay dahil hindi maliwanag ang layunin ng buhay at prinsipyong dapat gumabay sa buhay. Paano natin matutuklasan ang identity? Kailangan nating bumalik sa Biblia at maunawaan na tayo ay nilikha ng Diyos na may malinaw na layunin. Ang bawat kapasyahan natin ay kailangang iayon sa layuning ito. Kapag klaro ang ating identity, klaro ang ating tatanggihan at klaro din ang ating tatanggapin. Mas magiging simple ang decision making dahil alinmang hindi align sa identity mo, ay hindi na rin dapat kasama sa option mo. Ang taong may klarong identity ay hindi madaling madadala at hindi rin madadala. Kung hindi klaro ang identity mo, gawin mong sentro ng buhay mo si Jesus at makikita mo na maibabalik sa ayos ang buhay na ligaw at lito. Asa ka pa?
2: Balita kag iban pa.

0: Madam, mga salamat. Pastor Jebo, sa sina nga mga reminder. Know your identity. And let your identity be established dira kay Kristo. Pag kay Kristo ang identity mo, sigurado ka. Hindi kaya matarog. Alas 4:17, hello John D. Shout out na sa imo sa Jensan.
1: Balita, kag iban pa.
0: Aton pagpadayon, dito na kita sa aton, balitaan portion.

0: Maayong hapon, Abyan. Yari ang mga balita para subong adlaw sang Miyerkules, Agosto 12, 2026, aton balitaan. Dili sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Mika Joy Kawayan, Combatier. Sa balita lokal, 891 ka mga residente sa Coronadal nakabaton sang libre nga bugas. Sukot sa kuryente sining Agosto nagsaka sa 0.65 centavos kada kilowatt hour. Duha kalalaki arestado sa Banga. Pusil bala kag 123,000 pesos nga balor sang ginapatihan Shabu na kumpiskar. 112 ka board feet sang kahoy na recover sa Lake Cebu. South Cotabato nagtala sang kapin 1.09 million nga mga turista sa una nga bahin sang 2026. Pito ka estudyante sa siyudad sang Cotabato nag-collapse sa campus na ospital. 9.42 million nga balor sang ginpadihot nga sigarilyo na kumpiskar sa checkpoint sa Tukuran, Zamboanga del Sur. Sa balita nasyonal, 300 ka tonelada sang basura nahakot sa Baclaran, Estero. Sa balita sa luwasang pungsod, 3 ka astronomical events subong Agosto 12 tubtubuas makita sa pila ka lugar sa kalibutan. Kag karon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
1: DXKI Balita.
0: Naglabot sa 891 ka mga residente sang Barangay Morales ang una nga nakabaton sang tig 10 kilos nga libre nga bugas sa idalom sang bawat bayan makikinabang program sa siyudad sang Coronadal. Suno kay Mayor Erlinda Araquel, nagpainsang 10 milyones pesos ang lokal nga gobyerno para sa programa na ipatuman sa tanan nga 27 ka barangay sang siyudad. Suno sa alkalde, mas madamo nga benepisyaryo ang ginhatagan sang alokasyon sa mga barangay na may mas dako nga populasyon. Ginsuguran ang pagpanagtag sang libre nga bugas sa Barangay Morales kag pagasundan ini sang iban pang barangay base sa ginpatuman nga schedule. Ginpaandaman man ni Mayor Araquel ang mga benepisyaryo nga ipabalogi layon sa barangay kon NFA rice ang ilang mabato na good ini maaksyonan dayon sang mga opisyal.

nagsaka sa 0.65 centavos kada kilowatt hour ang kabug-usan nga sukot sa kuryente para sa August 2026 billing sunod sa South Cotabato 1 Electric Cooperative Incorporated SoCoTeCo 1. Bangod sa pagtaas, naglabot sa 12.92 kada kilowatt hour, lakip na ang value-added tax ang residential rate para sa household nga nagakonsumo sang 200 kilowatt hour kada bulan, ginabulubanta nga 130 ang madugang sa ilabinulan nga balayran sa kuryente. Para sa residential, ini maglabot sa 12.92 kilowatt hour, sa low voltage 11.63 per kilowatt hour, sa higher voltage 10 pesos per kilowatt hour. Lakip sa kabug-usan nga singil ang generation, transmission, distribution, supply kag metering charges, system loss, VAT, kag iban pang government mandated charges. Ini nga mga rate epektibo para sa August 2026 billing. Arestado ang duha ka lalaki matapos na kuhaan sang armas mga bala kag ginapatihan Shabu sa isa ka anti-car napping operation sang South Cotabato Highway Patrol Team sang Martes. Ang patigayon ng operasyon pasado alas 3:50 sang hapon sa National Highway Sitio Silang, Barangay Rizal, Banga. Kinilala ang mga na-arestar alias nga Price, 36 anyos driver, Kagal, 49 anyos pasahero. Sunod sa report sang SCPHPT, din testingan sa mga otoridad nga si Tahon ang ginamanehong Suzuki minivan sa isa ka checkpoint apang wala ini sunod pa naguntat kag nagpadayon sa pampalagyo tub-tub na corner sa pribado nga lugar. Sanggin kadtuan sa mga otoridad ang salakyan, nakita sunok pa sa sulod ang isa ka Colt 45 caliber compact pistol. Wala nakapakita ang mga suspects ang nagakaigo nga dokumento para sa armas. Na-recover man halin sa mga suspect ang isa ka pakete sang ginapatihan Shabu na may kabugaton 20.59 gramos sa ginabulubanta na gabalor. Masobra 123,000 lakip ang isa ka digital weighing scale kag duha ka cellphone. Nakumpiskarman ang duha ka magazine. Sa din ang isa may unod nga pulo ka bala kag ang isa may pulo ka buhi nga bala. Yara sa kustodiya sang Banga Municipal Police Station ang duha ka suspect samtang ginahimo ang nagakaigo nga dokumentasyon kag preparasyon para sa posible nga pagpasaka sang kaso. May kaangtanan sa pagbayular sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, CAG Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Na-recover sa mga otoridad ang 112 ka board feet sang ginapatihan illegal nga ginutod nga kahoy sa Sitio Lambadak, Barangay Lampugon, Lake Cebu sang Lunes. Suno sa kapulisan, na-discovery ang mga kahoy pasado alauna imedya sang hapon samtang nagapatigayon sang monitoring kag information gathering activities ang mga intelligence personnel sa lugar. Gin pangunahan ang pag-recover sang 2nd South Cotabato Provincial Mobile Force Company pag Lake Cebu Municipal Police Station, kaupod ang representante sang Municipal Environment and Natural Resources Office. Kabugusan nga 21 kabilog sang lawaan ang na-recover nga ginabulubanta na gabalor

Nagtala ang South Cotabato sang 1,098,706 ka tourist arrivals halin Enero tubtub Hunyo subong nga tuig. Ini sunod sa Provincial Government of South Cotabato Arts, Culture, Tourism and Museum Unit. Sa kabug-usan nga numero 981,683 ang same day tourists, samtang 117,023 naman ang overnight tourist arrivals. Pinakadamong ang same day tourists ang natala sa Lake Cebu, na may masobra 376,000, ginsundan sang Tupi, na may masobra 226,000, kag Surala nga may masobra 95,500. Sa overnight tourist arrivals naman, ang una ang Coronadal, na may 47,460, ginsundan sa Lake Cebu, nga may masobra 44,000, kag Surala nga may masobra 16,700. Nagnubo ang tourist arrival halin Mayo tubtub Hunyo. Sunod sa Provincial Tourism Office, nakaapekto sa transportasyon kag aktibidad pang turismo ang magnitude 7.8 nga linog sa Southern Mindanao kag mga pagtiphag sang duta. Samtang nakatala man ang South Cotabato sang 720 ka meetings, incentives, conferences and exhibitions o MICE events sa una nga anum kabulan sang tuig. Pinakadamo nga MICE events ang natala sang Mayo na naglabot sa 202 ka aktibidad.

0: sa dugang pang balita lokal.
1: XKI Balita!
0: Gindulong sa ospital ang 7 ka estudyante sang Sunshine College sa Barangay Tamuntaca Dos, Cotabato City natapos nag-collapse sa tunga-tunga sang ila school activities Martes sang gabi. Suno sa mga school officials na dulaan sang animo ang mga estudyante matapos ang ila mga aktibidades kag fireworks sa campus kaangot sa celebration sang founding anniversary sang Bulutuan. Gilayon sila gindala sa mga barangay officials kag emergency responders sang Cotabato City local government unit sa ospital agud madapatan sang medikasyon. Suno sa barangay officials sang Tamuntaca Dos kag mga magtutudlo sa Sunshine College sila kadlaw na nga may aktibidad sa nasambit nga eskwelahan isip highlight sang anniversary celebration kaangot sa pagkatukod sini sila katuig pa lang ang nagligan. Sa uli nga balita lokal, ginabulubanta 9.42 million pesos ang balor sang kontrabando nga hinapatihan iligal nga mga sigarilyo nga nakumpiskar sang mga otoridad sa isa ka checkpoint sa Coroknara Barangay Militar Tukuran Sambuanga del Sur Lunes sang gabi. Suno sa report sang Police Regional Office of PRO 9, ginpatigayon ang operasyon pasado alas 10 sang gabi sang mga personnel sang 902nd Regional Mobile Force Battalion 9, kaupod ang Tukuran Municipal Police Station, kag 53rd Infantry Battalion sang Philippine Army sa koordinasyon sang Bureau of Customs Pagadian City.

0: diin pauntat sa boundary checkpoint ang isa ka utility wing van nga ginamaneho sang 41 anyos nga lalaki, residente sang Purok 1, Barangay Lanao, Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. Na diskubre sulod sang salakyan ang 60 ka master cases ang nagkalain-lain nga brand sang sigarilyo. Wala sang napakita ang drivers sang nagakaigo nga dokumento para sa mga produkto nga nasapuan nga ginapatihan smuggled. Base sa assessment sang BOC naglabot sa 9.42 million ang kabugusan nga balor sang nakumpiskar nga sigarilyo.
1: Balita Nasyonal.

0: Ginabulubanta 300 ka toneladas ang basura ang nahakot halin sa Baclaran Estero sa Parañaque City matapos na puno sang madamo nga basura ang alagyan sang tubig bangod sa padayon nga mabasko nga pag-ulan sa Metro Manila. Kapin 50 ka truck ang napuno sa mga basura nga nakolekta sa Estero. Gamit man ang mga otoridad sang floating trash boom nga ginbutong sang dredger, agod tipunon kaguhaon ng mga basura sa Estero. Personal nagkadto sa lugar si Presidente Marcos kag DPWH Secretary Vince Dizon kag ginpahayag na nagapakita ang sitwasyon kung daw ano kalala ang problema sa basura sa pungsod.
1: Balita sa luwas sa pungsod.

0: pag-iban pa.
1: Masaksihan sa pila ka lugar ang tatlo ka-astronomical events subong nga gab-i, tub-tub, kaagahon, buwas nga adlaw. Natawag ini nga cosmic triple. Ang total solar eclipse peak sang Perseid meteor shower kag pagpakita sang anom ka planeta. Ang solar eclipse makit-an sa Northern Russia, Greenland, Iceland, Spain kag pila ka parte sang Portugal, pero hindi ini makita sa Pilipinas. Pang mag-enjoy ang mga Filipino sky watchers sang Perseid meteor shower karon sa gabi tubtubwas sa kaagahon. Bangod new moon, mas madulom ang kalangitan gani makita gid ang meteor shower kun wala sang galom. Antes magbutlak ang adlaw buwas makita sa ecliptic ang Jupiter, Mercury, Mars, Uranus, Saturn kag Neptune. Pero banderi ang nagakinahanglan sang binoculars o kon telescope agud makita. Umayadto ang mga impormasyon sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita Miga Joy Kawayan Combatier. Kasunod na ang hudyat balita upod ang 702 DZAS.
2: DXKI Balita!

programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier over 702 DZAS, FEBC Radio TV.
1: Mapagpalang hapon po sa inyo lahat mga kagapay. Sama-sama po tayong muli. Dito po yan sa programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ako po si Dennis Campanier at syempre kasama ko sa programa ngayong hapon sina
2: Charmaine Manalo Campanier po ito. Hello mga kaagapay!
3: Yes, hello po sa inyong lahat. Nandito rin po si Trisha Denise Campanier. Kasama niya rin po. Ngayon ay August 12, 2026 at ilang linggo na lang po ay bare months
4: yes.
3: Na Pasko na guys. Ang bilis ng panahon. Hindi mo napapansin yun, no? Panahon na naman ang Pasko at gastos. Pero sa totoo lang po, personally, ito ang isa sa mga panahong pinaka inaabangan ko kasi itong panahon kung saan kitang-kita natin ang pagbibigayan at pag-ibig, di po ba mga kaagapay?
1: Yes, totoo yan, Trish.
2: Totoo yan.
1: At speaking of pag-ibig, wala na nga pong hihigit pa sa pag-ibig na handog sa atin ng ating Panginoong Diyos. Hindi lang po tuwing bear months, kundi araw-araw nga po niyang ipinapakita at ipinaparamdam ang kanyang tunay na pagmamahal sa atin. Can you imagine? Sa dami at tindi ng ating mga kasalanan, binigay pa rin niya ang kapatawaran sa atin kahit hindi natin i-deserve dahil sa ating mga pagkakamali.
2: Ay, totoo yan. Alam mo, dahil dyan, naalala ko yung kwento ng prodigal son. Yung pinakita kung gaano katindi yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Ang sabi sa Luke 15:20, kaya bumalik siya sa kanyang ama. Malayo pa ay natanong na siya ng kanyang ama at naawa ito sa kanya. Kaya patakbo siya nitong sinalubong, niyakap at hinalikan.
3: Ay, amen.
2: Amen.
3: Ganyan po ang ating mapagmahal
2: yes.
3: na Diyos. Salamat po Panginoon sa walang hanggang kabutihan ninyo sa aming mga buhay.
2: Thank you Lord.
3: Mga kaagapay, up to 6:30 PM nga po tayo magkakasama sa inyong mga radyo. Sa 702 DZAS app or via online streaming ng febc.ph.
1: Mapakikinggan rin ang programang Papuri sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 The Way FM Legazpi Albay at New J 103.3 DXJL Your Positive Choice. Maaari niyo po ipadala ang inyong mga pagbati at song requests sa ating Facebook page na
5: 702-DZAS FEBC Radio
1: or mag-text sa Globe 0916-296-6620 at sa Smart 0999-223-5675. Siyempre, maririnig din po ang Papuri Music sa iba't ibang platforms kagaya po ng Spotify.
2: Ito, babasahin ko ang ilan sa mga messages na ipinadala nyo sa amin last Wednesday mga kaagapay. Sisimulan natin kay Charito Tantoco. Ang sabi niya, blessed afternoon Campanier family. Kumusta kayo? Pa-request ng song na Kailan Pa. Nakakalungkot isipin na napakaraming tao ang nakakalimot sa Panginoon sa nangyayari ngayon sa mundo. Inuuna pa nila ang mga bagay na walang kabuluhan. Kailan pa natin isusuko ang ating buhay sa Panginoon? Sana ay ma-play nyo ang requested song ko. Thank you and God bless. Pagbati sa mga pastor ng Balagtas Word of Love Family Church, sina Pastor Nap Santos, Pastora Phoebe Santos at Pastor Jory Dionisio at sa lahat ng member ng Word of Love Family Church. Wow! Hello po sa inyong lahat!
4: Hello sa inyo po!
2: Happy listening! At Charito, very time lang yung song request na narinig mo yan kanina sa start ng program. God bless you!
4: God bless!
2: Ito naman mula kay Maria Luisa Zeta Doringo. Ang sabi niya, araw-araw kaming nakikinig. Advance happy birthday sa hubby ko, si Ernesto Doringo. Love you, Papa. God bless everyone. Request ko ang dakilang katapatan. Hello, Maria Luisa.
4: Hello, Maria Luisa.
2: At advance
4: yes.
2: happy birthday sa iyong asawa, si Ernesto. God bless you. Nawa narinig ninyo ang inyong song request kanina sa panimularin ng programa. Happy listening at happy birthday ulit.
4: Batiin din natin ang nakikinig mula sa iba't ibang lugar. Tulad ni Emmy Agustin Bogarin, sabi niya listening here at DZMR Isabela. Si Lien Kashmir na listening from Merida, Leyte. Si Orlando Amagan na listening naman sa Pateros at naglalabang.
3: Sipag!
4: At sabi ni Ave S. Gaisal, sabi niya, sana umabot na ang signal sa amin sa Aklan. DZAS po lagi ang pinakikinggan ko dito sa Dasmariñas, Cavite. Pauwi po ako ng Aklan kaya hirap ko na po kayo mapakinggan. Hello, Ave!
3: Hello!
4: Ingat ka sa Aklan, ha? Salamat sa lagi mong pagtutok sa program.
3: God bless you!
4: God bless you! At shoutout rin kina Precious Sablazo, Ferdy S. Jota, Mila Pascua, Danilo Lastimoso, Thelma Manjares, Euforcina Bernardino, at James Christian Ambagan. Hello sa inyong lahat!
3: Hello po! God bless!
5: Happy listening mga kaagapay! Maya-maya po ay itutuloy namin ang pagbasa ng inyong messages. Ngayong araw na ito ay tampok natin ang isa nating kaagapay at yan nga po ay walang iba kundi si Jojo Simbulan. Kaya dyan lang po kayo mga kaagapay, ha? Sa ngayon ay ituloy po muna natin ang pagpupuri habang nakikinig ng mga awiting ito. Simulan natin sa dalawang awitin mula sa Papuri 21 album. Ang Kapag Wala Ka na sinulat at inawit ni Jacob Clemente at Ang Sapat na inawit ni Tim Pavino, sinulat ni Miguel Tolentino. Nasusundan ng classic song mula sa Papuri 8, Ang Kahanga-hanga Ka, sinulat ni Gerardo Santarita, inawit ni Rading Humacchio, Bong Aquino at ni Ricky Sanchez. At mula naman sa Papuri 17, Ang Tunay Nga na inawit ni Mon Faustino, sinulat ni Jonathan Manalo. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Hello mga kagapay! Napasayaw po ba kayo doon?
2: Napahindak!
1: Ang sarap talaga magpuri, di ba mga kagapay? Sa mga kakabukas pa lamang ng kanilang mga radyo, ito po ang programang Papuri sa 702-DZAS, FEBC Radio TV. At pag-araw po ng Miyerkules, tatlo po kaming nakakasama ninyo. Ako po si Dennis Campanier.
2: Ako naman si Charmaine Manalo Campanier. Kasama niyong nakiindak kanina.
3: Kasama niyo rin po ako si Trisha Denise Campanier. Happy Wednesday po sa mga nakatutok sa kanilang PM Radio o maaaring through the 702DZAS app or through online streaming ng febc.ph. Mag-login na rin kayo sa inyong Facebook para inyong maipaabot sa amin ang inyong message at song requests, mga kaagapay. Ang atin pong Facebook page ay
4: 702DZAS FEBC Radio.
3: Pwede rin mag-text sa mga numbers na ito sa Globe
4: 0916-296-6620
3: at sa Smart
4: 0999-223-5675.
1: Mga kagapay, kami po rito sa program ay nais magpasalamat sa inyo pong patuloy na nagpapadala ng kwentong papuri. Thank you po sa inyo talaga.
2: Salamat po.
5: Thank you.
1: Siyempre sa mga papuri singers, papuri composers at sa inyo pong aming mga papuri listeners. At bukas po ang program sa mga nais pa mag-share ng mga story, pwede niyo i-comment ngayon sa Facebook page or sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com. Sa mga may song request, ibahagi niyo na rin po ang kwento kung paanong nakaminister sa inyo ang inyong favorite papuri song nang aming maitampok at maiplay na rin ang favorite song ninyo.
2: At ngayong araw na to, ang ating tampok na kwento ay mula sa ating papuri listener. Siya nga ang ating kaagapay na si Jojo Simbulan. Pakinggan natin ang kanyang kwento.
6: Hello mga kaagapay, ako nga po pala si Kuya Jojo Simbulan, isang OFW. Talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon na ako ay kanyang inabot at kanyang binilang bilang isang anak. Tunay na mahirap ang malayo sa mga mahal sa buhay at ang magtrabaho malayo sa ating bansang Pilipinas. Noong una talaga mo, ang motibo ko lang talaga sa buhay ko ay magtrabaho, magpayaman, tulungan ang aking pamilya. Pero talagang napakabuti ng Panginoon dahil sa aking pinagtatrabahuhang factory ay meron po akong isang kasamahan na Kristiyano. In-invite po niya ako na sumama at dumalo po sa isang born again Christian church na kanyang dinadaluhan. Talagang napakabuti ng Panginoon na nangusap ang Panginoon sa akin sa kanyang mga salita. At minsan isang hapon po pinahiram po ako ng aking kasamahan, si Brother Ricky, ng kanyang mga cassette tapes, hindi pa po uso ang MP3 noon at mga CD. Talagang ang tape na pinahiram po niya sa akin ay kapangalan din po niya ang umawit, si Brother Ricky Sanchez. Yung awit, tinawag mo sanang isipin. Tunay nga po na mahirap ang malayo sa mga mahal sa buhay at malayo sa Pilipinas. Talagang challenge po sa isang OFW ang ma-homesick. Talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon. Inabot ako ng Panginoon sa bansang pinagtrabahuhan ko at doon po ako nakakilala sa kanya way back 1997. Dumating din yung time na natapos na po yung trabaho ko at umuwi ako ng Pilipinas. Hindi po nagtatapos doon ang mga pagsubok sa buhay ko. Dumating po yung mga challenges, persecution, pero nanatiling tapat po ang Panginoon. Ngunit ako'y naging marupok po. Dumating na nag-backslide po ako. Naalala ko po ang awitin po ni Brother Ricky Sanchez, yung sa muling pagbabalik. Naalala ko po ang kwento sa Biblia about the prodigal son. Parang ako ang tinutukoy sa kwento po na iyon dahil ako'y lumayo sa Panginoon. Minsan nang nakakilala sa Kanya at minsan ay lumayo sa Kanya. Ngunit patuloy na inabot ng Panginoon. Tunay nga po napakabuti ng Panginoon sa aking buhay. Hindi niya po ako hinayaan na mapahamak. Kaya nga, ang motibo ko lang noon ay magtrabaho, pero sabi ng Panginoon sa kanyang salita, sa Psalms 37:4, sabi pong ganon, kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. Salamat sa pag-ibig ng Diyos na patuloy niyang ipinagkaloob sa akin kahit na hindi po ako deserve sa kanyang pagmamahal. Kaya ito po ang aking kwento, mga kapapuri. tanging sa Diyos lamang po ang papuri.
2: Gaya ng nabanggit ni Jojo, lumayo man siya sa Diyos, hindi ito tumigil sa pag-abot sa Kanya at hindi siya hinayaang mapahamak. Tunay ngang wala makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. Kaya eto na po, pakinggan na natin ang ilan sa mga awiting nabanggit ni Jojo. Ang Huwag Mo Sanang Isipin, isinulat ni Ricky Sanchez, inawit ni Edward Granadosin. At ang Sa Aking Pagbabalik na sinulat at inawit ni Ricky Sanchez.
3: Maririnig din natin ang dalawang awitin mula sa Papuri 24, ang Walang Makapaghihiwalay na sinulat ni Dennis Campanier, na inawit ni Trisha Denise, at ang bagong awit mula sa Papuri 24 din po, yan po ay sinulat ni Pastor Hernan Baluyot, inawit ni na Pastor Romel at ni Susan Guevara. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Trisha Denise Campanier over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Mapagpalang Miyerkules mga kaagapay, kayo po ay patuloy na nakikinig dito sa programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ako po si Charmaine Manalo Campanier.
2: At ito po si Dennis Campanier.
3: At si Trisha Denise Campanier. Mapagpalang Miyerkules po mga kaagapay, magkakasama po tayo hanggang 6:30 ng gabi sa inyong mga radyo at via online streaming ng febc.ph. Mag-login na rin po kayo mga kaagapay sa inyong Facebook para inyong ma-comment sa ating Facebook page ang inyong message at song requests. Ang ating Facebook page ay
4: 702DZAS-FEBC Radio.
3: Pwede ring mag-text sa mga numbers na ito. Sa Globe,
4: 0916-296-6620.
3: At Smart,
4: 0999-223-5675.
2: Itutuloy kong basahin ang inyong messages sa amin last Wednesday, mga kaagapay. Ito mula sa ating kaagapay dito sa 702DZAS, si Ate Marie de Jesus. Sabi niya, "Bless Wednesday, Campanier family. Enjoy listening to your program. Good lineup. Oh. Sa Diyos ang papuri." Hello, Ate Marie.
1: Hello, Ate Marie.
2: At shoutout din tayo kina Emerita Faustino, Guy Santos, Prel Manalo Aquino, Rebecca Delphine, Jeff T. Dizon, Lennox Don Reyes, Nenet Cristobal, Leonida Rubio, Merly Ardales Longos, Carmen May Polesina, Melinda Endaya, Epifanio Salvador, Faustina Frankie Habla, Effie Remitar, Aurora Sanchez Obanya, Leonida Rubio, at Flosser Fida Gadia. Happy listening po!
1: Happy listening! At babasahin ko rin ang mga pinapabate ng ating tampok na kaagapay na si Jojo Simbulan. Una niyang binabate ang kanyang family, Simbulan Family sa Palihan, Hermosa, Bataan, at ang kanyang Kanya

0: Rico, at sa JIHPCM Dinalupihan, Bataan, kina Pastor Mike and Lola Zen Villarreal. At ang sabi niya, hello, shout out kina Pastor in Calm, CALM, Riyadh, KSA, and Brethren Pastor Jolly, Maestre Campo, Daddy Jess Songkuya, and Mommy Lynn Songkuya. Happy listening po sa inyo lahat!
1: Happy listening po sa inyo lahat dyan!
0: Mga kaagapay, ngayon ipangungunahan tayo sa panalangin ni Jojo Simbulan.
2: Mga kaagapay, tayo po'y manalangin. Panginoon, patuloy po namin pinupuri at niluluwalhati ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa Papuri Ministry na naging daan sa maraming tao upang makakilala sa iyo sa pamamagitan ng makalangit na mga awitin. Lord, sa oras po rito, panalangin ko po ang mga listeners ng Papuri Ministry. Nakatagpuin mo po sila, Panginoon, anuman po ang kanilang mga pinagdadaanan. Dumaranas man sila ng pagsubok, ng karamdaman, ng kasalatan, Panginoon, O God. Naniniwala kami, Panginoon, na kasama ka namin, O Diyos, sa aming buhay. At hindi mo kami iiwan o pababayaan man, O Diyos. Pagpalain mo, Panginoon, ang Papuri Ministry na maabot pa ang maraming kaluluwa sa bawat sulok ng Pilipinas at sa maging iba't ibang bansa. Salamat, Panginoon, O God. At minsan pa sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas na papuri. Pasasalamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
3: Amen!
4: Amen! Thank you po, Jojo Simbulan.
1: Thank you, Jojo!
4: Thank you po. May you continue to overflow in His goodness and love at patuloy ninyong maranasan ang tunay na pag-aalaga ng Diyos. Tulad ng pag-aalaga nyo sa mga alaga nyo dyan sa farm.
0: Alam mo, gusto ko makarating sa farm nila.
1: Ang dami mga hayop na mababait.
0: Para makita rin natin sa personal si Jojo at si Maseng.
4: Yes,
1: shout out
4: po.
1: Shout-out po
4: sa inyong lahat, including ang mga animals.
1: Yes.
4: Mga kaagapay, atin ang pakinggan ang ilan pa sa mga awiting papuri. Simulan natin sa Sapagkat ang Diyos ay Pag-ibig mula sa Papuri 40th Anniversary Album, inawit ni Chesha Denise, sinulat ni Pastor Dave Magalong. Nasusundan ng dalawang awitin mula sa Papuri 23, ang Manalig na inawit ng Victory Worship, sinulat ni na Camille at ni Lee Simon Brown, at ang Kapayapaan Mo na inawit ni Dina Armisen, sinulat po ni Paul Armisen. Paririnig din natin ang Cruz mula sa Papuri 25 na sinulat ni Pastor Laverne M. Ducot, inawit ng Solution Worship. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Hello mga kagapay, nawa kayo po ay napagpala sa pakikinig ng Papuri Music. Dito po yan sa 702-DZAS FEBC Radio TV sa programang Papuri. Ako po si Dennis Campanier.
2: Hello mga kaagapay, kasama niyo rin si Charmaine Manalo Campanier.
3: Napagpala at napapagpala ako ng mga tugtugin.
2: Kwento.
4: Yes.
3: Kwento at tugtugin.
2: Yes.
3: Kasama niyo rin po ako si Trisha Denise Campanier.
1: At syempre dahil napagpala tayo, muli tayong magpapasalamat sa tampok nating kaagapay, si Jojo Simbulan. Thank you, Jojo. At syempre, para sa inyo pong mga nais magbahagi na inyong kwentong papuri, maaari nyo pong i-comment ngayon sa ating Facebook page na 702-DZAS-FEBC Radio o ipadala sa kwentongpapuri@gmail.com kung paano naging bahagi ng inyong buhay ang Papuri Music.
2: Yes, at ito, syempre, ayokong palampasin. Hindi natin palalampasin na magpasalamat sa ating mga nakaagapay, kaya posible ang ating maayos
3: broadcast.
2: Na broadcast.
3: Let's go!
2: Pasalamatan natin sina
1: Kayla Escalante! Thank you po!
2: Gayun din ang mga production technicians sina
5: Nat Peralta, Benji Musura, Benjo Morano, Jonathan Reyes at Reggie Villena.
1: Thank you!
2: Salamat din sa ating broadcast engineer na si
5: JV Tabua.
1: Thank you!
3: Thank you po!
2: At salamat sa mga nakaagapay natin dyan sa
5: Bokawe Transmitter Site.
1: Maraming salamat po sa inyo.
3: Thank you po.
6: Mga kaagapay, bago po tayo magpaalam, balikan po natin ang Luke 15 verse 20. Kaya bumalik siya sa kanyang ama. Malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama at naawa ito sa kanya. Kaya patakbo siya nitong sinalubong, niyakap at hinalikan.
2: Wow, amen.
1: Lumayo man po tayo mga kaagapay, hinding-hindi lalayo ang ating Diyos sa atin. Lagi siyang nasa ating tabi. Kaya pakinggan na natin ang awiting tabi mula sa Papuri 21, inawit ni Yeng Constantino at sinulat ni Belle Dolotina Inchong. Muli, ito po si Dennis Campanier.
3: Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Grabe, ang bilis ng oras mga kaagapay. Tayo po ay manatiling safe at healthy. Lagi po nating tatandaan na
5: sa Diyos ang Papuri.

0: You know why? Because at the back of their minds and at the bottom of their hearts, they know, Lord, I don't deserve this. I don't deserve this. Hindi ako karapat-dapat, pero sa iyong biyaya, binigay mo sa akin to. Salamat, salamat. Grabe, no? Kaya pala yung babae na nagbasag nung, yung naghugas nung paa ng Panginoon, ginamit yung pabango, mamahaling pabango, tapos yung buhok ang pinangpunas. Kasi naintindihan niya eh. Sabi ng Panginoon, bayaan niyo siya. Naintindihan niya yung laki ng kanyang kapatawarang tinanggap, kaya ganun na lang siya magpasalamat. Eh yung mga hindi nakaintindi nun, nang hinayang, nila naintindihan eh. Pero kung naintindihan nung mo yung naranasan ng babae, you will understand. Lord, hindi ito sayang, hindi ito pagtatapon. This is just to honor you. This is nothing in comparison to what you have done for me. This is not to repay you, but to thank you. So sana po, makita natin ang kagandahan ng biyaya sa ating paglilingkod. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. Katotohanang hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
3: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
4: There are 66 books of our Bible as scriptures, 39 sa Old Testament at 27 naman po sa New Testament. No more, no less. Ibig sabihin, it is inspired by God. So the word inspired, translation po ito sa Greek used by Paul. 2 Timothy chapter 3 verse 16. So ang Greek word na ginamit po dito ay theopneustos, which translate inspired. Ibig sabihin ng combination na two words ito ay theos means God and neustos breath. Accurate translation nito, God breath. So kung titignan natin, ito ay parallel verse dito po sa Genesis chapter 2 verse 7 na nire-refer yung word na ito sa creation ng tao. Ibig sabihin, nung have been brought into existence, yung tao ay through the breath of God. In Psalms 33 verse 6 also, inform tayo that the stars were brought into existence by

0: breath and the mouth of God. Yung dry bones din na tinutukoy po sa Ezekiel's vision ay nabigyan din ng buhay sa pamamagitan po ng breath of God in Ezekiel chapter 37 verse 9. Si Apostle po ay nagtuturo sa atin na that the scriptures were divinely produced, so that the Bible is unique because it is a result ng created act of God, who alone created the man, the heavens, and all its hosts. So scriptures is also inerrant. Ibig sabihin, wala pong error. We believe that the scriptures were without error in the original documents or autographs. Ibig sabihin po, the basis ng ating pananampalataya, paniniwala, that the scriptures were God-breathed or divinely created and produced, just as the original man was without sin. So the original universe was without corruption, the original documents as of the Bible were without error. Ibig sabihin, may magtatanong sa atin, eh paano po yung mga kopya natin ngayon na Bible? Ito ba ay without error? Kung ito po ay conform to the original documents, binigyan naman po ng gift ang mga translator po natin na bilang may mga alam sa archaeology, sa linguistic, and also yung literally knowledge ng panahon, yung pagkasulat po na ito. Also, yung pagiging scholar po nila at yung diligent labor po nila. Na nakikita natin, reconstructed yung original documents. Sa pagkukumpara natin sa mga various copies ng scriptures, na magkakaroon po tayo ng confidence that yung conclusion that the versions that they produce are almost 100% reflections of the original documents. So, inerrant po ang ating scriptures. Sumunod po ay, ito po ay sufficient para sa revelations of God. When we speak about sufficiency of scriptures, we do not mean that this is yung textbook natin para sa science, pang medicine, pang astronomy, or iba pang other areas na tingnan natin na science. Although, kapag properly interpreted, the Bible never contradicts doon po sa accurate scientific conclusion. Kadalasan po, ang science po ang nagpo-prove sa ating Bible o sa the scriptures. It is sufficiency in the area of spiritual and eternal needs of man. Unang-una, salvation of man. Everything we need to know about salvation from sin, and ito pong eternal consequence din po sa ating buhay ay na-reveal po sa Bible. So salvation is found only in Jesus Christ, who is the way, the truth, and the life in John 14 verse 6. Dahil po ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos at nagkatawang tao, namatay para sa ating mga kasalanan, nabuhay na muli. Ang ibig sabihin nito, siya lang po ang nakagapi at nakapagtagumpay at nakapagbayad sa ating mga kasalanan. He is the only Savior qualified to save man from sin and eternal consequences in hell. Kung ito po ay sufficient para sa ating salvation, also sufficient po ito para sa ating faith and life. Sabi nga ni Apostle Pablo, because the scriptures are inspired by God, ito po ay profitable for doctrine, for reproof, for correction, and for instructions in righteousness, in order para sa mga Christian to become mature and equipped for every good work. Sabi nga po sa 2 Timothy chapter 3 verse 17. So all principle, even yung certain specific instructions, no, regarding our moral, spiritual conduct dito sa mundong ating pong ginagagalawan ay natatagpuan po sa Bible. Other writings by men of God may also produce yung deeper insight, but the general principles are contained in the scriptures para gabayan po tayo sa ating pamumuhay, pag-uugali, at magbigay ng kalwalatian sa ating Ama. We reaffirm yung ating conviction that yung knowledge of the way of salvation and also development of para sa ating spiritual life habang tayo po ay nasa mundong ito ay revealed sufficiently in the entire Bible. So, scripture is God-breathed para sa ating salvation, para rin po sa ating pamumuhay. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon, maglingkod ng tapat sa Panginoon.
1: Ang katotohanang nagpapalaya, ipahayag, ipagtanggol, ipamuhay. katotohanan ng nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
2: Ayokong dumalo sa inyo kasi maraming ipokrito na mga Christians. Madalas itong ikatwiran ng mga tao, kaya daw ayaw nilang dumalo sa ating mga worship services o mga fellowship groups ng ating church kapag sila ay ating iniimbitahan. Kung totoo nga ang mga katuruan na ating ipinapangaral, bakit daw may mga ipokrito na mga Christians na hindi ipinamumuhay ang ating mga itinuturo? Kaya paano nga natin sasagutin ang ganitong mga pahayag? Paano natin sila maihimok na makinig sa mabuting balita ng kaligtasan? Kung ating babasahin sa Biblia, ang madalas na pagalitan ng Panginoong Hesus ay ang mga taong ipokrito o mapagpaimbabaw. Mismong ang Panginoon ay namumuhi sa mga mapagkunwari na nagpapakilalang mga tagasunod ng Diyos, lalo na ang mga nagtuturo ng kanyang mga salita. Ayon sa Matthew chapter 23, verses 27 to 28, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, "Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyang-ganyan kayo sa paningin ng tao'y mabubuti, ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Sa paningin ng tao'y mabubuti, ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan." Ang mga mapagpakunwari ay ang mga taong gumagawa ng kabutihan para magpakitang tao lamang. Ayon sa Matthew chapter 6 verse 1, "Pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. At dahil sa pakitang tao lang ang kanilang mga sinasabi at mga ginagawa, mabigat ang kaparusahan sa mga mapagpakunwari." Ipinahayag nga ng Panginoon sa Matthew chapter 18 verses 6 to 7, "Mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kailaliman ng dagat kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananampalataya sa akin. Kahabag-habag ang daigdig sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiiwasan ang pagdating ng tukso, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito." E may mga bata halimbawa na lumaki sa mga Christian homes na ayaw tumanggap sa Panginoon bilang kanilang tagapagligtas nung lumaki na sila dahil sa nakita nga nilang mapagpakunwari ang pamumuhay ng kanilang mga magulang na dumadalo sa church, o kahit laki sila sa church, nakita nila maraming mga mapagpakunwari sa kanilang dinadaluhang church. Ang mga mapagpakunwari ang isa sa maraming mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiiwasan na may mga mapagkunwari maging sa mga mananampalataya, subalit kakilakilabot ang kanilang sasapitin sapagkat sila ay parurusahan ng Diyos. Kaya nga kapag iniimbita sila sa church, kapag nag-e-evangelize tayo o nag-share ng mabuting balita sa ibang tao, eh tumatanggi silang dumalo. Nasulog na kasi sila. Ikinakatwiran nila, ayokong dumalo sa inyo kasi maraming ipokrito na mga Christians. Kaya paano nga natin sasagutin ang ganitong mga pahayag? Hindi maganda na itanggi natin sa kanila na may mga mapagkunwari nga sa mga mananampalataya. To be fair, hindi naman ibig sabihin na palaging tama ang ganitong mga obserbasyon. Hindi din naman natin dapat husgahan agad ang inaakusahan nila ng pagiging mapagkunwari. Ngunit dapat nating igalang ang kanilang pananaw tungkol dito. Ang sinasabi ko lang, huwag tayong maging defensive. Huwag tayong maging defensive. Huwag nating ibalik sa kanila. Huwag natin silang pagsabihan dahil sa kanilang pahayag na may kilala silang mga mapagkunwari na Christians. Ilalabas pa na pinagtatakpan pa natin ang mga maling pag-uugali sa church. Huwag natin palalabasin na sila pang nag-akusa ang mali. Maganda na makinig tayo sapagkat maaring ito ay pamamaraan ng Diyos upang tayo ay maituwid bilang isang church. Kasi nga, may mga nagaganap nga na hypocrisy sa church. Matapos na ipahayag natin ang ating paggalang sa kanilang pananaw laban sa mga mapagpakunwaring mananampalataya, maganda na ipaliwanag natin na hindi pa din nagbabago ang katotohanan na ating ipinapahayag sa kanila. Ayon nga sa Romans chapter 3 verses 3 and 4, ano nga kung hindi naging tapat ang ilan sa kanila? Ang ibig kayang sabihin niyon ay hindi na rin tapat ang Diyos. Hinding-hindi. Ang Diyos ay tapat at totoo kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao. Ayon nga sa nasusulat, kapag ikaw ay nagsalita, mapapatunayan kang matuwid at kung ikaw ay hahatulan, ikaw ay mananaig. Pansinin natin ang sabi, ang Diyos ay tapat at totoo kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao. Hindi nagbabago ang katotohanan ng Diyos kahit na may mga tao na sumasalungat dito sa pamamagitan ng kanilang mapagkunwaring pamumuhay. Mananatiling tapat ang Diyos kahit na hindi tapat ang mga nagpapakilalang tagasunod niya. Hindi nagbabago ang katotohanan ng mabuting balita kahit na may namumuhay ng salungat dito. Muli, hindi natin kailangang bigyang katwiran o magpalusot sa katotohanan na may mga nagpapakilalang mananampalataya na namumuhay ng may pagkukunwari. Hindi natin kailangang sabihin na tao lang sila o lahat naman tayo ay nagkakasala. Magmumukha pa na tayo ay defensive Kapag ganun ang ating paliwanag, ituon natin ang kanilang paningin sa Panginoong Hesus at hindi sa tao. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.
3: E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
4: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
5: Deuteronomy chapter 8 verse 18. Pero alalahanin ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ang siyang nagbigay sa inyo ng kakayahang maging mayaman. At ginawa niya ito para matupad niya ang kasunduan niya sa inyong mga ninuno, katulad ng ginawa niya ngayon. Basahin ko po sa English version, sa NLT. Remember the Lord your God, He is the one who gives you power to be successful in order to fulfill the covenant He confirmed to your ancestors with an oath. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay pinamagatan po nating tamang tugon sa tagumpay na kaloob ng Diyos. Naniniwala po ba kayo na lahat po o may mga salita na meron pong mga tamang response o tamang tugon? For example, pag sinabihan po tayo ng thank you, ang response po doon ay yes, welcome, di ho ba? Kapag ka po sinabihan tayo ng isang tao ng I love you, ano po ang sagot po doon? I love you too. Pag sinabihan po tayo ng isang tao I miss you, ang response po doon na tama ay I miss you too. Kaya lang minsan may mga tao na pag sinabihan ng I love you, ang magiging response ay sorry, we're just friends. Aw, sakit nun, no? Pero alam nyo mga kapatid, kagaya nga ng atin pong sinabi, eh lahat po ng mga salita, no, ay mayroon po mga tamang tugon, may mga tamang response. At hindi lang po yung mga salitang aking nabanggit. Even ang mga situations sa buhay po natin ay meron din pong mga tamang tugon o mga right responses. Kagaya po ng ating magiging pagbubulay, ang tungkol sa mga achievements, sa mga success, paano nga po ba tayo dapat mag-response o ano nga po ba ang tamang tugon sa tagumpay? Yung binasa po nating verse kanina, yung sa Deuteronomy chapter 8 verse 18, ito po ay nagpapaalala sa kanyang mga mambabasa hanggang sa panahon po natin. Dito po parang sinasabi na alalahanin nyo kung sino ang nagbigay ng kung ano man ang meron kayo. Di ba? Ganyan po yung ating pong magiging reflection po. Kaya nga po maliwanag ang sinabi doon, remember the Lord your God, for He is the one who gives you power to be successful. Ibig sabihin po mga kapatid, kung bakit po tayo naging matagumpay, sapagkat binigyan po tayo ng Diyos ng kakayahan. So ibig sabihin lang po mga kapatid, lahat po ng meron po tayo ay galing sa Diyos, kasama na po dyan ang kakayahan, ang talino, ang lakas para po maging matagumpay anumang aspeto ng ating buhay. So ano nga po ba ang tamang tugon sa mga tagumpay na malinaw po na ito po ay galing sa Diyos? Tatlong mahalagang bagay po ang atin pong magandang maging tugon. Una, kapag tayo po ay nagtatagumpay at nakareceive po tayo ng achievement, ibigay ang glory sa Diyos. Tama po, give glory to God. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, ganito po ang ating mababasa. Ano man ang inyong gawin, kumain man o uminom, gawin ninyo ang lahat sa ikapupuri ng Diyos. Sa NIV version po, so whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Dito po ibinigyan diin ni Apostol Pablo na ang lahat ng ating pong gagawin ay dapat pong gawin natin para sa kapurihan at para bigyan ng karangalan ang Diyos. Kasama na po dito kapag tayo po ay nagtatagumpay. Alam niyo po, napakahalaga na ito po ay hindi natin makalimutan. No po, ito po ay dapat laging nasa isip po natin. Sapagkat kagaya nga po ng atin pong binanggit kanina, ang lahat ng meron po tayo ay galing sa Diyos. Maging ang kakayahan upang tayo ay magtagumpay, galing po sa Diyos. Kaya po marapat lamang na ibalik po natin sa Kanya ang credit, ibalik po natin sa Kanya ang glory. Alam niyo po, ang maganda dito, kapag ka po ibinalik po natin sa Diyos ang glory, ay may kaakibat po itong pagpapala. Sa kabaliktaran naman po, kung aagawin natin ang glory sa Panginoon, eh tiyak pong pwedeng-pwedeng kuhanin ng Diyos kung anuman yung Kanyang ipinagkatiwala sa atin. Para bang sinasabi, teka muna, parang mali ata ako ng pagkakabigay ng kakayahan sa iyo kasi inangkin mo na ang glory na dapat sa akin, no? Pwedeng sabihin ng God sa atin yung ganun eh. Kasi nga po, inaagaw natin yung glory. Mga kapatid, sa achievements po natin, kilalanin po natin at ibalik po natin sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Ang sabi nga po nung isang quotation na aking po nabasa, yung pagbibigay daw po o pagbabalik ng glory sa Panginoon is a win-win situation. Bakit? When we lift glory to God, no? Yung daw pong pagpapala naman ang siyang bababa sa atin. Kapag daw po itinaas natin ang pagpupuri, ang pagpaparangal sa Diyos, yung blessing po ang siyang bababa sa atin. Kaya po mga kapatid, whenever na tayo po ay makaka-achieve ng success, whether ito po ay sa career, sa relationship, or sa mga personal goals po natin, take time to thank God, no? I-share po natin yung kabutihan ng Diyos, ipagpapatotoo po natin na kaya po tayo nagtagumpay ay dahil po sa Panginoon. Ibalik po natin ang lahat ng glory sa Kanya. Pangalawa pong dapat po natin gawin kapag tayo po ay nakaranas ng tagumpay, manatiling mapagpakumbaba o remain humble. Sabi po sa James chapter 4 verse 10, magpakumbaba kayo sa harap ng Panginoon at itataas niya kayo. Minsan po kasi natatakot po ang mga taong magpakumbaba. Bakit? Kasi po kumaga meron pong thinking ang tao na kailangan ipagmayabang, ipagmalabis o ipagsigawan ang kanilang galing, ang kanila pong kakayahan at ang kanilang talino na siyang naging sanhi ng kanila pong pagtatagumpay. Alam niyo mga kapatid, napaka-simple ng reminder ng Panginoon sa atin, no? Humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Huwag po nating hanapin sa ibang tao na tayo po ay itaas. O huwag po nating tayo mismo ang magtaas sa atin po mga sarili. Kasi po, kahit saan po natin tignan, tiyak po, hindi po ito magugustuhan ng mga tao nakapaligid sa atin. Kaya nga po, 'di ba? Pagkamarin natin, yabang-yabang naman 'yan, no? Siya na lang lagi ang magaling. So ganun po talaga ang magiging tingin ng tao kapag ka po pinilit po nating itaas ang ating mga sarili. Huwag po ganun mga kapatid, no? Ang pinakamaganda po, hayaan po natin na ang Diyos ang magtaas sa atin. Kasi po kapag ang Diyos po ang nagtaas sa atin, malinis po 'yon, no? Malinaw po 'yon na 'yun po ay talagang pagpapala ng Diyos sa atin, no? So kagaya po ng sinabi ni James, yung importance po ng humility. At alam niyo po, ang maganda rito sa pagpapakumbaba, binigay na po ni Jesus yung pong supreme example. Siya na po mismo ang nagpakita ng halimbawa na kung paanong siya po ay isang Diyos. Sabi po sa Philippians chapter 2, no? Hindi po siya nagpumilit sa ganong kalagayan, bagkos siya po ay naging tao kapahayagan ng kanyang pagpapakumbaba. Kaya nga po sinasabi natin, si Jesus nga nagpakumbaba, tayo pa kaya? Ayan. So kapag tayo po'y nakakatanggap ng victory o nakaka-experience ng victory, nakakatanggap ng achievement, manatili po tayo magpakumbaba. Stay humble, no? Kung ano po tayo nung nagsimula tayo, ganun po yung panatiliin natin kahit gaano man po kataas ang atin pong marating. And lastly, kapag ka po tayo ay nakatanggap o nakaranas ng tagumpay buhat sa Diyos, ang pangatlong mahalaga o tamang tugon po natin ay gamitin ang tagumpay upang makapaglingkod sa iba. Use your success to serve others. Ang ganda po na to. Sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 10, binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob. Gamitin natin ito sa ikabubuti ng lahat bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Ang sabi po sa NIV, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Naniniwala po tayo na ang lahat po sa atin ay binigyan at pinagkatiwalaan ng talento. Pero ito pong mga talento na to, kasama na po yung ating mga success, achievements, ay binigay po sa atin hindi po para lang sa ating personal consumption, kundi binigyan po tayo ng Panginoon ng talento upang magamit po sa paglilingkod sa iba. Pinagtagumpay tayo ng Diyos para ang iba din naman ay matulungan nating magtagumpay sa kanila rin pong mga ginagawa sa buhay. Halimbawa, prinomote ka ng God, no? Prinomote ka sa trabaho mo, inangat ng Diyos ang iyo pong posisyon. Dapat po ang ating pong maging mindset, okay, prinomote ako ng Lord. Sino kaya naman yung pwede kong matulungan para siya din naman ay mapagpala? O kundi man, kung itatranslate po natin yon, magkaroon din ng trabaho, magkaroon din ng blessing ng kagaya ng sa akin. So, inilagay po tayo ng Panginoon sa industry na kung saan ay isa rin po nating ministry, no? So mga kapatid, kapag tayo po ay lalong pinagpapala ng Diyos, mas lalo po nating palawakin ang ating pagtingin, ang ating pananaw o ang ating paningin sa mga taong pwede po nating matulungan. Kamusta ka kapatid? I hope na simula ngayon sa pamamagitan ng mga paalala na ipinagkaloob sa atin, kung baga ano yung mga tamang tugon natin sa mga tagumpay na kaloob ng Diyos. Nawa ang aking panalangin, ito po ay ating maisabuhay. Manatili po tayo na nagpapakumbaba, manatili po tayo na ginagamit ang success, no, na binigay ng Panginoon sa atin. At lalo tigit, sa lahat ng achievements natin natanggap, ibalik po natin ang lahat ng glory at pagpupuri sa Panginoon. Sapagkat siya lang po talaga ang nagbigay sa atin ng tagumpay na ito. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz na lagi pong nagpapaalala sa atin na always desire to inspire.
6: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
7: Welcome to this edition of 3-Piece Suit Roundtable. Local business leaders will discuss how rich they are and how you can be rich as well.
8: Hi, I'm Tony Emmons, and if you want to get rich, then listen to my 3-step plan for financial independence. You can be your own boss and make millions.
9: Have you noticed that when people talk about money, they talk about getting more of it?
10: Yeah, how come no one talks about giving it away?
9: Really? When was the last time you saw a seminar on generous giving?
10: Yes, an infomercial on giving. Now there's an untapped market.
9: Unfortunately, you may be right.
10: We really should know more about giving, though.
9: The Bible has some thoughts on generous giving.
10: Yeah, that's true. 2 Corinthians chapter 8 talks a lot about giving.
9: Mm-hmm, but not just giving from your wealth.
10: The story in 2 Corinthians chapter 8 says, you should give from whatever tax bracket you're in.
9: Generous giving isn't only for the financially secure.
10: The Bible says everyone can afford to be generous.
9: A thought from today's edition of Our Daily Bread.
6: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
11: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
6: In Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR-FM, Life Changing.
11: In Cagayan de Oro City, 103.3 The New Jay.
12: DXJLFM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. And also through our online streams and mobile apps.
13: FEBC Philippines, until all have heard.
14: 147 female riders competed in the Tour de France Femme. 9 grueling days with intermittent chaos, drama, and at times anger, but in the end, one rider pulled ahead and emerged the victor.

0: wala sang advertisement apang sa grasya sang Ginoo nagapadayon. Kag salamat sa imo padayon nyo pagpamati, pagpangamuyo, kag pagsuporta sa Ministeryo sang Ginoo. Kabahin sa pagpalambo, kag pagpadayon pagid sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company, ang 1062DXKI nagahingyo sa inyo nga magsabat sa atin audience listening survey. Ang imo nga sabat, dako gid ina nga bulig para mas ma-improve ang aton mga programa. I-share ang imo experience abyan sa pagpamati, pinaagi sa pagsabat sa aton survey form. Nakapin, dira sa aton FB page via 1062DXKI FEBC Radio.
1: You're listening to the friendly voice of South Central Mindanao, 1062 DXKI.

Hello, good morning sa inyo tanan mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga Waragwagan Estasyon sang DXKI signing on sa adlaw nga ini. And today is Thursday, adlaw nga Webes, August 13 ang aton nga petsa. Kag salamat sa Ginoo. Isa na naman ka bagong adlaw ang ginhatag niya sa aton. No? Makapatigayan naman kita sa aton nga broadcast. Kag welcome sa aton nga early morning program. This is Daybreak signing on. Kag saliwat ako si Pastor Alex, ang inyong kaupod diri sa aton nga programa. Nag-sign on kita sa aton nga istasyon alas 5 sang aga. No? Kag nagatakop kita alas 9 sang gabi. Ang isa ka, ang DXKI isa ka regional station sang Far East Broadcasting Company Philippines, no. Kag makita ang aton nga studio kag transmitter diri sa Barangay Morales, siyudad sang Coronadal. Ayan, kag we are known as ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Yan, good morning gid, no? Kag kabay nga yara kamo sa maayo nga kahimtangan, nakatulog maayo, nakabugtaw, no? Nakapahuway, naka 6 to 8 hours nga tulog, kag naulian ang aton mga kusog, no? So, good morning gid sa tanan nga naka-tune in sa aton nga program, especially ang mga nagapamati man sa ilang mga radyo, no? Sign on to sign off, naka-tune in sila sa DXKI. Kag ang iban malagyo ang ilang location, kag maabot pa sang aton nga signal. Pero kung sa internet ka mo gapamati, ati bisan ano kalayo, no? Klaro gid ang signal. Ayan. Kag good morning sa mga nagapamati via Facebook Live. Kay naka FB live kita. Kung wala nyo pa na like at na follow ang aton nga page, i-ano nyo lang, no? Like, follow, and share. Yan. I-search nyo lang 1062DXKI-FEBC Radio. Yan. 1062DXKI-FEBC Radio. Manang aton nga official FB page. Then like, follow, and share. And good morning, Gid. Kag, may aga sa mga nagapamati via FB live broadcast, no? Good morning kay Sister Gemini Ong Ante. Amuman kay Sister Mitch Tyson. Yan. Salamat sa mga heart kag praying hands. Siling ni Sister Mitch. Good morning everyone. DXKI, Pastor Alex. Listeners, morning kay Blue, Angel, and Heaven. Kag Satanan. Good morning. Ayan. Kag atong kuan gali, no? Kay para kay Sister Mitch, no? Anay ka. Yun. Add friend ta ka sa Facebook si Mitch, no? Kay may ara ko nga i-PM sa isa ka order, no? Isa ka klase sang kape. Tung kulay brown ang iyang sudlanan kag ano. Kay daw nasa huan to sang akon nga lawas atong kape nga to, no? Yan, good morning kay Sis Lenny Fonticha Baba. Silinya, good morning and God bless everyone. Kagamuman kay Brother Densio Fuentes. Yun, good morning, silinya. Yan, kay Ma'am Jemima Oro Chavez. Silinya, blessed morning, Pastor Alex, and to all prayer partners. God bless you and your family. Good morning man kay Sis Annabel Hanyola Bandada and amuman kay Pastor Jesse, kay Ma'am Diding Cameros. Good morning everyone. Kumusta na si Pastor Eliazar Coelho, Pastor Jesse? Kag amuman kay Sister Euphemia Prospero Marcelino. Maying aga.
TXKI kag sa tanan. Yan. Good morning kay Dai Panganiban Roque. Amo man sa Sinaon family, no? Kay Joanne, kay Helen, kay Piring, dira sa Lambuntong, no? Good morning. Kay Brother Ed Katakutan, kay Sis Janet, good morning. Salamat sa pagbisita sa DXKI tong isa kadlaw, no? Kag nagdala sang perti katamis nga prutas. Good morning kay Sis Delia Tomas, kay Sir Vic Lagora, kay Sister Rosemary Oro, kay Sis Mercedita Velado Sanchez, kay Sister Annabel Hanyola Bandada. Ayan, so may agagid sa inyo, no? Kag maman, sa iban pa naton nga mga tagpalamati nga padayon nga nag-tune in diri sa aton nga program. Happy happy birthday sa mga celebrators naton. Subong nga adlaw, no? Siling ni Ma'am Jemima, happy morning pastor sa akong tiya nga 87 years old si Auntie Puring. Namon, gapamati siya sa imo this time. And good morning kay Ate Puring. Bugtaw na guro si Auntie Puring. Auntie, no? Ayan, kag ready na ang kape kag tinapay ni Joanne. So, happy happy birthday, no, sa mga celebrators naton. August 13, subungid nga adlaw, kag kabay nga mangin malipayon, kag happy ang inyong celebration, mangin meaningful para sa inyo, no. Hindi kalimtan nga pasalamatan naton ang Ginoo sa isa na naman ka tuig nga ginhatag niya sa aton kabuhi. Kag amuman sa mga nag-celebrate ang ilang anniversaries, especially wedding anniversary, congrats sa inyo kag kabay nga mangin mapmaligon, mapag-on ang inyong panimalay, ang inyong padayon nga pag-upod bilang mag-asawa. Yan, nyari ang aton nga pangharana, no, sa mga celebrators naton. Kag pagasundan ini sang aton nga portals of prayer.

0: Okay, padayanta sa aton nga program, alas 5:13 sang aga. Kagamuyad to ang aton nga pangharana sa mga celebrators na ito, no? Kaga ang aton nga portals of prayer. Ayan. Okay, tanaw na ito ang iban pa naton nga mga engagement, no? Text nyo lang kung may ara ka mga greetings, no? Good morning kay Sister, okay, Ma'am Nancy Barrientos para. Ayan, so far mo na nga aton nga mga engagement kag kadtuta sa aton nga meditation subong nga aga. Kag tanaw naton ang pulong sang Ginoo nga makita naton sa Matthew chapter 7 verses 7 to 8. Matthew chapter 7 verses 7 to 8. Gin istoryahan taman ini gapon, no? So padayon naton ang pulong sang Ginoo nagasiling, magpangayo kamo sa Dios kag hatagan niya kamo. Pangitaan ninyo sa iya ang inyo ginapangita kag makita ninyo. Magpanuktok kamo kag pagabuksan niya kamo. Kay ang tanan nga nagapangayo nagabaton. Ang mga nagapangita makakita kag ang mga nagapanuktok pagabuksan. Amo ini ang pulong sang Ginoo in Matthew chapter 7 verses 7 to 8. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. Ayan, kahapon gin-share nato nung si Kristo mismo ang nag-awhag sa aton nga magpangayo, magpangita, kag manuktok, kay tungod nga siling niya ang aton Dios, isa kaamay nga naga, amuma sa aton. God hears His children. Kag kung manawag kita sa iya, magpangamuyo kita, ang iya nga response is, isa siya ka mahigugmaon kag maalam nga amay. Siling ni Jesus, ask, but silingon, ang aton nga mga panginanglanon idalo naton sa Ginoo. We should bring our concerns to God. Kag amoning ginistoryahan naton kahapon, no? Nga ang pagpangamuyo is gina-acknowledge naton nga ang Ginoo maalam, ang Ginoo mas nakahibalo, kag ang Ginoo may ara sang gahom. Gahom nga hindi iya makaya sang tao. Kaya ang tao iya may mo ginapagi mintras masarangan niya. Kag may mga panahon nga there are people nga gusto pagid nila labawan ang Dios, no? Na basa na naton ang story sina sa Biblia, no? The Tower of Babel. So nagapangamuyo kita sa Dios kay we recognize our need of a powerful God nga nagasabat sa aton nga may ara sang paghigugma, may ara sang kaluoy, may ara sang grasya, kag may ara nga hustisya. So, ano ba ang mga ginapangayo naton sa Ginoo? No, gina-review ko lang tong ginistoryahan naton kahapon. So, usually ang ginapangayo ta sa Ginoo ng kung ano bala gusto naton, kag gusto naton nga masunod lang ang Ginoo sa gusto naton, no? Pero bago kita magpangayo sa Ginoo, dapat pangayoon naton sa Ginoo nga ibaguhon niya na kita, no? Baguhon niya kita nga makagiho kita, makahulag kita nga nagakilala sang iya nga balaan nga kabubuton, no? For example, instead nga mangamuyo ka nga tagaan ka sang Ginoo sang pasensya, mangamuyo ka nga tagaan ka sang Ginoo sang pasensya sa isa ka tawo nga permi lang naga-testing sang imo pasensya. Na himuon kanya nga pasensyoso kag hindi mo siya ang tawo nga na hindi mo balusan, hindi mo batuan. Yan. So, instead man nga mag-pray kita nga Lord, kabay pa nga ini mga plano ko mangin successful. Pwede mo ipangamuyo nga Lord, kabay pa nga ang akon nga mga plano, nagasubay sa imo nga balaan nga kabubuton. Kay inayayata ginasang Ginoo. No? When we pray, in accordance with God's will, then God will grant our prayers. So ikaduwa diri is seeking, pagpangita. Kay siling ni Kristo, hindi lang kamu mangayo, kundi mangita man kamu. Seek and you will find. So, ang isa ka tao, usually nag-seek siya kung may ara siya sang gusto nga maabot. Ang tawag ta sini sa Ilunggo mga lalambuton nga mga butang. Things that we are pursuing. Okay? So pwede nga mangamuyo kita sa Ginoo pero iba man ang aton nga gina-desire, iba ang aton nga gina-pursue, no? Pwede nga magpangamuyo kita sa Ginoo nga tagaan niya kita sang kalinong kagpagidait pero permi man gihapon kita nag-worry, no? Though ginagatungan tapagid ang aton nga anxiety instead nga isalig na lang naton sa ang tanan sa Ginoo. Pwede nga mangayo kita sa Ginoo sang wisdom pero hindi man gihapon kita mamati. Pwede nga mangayo kita sang Ginoo sa for direction pero sundon taman gihapon tong kung ano tong aton nga na desisyonan. Pwede nga pangayoon naton sa Ginoo nga i-transform niya ang aton kabuhi pero hindi taman gusto buyan atong mga bagay nga nagapugong sa aton nga transformation. So, but silingon, when we seek, hindi lang na nga nagalitok kita sang pangamuyo. Kundi nga, when we seek God, ang but silingon sina nga ang aton nga heart, ginapaayon naton no, dito sa kabubuton sang Ginoo. Ang aton mismo nga heart. Do pareho lang na nga gusto mo magpuli pero way ka man galantaw sang mga road signs dira no nga nagasiling nga turn left. Halimbawa gagamit ka sang Google Maps, gusto mo magkadto sa isa ka lugar pero way mo man ginapamatian ang Google Maps no magsiling siya nga liko ka na diri sa wala. Tapos mo liko diri, diritso ka mga 500 meters, and then liko ka naman sa tuo. Way kaga pamati. Kay ang imo gidya ang masunod. No? So, ang pagpangamuyo, hindi na nga magsiling ka nga Lord, amon nga alagyan ang akon nga agyan, kag i-bless mo ako Lord sa napili ko nga alagyan. May mga panahon nga kinanglan mag untat kita sa aton paghambal bala sa Ginoo nga i-bless mo Lord ang akon nga napili nga lagyan kundi nga ang aton nga ipangamuyo dapat is Lord amuni ang dalan nga akon ginaagyan pero ipakita Lord ang gusto mo nga agyan ko nga dalan ipakita mo sa akon. Okay? Amo na nga sa gintudlo, pangamuyo ni Jesus in Matthew chapter 6, siling niya, Your kingdom come and your will be done. Ang tao nga matudtuod nga nag-seek sa Ginoo, eventually madiskubrihan niya nga mas importante ang Ginoo kaysa sa mga bagay nga ginapangayo niya sa Ginoo. Mas importante gali ang presensya sang Ginoo, mas importante ang character sang Ginoo more than the things that we have asked the Lord in the first place. So siguro gapangamuyo ka nga tagaan ka sang Ginoo sang mas maayo nga trabaho, no? Kag ginagamit sang Ginoo ang panahon nga samtang wala ka pa sang maayo nga trabaho, inang paghulat bala nimo, no, ginagamit sang Ginoo para tudluan kanya sang pagpasensya, kag tudluan kanya nga mangin kontento. Siguro nagpray ka nga ma-restore ang mga relationship nga na-damage sa imo kabuhi. Kag ang sabat sang Ginoo, gin-expose niya ang isa ka bagay nga ara sa imo heart. Perhaps ina nga bagay amo na siya ang nagaguba sa mga relationship nimo in the first place. Kag ginapakita sa imo sang Ginoo nga bago ko ma-restore ang relationship nga na, gusto ko ipakita sa imo ang imo nga heart. Or maybe nagpangamuyo kita sa Ginoo sang financial nga provision, pero gintudluan kita sang Ginoo nga mangin mahinatagon, no, to be generous. Siguro nagpangamuyo ka nga, Lord, gusto ko sa mga doors of opportunity, pero gintagaan ka sang Ginoo sang wisdom para mabalaan mo nga ato mga oportunidad nga nadula sa imo, protection ato actually sang Ginoo sa imo. Okay? So may mga panahon nga ang answer sang Ginoo sa aton prayer, hindi nga kambyuhan niya nga aton nga circumstance, but it is actually a change of heart. Gusto sang Ginoo nga kambyuhan naton ang aton nga tagipusoon more than ang aton nga circumstance. Diri sa kalibutan nga ginaistara naton, madamo sa mga tao, no, they search for something in their life. Kag kun mag-search kita daw, kadali na lang kay pwede naton gamiton ang aton nga mga cellphone, no? Mag-search kita paagi kay Google, paagi sa AI. Kung may ara man kitang kadtuan, we are searching for a destination, pwede nga mag-GPS, no? Google Maps or Waze or kung ano dang aton nga ginagamit. Kung gusto naton mag-shopping, pwede na online shopping, no? Pwede kaya ka-shopping aga rigda ka lang sa balay mo. So gusto naton niya resultado yon, no? So, hindi na ta willing magulat. Pero ang Ginoo, iba ang iya nga pamagi, no? Kaya kung may mga bagay nga pwede mo ya i-download dayon, pwede mo orderon dayon, pwede mo i-search dayon, ang spiritual maturity, hindi mo na ya pwede mahimo nga i-download lang, no? I-bluetooth mo lang sa imo kaugalingon. Spiritually mature ka na dayon, no? Wisdom is developed by seeking God and knowing God. Character is developed by seeking the Lord, conforming to the ways of the Lord. And faith is developed by trusting in the Lord. No? So may mga panahon na ginapahulat kita sang Ginoo. Kay ang paghulat, isa sa mga part sang pamaagi sang Ginoo. Yan. So dapat pangitaon gid naton ang Ginoo mismo more than the things nga ginalagas naton, ginapurso naton diri sa kalibutan. The greatest thing that we should seek, the greatest person that we should seek is God himself. Ayan. So amo na ang aton nga leksyon nga nakuha, no? Subong aga sa pulong sang Ginoo. Kag salamat gid sa Ginoo. Good morning kay Sis Marge Agarado sa Mintar. Sini niya, good morning everyone. God bless us all. Mamayang agagid sa tanang nagapamati kay Buko Marter, silinga good morning Pastor Alex, pakitamyaw sang amon Pastor Rene Bartolome, sang happy 60th birthday. Oy, ano na siya, senior citizen na siya, no? Dako gid nga celebration ni. More birthdays to celebrate, kag sa akon asawa kay Aiza, good morning, kag sa akon tatlo ka bata kay AJ, kay Aizel, kag Azalea. Salamat sa pagbasa, Pastor. More power to your program. God bless you from our baby compound sang Purok Magsaysay, Barangay Rotonda. And good morning gid sa inyo. Takop na ta paagi sa pagpangamuyo. Ginoo, salamat gid sa imong mga reminders kag gabay nga tanan kami Ginoo ma-apply namon ini sa amon kabuhi. We continue to pray for those who are sick, kay Pastor Eleazar. We pray for healing, provision, wisdom sa mga doctors kag medical staff nga nagatan-aw man sa iya. Kag sa iban pa namon nga mga nagamasakit nga mga kauturan, we pray Ginoo sang imong padayon nga pagtandog sa amon mga lawas. Sustain us with your healing, your strength, your grace, and provide us with wisdom sa adlaw-adlaw sa mga desisyon nga amon ginahimo, and protection sa amon nga mga pagbiyahe pakadto pakari sa amon panimalay. Bless the broadcast today, kag salamat gid sa amon mga prayer partners and our friends on the air. For this we pray and we ask with thanksgiving, through Christ our Lord and Savior. Amen and amen. Lat na kita sang oras noon. Salamat gid sa inyong padayon nga pagpamati, kag maluwi ginobdanay naman kita buwas nga adlaw. Sa liwat, ako si Pastor Alex, ang inyong nakaupod. Have a good and godly day sa inyong atanan, and always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyo tanan.
1: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2, DXKI.

Kasi sila pagpangabuhi, pero nagbaluan na ton, nga wala nila na experience na ang matutuod gid nga enjoyment. Kaya nga man, may mga tinion sila kabuhi, nga mismo ang mga pagpakamayos ang aton nga Ginoo, nga ginbugay sa ila, tungod wala sila sing pagkakontento sa ilang pagpangabuhi. Kaya ang problema, yara sila tagipasoon, anong katabo, nakatag painigani sing dako nga kalisdanan sa ila. Sa kay Solomon, ang manggad, ang mga pagkabutang, ang pagpangabudlay, ang kaalam, ano pagidri, ang malawig nga pangabuhi, nga kabuhi, no? Kag subuman ang dako nga panimalay, ini mga pagpakamaayo, ini nga halin sa Dios. Pero kung amo ini ginasaligan naton nga makatag sa aton sing kalipay, amo ini ang ginalauman naton nga makatag sa aton sing kabilanan sa aton pagpangabuhi, nagsala kita. Ini tanang tanan indi makahatag sa imo pagsa akon sing kalipay kung kasiguran sa pagpangabuhi. Kaya nga aman, mga dulot lamang ini. So, para sa Solomon, ang Diyos gid lamang. Kagdiri, ginsaysay niya sa aton. Kinaikon lang taon aton, diri, ang iya diri nga pamangkot sa imo kag sa akon. Do you want to live a better life? Gusto mo bala magpangabuhi sa isa ka labing maayo, mas maayo pa nga pagpangabuhi nimo? Ano ining mga butang himuon nimo? Una diri nga makita naton sa versikulo 1. Ginsaysay niya din sa aton, ang maayo nga ngalan, maayo pa sa bilidhon nga lana. Kag ang adlaw sa kamatayon, sang sa adlaw sang pagkatawo sang isa. A good name is better than precious ointment, and the day of death than the day of one's birth. No, ano ang botsilingon sa sininga dinalan sa kasulatan sa aton? Now, una gid ko naton gililang taon, if you want to live a better life, suno sa kay Solomon, pagi sa pagbugna sa Blin Espiritu sa iya, versikulo 1 nagatudlo sa aton, we should be a person of character. Dapat gali nga halungan naton ang aton niya character, no? O kung ang pulong nga ginagamit sa aton, ang aton nga kinaugali. Now, this is a very interesting comparison. Kay kung aton niya lang taon, may ara-dra nga ginhalintulad si Solomon ang maayong ngalan o kung ang malahalon nga inog halaplas, no? O kung lana. So, anong piliyon mo? Ang ginamban ni Solomon, dapat ang piliyon ta ang maayo nga ngalan. Ano ba't silingon sini? Ano ba't silingon sang ngalan? Kag ano ba't silingon sang lana diri? No? May ara ng mga translation nga ang ginagamit sa aton, among pulong nga perfume. No? So, ang pulong dirigiling nga ointment, ang pwede gilip niya magamit, dato niya pulong amo ang pulong man niya perfume. Now, aton ini ma-presyar kung aton nga malantaw kag makonsiderar ang ilang kultura sa unang panahon. Ayan, hindi lamang sa panahon ni Solomon, kundi sa panahon man sa aton ginusi Kristo. Amo man ini katabo, labi na gid sa ila paggamit sang lana o kung sang ginatawag diri inog haplas. No? Now, kung lang taon naton, ining ginatog naton diri lana o kung ointment, isa ini siya ka tam-an gali ka common nga butang nga ginapanag-ihan sang tawo sang una. No? Kag labinigid sa mga Hudiyo, ang ilayang panahon sa una, kabisan pagani subong do katulad man sa aton nga ang Israel tam-an ka init kag subong man tam-an ka paang nga duog. It is a hot and humid
place. Amoy ning climate sang Israel. Kag sa tion nga ang tawo magagwa sa ilang balay. Ayan, tungod niya magpanglakaton siya, may gatuan siyang duog. Ayan, tungod niya may ara dito siyang mga buluhaton sa piyak. Ayan nga minuro o kung syudad. O kung ayan, magtrabaho siya sa iyadra nga umah o kung siya ulubasan. O kung di gani, magpanglakaton agod niya magbakal sa ila ayhan niya tindahan. So nagagwa ini sila, no? Kag tungod mainit kag mapaang sa ilang pagbalik anong nagkatabo? Baho sila balhas, no? Kag ayhan ini ko nagasakay sila sa asno o kun sa kabayo. Ti ang baho sang sapat ng ginasakyan nila ilaman nga makuha dira. Kaya hindi lamang amo sina. Kung digto sila sa latagon, nagaobra, digto sila sa ilauma o kung sa ilulubasan, so grabe ang ilang pamalhas. Kagbaho sila. O kung nagbakal man sila sa tindahan digto, madamo man sa mga katawhan kag ang baho sang tindahan ilaman niya makuha. So pag-abot nila sa ilabalay, anong gakatabo? Siyempre baho sila, no? Kag tungod sini ayhan mayabok ang ilang mga dalanon kag subungman, no? Nga ang ilang duog nga ginagatuan ayhan basi guto. Ti gamiliksklah ang iladra nga baho. So pag-abot nila sa ila nga balay, hindi sila komportable tungod sa ilang nga baho. So anong ginaobra nila? Masami, wala sila nagapaligo kay mabudlay ang tubig man sa ilang duogya, no? So ila yung pinamatasan amunga nagapanghapla sila sing lana, no? O kon perfume agod niya paagi sini matago nila ang ilang baho kag ang maghatag sing bag-o ayan labas kag mahamot, no, nga butang dira amo ang ilaya nga lana o kon ang ilang ginaplas sa ilang lawas. So amo ini ang tinutuyo sang ginatugnaton diri ointment or perfume. They use ointment or perfume to cover up the smell of their daily life. Ganit sa tion niya, magsulod sila sa ilabalay, mabaho sila, kag magkapangapla sila, mabatsaga nila, no? Nga maayo ang ilang nga lawas, kaya hindi na sila mabaho. Kag ang mga katawan niya ra sa ilapalibot, dira sa ilang balay, kung magsulod sa ila balay dira, hindi makapanimaho sa ila, no? Kay tungod sang sina nga hamot tungod sang ila nga perfume nga gin gamit. So they will feel comfortable, and people, their visitors, those who are coming in their houses will also feel comfortable. So amo ni katabo diri ini tungod sang lana nga ilang ginhapla sa ilang lawas. So gitawag ini siya nga precious ointment. Ini tungod ayan nga tumalagsahon o kun laka kalang ini mag makakita o kun siguro tam-an ka budlay pangitaon ang ini nga mga lana. Kiti lainain man ang mga lana nga ila ginhapla sa ilang lawas. Kung maduduman nyo pa, si Ginoo Kristo ang humaninitabo dire sa iya, John chapter 12. Kung maduduman nyo pa, si Mary mismo ang naghaplas sa iya. Isa to kamalahalon nga klase sang perfume ang ginhaplas sa kay Jesus. Kag ini, pinamatasan nila ini.
ang kinalainan diri tungod ang gigamit diri ni Mary ang iyang buhok sa pagpahid sa tiil sang aton nga Ginoo. Iya atong tanda sang iyang pagpangalagad sa iyang pagsimba kag subong man siya gugma sa aton nga Ginoo. So ari kun aton nga taon diri sa kay Solomon nagambal siya nya mas maayo pa ang maayo nga ngalan kag amo ini ang pilion komparar sa mga pinasahi o kon mga malahalon nga mga lana. So anong prinsipyo diri nga makita nato na ginatudlo ni Solomon diri sa aton? Ang kamatuoran diri gili nga gusto isaysay ni Solomon sa aton. You want to live a better life? You need to learn this truth. Ano ini ang kamatuoran? What you apply outside is far lesser value than who you are inside. Meaning to say, your character is far valuable than what you apply outside, than your ointment. Maybe, ang gamito natin din nga term, your reputation. Amo ni natudlo sa sininga din nalang sa kasulatan sa aton. Na ang pamangkot dribla, ano gid ang kinalain sang ginatawag naton character kag subong man sang ginatawag naton reputation? Anong kinalain sang kinaugali kag subong man sang reputasyon sang tawo? Na magambal kita gali sang pulong na reputation. Reputation, that is what people said who you are. Amo inigali ang butang nga ginahambal sang tawo kun ano ikaw. But silingon sini, nakita sang tawo ikaw. Kag sa nakita sang tawo, ayan ang imodra nga pagpangabuhi, no? Ang imodra nga mga inagyan o kun paano ka magpamulong o kun ang imo nga pagginawi, paano ka magtratar sa imo asawa, sa imo dira nga bana, sa kabataan nimo, paano ka magtrabaho, sa ila nga pagpanilag. Maihambal sila sa imo. Kag kun anong ginhambal nila sa imo base sa ila nga ginpanilag, amo ina ang imo nga reputasyon. That is what people said who you are. But what about character? Character is what you are. Ang kinaugali-gali amon sini, kung ano ikaw. Kung ano ikaw, sang nagaisahanon ikaw, kagyara ikaw sa dulong. Amo ina ang ginambala sa isa ka managuli. Character is who you are when you are alone and when you are in the dark. Kung sa aton pa, magambal kita gali ang character. Magambal kita gali ang kinogali. Amo ikaw sina kung wala ang tao nagatanaw sa imo. Ang reputasyon, amo ikaw sina sa pananaw sang tao. Magambal kay karakter, kinaugali, amo ikaw sina sa tion niya ikaw lamang kagwala sing anuman or sinuman nga nagatanaw sa imo. So ang ginambal diri ni Solomon, your character is your name. And what about reputation? It's just like precious ointment. Amo ni ginatudlo sa sininga dinalan sa kasulatan sa aton. Madamo sing mga ginadekorar ang tao sa iyo kagalingon. Agod nga kung makita siya sa iba niya tao, makambalang iba niya tao, nga maayo siya. Pero kung lang tao natun, do katulad lamang ina siya sing lana, nga ginahaplas. Ang matutuod sinigali, amo ang aton karakter, ang aton kinugali, ang aton niya ngalan. Ano kita kung wala sing tao nga nagalantaw sa aton kag nagaisahanon kita?
Ang muna importante nga makita naton sa sininga dinalan sa kasulatan diri. Kaya nga man sa sininga tion madamo sa mga tao subong niya nga ang ila dako nga ginakabalak-an ang ila reputasyon. Bisan ang ila yang kinugali ang karakter nila para sa ila wala na ina importante ang reputasyon nila. Amo ni may mga pauna-una ko isang mga tao nga musini. Pwede lang kita makapangawat basta hindi kailang madakpan. Ano ba't sila yung sina? They are choosing reputation over character. They are choosing precious ointment than a good name. Okay lang na nga may ikadua ikaw, ikatatlo ikaw, o kung may ma-extra-extra ikaw dira sa imong relasyon, basta hindi lang may baluan sa imo opisina o kung sa imo nga panimalay, okay lang na. Ina nga prinsipyo ang ila pangunauna sini na maayo ang ila reputasyon, labing malahalon ang ila reputasyon kumparar sa ila nga kinugali. Ang panibaluan na ito niya sa pulong sa Ginoo. Our character is far more important and valuable than our reputation. Why? Ang atong reputasyon katulad sang lana, hindi man gid na magdugay. Mabalik yapon ang tutuod naton na baho yan. Kasi ang perfume, kilala na ka mga minutos, oras, maduro.

Ako ang Mila Tundok sa Sinuing na Binlan sa Pasulatan sa Atin. Mga abyan, kagutod sa Ginoo. Introduction pa lamang ini sa ating pagtuon sa puno sa Diyos. Apang kabay pa nga nakita natin ang binatudlo sa Sinuing na Binlan sa Pasulatan sa Atin. Nagambal diri si Solomon, a good name is better than precious ointment. According to Bible scholars, it simply means character is better than reputation. Kaya nga man, ang reputasyon nato hindi pa maguba sa tao pagdi sa ilayan na pagbinutig, pagpato-pato, pagpasipala, paghino sa multa nga wala nato niya gin nga hindi matutuon. Apang ato niya karakter, mamuinaya ang nakita sa Diyos. Amo kita sina. That's why we need to build up our character, because this is far more important compared to our reputation. Padayon mo natin ang ipagtuon natin sa pulong sa Ginoo sa magasunan na broadcast natin. Kabay pang Ginoo magapapanaayo sa inyo. Hindi nga lagad, Pastor Mildred Chess, ang Ginoo.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesu Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may nabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halinang makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Ipinakita ng Apostol Pablo ang kataas-taasang kapangyarihan ni Kristo sa pamamagitan ng tatlong paraan. Una, the supremacy of Christ in eternity. Pangalawa, the supremacy of Christ in creation. Sa ating pagpapatuloy ngayon ay tatalakay natin ang pangatlo, the supremacy of Christ in redemption. Narito pong muli si Brother Juram Ramos para sa pagpapatuloy ng mensaheng The Supremacy of Christ.
2: Tapos ang ganda na sinabi dito. Sabi rito, so John chapter 1 verse 3, oh, all things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. Walang anumang bagay na ginawa ang Panginoong Diyos dito sa mundo na hindi dumaan kay Jesus Christ. Lahat dumaan kay Jesus Christ. Grabe kung pag-iisipan natin ito, sobra naman si Jesus Christ. Ganun na lang ba ang kanyang authority? Ganun na lang ba ang kanyang kapangyarihan? Na hindi, kumbaga, nakatali ang kamay ng Panginoong Diyos hanggat hindi kasama si Jesus Christ sa creation niya. Ganun yun. Ganun si Jesus. Tapos ano pa nakalagay dito? Sabi dito, basahin natin uli yung verse 16, ha? For by Him, all things were created. Tingnan niyo ang inyong ESV. If you're using an ESV Bible, kasi ESV yung translation ko eh. May nakalagay na footnote doon. I think ganun din sa ibang mga English versions. May footnote sa tabi ng by Him, at least dito sa ESV ko, na nakalagay, kung titingnan niyo yung ilalim ng page, ang footnote ay ito, that is by means of or in. Naka-italicize yung in. Ano ibig sabihin doon? Ang ibig sabihin ng mga translators dito na yung Greek phrase na pinagmulan nitong by Him may be translated by the instrumental by means of Him, but it can also be rendered in Him. Yung original. Pwedeng by Him, actually, iba sabi, pwedeng through Him, pwedeng in Him. O ano ngayon ang implication? Kunyari, ang talaga palang nasa utak ni Paul, hindi by Him, kung hindi in Him. O pakinggan niyo sabi ng Exegetical Guide to the Greek New Testament. And I quote, sabi ron, all things in heaven and on earth were created in God's beloved Son, in the sense that creation occurred within the person of Christ. In His person resided the creative energy that produced all of creation. In the work of creation, God did not act apart from Christ. I-simplify ko, no? Itong sa simpleng utak ko, ang naintindihan ko, ganito yung sabihin. Pag sinabi lang dito ni Pablo by Him, parang sabi natin, oh, itong iPad na to, pinabibigay sa'yo ni Bossing. Ako ang nag-deliver sa'yo nito. So ito ay dumating by me. No? So, hindi talaga ito galing sa akin, galing talaga sa kanya. Dumaan lang ito sa akin, ako nag-deliver sa'yo. Parang yun ang pumapasok sa isipan ko pag sinabing by Him. Pero pag sinabi mong in Him, oh, eto ang sabi na uli. It means within the person of Christ, in His person resided the creative energy that produced all of creation. Nakita niyo ba ang implication na sinasabi rito, hindi lang na si Jesus Christ ang nag-deliver, hindi lang niya pinakinggan yung sabi ng tatay niya na gusto ko mag-create na gato. Gusto niyo ba, God? O sige po, i-implement ko yung authority ninyo. Bigyan niyo, i-delegate ninyo ako ng authority para magawa ko kung ano may gusto ninyo. Hindi, ang sinasabi dito, lahat ng creative power ng Panginoong Diyos ay na kay Kristo. It is in Him. Nasa Kanya. Kaya kahit siya mismo, kaya niyang mag-create. Kung anong create ng tatay, kaya niya. Patay, buhayin ng Diyos, kaya niyang buhayin yun. Ang Diyos, kaya maglakad sa ibabaw ng tubig, kaya ni Jesus Christ yun. Ang God, kaya niyang pigilan ng bagyo, kaya ni Jesus pigilan yung bagyo. At ang Diyos, kaya niyang mag-create out of nothing? Si Jesus, kaya niyang mag-create out of nothing. Wala siyang materialis na ginamit. Salita lang niya. Yun ang implication nitong in Him. Tapos ano sabi dito? It includes all things, lahat ng bagay. All things animate and inanimate. All things in heaven or on earth. All things visible or invisible, all things including thrones, dominions, rulers, authorities. Alam nyo, I think yung primary na nasa utak ni Pablo dito nung binanggit niya to, he is referring to angelic powers, whether good or bad. Pero secondarily, he is referring to earthly powers. Diba yan yung makikita natin sa Ephesians chapter 6 verse 12 eh. Diba? Tingnan ninyo yung Ephesians 6 verse 12. Ano sabi niya doon? For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Oh, so yung mga powers, rulers, authorities, forces. These are evil spirits. Pero pwede rin, it could also include angelic principalities. So ano ibig sabihin? Jesus Christ created all of them. Siya nag-create ng lahat nun. Kaya hindi tayo kinakailangan matakot dun sa, ay, natakot akong dumaan dyan. Bakit may duwende dyan? Dapat yung duwende matakot sa atin dahil nasa atin si Kristo eh. Dahil tayo ay in Christ. Dahil ang kasama natin, ang lakas ng resback natin. Sino tong resback natin? He is the exact representation of God. The fullness of deity dwells in Jesus Christ in bodily form. Jesus Christ is the exact representation of God. Jesus Christ is the creator of all things. Yan ang kasama natin. Kaya kaya nating sabihin, greater is He that is in me than He that is in the world. At alam nyo, tingin ko, kaya rin sinasabi ni Pablo to, as I said a while ago, patama ito dun sa mga taong mga false teachers eh. Dahil yung mga false teachers, ano ginagawa nila? They're thinking of worshiping angels. Ang bihira, ba't ka mag-worship ng angels? Eh, naki-Kristo ka na nga. Mas mataas na nga si Kristo eh. Angels pang worshipin mo. Si Jesus ang i-worship mo. Diba? May patama si Jesus Christ dito sa mga, si Paul dito tungkol sa mga nagkiklaim na meron daw silang vision na nakita. Ba't mo pa kailangan ng vision? Eh, kasama mo na nga si Jesus Christ eh. Ano pang vision na nga hanapin mo? So, yun ang ginagawa ni Kristo dito. Inaangat niya ng mabuti si Jesus. Oh, another aspect nitong supremacy ni Jesus Christ over creation. Christ is the goal of all things. Sabi ng verse 16b, all things were created through Him and for Him. For Him. No, ang ibig sabihin, Jesus Christ is the end. Jesus Christ is the goal. Ang ganda nga na sabi ng isang commentator eh. Si Peter O'Brien, sabi niya, Paul's teaching about Christ as the goal of all creation finds no parallel in the Jewish wisdom literature or in the rest of the extant Jewish materials for that matter. Wala ka daw makikitang ganito sa mga writings ng mga Hudyo. Na si Jesus Christ is the goal. He is the goal. He is the end of all creation. Sabi nga ng isang komentarista, sabi niya, some translate the word for as toward, which makes the sense even more dramatic. All things were created by Him and toward Him. Everything began with Him and will end with Him. All things sprang forth at His command, and all things will return to Him at His command. He is the beginning and He is the end, the Alpha and Omega. One day, everything will give Him glory. Grabe, oh. Diba, hindi lang si Jesus Christ ang nagsimula. Marami, mga tao, hindi nakilala si Jesus Christ. Hindi pa nalaman yung pangalan ni Jesus Christ. Pag namatay sila, kanina sila haharap? Kay Buddha? Kanina sila haharap? Kay Krishna? Kanina sila kaharap kay Maharishi Mahesh Yogi, yung founder ng grupong Transcendental Meditation na sinamahan ko? Hindi. Haharapin nilang lahat si Jesus Christ. Pati yung taong never pa niyang narinig yung pangalan ni Jesus Christ. Imagine, pag namatay siya dun sa harap, sabihin, sino ka? Sabihin ni Jesus, I am the Lord of Lords and the King of Kings. I created all things. Kaya ka nakahinga ng sa mundo na tumira ka for 70 years. Ako nagbibigay ng hangin sa iyo. Ako nagpapatibok ng puso mo. Ako nagpo-provide ng pagkain mo. Ako lahat ng pinanggalingan. Kaya ngayon, sa akin ka haharap. Yun ang sinasabi rito. Ganon itong Jesus natin dito na inaangat ni Pablo. So Christ is the sustainer of all things. Oh, so may apat tayo nakita dyan. The supremacy of Christ in creation. He is the firstborn of all creation. He is the creator of all things. He is the goal of all things. And He is the sustainer of all things. Sino yung sabi ng verse 17? And He is before all things, and in Him all things hold together. No, kanina, may lumapit sa aking isang kapatid natin. Sabi niya, Pastor, gusto ko lang ikwento sa iyo yung napakinggan ko tungkol sa sinabi ni John MacArthur kasi binanggit mo tungkol sa atoms. Eh ako, siyempre, wala man akong hindi man ako scientist, hindi man ako high school graduate lang ang natapos ko sa aking educational attainment, kumbaga. Eh, di wala akong masyado alam tungkol sa mga ganyan. Basta sa simpleng intindi ko, yung buong yung nakikita natin sa ating solar system na itong araw nandito sa gitna, pinalilibutan ng ilang mga planeta na biglang sabi nila, mapalapit lang ng ilang kilometro ang Earth dito sa araw, masusunog na tayo. Malayo lang ng ilang distansya mula sa araw ang Earth in its revolution. Ano mangyari sa atin? Magiging ice age tayo. O edi lalo na pagdating daw sa atoms, yung pinakamaliit na elemento nitong buong universe na to, parang may solar system din doon. Merong mga protons, merong mga neutrons, merong mga electrons, merong mga umiikot doon sa gitna nitong nucleus niya. Ang tanong, bakit hindi nagkakahiwa-hiwalay ito? Ano meron doon? Merong nag-glue doon sa kanila. At ang mga scientist, hindi nila alam kung ano yung nag-glue doon. May mga tawag sila doon. Parang nuclear glue ba yung tawag nila doon? Sabi sa akin kanina. Pero ang kwan is, kahit sila, nag-imbento lang sila ng isang term, then hindi nila alam what's holding them together. Alam nyo, what is holding them together? Ito. In Him, all things hold together. Si Jesus Christ ang nag-hold together nitong mga to. Ganon ang Kanyang kapangyarihan. Kaya, yan ang sovereignty ni Jesus Christ in all creation. So, ngayon, pumunta na si Pablo sa ikatlo na bahagi nitong kanyang turo. The supremacy of Christ in redemption. Nakita natin yung supremacy of Christ in eternity, the supremacy of Christ in creation. Ngayon, tinan nyo, His supremacy in redemption. Marami na namang aspeto to. Una, sabi ni Pablo, Christ is the head of the body, the church. Etong unang aspeto nun. Ginamit ni Pablo ang human body as a metaphor for the church. At ginamit niya si Jesus bilang ulo na nakadikit dito sa katawan na to. Sabi ni Grant Osborne, isang komentarista, sabi niya, the idea of headship, etong headship ni Jesus Christ dito, focuses on three things. One, the authority of Christ. Ito yung Christ is sovereign over His church. Ikalawa, yung control ni Jesus Christ. Christ leads the church in the direction God would have it go. Pero yung ikatlo, it shows the provision and the power of God, of Jesus, over the church. No, ang Panginoon Diyos, ang Panginoong Yesus, ang nagsusupply ng lahat ng pangangailangan ng iglesia, nagsusupply ng energy sa iglesia upang ito ay lumago. So yan tatlong bagay niyan, authority, control, and provision. At sabi ni Grant Osborne, the Greeks believed that the head provided the life force that keeps the body together and nourishes it. At pag sinabi ni Pablong, church, nung sinabi niyang he's the head of the body, the church. Ang utak ni Pablo, it's not the local church, tulad ng isang maliit na church na SDG. Hindi. Ang ibig niya sabihin church dito, the universal church, the invisible church. Kaya yan ay katulad ng makikita natin sa Ephesians. Mas maraming beses, no, na pag nabasa nyo yung church sa letter ni Paul sa Ephesus, it is referring to the universal church. Ganon din sa Colossians. Yan dalawang letters na yan. Pag nakita nyo ang church, mas madalas, the church is referring to the universal church. So, tinan nyo yung Ephesians 1:22. And He put all things under His feet and gave Him as head over all things to the church. Universal church yun. Ephesians 3 verse 10. So that through the church, the manifold wisdom of God might now be made known to the rulers and authorities in the heavenly places. Ephesians 3:21. To Him be glory in the church. Universal church yun. Ephesians 5:25-27. Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave Himself up for her, that He might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, so that He might present the church to Himself in splendor without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. Lahat ng mention ng church niya na binanggit ko dito sa Ephesians, puro universal church yon. Kaya itong sinabi dito ni Jesus Christ, He is the head of the body, the church. Hindi yan local church, kundi universal. Of course, pwede mo rin sabihin, totoo din yun. Kasi ang local church is part of the universal church. Eh. So si Jesus Christ then totoo, He is the head of our local church. Pero mas malaki dapat na pananaw nyo, buong iglesia, kasama na yung mga namatay, kasama na yung mga nasa langit, kasama na yung mga nandito ngayon na members ng church sa iba't ibang mga lugar na kilala natin, hindi natin kilala, hindi pa natin nakita, sa iba't ibang bahagi ng buong mundo, si Jesus Christ ang ulo ng lahat ng yan na kinoconsider dito na iisang katawan. Now, tingnan nyo to, no? Ibang klase itong sinasabi rito na ang ulo ng iglesia, siya rin ang exact representation ni God. Ang ulo ng iglesia, He is the creator of all things. Ang ulo ng iglesia, He is the sustainer of all things. Ang ulo ng iglesia, He is the goal of all things. Wow! Akalain niyo, yun ang ulo natin? Yun ang Panginoon ng church? Eh, ang church hindi pinapansin ng mundo eh. Papansinin lang yung mga, for example, mga local church, kung malaki yung congregation niya. Oh, tinan nyo yung nangyari pangangampanya nung eleksyon ng mga kumakandidato sa kung anong posisyon sa gobyerno. Pinuntahan ba nila yung mga churches na maliliit? Pinuntahan ba nila yung Solideo Gloria? Hindi. Inisnab tayo. Hindi, wala naman. Kahit naman pumunta, sabihin ko, hindi sila pwedeng mangampanya sa atin. Pero ang point, yung pupuntahan nila, yung maraming members.
3: Pero yung mga maliliit, eh karamihan ng churches maliit. Karamihan ng churches, hindi naman mayayaman. Pero kahit hindi mayaman yung church, kahit 50 lang yung members ng church na yun, si Jesus ang ulo nun. Kaibang klase ang paningin ng Panginoon Diyos dun. Ibang klase paningin nun. Wala man tayong kwenta sa mata ng society, pero sa mata ng Panginoon Diyos, super importante tayo. Sa mata ni Jesus Christ, super importante tayo.
2: Kaya nga naalala nyo one time, no? Nung during the pandemic na to, nung bago palang pandemic, 2020, if I'm not mistaken, meron akong message. Ang title is Sola Ecclesia. I was supportive of the idea na sinasabi ng ibang mga Bible scholars, dapat dagdagan na natin yung five solas. Di ba yung five solas of the Reformation? Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia, Solus Christus, Soli Deo Gloria. Sabi ng iba, dagdagan na natin yun. Ano pa? Dagdagan natin ang Sola Ecclesia. Bakit? Kasi kung iisipin nyo ng mabuti, baliwala yung five solas o bitin yung five solas kung walang iglesia. Ano ibig na sabihin? Halimbawa, sabi ng isang five solas, Sola Gratia. Oh. Pero ano ba ang means of grace? Ang means of grace ay makikita through the church by means of the word, by means of the ordinances, by means of prayer. Ang grace ng Panginoon, hindi lang basta-basta dumarating yan, ginagamit ng Panginoon Diyos ang panalangin. Kaya tinatawag na means of grace. Ang grasya ng Diyos, paano dumarating sa inyo? Sa pamamagitan ng preaching ng Word of God. Maliligtas ba kayo pag hindi niyo maririnig ang preaching ng Word of God? Di ba kaya kayo naligtas? Narinig niyo yung Ebanghelyo. At sino yung nag-preach ng Ebanghelyo? A member of the church. O sinasabi natin, sola fide, faith alone. Pero hindi ka pwedeng mag-faith lang, ang faith mo kay Kristo lang. Pagka nanampalataya kay Kristo at na-born again ka, you must be united to the church. Aba, hindi ka pwedeng sabihin, eh ako, si Christ lang at saka ako, Christian ako lang, ayoko makisama sa mga so-called Christians. Hindi, ako nagka-quiet time lang ako mag-isa. Ako mag-isa lang ako sa kwarto. Ako, nanonood lang ako sa mga online na kung saan interesting. Pero hindi ako maatin ng fellowship. Hindi pwede yun. Pag sinabi mo naniniwala ka sa sola fide, faith alone, eh pagka nagka-faith ka kay Christ, ang magiging resulta niyan, you will love the brothers and sisters in Christ. Eh yung solus Christus, Christ alone. Si Kristo lang talagang Panginoon ko. Ang sabi ng Bible, although si Kristo ang final authority, pero may inappoint si Jesus Christ na leader sa church, na binigyan niya ng authority, giving them the power of binding and loosing, even forgiving and retaining of sins. May mga elders na nilagay ang Panginoon Diyos sa iglesia. Hindi mo pwede sabihin, si Christ lang ang ruler ko. Elders? Wala akong pakialam sa kanila. Hindi ako magsasabit sa mga elders. Hindi niyo pwede gawin yan. Anong point na gusto kong ipakita rito? Ang pinapakita rito, importante ang iglesia. Yan ang sinasabi dito. Ang significance ito na He is the head of the body, the church. Although, pasensya na kayo, medyo binigyan ko ng diin yung church, pero ang pinaka-importante dito, si Kristo ang ulo. Aanuhin mo itong katawan na to, walang ulo. Nakakita na ba kayo ng katawan na walang ulo? Patay yun. Hindi yun gagalaw. Kailangan may ulo. Si Kristo yung ulo. Si Kristo ang pinagmumulan ng direksyon. Si Kristo ang pinagmumulan ng sustenance. Si Kristo ang pinagmumulan ng mga bagay para alam mo kung saan ka pupunta. So, yun ang sinasabi tungkol rito. So, Christ is sovereign over or in redemption because Christ is the head of the church.
4: Ang mensaheng ito ay tutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.
0: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari ring lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Mada-download nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
5: For the following broadcast, DXKI is now hooking up to 702 DZAS.

0: isang compound guard ng FEBC noong siya ay teenager pa lang? Noong una ay nagtrabaho lang si Kaesong sa FEBC dahil sa pamimilit ng kanyang kapatid. Ngunit dahil sa patuloy na pakikinig sa Bible study sa trabaho, ay nakakilala si Kaesong sa Panginoon. Nagtapos siya sa isang Bible school at mula noon ay naging isang broadcaster. Siya ang nagpasimula sa pinakamatagal na programa ng DZAS na Hardinang Panalangin. Bagamat ngayon ay kapiling na siya ng ating Panginoon, hindi pa rin matatawaran ang mga patotoo ng mga taong nabago sa tulong ng kanyang mga panalangin at mensahe.
1: Narinig mo na ba ang salitang obiter dictum? Ang literal nitong kahulugan ay a thing said in passing. Sa batas, ito ay tumutukoy sa dagdag na komento o opinyon ng hukom na hindi naman bahagi ng mismong batayan ng kanyang desisyon. Halimbawa, habang dinidinig ang isang kaso tungkol sa lupa, sinabi ng hukom na maaring kailangan nang baguhin ang isang batas. Magandang obserbasyon man ito, hindi ito ang naging dahilan ng kanyang hatol. Sa madaling salita, ang obiter dictum ay gabay lamang. Hindi ito ang mismong pasya ng korte.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
3: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilan.
4: 702
3: DZAS. Agapay ng sambayanan.
5: Ang tamang oras, alas 6:31 ng umaga.
6: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
5: Magandang umaga, araw po tayo ng Webes at 13 sa buwan ng Agosto taong 2026. Para sa bagong araw, kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
7: At Phil Lagtapon.
6: Bagong araw, bagong balita.
5: Paunahin sa mga balita ngayon, klase sa ilang lugar sa bansa nananatiling suspendido dahil sa epekto ng habagat.
7: Irregular na paggamit sa confidential funds ng OVP, pinaninindigan ni COA State Auditor Del Campo.
5: At sa kalakalan, pinsala sa agrikultura, hindi magdudulot ng malaking galaw sa presyo ng mga produkto. At ngayon sa detalye ng mga balita.
6: Bagong araw, paunahing balita.
5: Wala pa ring pasok ngayong araw ng Webes, Agosto at 13 sa ilang bahagi ng bansa dulot ng habagat. Sa Metro Manila, walang face-to-face classes sa Marikina, Valenzuela at Malabon sa pampubliko at mga pribadong paaralan. Sa Malolos City, Bulacan, wala ring face-to-face classes at gagamit ng alternative learning arrangements. Sa Cavite, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa Cavite City, General Trias, Kawit, Noveleta at Tanza. Sa Rizal, suspendido rin ang klase sa Antipolo, Cainta, Cardona, Morong, Taytay at Teresa. Sa Pampanga, kabilang ang Guagua, habang sa Batangas, suspendido ang klase sa Calatagan at may suspension din sa ilang bayan ng Benguet, kabilang ang Atok, Bugyas, Kapangan, Kabayan, La Trinidad, Sablan at Tublay. Payo sa mga apektadong estudyante at mga magulang, patuloy na bantayan ang mga susunod na anunsyo ng inyong lokal na pamahalaan.
6: Bagong araw, ulat, panahon.
7: Southwest monsoon o habagat ang nakakaapekto sa Luzon. Ang Zambales at Bataan ay makararanas ng panakanakang pag-ulan dulot ng habagat. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, natitirang bahagi ng Central Luzon, Camarines Norte, Aklan, Antique at Cadiz ay may maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog pagkidlat dulot pa rin ng habagat. Ang nalalabing bahagi ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated light rain showers o thunderstorms dulot ng habagat. Habang ang Mindanao at natitirang bahagi ng Visayas ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated light rain showers o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 25.6 degrees Celsius hanggang 28.5 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang alas 5:42 ng umaga at lulubog bandang alas 6:20 ng gabi.
8: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Samantala, mahigit 12,000 mga magsasaka ang naapektuhan at halos 9,500 metriko tonelada ng mga produktong agrikultural ang nawasak dahil sa habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Ayon sa Department of Agriculture, umabot sa 347 million pesos ang kabuang pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura. Apektado ang mahigit 10,000 hektarya ng mga sakahan sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Pinakamalaki ang pinsala sa Palay na umabot sa 242 million pesos, habang 74 million pesos naman ang pinsala sa mga gulay, prutas at iba pang high value crops. Umabot naman sa 12 million pesos ang pinsala sa mais. Magbibigay ang DA ng 125 million pesos na halaga ng agricultural input

0: An Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA Ikfau State Auditor Sailene Del Campo para sa 15th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio para sa cross-examination inisa-isa ng depensa sa pangunguna ni Attorney Christine Ferrer ang mga aktibidad na nakasaad sa Protective Intelligence Operations Report o PIOR na isinumite ng Vice Presidential Security and Protection Group bilang supporting documents sa pagbibigay ng umano'y rewards ng OVP sa mga naturang intelligence activities. Makailang ulit tinanong ang testigo kung bahagi ba ito ng normal na admin work ng OVP o sakop na ng intelligence activities. Natinugunan naman ni Del Campo na bahagi nga ito ng intel work. Ngunit binigyang diin pa rin ng state auditor na irregular o hindi alinsunod sa patakaran ang paggamit ng OVP sa milyong-milyong confidential funds na inissue sa kanilang opisina. Anya, hindi nabigyan ng ebidensya para suportahan na naging matagumpay nga ang mga nasabing confidential activity. Hindi rin umano naging compliant sa ilang probisyon ng Joint Circular 2015-01 ang ahensya, hindi lamang dahil sa kakulangan ng supporting evidences, kundi pati na rin sa nakitang irregularidad sa reimbursement. Ani Del Campo, may mga inilagay sa liquidation na social services na nangyari pa bago matanggap ng OVP ang pondo, bagay na ayon sa circular ay hindi maaaring payagan. Sa tanong ng depensa patungkol sa mga nakakatawang alias o umano'y pangalan ng recipients ng confidential funds, sinabi ni Del Campong wala siyang kakayanan na sagutin kung ang mga ito nga ay fictitious o gawa-gawa lamang. Ito ay sa kadahilan ng bumabatay lamang ang COA sa mga dokumentong ipinepresenta at hindi na nila sakop ang investigasyon kung ang mga ito ay totoo nga bang individual. Sinabi rin ng auditor na hindi sakop ng mandato ng OVP at DepEd ang pagsasagawa ng confidential operations. Gayunpaman, tiniyak ni Del Campo ang seguridad ng mga dokumentong ginamit sa auditing, lalo pat una itong hinawakan ni Attorney Roderick Wamil bago na ipasa sa kanya. Ani Del Campo, hindi nadaragdagan, nababawasan o ni nagagalaw man lamang ang mga dokumento dahil ito ay secured sa storage area ng COA at tanging otorisadong tauhan lang mula sa COA Ikfau ang pwedeng magkaroon ng access. Nagkaroon din ng kaunting tensyon sa pagitan ng counsel sa parehong panig matapos pansinin ni Attorney Lorna Capunan mula sa prosekusyon ang paraan ng pagtatanong ng depensa na anya'y nagpapahaba lamang ng paglilitis. Tinutulan din ito ang paggamit ng mga irrelevant documents ng depensa, partikular na ang Joint Circular 1992 na hindi na effective sa ngayon at ang National Tax Code na para lamang sa taxpayers at anya'y hindi na sa usaping confidential funds. Sa uli natapos na ang pagtestigo ni Del Campo, nag-issue naman ng panibagong subpoena ang impeachment court para humarap sa susunod na linggo si Marivic Pareha ng House of Representatives Legislative Resources Management Department, Gina Acosta at Edward Fajarda, mga dating Special Disbursement Officers ng OVP at DepEd, at maging si Attorney Lemuel Ortonio, Assistant Chief of Staff ng OVP. Ang mga individual ay tetestigo hinggil pa rin sa Article 1 o maling paggamit ng confidential funds. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Pinsala sa agrikultura, hindi umano magdudulot ng malaking galaw sa presyo ng mga produkto. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
3: Inaasahan ng Department of Agriculture o DA na walang magiging malaking pagbabago sa presyo ng mga produktong agrikultural matapos ang masamang panahon. Ayon sa DA, posible ang bahagyang paggalaw sa presyo ng gulay dahil naapektuhan ang mga taniman sa Central Luzon at Southern Tagalog, ngunit mabilis naman umano itong makakabawi. Umabot naman sa 197 million pesos ang pinsala sa agrikultura, kabilang ang 143 million pesos sa palay, 30 million pesos sa gulay at 15.8 million pesos sa irrigation. Samantala, minungkahi ng Department of Agriculture ang pagpataw ng special safeguard duties o dagdag taripa sa ilang imported meat products at

0: chicken curry. Kabilang dito ang beef, processed pork products at chicken curry na lumampas sa itinakdang import volume threshold. Ayon sa DA, kailangan ng safeguard duties dahil lumampas sa trigger level ang dami ng mga produktong inaangkat sa bansa. Saklaw ito ng Republic Act 8800 o Safeguard Measures Act na nagbibigay daan sa pagpapataw ng dagdag taripa kapag lumampas sa itinakdang volume o price trigger ang imports. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 10 centavos sa US dollar, 43 pesos at 88 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 75 centavos sa Singapore dollar, 16 pesos at 27 centavos sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Antabayanan sa pagbabalik ng ating balitaan, professional na pag-aasal ng parehong panig sa impeachment trial binigyang diin. Pilipinas hindi kailangang humingi ng pahintulot para sa Ayungin resupply mission ayon sa AFP.
2: At sa palakasan, Magnolia, Wagi kontra Phoenix at Lastimosa nagdala ng career high na 30 points.
3: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
1: Balik-balitaan tayo, professional na pag-aaral ng prosecution at ng panig ng depensa binigyang diin sa pagtatapos ng nagpapatuloy na impeachment trial kahapon. Ang detalye sa ulat ni Shekinah Abalon.
4: Sa pagtatapos ng impeachment trial, naghain ng manifestation si Defense Lead Attorney Sheila Sison sa pagkadismaya sa naging asal umano ng ilang mga counsel sa prosekusyon sa labas ng impeachment court. Ito ay makaraang mag-post si Private Prosecutor Attorney Amando Virgil Ligutan hinggil sa cross-examination ng depensa sa paunguna ni Attorney Christine Ferrer. Matatanda ang nagkaroon ng bahagyang tensyon sa pagitan ni na Ferrer at Prosecution Counsel Attorney Lorna Kapunan sa umano'y pagpayag na magtanong ng misleading questions sa gitna ng cross-examination. Sa post ni Attorney Ligutan, bagamat hindi nabanggit o hindi siya nagbanggit ng pangalan, ay tila nagbigay opinion ito sa naging pahayag ni Ferrer at isinaad ang konotasyon na alam ng lahat ng abogado na hindi pwede ang misleading question sa gitna ng cross-examination. Nagpahayag ng pagtutol si Attorney Sison at sinabing inaasahan sa lahat ng nasa paglilitis na magpakita ng mataas na antas ng propesyonalismo at pagpapakumbaba. Anya, sa kabila ng pagkakaiba ng panig ay nararapat ipakita ang respeto sa isa't isa. Sinangayuna naman ni Presiding Judge Francis Escudero ang manifestasyon ng depensa at sinabing inatasan na niya ang Clerk of Court na bantayan ng public statements ng parehong panig. Dagdag pa niya, may mga ilang na itatalang lumalampas sa linya at tila nilalabag ang Rule Number 18 ng Impeachment Court o ang pagbabawal na pag-usapan sa publiko ang ilang merito sa nagaganap na impeachment trial. Ani Escudero, pag-uusapan ng isyong ito sa pagbabalik ng paglilitis sa Lunes. Hindi naman binigyan ng pagkakataon ng impeachment court si Attorney Ligutan na magsalita hinggil dito, ngunit sa hiwalay na panayam sa pagtatapos ng paglilitis, sinabi niyang walang malis ang naturang post. Ani Ligutan, walang masama sa kanyang pahayag dahil isinasaad lamang niya ang nakalagay mismo sa batas at may karapatan siyang mag-post hinggil dito. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Senado.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Iginiit ng Armed Forces of the Philippines o AFP na hindi kailangang humingi ng pahintulot o abiso ang Pilipinas sa anumang dayuhang bansa para isagawa ang mandato nito sa Ayungin Shoal. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trindad, tungkulin ng militar na tiyakin ang integridad ng teritoryo ng bansa. Kabilang dito ang pagpapalit ng mga tauhan at paghahatid ng pagkain at iba pang supply sa mga sundalong nakatagal talaga sa BRP Sierra Madre. Binigyang diin ni Trinidad na hindi pababayaan ang BRP Sierra Madre, Second Thomas Shoal o Ayungin Shoal. Sinabi rin niyang isinagawa ang huling rotation and resupply o RORE mission, mga 45 araw na ang nakalilipas. Hindi naman niya binigay o ibinigay ang schedule ng susunod na mission dahil operational detail ito ng Western Command. Samantala, patuloy na minomonitor ng AFP ang mga barkong Chino sa West Philippine Sea. Mula Agosto 4 hanggang 10, 18 barkong Chino ang namonitor. 8 rito ang China Coast Guard vessels sa Ayungin Shoal, 8 barko sa Baho de Masinloc at isang China Coast Guard vessel sa Escoda Shoal at malapit sa Pag-asa Island.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Kinwestiyon ng ilang mambabatas ang iminungkahing pagbawas sa pondo para sa social services, edukasyon, kalusugan at agrikultura sa 2027 National Expenditure Program o NEP. Tinawag ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na anti-poor at anti-people ang panukalang budget, habang nakikitang may dagdag na pondo para sa depensa, flood control at infrastructure projects. Ayon naman kay Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon, 5% ang ibinaba ng proposed funding para sa social services kumpara sa 2026. Hiniling naman ni Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Flores ang program by program na paliwanag sa malalaking bawas sa health at agriculture. Kinwestiyon din ni Tino ang 10.773 billion pesos na confidential at intelligence funds at 111.984 billion pesos na unprogrammed appropriations. Samantala, itinanggi ng House Appropriations leaders ang alegasyon ng pork at budget insertions. Maari pa anilang magbago ang panukalang budget habang sinusuri ito ng Kongreso.
3: Bagong araw, balitang bayan.
2: Nakapagtala ng 44 na landslide, soil erosion at rock slide sa Baguio City, kabilang ang landslide sa Barangay Gisad Surong na ikinasawi ng 10 residente. Ayon sa Baguio City Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot sa 167 weather-related incidents ang naitala sa lungsod dahil sa malakas na ulan at hangin. Apektado ang 216 na pamilya o 996 na individual mula sa 45 barangay. Kabilang ang mga nasa evacuation centers at nakikituloy sa kanilang mga kamag-anak. Samantala, tiniyak ng DSWD ang tulong sa mga pamilyang naapektuhan, kabilang ang financial assistance sa pamilya ng mga nasawi at iba pang suporta para sa mga survivor at evacuees.
3: Bagong araw, balitang bayan.
1: Namataan naman ang ash plume o abo mula sa crater ng Bulkang Mayon. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX, tinangay ng hangin ang ash plume patungo sa pangkalahatang hilagang silangan. Nananatili naman sa Alert Level 2 ang Bulkang Mayon.
3: Bagong araw, balitang bayan.
2: Permanenteng ipinagbawal ang wet wipes at single-use plastics sa Mount Hamigitan Range Wildfire Sanctuary sa Davao Oriental dahil sa paulit-ulit na nakikitang basura sa lugar. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DENR Davao, layunin itong maiwasan ang pagdami ng basura at maprotektahan ng kagubatan at mga pinagkukunan ng tubig. Ipinatupad ang ban sa pamamagitan ng baggage inspection at papatawa ng parusa ang mga lalabag.
3: Bagong araw, balita sa palakasan.
1: Tinalo ng Magnolia ang Phoenix sa score na 115-101 sa PBA Governor's Cup. Tampok ang career best 30 points ni Jerome Lastimosa. Umeskor si Lastimosa ng 12 points sa fourth quarter para pangunahan ng Magnolia sa mahalagang panalo. Samantala, umiskore naman ng 35 points si Torren Buffen, habang nanguna sa Phoenix si Jason Johnson sa kanyang 37 points.
3: Bagong Araw, Balita sa Palakasan.
2: Itinumba ng San Miguel ang Titan Ultra sa score na 144-113 para sa ikatlong sunod na panalo at pag-angat sa 7-2 sa PBA Governor's Cup. Nanantala ang laro matapos ma-injure si Titan rookie Brian Sahonia sa third quarter, habang sumama naman ang pakiramdam ni John Amores sa fourth quarter. Nanguna si George King sa San Miguel sa 39 points, habang si Tyrell Brown ang top scorer ng Titan sa 34 points.
1: Abangan sa pagbabalik ng Bagong Araw, House Panel inaprubahan ng mga panukala para sa Disaster Food Bank at Green Infrastructure.
2: Supreme Court dinismiss ang petisyon para piliting ilabas ang draft flood control report ng Senado.
1: At sa Ibayong Dagat, ferry sa Zimbabwe lumubog, 44 na sawi.
3: Bagong Araw, Bagong Balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, Pangunahing Balita.
1: Inaprubahan ng House Committee on Disaster Resilience ang substitute bill para sa pagtatatag ng disaster food bank at stockpile sa bawat probinsya at highly urbanized city. Kabilang sa itatabing supply ang pagkain, tubig, gamot at iba pang critical na medical supplies para magamit agad sa panahon ng kalamidad. Kabilang sa mga pinag-isang panukala ang House Bill 4936 ni Bulacan 5th District Representative Agatha Cruz. Inaprubahan din ang consolidation ng mga panukalang magbibigay ng libreng freight services para sa paghahatid ng relief goods sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad. Samantala, inaprubahan din ang substitute bill para sa green infrastructure at nature-based solutions. Kabilang dito ang Green First Options Analysis para sa disaster risk projects. Kabilang ang flood control na susuri sa mga teknikal na alternatibong gray, green at hybrid infrastructure. Mga panukala pa lamang ang mga ito at hindi pa ganap na batas.
3: Bagong Araw, Pangunahing Balita.
2: Hindi pinagbigyan ng Supreme Court en banc ang kahilingan ng tatlong abogado na ilabas ang full at unredacted draft partial committee report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y irregularidad sa mga flood control project. Inihain ni na Attorney Eldridge Marvin Aceron, Attorney Sikini Labastilla at Attorney Purificacion Bartolome Bernabe ang petition for mandamus at sociorari noong Marso 2026. Matapos ito, malik na sa media ang draft report noong Pebrero. Ayon sa Korte, preliminary document pa lamang ang draft report at nagiging bahagi ng opisyal na Senate record kapag pinal na, inaprubahan ng komite at naisumite sa plenaryo alinsunod sa Senate rules. Dahil walang batas na nag-aatas sa komite na ilabas ang hindi pa pinal na report, sinabi ng Supreme Court na hindi maaaring gamitin ang mandamus para pilitin ang disclosure nito. Hindi rin kinatigan ng korte ang aligasyong nilabag ang constitutional right to information ng mga petitioner. Binigang diin ng Supreme Court na hindi absolute ang karapatang ito at may kinikilingang limitasyon, kabilang ang deliberative process privilege na nagpaproprotekta sa mga internal discussions habang hindi pa pinal ang isang desisyon. Binanggit din ng korte ang separation of powers na naglilimita sa judicial interference sa mga usaping nasa discretion ng legislatura habang ginagamit o hanggat ginagamit ang kapangyarihang ito sa loob ng constitutional limits.
3: Bagong Araw, Pangunahing Balita.
1: Sa ibang pangyayari naman, Senadora Amy Marcos nagpahayag ng malaking pangamba sa pagtatatag ng Pax Silica sa bansa. Ngunit hindi tahas ang kumokontra sa nasabing proyekto. Para sa detalye, narito si Babylyn Cacho Resulta.
5: Kinu-question ni Senadora Amy Marcos ang umano'y kumakalat na dokumento ng Department of Justice kaugnay sa Pax Silica na umano'y naglalayo na lamang makakalap ng mga lagda ng ilang kalahok na opisyales ng pamahalaang mag-aaproba sa proyekto. Ang Pagsilica ay inaasahang magiging artificial intelligence hub sa Asia na kinabibilangan ng 30 bansa sa pangunguna ng Estados Unidos. Higit na binigyang pansin ng Lady Senator ang mga probisyong maaaring makaapekto sa lupa, soberenya at kontrol ng Pilipinas. Ani Marcos hindi niya patiyak kung totoo ang dokumentong nakuha ng kanyang tanggapan, ngunit kung totoo ito, hindi anya pwedeng basta na lamang ito palampasin. Kailangan muna aniyang busisiin ito bago itali ang Pilipinas sa isang kasunduang aabot ng halos isang siglo. Isa sa pinakamalaking tanong ng senadora ay ang 99-year master lease. Paliwanag ni Marcos, bagamat 60% Filipino at 40% American ang joint venture na may-ari ng lupa, maaari pa rin umanong iparenta ang lupa sa isang hiwalay na private operating company sa loob ng 69 na taon. Tanong ng Lady Senator, Filipino majority naman ang joint venture na may-ari ng lupa, subalit bakit kailangan pa itong iparenta sa ibang operating company? Gayun din, kinwestiyon ni Marcos ang binding arbitration sa New York at ang U.S. participation sa governance, kabilang ang permanenteng pwesto ng U.S. Department of State sa Joint Committee. Kasabay nito, naghain din ng resolusyon si Senator Raffy Tulfo upang imbestigahan ang pagtatatag ng Pagsilica. Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
3: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Hindi bababa sa 44 na katao ang nasawi matapos lumubog ang isang ferry sa Lake Kariba sa Zimbabwe. Ayon sa mga otoridad, sakay ng ferry ang 114 na adult passengers at 5 crew, bukod pa sa hindi pa matukoy na bilang ng mga bata nang tumaob ito dahil sa masamang panahon. Patuloy ang search and rescue operations para sa mga nawawala, habang 77 katao ang nailigtas at dinala sa Long Island.
3: Bagong araw, balita pandaigdig.
1: Mabilis namang lumalawak ang oil spill sa Gulfo matapos umabot sa higit 2,000 square kilometers ang lawak nito. Ito ang iniulat ng mga eksperto at environmental groups. Nagmumula ang oil spill sa tanker ng Caroline Bezengi na sumadsad sa baybayin ng Oman nitong Hunyo at 30 at may kargang tinatayang 800,000 bariles ng Russian crude oil. Ayon sa International Maritime Organization, umabot na ang langis sa mainland ng Oman, habang nanganganib ang mga marine wildlife at coral reefs sa naturang lugar.
3: Bagong araw, bagong diwa.
1: Mula po ito sa Mika sa Istalatang 8, itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa, at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos.
3: Bagong araw, bagong balita.
1: At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Webes ng umaga at 13 sa buwan ng Agosto taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
2: at Phil Lagtapon.
1: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
3: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
1: Ang oras, 7:00 ng umaga.
6: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
7: Inukupup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
8: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: maayong aga abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Webes. Agosto 13, tuig 2026, sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo. Para sa aton balita lokal, masobra 800 ka mga residente sa Coronadal nakabaton sang libre nga bugas. 250 ka health researchers nagtililipon sa Coronadal para sa National Health Research Week. Sukot sa kuryente subong Agosto nagsaka sa punto 65 sentimo kada kilowatt per hour. Duha ka lalaki arestado sa Banwasang Banga, pusil bala kag masobra 100,000 pesos nga balor sang ginapatihan Shabu na kumpiskar. 112 ka board feet sang kahoy na recover sa Banwasang Lake Cebu. Penrose South Cotabato na nagtag sang 5 ka titulo sang duta. South Cotabato nagtala sang kapin 1.9 milyones o milyon ka turista sa unang bahin sang subong at tuig. LGU Kalamansig nagpaidalom sa training para sa mas epektibo nga government communication. 37th Infantry Battalion ginpabakod ang preparasyon para sa kalinong kag siguridad. 9.42 million pesos nga balor sang ginpadihot nga sigarilyo na kumpiskar sa checkpoint sa Tukuran, Zamboanga del Sur. 7 ka estudyante sa Cotabato City nagkolaps sa campus nga kagindala sa Balay Bululgan. Sa aton balita national, DepEd nagpahanumdom sa mga magtutudlo nga mangin professional sa social media. 300 ka tonelada sang basura nahakot sa Baclaran Estero. Proposed 2027 national budget may gintalana nga 107.4 billion pesos para sa flood control projects. Sa balita sa lawasang pungsod, apat ka crew, duha ka rescuers na utasan sang kabuhi sa pag-atake sa Red Sea. Amerika gin-atake naman ang barko sa Gulf of Oman. 3 ka astronomical event sa Miyerkules kag subong adlaw makita sa pila ka lugar sa kalibutan. Ebola outbreak sa Congo nagtugas sang kamatayon sang kapin 2,000 ka individual. Kag karon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal. DXKI Balita.

Naglabot sa 891 ka mga residente sang Barangay Morales, siyudad sang Coronadal, ang una nga nakabaton sa tig na pulo ka kilo sang libre nga bugas sa idalom sang bawat bayan makikinabang program. Suno kay Mayor Erlinda Araquil, nagpain sang 10 milyones ka pesos ang lokal nga gobyerno para sa programa nga ipatuman sa bugos nga 27 ka barangay sang syudad. Suno sa alkalde, mas madamo nga benepisyaryo ang ginhatagan sang alokasyon sa mga barangay nga may mas dako nga populasyon. Ginsuguran ang pagpanagtag sang libre nga bugas sa Barangay Morales kag pagasundan ini sang iban pa nga mga barangay base sa ginpatuman nga schedule. Ginapaandaman man sang alkalde ang mga o ginlaygayan man sang alkalde ang mga benepisyaryo nga ipabalo gilayon sa barangay kung NFA ang ila mabaton agud ini maaksyonan dayon sang mga opisyal. Nagtililipon sa siyudad sang Coronadal ang kapinkulang 250 ka health researchers halin sa nagkalain-lain nga bahin sang Pilipinas para sa ika-19 nga Philippine National Health Research System o PNHRS Week. Nagsugod ang pagtililipon adlaw sang Martes kag nakatalana magtakop subong adlaw kung sa diin nakasentro ang nasambit nga aktibidad sa pagpalig-on sang papel sang research sa pagpauswag sang mga serbisyo panglawas. Nagtambong sa aktibidad ang mga representante halin sa mga universidad, research institutions, talatapan sang gobyerno kag iban pa nga sektor may kangtanan sa panglawas. Sa idalom sang tema nga Health Converge, Transforming Health Research, Connecting Cultures, tinutuyo sang programa nga ikonekta ang mga eksperto kag organisasyon agud mapauswag ang paggamit sang mga resulta sang research sa paghimo sang mga pagsulundan kag programa para sa panglawas sang publiko. Isa sa mga highlight sang aktibidad ang 3-minute pitch to policy makers kung sa diin ipresentar sang mga researcher ang ilang mga pagtuon, importante nga mga resulta kag posible nga kontribusyon sini sa mga desisyon kag tikang sang gobyerno kag pribado nga sektor. Kabahin man sang mga aktibidad ang oral research presentations, poster competitions, exhibits kag mga diskusyon nga may tinutuyo nga mapalapad ang ihibalo kag pagbinuligay sang mga partisipante. Ginestablisar ang PNHRS sa idalom sang Republic Act number 10532 agod isahon ang pagdig-on o agod isahon kag paligunon ang health research initiatives sa Pilipinas kag masiguro nga ang mga resulta sang pagtuon mangin epektibo nga mga pagsulundan kag programa para sa publiko. Alas 7:30. Nagsaka sa .65 kada kilowatt per hour ang kabugusan nga sukot sa kuryente para sa August 2026 billing suno sa South Cotabato Electric Cooperative 1 Incorporated o Consoco Teco 1. Bangod sa pagtaas, naglabot sa 12.92 ka pesos kada kilowatt per hour. Lakip na ang value-added tax para sa residential rate para sa household nga nagakonsumo sang 200 kilowatt per hour kada bulan. Ginabulubanta nga 130 pesos ang madugang sa ila binulan nga balayran sa kuryente. Para naman sa residential, ini maglabot sa 12.92 para sa low voltage 11.30
63 kapesos, kag sa higher voltage, 10 pesos. Lakip sa kabugusan nga sukot ang generation, transmission, distribution, supply, kag metering charges, system loss, VAT, kag iban pang government-mandated charges. Ini nga mga rate epektibo para sa subong nga bulan. Sa dugang pang balita lokal, arestado ang duha ka lalaki matapos nakuhaan sang armas mga bala kag ginapatihan sa Cebu sa isa ka anti-carnapping operation sang South Cotabato Highway Patrol Team o kon SCPHPT sang Martes. Ginpatigayon ang operasyon pasado alas 3:50 sang hapon sa National Highway Sitio Silang Barangay Rizal Banwas sang Banga. Ginkilala ang mga naarestar sa mga alias nga Price 36 anyos, isa ka driver kag alias Al, 49 anyos, pasahero. Suno sa report sang SCPHPT, ginsulayan sang mga otoridad nga sitahon ang ginamaneho nga Suzuki minivan sa isa ka checkpoint. Apang wala ini suno pa naguntat kag nagpadayon sa pagpalagyo tubtob nga na corner sa isa ka pribado nga lugar. Sang ginkadtuan sang mga otoridad ang salakyan, nakita suno pa sa sulod ang isa ka Colt .45 caliber compact pistol. Wala nakapakita ang mga suspects sang nagakaigo nga dokumento para sa armas. Na-recover man halin sa mga suspect ang isa ka pakete sang ginapatihan sa Cebu nga may kabugaton na 20.59 kagramo kag ginabulubanta na gabalor mas sobra 120,000 pesos lakip ang isa ka digital weighing scale kag duha ka cellphone. Nakumpiskar man ang duha ka magazine nga may isa ka o nga ang isa may unod nga napulo ka bala kag ang isa may napulo ka aktibo nga bala. Yara sa kustodiya sang Banga Municipal Police Station ang duha ka suspect samtang ginahimo ang nagakaigo nga dokumentasyon kag pagpreparar para sa pagpasaka sang kaso, may kaangtanan sa pagbayular sa Republic Act 10591 o kung ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, kag Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Na-recover sang mga otoridad ang 112 ka board feet sang ginapatihan illegal nga ginutod nga kahoy sa Sitio Lambadak, Barangay Lampugun, Banwasang Lake, Cebu, adlaw sang Lunes. Suno sa kapulisan na diskubrihan ang mga kahoy pasado alauna imedya sang hapon samtang nagapatigayon sang monitoring kag information gathering activities ang mga intelligence personnel sa nasambit nga lugar. Ginpangunahan ang pag-recover sang 2nd South Cotabato Provincial Mobile Force Company kag Lake Cebu Municipal Police Station kaupod ang representante sang Menro. Kabugusan nga 21 kabilog sang lawaan ang nasapuan nga ginabulubanta nagabalor sang masobra 5,000 ka pesos. Suno sa kapulisan posible nga may pagbayular sa Presidential Decree number 705 o kon ang Revised Forestry Code of the Philippines ang yara sa likod sang pag-utod sang kahoy, partikular sa mga provision na may kaangtanan sa pag-utod, pagtipon, pagkolekta, kag pagtipig sang mga produkto halin sa kagulangan nga wala sang nagakaigo nga otorisasyon. Padayon naman nga ginahibalo sang mga otoridad ang ginhalinan sang mga kahoy kag ang posibleng nga mga persona may kaangtanan sa pagpang-utod sini. Alas 7:35 sa dugang pa nga balita lokal. Nanagtag sang 5 ka titulo sang duta ang DENR Provincial Environment and Natural Resources Office o Penro South Cotabato sa mga benepisyaryo sa probinsya sa idalom sang programa nga handog titulo. Ginpatigayon ang pagpanagtag adlaw sang
Lunes sa South Cotabato Provincial Capital Compound sa siyudad sang Coronadal nga ginbuylogan sang sentro sang Banga. Suno kay DENR 12 OIC Regional Executive Director Maria Elvira Lumayag, lakip sa mga ginpanagtag nga titulo ang tatlo ka special patents, isa ka residential free patent kag isa ka agricultural free patent. Lakip sa mga benepisyaryo ang gobyerno probinsyal sang South Cotabato nga nagbaton sang titulo para sa duta nga may sukat nga masobra 466,000 square meters, Barangay Mambukal Barangay Hall nga may 2,300 square meters, kag Mambukal Daycare Center nga may 241 square meters.

Office, Gobyerno Probinsyal sang South Cotabato, Land Registration Authority, kag iban pang kabulig nga institusyon. Nagtala ang South Cotabato sang mas sobra 1 million ka tourist arrivals halin Enero tubtob Hunyo subong nga tuig. Inisuno sa Provincial Government of South Cotabato Arts, Culture, Tourism and Museum Unit. Sa kabugusan nga numero, mas sobra 900,000 ang same day tourist samtang mas sobra 117,000 naman ang overnight tourist arrivals. Pinakabadamo nga same day tourist ang natala sa Lake Cebu nga may masobra 376,000, ginsundan sang Tupi nga may masobra 226,000, kag Surala nga may masobra 92,000. Sa mga overnight tourist arrivals naman, nanguna ang Corona del City nga may masobra 47,000, ginsundan sang Lake Cebu nga may 44,000, kag Surala nga may 16,000. Nagnubo ang tourist arrivals halin Mayo tubtob Hunyo kagsuno sa Provincial Tourism Office. Nakaapekto sa transportasyon kag mga aktibidad pang turismo ang magnitude 7.8 nga linog nga nag-igo sa Mindanao nga nagtugas sa mga pagkatibhag sang duta. Samtang nakatala man ang South Cotabato sang 720 meetings, incentives, conferences and exhibitions o kon MICE events sa unang anum kabulan sang tuig. Pinakamadamo nga MICE events ang natala sang Mayo nga naglabot sa 202 ka aktibidad. Nagpaidalom sa duha ka adlaw nga training ang mga information officer kag communication focal person sang lokal nga gobyerno sang Kalamansig Sultan Kudarat agud mapalig-on ang ila ikasarang sa paghatag sang impormasyon sa publiko. Ginpatigayon na ang pagbansay adlaw sang Martes tubtob adlaw sang Miyerkules kung sa diin inigin pangunahan sang Philippine Information Agency o PIA 12 nanungod sa media literacy, basic news writing, photography kag mobile journalism. Nagpartisipar sa mga workshop ang mga representante halin sa nagkalain-lain nga opisina sang lokal nga gobyerno agud mapausog pang ila ihibalo kag ikasarang sa paghimo kag pagpalapnag sang impormasyon. Nakigbahin man ang Philippine Coast Guard Sultan Kudarat substation sa isa ka mock podcast session kung sa diin nagintalakay ang mga issue may kaangtanan sa maritime safety kag mga serbisyo nga ginahatag sang ahensya para sa mga komunidad sa mga lugar nga malapit sa baybayon. Tinutuyo sang aktibidad nga mapalig-on ang ikasarang sang mga katapo sang lokal nga gobyerno sa strategic kag responsable nga komunikasyon kag masiguro ang paghatag sang husto kag mapuslanon nga impormasyon sa publiko.

Sa dugang pa nga balita lokal, ginpabakod sang 37th Infantry Conqueror Battalion sang 6th Infantry Kampilan Division ang kahandaan sang ilang mga tropa matapos malampuson nga makumpleto ang Battalion Evaluation and Certification Program. Ginpatigayon ang evaluasyon humalin Hulyo 30 tubtob Agosto 7 sa Camp Brigadier General C. Betita sa Barangay Tipuan, Libak, Sultan Kudarat. Tinutuyo sang programa nga masukat ang ikasarang disiplina, pagpanguna kag koordinasyon sang mga sundalo isip preparasyon sa pagtuman sang ilang mga katungdanan sa pagmaintenar sang kalinong kag seguridad. Suno sa Philippine Army, importante ang regular nga ebaluasyon agud masiguro nga padayon nga preparado kag may nagakaigo nga ikasarang ang mga katapos sa pagsabat sa mga kinahanglanon sang komunidad nga ila ginaserbisyuhan. Samtang suno kay 6th Infantry Division kag Joint Task Force o Joint

Task Force Central Assistant Division Commander Brigadier General Edgar Catu kabahin ang evaluation sa pagmintinar sang operational readiness sang mga sundalo. Pagi sini kinaexpektar nga mapalig-on pa ang kahandaan kag koordinasyon sang 37th Infantry Battalion isip kabahin sang mga tikang para sa kalinong kag seguridad sa Central kag South Central Mindanao.

para sa dugang pangabalita lokal. Gindala sa Balay Bululngan ang 7 ka estudyante sang Sunshine College sa Barangay Tamuntaca 2 sa Cotabato City matapos nga sa gunson nga nag-collapse sa tunga sang ida school activities gab-isang Martes. Suno sa mga school officials na dulaan sang animo ang mga estudyante matapos ang pila ka mga activities kag fireworks sa ila campus angot sa selebrasyon sang founding anniversary sang ila bulutuan. Gilayon sila gindala sang mga barangay officials kag emergency responders sang Cotabato City Local Government Unit agun mahatagan sang medikasyon. Suno sa mga barangay officials sa Tamuntaca 2 kag mga magtutudlo sa nasambit nga bulutuan, pila na kaadlaw nga may mga aktibidad sa nasambit nga bulutuan isip highlight sang anniversary celebration angot sa pagtukod sini sa pila ka tuig pa lang ang nakaligad.

0: Para sa ulihi nga balita lokal. Nakumpiskar sang mga otoridad sa isa ka checkpoint operation sa Purok Nara, Barangay Militar, Tukuran, Zamboanga del Sur ang ginabulubanta nga 9.42 million pesos nga balor sang kontrabando kaginapatihan ilegal nga sigarilyo Lunes sang gabi. Suno sa report sang Police Regional Office o PRO 9, ginpatigayon ang operasyon pasado alas 10 sang gabi sang mga personahe sang 902nd Regional Mobile Force Battalion 9 kaupod ang Tukuran Municipal Police Station kag 53rd Infantry Battalion sang Philippine Army sa koordinasyon man sang Bureau of Customs o BOC Pagadian City. Ginpauntat sa boundary checkpoint ang isa ka utility wing van nga ginamaneho sang 41 anyos nga lalaki, residente sang Purok 1, Barangay Lanao, Cagayan de Oro City. Sa inspeksyon kag inventaryo na diskubrihan sa sulod sang salakyan ang 60 ka master cases sang nagkalain-lain nga brand sang sigarilyo. Wala suno pa nakapakita ang driver sang nagakaigo nga dokumento para sa mga produkto nga nasapuan nga ginapatihan mga smuggled. Base sa assessment sang BOC, naglabot sa 9,420,000 pesos ang kabugo usan nga balor sang mga nakumpiskar nga sigarilyo. Gindala ang driver sa Tukuran Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon kag legal nga proseso maikaangtanan sa pagbayolar sa Republic Act number 10863 o kon ang Customs Modernization and Tariff Act. Ginpaathag sang PRO 9 nga magapadayon ang ila mga law enforcement operation sa bugos nga Zamboanga Peninsula isip kabahin sang kampanya sang Philippine National Police batok sa smuggling kag iban pa nga illegal nga aktibidad.
1: Balita Nasyonal.

Gin panumdom sang Department of Education o DepEd ang mga magtutudlo kag iban pa o gin panumduman sang DepEd ang mga magtutudlo kag iban pa nga mga staff nga mangin mahinalungon kag professional sa paggamit sang social media. So no, sa DepEd bisan pa nga nagagamit sang personal nga social media account ang isa ka magtutudlo, kinahanglan nga sundon niya sa gihapon ang mga pagsulundan kag talaksan sang professionalismo isip isa ka staff members sang departamento. Partikular nga ginpanumdom ang mga sa mga magtutudlo nga maghalong sa mga post may kaangtanan sa mga estudyante sa bulutuan kag sa ila trabaho. Naghingyon man ang DepEd sa mga magtutudlo nga likawan ang pagpost sa mga butang nga posible makahalit sa iban nga staff sa bulutuan o kon sa ngalan sang talatapan. Ginhatagan man pag tagad sang departamento nga ang mga estudyante o kon mga hilikoton sa bulutuan hindi dapat nga gamiton para sa social o sa para sa personal nga content kon mahimo ini nga makatugas sang kahuyanan pagpangharas o kon may negatibo nga epekto sa mga estudyante. Dugang pa sang DepEd, importante nga mangin responsable ang mga magtutudlo sa ila ginahimo kag gina display online bangod sila nagaserbe nga modelo sang ila mga estudyante. Nahakot ang ginabulubanta 300 katoneladas sang basura halin sa Baclaran Estero sa Paranaque City matapos na puno sang madamo nga basura ang alagyan sang tubig bangod sa padayon nga mabaskog nga pag-ulan sa Metro Manila. Kapkin 50 ka-truck ang napuno sang mga basura nga nakolekta halin sa Estero. Nagamit man ang mga otoridad sang floating trash boom nga ginbutong sang dredger agud tipunon kag kuhaon ng mga basura sa Estero. Personal nga nagkadto si lugar si DPWH Secretary Vince Dizon kag ginpahayag nga nagapakita ang sitwasyon kon ano na kalala ang problema sa basura sang pungsod. Suno kay Dizon, sang nagsaka ang tubig bangod sa high tide, nadala pa kadto sa Estero ang madamo nga basura halin sa Manila Bay. Ginigintawag niya nga isa ka garbage crisis. Suno man sa mga residente, subong lamang nila nakita ang nasambit nga kadamuon sang basura sa Estero. Pahayag ni Paranaque Central Officer in Charge Bernie Amuraw, dako nga bahin sang basura ang halin sa Manila Bay. May duha man o may duha ka trash catchment nga dapat nagapugong sa basura halin sa Manila Bay nga nakasulod sa Estero apang nagubang unang harang bangod sa mabaskog nga mga tubig samtang temporaryo naman nga ginkakas ang ikaduhang harang bangod sa ginpatigayon nga dredging. Bangod sini, madamo nga basura ang nakasulod sa Baclaran Estero. Kinahanglan man nga magsulod sa Estero ang mga personnel sang DPWH, SENRO kag MMDA agod manumanong nga kuhaon ng mga basura. Bangod sa mahigko nga tubig kag peligro sang leptospirosis, ginasiling nga nagainom sang doxycycline ang pila ka sanitation workers isip ila proteksyon. Sa ulihi nga balita national. Nagpain ang gobyerno sang 107.4 billion pesos para sa mga flood control projects sa idalom sang proposed 2027 national budget. Laki pang pondo para sa maintenance, repair, rehabilitation kag improvement sang mga napatindog na nga mga infrastruktura santo sa Department of Budget and Management. Suno kay DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon, ginpadayon ang pagpondo sa mga flood control projects bangod hindi dapat pabayan ang mga proyekto nga naumpisahan na. Suno diri, hindi man one-time expenditure ang tanan nga flood control projects bangod may pila ka mga pasilidad ang nagakinahanglan sang padayon nga operasyon kag maintenance. Sa kabugusan, 19.6 billion pesos ang ginpropose isip capital outlay para sa ongoing foreign assisted flood control projects. May dugang naman nga 3.41 billion pesos para sa Metropolitan Manila Development Authority flood control program. Ginpahayag ni De Leon nga napaidalom sa mas hugot kag mas stricto nga vetting ang mga flood control project
sa paghanda sang 2027 National Expenditure Program kasunod sang mga allegasyon sang anomalya sa pila ka mga government flood control projects. Pagagamito naman sang DBM ang Compass System agod mangin available sa publiko ang impormasyon natuhoy sa pondo samtang gamito naman ang transparency portal sang DPWH para sa pagmonitor sang implementasyon.

0: Balita sa Luwasang Pungso.
1: Ginbawian sang kabuhi ang apat ka mga crew members sa isa ka pag-atake sang kaalyado sang Iran sa Houthis sa isa ka cargo ship sa Bab el Mandeb Street sininga Martes suno sa Transport Ministry sang Yemen. Ginapahayag nga Egyptian owned ang nasambit nga vessel kag Tihama ang ngalan sini. Samtang ginanunsyar naman sang US military nga ginigo nila ang isa ka container ship nga naghana nga magpalayag o magpalayag pakadto sa Iranian port. Duha pa ka Yemeni rescuers halin sa anti-Houthi military group ang nautasan sang kabuhi sa Bab el Mandeb attack suno sa Yemen Coast Guard. Ginpahayag naman sang Houthis nga ginatake nila ang isa ka barko nga nagdala sang o nagadala sang Saudi military equipment sa Bab el Mandeb apang wala nila ginhingadlan ang nasambit nga barko. Naglabot na sa 2011 ang kumpirmado nga napatay bangod sa Ebola sa Democratic Republic of Congo samtang padayon nga nagalapta ang virus sa pila ka bahin sang pungsod. Suno sa pinakabag-o nga datos sang Congo's Public Health Institute, yara na sa masobra 4,300 ang kumpirmado nga kaso sang Ebola sa lima ka probinsya. Lakip sa mga ginatudlo nga kabangdanan sang madasig nga paglapta sang virus ang pagkauntat sa pagkilala sang mga kaso so kagamo sa pila ka lugar kagakulangan sang health services. Ini na ang ika-17 nga Ebola outbreak sa Congo kag ginhalinan sang Ebola bundibugyo species nga wala pa sang aprobado nga bakuna. Gindeklarar naman sang World Health Organization o WHO ang outbreak isip public health emergency of international concern matapos nga may mga kaso nga natala sa Uganda. Suno sa isa kapagtuon posible nga nagsugod ang transmission sang Enero sa Ituri province kapin 500 ka suspected cases ang natumod halin Enero tubtob Mayo 15. Nagadugang sa kabudlayan sang pagtapna sang nasambit nga outbreak ang kakulangan sang medical supplies kag seguridad sa mga apektadong nga lugar. Bangod sini nabudlayan ang mga otoridad sa pag-trace sang mga nakapalapit sa mga pasyente, pag-isolate sang mga may impeksyon kag pagpugong sa dugang pa nga paglapta sang virus. Wala pa magligad ang isa ka bulan, nagsakahalin na 1,000 tubtob 2,000 ang tala sang mga nagkalamatay sa nasambit nga outbreak. Samtang padayon naman nga nagapabudlay sa containment efforts ang kahadlok kag kakulangan sang pagsalig sang pila ka komunidad sa mga health workers, lakip na sa pagdumala kag paglubong sang mga napatay bangod sa Ebola. Sa ulihi nga balita international, masaksihan sa pila ka lugar ang tatlo ka astronomical events sa adlaw sang o nasaksihan sa pila ka lugar ang tatlo ka astronomical events adlaw sang Miyerkules tubtob subong adlaw. Gintawag ini nga cosmic triple nga isa ka total solar eclipse nga peak sang Perseid meteor shower kag pagpakita sang anom ka planeta. Ang solar eclipse makita sa Northern Russia, Greenland, Iceland, Spain kag pila ka parte sang Portugal pero hindi makita sa Pilipinas. Bangod sa new moon na mas madulom ang kalangitan gani makita ang mga meteor shower kung wala sang galom. Antes magbutlak ang adlaw sa mga pila ka bahin sang nasambit nga pungsod makita sa ecliptic ang Jupiter, Mercury, Mars, Uranus, Saturn kag Neptune. Pero iban diri ang nagakinahanglan sang binocular o kon telescope agud makit-an. Amoy ito ang aton paunang mga impormasyon diri sa aton balitaan sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo. Tutok lang sa dugang pa nga mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang GESA is DOS DXKI.

Abyan ang 1062 DXKI FEBC Radio ang mainabyanon nga tingog diri sa Coronadal City, nagapangalagad sa sulod sang masobra anum na kadikada. We are non-profit organization, wala sang advertisement apang sa grasya sang Ginoo nagapadayon. Kag salamat sa imo padayon nga pagpamati, pagpangamuyo kag pagsuporta sa ministeryo sang Ginoo. Kabahin sa pagpalambo kag pagpadayon pagid sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company, ang 1062 DXKI nagahingyo sa inyo nga magsabat sa atin audience listening survey. Ang imo nga sabat dako gid ina nga bulig para mas ma-improve ang aton mga programa. I-share ang imo experience abyan sa pagpamati pinaagi sa pagsabat sa atin survey form. Nakapin dira sa atin FB page via 1062 DXKI FEBC Radio.

0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas.